0: mga obra na nasay ng manugbulong tapos Gapanghilot.
1: Okay.
0: Tapos the part-time na sa tricycle driver.
1: Oo, sir.
0: Siguro ang motive, siguro ang bakit siya lang pamulong, labas yung mga kakita sa saan punta.
1: Okay.
0: Ano ang luha kong posible na motive?
1: Okay, sir. Pero sir, antes tumatabo sir, ang biktima sa diin sir?
0: Ang biktima, katulog silang luha, upod sila ni siyang asawa sa ula balay.
1: Oo. Tapos?
0: Tapos ano ko, inang base naman sa asawa, inang bulitya, dalang ikibot niya sa nagsulod na tao, tapos nang bumo ang iyabana.
1: Huh? Pila ka tao nagsulod, sir?
0: Sa iya to, buwa to ang bumo si iyabana, tapos napilasan, tapos sa gano'y bumi sa gano'y lang ibang, sa kamot na itong iyapilas.
1: Okay. Bali, duwa ang nagsulod?
0: Ah.
1: Okay, sir. So, ang biktima, by the way, sir, sino ni Gane?
0: Alias Bay.
1: Pilang edad yun, sir?
0: 84 years. 84 years old.
1: Ay, 84. Nagaling edad. Sir, sa tingin ni Gane, sir, ang lugar?
0: Sa Don Herminio, Barangay 1, Poblacion, Ibi, Magalona.
1: Okay, sir. So, bali, sir, ang ginalan, tao ninyo is, ano, sir, damo sa kompetensya na, sir, sa welcome sa Hilot or sa Pamulong?
0: Wala man. Nang damo lang gakad to sa Yaga pa Hilot.
1: Ah, kay Dumayo sa Sir Ralph?
0: Hindi, wala lang ko kabalo, pero damo ko na may kakadto dito siya, Gapahilot, Gapabulong.
1: Oo, sir. Mm-hmm. Pero ano ni Subong, sir? May person of interest or persons of interest na ka mo?
0: Sa Subong, wala. Pagin si Gapangita pa kami isang possible witness. Yung witness naman, wala man nakita ang natabo. Ang asawa, hindi man makita kay natabunan man ang itsura.
1: Ah, ano, nakabunet?
0: Basta may tabon ko na ang itsura.
1: Okay. Sir, bali, ang biktima, pila ang pilas, damo ang, damo pilas ang biktima, sir?
0: Ang pilas siya, may pilas siya sa dunggan, sa lawas, bagdan niya, sa ulo.
1: Oh, okay. Pero nung possible nga gamit ko nung arma, sir, ano, kitchen knife or binangon, ano?
0: Kutsilyo ko na, kutsilyo yung
1: ganyan. Kutsilyo. Okay. So, tiyan mo lang ni Subong, sir. Asawa, ay, Hanser, decidido man yung magkasakagin man sa kananong kaso?
0: Nang, oo, magkasaka sa kaso. Nang, ganyan kayo sa Subong, hindi ko pa ma-istorya. Ito nga sa akin, ito nga shock pa to.
1: Oh, okay.
0: Nang do emotional ko, blood, kinabulayan to kung ma-interview din.
1: Yes, sir.
0: Kay Gayle Bion.
1: Okay. Pero ante sila sir matabo, may mga ando palapit na siya ando ginapahog siya or ano?
0: Nang hindi ko pa bina-interview ang asawa kay ang mga blado na emotional ko sir.
1: Ah, sir. Pero dumantog lang na siya nga manog-bulong siya, no?
0: Oo.
1: Sa drak sa lugar, no?
0: Sa ila lugar.
1: Okay. Nang bali, sir, pula to niya na lang eh, kung ano na yung decision sa asawa yan, no?
0: Sir, pero sabang gagadar pa kami information, kung ito witness, pag CCTV footage.
1: Dudugay na niya siya kung na siya malagbulong, no?
0: Dugay naman, sir. Lahat naman sa gabulong.
1: Pero ang balay ni sir, do, hindi man sila nga do sulod doon or harablas na do na umanga porsyon?
0: Ang sa likod ko do, lapit na da sa kampo, kung sa do, punong black. Nang, pero ang sa iya da lugar do, mga pamalay na da yun.
1: Damo man, tawo, no?
0: Oo, damo pamalay.
1: Okay.
0: Nang, araw na sa ganyan silid, sang dalan man ang iya balay.
1: Ah, okay.
0: Do,
1: Pero sir, posible yan, nga do, basi taga-dira lang man na da?
0: hindi ko pa mabalansar ang sinagod ang suspect.
1: Pero tiyan mo lang na, sir, na ongoing investigation na.
0: Oo, ongoing investigation. Yapon, sir.
1: Sige, sir. Pero ang mga suspect na, sir, do, ano, ano ang siling sa mga residente? Da, may nakamotor after the incident, ano? Nagalakap
0: lang? Ang nakita lang siyang tricycle driver na bystander ng may tricycle ko nung gudlagan, alin ko nung sa dalanda na dasig, tricycle, may buha ko nung nagasakay.
1: Pero
0: ay nakita kung dito ko dalang kay kalayo basta niya yung
1: napikuhan
0: ang balay mo.
1: Ah, okay. Sige, sir.
2: Oo. Okay. So, why pa may gina ang gulo, Katropang Franz, kaya nakita ang atod niya mga kapulisan?
3: Yan. Katropang Erwin. But, ginawalatan nila ang asawa.
2: Oo.
3: Na makarecover kaya ito sa karong Pilason man.
2: Pilason man. Hospital man ang asawa?
3: Doon na hospital. Kaya didiri sa sila in hospital.
2: Grabe ba?
3: So, muna ang atod nga hibaluan man. Mas maining ang istorya pang, ano, ang asawa.
2: Oo.
3: Katropang Erwin. So, kaya mo ito nga, siya lang investigation or pagpangusi sa ano sa kapulisan.
2: Oo.
3: Sa IB Magalona dere, no?
2: Interesado ko ni sa monarchial mint divine government to.
3: Correct.
2: Basi okay. May mga gakatabo dabla.
3: Amo ganina. Kahit may mga information makita dere nga mga nabatian but kinanglan talaga yun lang isang liti mga sources.
2: Oo.
3: Kaya Katropang Erwin, dugay na sila nga, ano no, dugay na natin siya kung nung nag-abot na rin.
2: Hmm. Tito na, Bulong.
3: Sir Mangana? Buhay pa? Okay na? Sige. Kay, pero ang agabi na ka-interview, mga kami siya. Okay.
4: Aras, sir, ang upod yan. Ang mo ginang makatapak.
2: Amo
3: na rin dito, sir. Oo. Sige lang. Sige lang. Okay lang, sa na problema. Sige lang. Okay lang. Sige lang. Ma-update lang ko liwat. Okay, no problem. Sige, sir. Ganda, sir. Kato Fire 20 ang ating magdala na BFK. So, 40 ongoing. Manila during investigation.
2: Wow.
3: Wala pa tanan ni Kato Fire 20 ano gini ang update. Sige, bati, ang sa ato niya nga pahin, may mga investigation lang kita yung na, may mga natalupagdan lang kita yung mga bagay, which is do ka-questionable, wala ka to pa, Erwin, kung nga, naglabot gid sa punto, nga,
2: napatsyon sila,
3: kapahigid ang biktima, sa prospect, no?
2: Oh, tingala kita so, nga, ano gid ba ng dalums na di sila, napatsyon sila, how? Na, sudlon gid sila, how?
3: Pagpangawat, kung, may katanas pag, pang bulong niya.
2: Oo.
3: Hindi pa na natong makapal pa.
2: Oo.
3: But here for me, diba isa lang ka bagay nga doon nag-stand out sa aton rin yung mga natalupang dan. Nga mo niyang doon inimprinta nga bilang tarpulin nga hayaay nga may mga monarchial divine government.
2: Oo.
3: Katro Parwin.
2: Oo. Kanuoy man, ako nalooy ko katropang France kahit ipakabuhin nila tanobla. Ang sitwasyon nila, uton pa di. Ang balay nila, hindi ko imagine nga sudlon mo pa patyon mo sila ano gid ang atraso sa ning mga tao.
3: Correct na. Kaya mo na balang dako pa man court nga ano gid ibing sala sang biktima no nga mo ginibing. Mm. Kon involved sa kwarta. Kon involved sa kwarta ka Tropa 20 sa jagged.
2: Para man is barangay guro, pwede man na ma-find this barangay da.
3: Okay,
2: patawag nang duwa
3: na. Pamatay sa barangay.
2: Oo.
3: Ano ning ano ad, pag-address ng barangay man. Pagkita ng barangay hall isang barangay 1. Katropang Erwin, no. Para ba si kon si kapitan o kon may kagawa diri na nakahibalo sa sininga istorya mausisa ta bala. Katropang Erwin, no. Sige, mangita ta na isang barangay hall diri isang barangay 1.
2: Oo. Sige, Katropang Franz. Doka.
3: Oo, Katropang Franz. Tingnan mo nga ito ng investigation. Okay, sige. Magawa kami, Katropang Franz, nanay. Kaya nag-lanta kami sa PlayStation.
2: Sige.
3: Kailangan nga, happy day on leave. But, kagabi, nakakuala kita sa kagayunan na maka-interview kita sa investigator on case sa sininga kaso, no?
2: Mm-hmm. Sige, sige,
3: so, ma-check ito sa barangay kayo, Basil, kung ano na niya.
2: Oo, basta may mga, ano ba, may mga hearing sila.
3: Ano sa barangay man din eh.
2: Oo, parti sa grupo ni nga,
3: Monarchial, Monarchial Mint Divine Government.
2: Man. Oo, nga si Apulacay, tuod na si Apulacay, Arada, sino founders niya?
3: Bata is Marcos.
2: Oo, nga bata is Marcos, ma-lockdown, dapat may ID ka na. Tika to pang France, basta may ma-recruit lang, mapa-ID ka man.
3: Wala hindi nga ID ko.
2: Oh. Sinong Juno? Basi Mintrada? Ay kasaya.
3: So, tiyan mo na kita, Pervin. Tiyan mo na yung mabutlay direk. Kaya kung ikaw mismo, pati-pati.
2: Oo, na.
3: Dala-dalaman sa sining ng mga grupo ni. Hindi, aray na ni si Ibo. Magpadala-dala ka din.
2: Oh, may may mga gakapati, ganyan, no? May gakakumbinsir, gids lang niya. Sa mo nino?
3: May gakadala din. Ito, ito, Parvin. Lunsay mga negasyon pa man lang, ha? Di makita siling ni, ano man, di makikita pala ang malasihan, di ra? Ito, dari sa mga uring-uring, do, may mga nag-amuno naman ikaw na sa biktima mo. Pati yung tato niya na ng ilang bagay, ay di may resulta din ako nung hindi maayo. Kaya mo nang galingan na tabogid. Kaya mo nang masubo na rin. Kaya di ba yung biktima ko rin, why di mo tugay ka tropang Erwin? Amo din na dangatan siya.
2: Sige lang, tanong tako na nung kung may record na sa barangay Katropang France. For sure, sa mga grupo-grupo na na-record.
3: Pagkita ko ito ba lang barangay?
2: Oo.
3: Barangay holder rin nila. Eh, mamangkot kita.
2: Ano ganyan ka barangay na eh?
4: Barangay
2: Uno ba? Oo. Ano ni sa ganyan ka barangay? Ibig magkalona ni mga katropang na
3: hinta do. Ma-check na di ah.
2: Oo.
3: So, kay Basi, para makahistorya, kita rin katropang Erwin sa Kapitan Man.
2: Nakita niya na.
3: Sa database sa mga official sa barangay.
2: Oo.
3: Kung ano ni ang pag-address nila sa sining pag-to-house ng sining grupo. Kay iti for how many years nabi sa pagkakatropangin mo.
2: Mm-hmm. Dugay naman
3: din. Nag-sister na din siya kag doon na tigayo ni nga muning involvement siya din, no?
2: Mm-hmm. Dugay naman din sa puno.
3: Kasi kung damo, kiti siling to sa tapalad balay, damo kung may nagkakadto mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga kwarta ko nung involved ang seniors.
2: Duha ka bagay, mga tao nga nagapati, mapa-intra sa ining grupo, or base pahilot or base pabulong gakadto sa lugar da. Dulas ka tropa France. Now 8-11 mga katropa, nagkadto ng patrol dito sa aton nga sa barangay to check sang existence bra sang aton sang ining mga grupo ho nga ginaintrahan sang mga biktima. Oh, katropa France. Oh.
3: Oh, katropa mangkod kami diri sa barangay hall, no?
2: Mm.
3: Pangitao na mon.
2: Mm-hmm.
3: Para makapangusisa kita diri sa mga opisyalis ng barangay.
2: Oo.
3: Oo. Barangay hall. Ah, okay, masulod kami. Okay. Oh. Kasi lang git. Okay, igo. Okay. Sige, pero masulod kami na sa barangay hall, pa barangay hall kami
2: bla. Ah, pero nakita niyo na.
3: Okay, para makahistorya kita di sa opisyal sa barangay, di ba?
2: Sige, sige, sige.
3: Kung may discretion man yung barangay sa siningay, tabo, bla.
2: Oo.
3: Ay, ba, siguro may mga reklamo naman eh.
2: Oo.
3: Dugay na ton nga, ba, si dugay na blang problema man, bla.
2: Oo.
3: Pati, siguro, ay dito, kung paano na hindi kini-address ang barangay. Sige, ma-check it address sa barangay. Sige.
2: Tagaan na ka oras, Katropang France. Katropang France, tagaan na ka oras.
3: Kapitan.
2: Okay.
3: Pinabilable is Kapitan na sining oras.
2: Aras, ha?
3: Si Kapitan Marlon Malakon. No? Ang ila din ng punong barangay.
2: Oho.
3: Mamangkota diya.
2: Parinti ko rin ni Mayor Malaco na.
3: Ah, di ba si? Good morning! Ma'am? Ma'am sa Midya, gali mama. Arinis Kapitan. Nang may mga kagawad
2: diya rin. Kita subong sa, ano, sa barangay hall.
3: Hindi na din pinakamalaki.
2: Katropa, basi.
3: About daw lang siya natabo ka, stabbing sa barangay 1, bala.
2: Ang background siya ng mga katropa, duwa ka mag-asawa, tigulang, senior citizen, ginsulod siya duwa ka tao, nakasakay sa motor.
3: Ma'am, may nga ganda, ma'am. Sa
2: ex-employee,
3: ma'am, sa media. Oh, sino ting pwede itong interview ng mga official sa Kalte, ma'am?
2: At this point of time, ari kita sa barangay...
3: Ang sa, ano yun, ablang...
2: Duhay ko na lang barangay, ano man?
3: Ano na din, may mga... okay, sino pwede itong... May mga kagawad nga lapit lang din. Kakatuan lang naman. Ang balay nga lapit din lang.
2: Huwag pa si kapitan? Huwag pa na kagawad?
3: Lapit na lang, ma'am, nga kagawad. Sige.
5: Then, ikaw ang ilulang tinatla ko. Hindi ko alam daw.
3: Malakat-lakat lang, man.
2: Huwag sa kapsina rin sa barangay, ha? Huwag
3: na bangga? Oo. Nilo? Sige, ma'am. Nilo? Ortizo? Sige, ma'am. Thank you, kid. Katropa Irwin, no? Salamat rin sa mga ano sa staff sa barangay.
2: Oo. Pero may tao man ang barangay ka. May tao man ang barangay ka, Tropang Franz.
3: Salamat na nila kung din ka to ng ilang ano, mga kagawad. Special kay subong muning at yun. Duhay pa ka to Irwin, tao, be.
2: Alas otso, no?
3: Oo, wala pa. Available ngayon yung official dari subong oras.
2: Oo.
3: Para ma-istorya na. Kung bala kag mga kapalabot kita.
2: Mm-hmm.
3: Dari ka Tropang Irwin sa sininga iso. Dari bala, no? Ang nakita. Tadara, I think. Bawat nga may mali-involve, recruitment. No, so, huwag naman yung ginapakamalaot ang ining bagay.
2: Oo.
3: But gusto tayo man lang may buluan kung ano ginaminibiyang kabagdanan.
2: Ano ka, sabi?
3: Nag-exister dire. Oo. Mismo sa Banua, sa Ibi Magalo, na Katropang Irwin.
2: Damo sa kuno members, Katropang France mo, nag-intrada. Di, bla, ano ang arada nga makumpinser ka, nga maka-intra ka sa ining grupo sang mga senior citizen. Nagapati kay bala kay Alakay na, pinakabilog ni sila. Kagati, well, sa unang grupo ang gina-organize to, inang mapa-member ka, mapa-ID ka, kay may ara to sa mga gold ipanghatag ang mga Marcoses.
3: Okay.
2: Subong niya, alain. Aria pang gobyerno niyo, pagkatapos malockdown ko, malockdown ng Pilipinas, kung may ID kaya, pwede kaya kalagaw ya?
3: Correct. Magani ka, Tropa Irwin, no? So, isa ini sa karon sa dako nga ano nga pabangkot man sa aton. Kamay lang ni sa iya mo kay ti isa lang man ka tawo basi siguro ti ang iyang asawa involvement for this recruitment. Sa sining monarchialment divine government Katro Irwin. Ano ni siguro ti grupo ni organisasyon kon asosasyon. Sa tanan nga syon na.
2: To.
3: Eh mo nang dako nga ano dire. Eh baluon ta. Eh basi kon mas maayong mabalaan ta para mga barangay officials dire bla ko.
2: Yan eh, kun
3: ang address ni kay kun ano gining background sa sining nasambit ning monarchial ment divine government Katropa Irwin.
2: Halo halo ka na Katropang France. Ha?
3: Kay base Maricrot.
2: Hindi ah, base mabuyag-buyagan ta bla.
3: Awa. Dea. Ang budlay dayang sa tada ko po da.
2: Ah.
3: No.
2: Away.
3: May lang kay kape sa kijuting.
2: Huwag na ito pa ng mingsa.
3: Kaya balo na ako gano'y haba ko.
2: Oo.
3: Galing nga haba ko yan, do pinggan ka lang, padla. Kaya kung isa na ako mga teto yan, hindi kayo yung blamigo ako.
2: Ako po at budang, hindi na manutlan niya.
3: Ah. Ito pa lagyo na siya yan.
2: Oo.
3: Yeah. Wala tanda lang din sa pangyarihan ng kay may isa rin kagawad nga pangabayon ni barangay sekretaryo nga makapalapit rin sa barangay hall para ma-discuss ni istorya ta ni kung ano gini ang tinutuyo sang sininga mutong nga grupo no aware blang barangay iti bangon nga for how many years nga do may recruitment kina tapo dire with dire lang mismo sa usaran pinalang ni Kamitro sa distansya ka parwin sa ginalinan ta to sa race mismo sa barangay hall.
2: Daw, ano galing ka Tropang France, no? Daw, headquarter ang ilang balay da.
3: Oo, kay doon dira, pati kayon sa binayranay mo.
2: Draga tipo ng mga membro, draga bayad, tag-sinsin. Exacto lang ka Tropang France, kung magpakihibo ka IDs mo, medyo mahal-mahal man mo.
3: Oo.
2: Kung sin, may ID ka, tiya mo nabi?
3: Oo. Amo gani. So, ti ang inaya nga bagay kita parwin niya, I don't know kung paano na nila ya pati gayo noon ang pag-attack sa ID.
2: Mhm.
3: Dinis lang mapa-imprinta, may makinarya sila nga makobra bala sang Kasi kung ginatos kin man ding nagpamembro or nagkuwas ang ID ni sa ila para sa tiyon nga may lockdown, this day ma ano ka to parvin.
2: This
3: day ako na mapriso or in this day ako na bala ma-hold.
2: Oo.
3: Tingin mo yung entrance and exit, eh, way problema.
2: Oo. Gwasulod kaya?
3: Gwasulod ka?
2: Oh, wala sang why sang ano, hindi why sang restriction, why limitation.
3: No.
2: Ina kun ma lockdown.
3: Kun ma lockdown.
2: Oh.
3: Iwan.
2: Oi, ta kabalo kun gira ni.
3: Patabaliwat ang lockdown hindi. Eh, kasi siguro sila to yang nagbayad to for the ID sa monarchial divine monarchial met divine government. Sila siguro ang maluwas.
2: Hindi ko
3: katropa Irwin.
2: Ang nakita ko monarchial lang ang nabasahan ta masami. Ang mint ya katropang France, why ko na ma ano ya? why ko na ma encounter? Kalaban ko makita ko ng mint mga candy mint.
3: Monarchial lang mo.
2: Mga mint flavor, mga bla. Ti monarchial kun isugpon mo ano eh? Monarchial system of government.
3: Ti monarchial ti kaharian eh.
2: Nga mabugnaw?
3: Oo, ti ang monarchy from the root word ng monarchy na mo.
2: Oo, may king ka da, may queen ka da.
3: That's another form of government man mo.
2: Oo.
3: Eh, may mga hari na yakata pa rin.
2: Oo, may royal family da.
3: Oo.
2: Ang royal family, kinakabig nila ang pamilya Marcos.
3: Bate.
2: Oo, nga rin si Apulakay.
3: Pagpati nila mo, kasi ang tatay ko na sa presidente, tapos mo, si Apulakay.
2: Mm-hmm.
3: Di nanay ni Marcos, si, ano to, si Queen Helen to?
2: Oo, Queen Helen.
3: Hindi gali si Imelda Marcos eh.
2: Oo.
3: Iting nanay sa presidente, tapos si Imelda man.
2: Ba si...
3: Tapos tatay si Marcos Senior.
2: Grabe nga twist, no? Grabe
3: may
2: nga.
3: May harap existence ang amunig galing ang mga grupo, no?
2: Oo.
3: Sabi natin, sa amunig ang moderno, ang mga tiniyon, ano na, makatilingala.
2: Uy, ba si wait na kabalo yan, nag-exister na subong niya.
3: Oo.
2: May ara kita mo to sa Mindanao, may ara to mga gin pa-organize to nga may ara sila king.
3: Okay.
2: May ara sila mga hari-hari to pagkatapos mga ang tira to ya mga dalaga gli nga ano ihalad mo yung sa hari.
3: Ano ni Ma'am Barangay Secretaryo?
2: O sige Bilo.
3: Oh. Mga to lang di sa. Ate sa to man lang to. Sige, wala to lang di.
2: Mm.
3: Oh, sige. Pero Parvin, no?
2: Kaya
3: may kagawad lang para maka-discuss ni Saturn. Mas mahiling barangay official na makapalabot. Wala sang ihibalo. Wala
2: sang ihibalo. Kung aware man sila, nagkagto mo sa ibulubog ni nila.
3: Kung ano ganito ba lang tuyo.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Kaya ito ba si, pagi mga kagawad, basi may baluhan na ito. May sinunod nga mga tao, diri ang na-recruit ni, nakabayad sa sining ID ni, para ang imong pagsulod kag pagwas at yon sang lockdown
2: kuha
3: isang problema kay tagin sindri kay sa una ka to Parvin during the lockdown times sa pandemic times to nang ang aton yang idea mo to vaccination card
2: vaccination card covid covid-19 ID daw na
3: kung may vaccine card ka di kuha problema ang imong travel domestic man o kon international kay it's because nga may ano ka may vaccine card ka, no? Oo, dumayara na ganun sa una, nagligad to, do 3 years ago, Patrick Irwin, na every time may travel ka international, may ano ka, may, ano na, do vax cert.
2: Oh, vax cert.
3: No? Vax cert.
2: Oo.
3: Makita mo na to.
2: Virus to, yeah. Basib lang yun namin, ang gira, blayaw.
3: Hindi ko ito nakabalo kung ano gini nga sa isang lockdown, ang tunaan sa lockdown.
2: Hindi pa pagwaon? Ang mga iban kay para ano ti pero kung magbinumbahan na gid man niya magwa ka pay muya
3: eh syempre ang iban mga kutot na lang sa dulumduta
2: ya managu na lang tayo
3: mabran underground
2: oo ipakita mo lang idea no hindi kami guya sang balay ha
3: gani
2: di
3: mo na ang nakuha katalinga labla ka to Irwin
2: oo malockdown na tanan kay gira na may ID ka para kagwa ka do ka. Oh, pero ati amo na ginapatihan na respeto ito ng katropang Fransa. Kung na muna yung ilaya grupo
3: ito yung mga prinsipyo buro
2: prinsipyo nila ati na ito why tayo mahimo na amo na ipatuluhan nila as long away sa nang gihimo iya sang wise na gibit-bit armas na plus ka pamatay wala sa imo nga kalakasan ti okay
3: Sa muna
2: tayo respeto hunta na
3: correct na pero katropang province samtang nagaulat kita diri kay kagawa din oh. Sugato ni barangay secretary
2: layo sa
3: do so, piak naman niya kan to malakat lang man
2: ta oh
3: mas paano yung istorya sa kagawa Katropa Erwin, diri kita blanay sa may natabo kasunog kahapon.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ginaligar ka Katropa Erwin, diri natabo ni sa may Purok Tunay, Barangay Bata.
2: Mm-hmm.
3: Kahapon sang hapon, ginaligar isa diri kalalaki.
2: Mm-hmm.
3: Do, do may apelido, doon siya ng Alas Banyes.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ti Katropa Erwin, ginaligar.
2: Mm-hmm.
3: Naglunta ding sunog sa ikapilang panalgan sa Balay Blanila.
2: Oho.
3: Kag isa ni kabalay nga nalapot nga doon na dalahig bala sang sining insidente.
2: No.
3: Pero kanin ka to for winting balay ya, grabe nang kalayo bala.
2: Oh, grabe kalayo.
3: Oo, tapos ang biktima ni or ang pilason tuyo nga magsulod sa balay.
2: Mhm.
3: Oh, sudlo niyang balay. Di kanin ka to for win, nakasulod siya. Pero may lang kay do natapna sang mga awtoridad sa mga bumbero ang plano sininga. Basi siguro magtinerto sa balaya eh.
2: Uh-huh.
3: Nga nagadaba-daba sa kalayo. Uh-huh. Magaling pagbuha ito ka ito Parwin, ginaligar nga siya mismo ang may pilas na sa liog.
2: Okay.
3: Ang pilas ya, hindi tugas ang paso or kung ano dabi nga mga pilas mga bagay makakosang tagapila sa liog ya.
2: No.
3: Magaling ka ito Parwin, ginaligar gintuyo yung nagulgulan ng kaugalingon niya.
2: Uy!
3: No? Oo.
2: Kalain ba?
3: Yan sa mga information talaga nga na-receive.
2: Oo.
3: Uh-huh. Buka nga butilya, paninging gamit ya.
2: Oo. Uh-huh.
3: Nga muningin gamit ya sa liog ya, gulgul ka to pa, Erwin.
2: Oo.
3: May lang kahit tinatap na. Pero galing kalapalokit panit ya eh.
2: Oo.
3: Sang mga pasoda.
2: Pero teka, ano nga rin sa sunog? Guno ka to pang France?
3: Amo pa nang gina-establish. Hindi pa na nato ma-confirm ka to pa, Erwin, kung siya gitman din nagpuktod sa balaya.
2: Oo.
3: Ay, sa information tanga nakuha kay Kapitan Remo Sabaring sa Barangay Bata.
2: Mhm.
3: Ni mayaan ni sa kuno sang pamilya ya. Ay, do may problema man ko no. Pero i-confirm sa ato ni Kapitan Sabaring nga do naga-intra man ha.
2: Ah, okay. No? Oh, pero ano, siya lang isa?
3: Siya lang ni ko no. Pero may balay, may tupad balay ni siya nga na sa labat man katrofarwe na labot gitsang kalayo. Eh, amo pa na to karon. Ang inimbestigaran kahit si Kapitan i-update niya pa to kung kaya may ang tupad balay sin eh, may tigulang pagid nga naglayan na pamatsyag bangod to naging kulbaan pati check pa to ni Kapitan kung ano na to kayong tangan sang senior man nga naglayan na matsyag sa tiyo to nga nagkalayo to ang pilason eh ato sa kanon sa ospital ginabulong man
2: yung
3: balay ka totally damage ini ka tropa Erwin so may kapugusan ni Galing Halit or ano damage yung tugang kalayo sa 38,000 pesos no?
2: Uh-huh.
3: Ang kapugusan nga kalitan sang kalayo naging tuga sa mga propiedad duwan ka mga balay doon sa mga totally damage katropang Erwin
2: duwan ang kabalay ang natupok katropang France duwan
3: lang kayo tinatap na eh kay grabing kalayo
2: So
3: tiyari o pamatenta blan si Kapitan Remo Sabaring sa Barangay Bata sa pag-imbestigara si Nino angot sa naipaluan niya at si matabo ang insidente kay Tropang Erwin.
2: Taho.
6: Ang buwan siyang mga tao bifil eh maliang didalinan na sunog sa iabalay ni Rizan Lutan eh.
3: Okay, Cap.
6: Tapos eh wala lang pamabalaan dito nabili niya ang mga ano ba pare-parenal niya o
3: no.
6: Siga ang kandila daw muna no kasi ang sunog sa mga tapad niya balay ko kwan. So, may... So, ito lang ang gawin ng problema.
3: Ah, okay. Tapos
6: ka? Itugang pa naguro nga gagamit sa drugs, ha?
3: Oo, ka.
6: Eh, itugang siya ganito na siyang kwan. Kaya rin sa video kayo nagtagso ko ito daw ulit ng koke sa parangay.
3: Okay, ka.
6: Bali, itugang pa sa mga tao sa siyang mga bumbiro eh. Hindi pagsulod.
3: Okay. Okay.
6: Nagsulod siya, pero pagwa niya, yung hulgol niya ko sa iya ligod.
3: Uy.
6: Isang buka na butilya.
3: Uy. Tapos ka?
6: Sa matuging bala siya siyang amon nga, asang gigwa siya ng biskuwet ng barangay.
3: Mm-hmm.
6: Pero ang nagdala siya daw, ambulan siya siyang ano sa mga kwalitas, hindi siya kang amitila.
3: Okay, Cap.
2: Oo.
3: Pero ano yung
6: nga pang... Nadalahig.
3: Nadalahig ka balay?
6: Nadalahig kang sa tubangan nga balay.
3: Okay.
6: Eh, ako po eh, muna natapo.
3: Hmm, so kap ng ano nang pagkilala mo sa sininga tao da? Sinupo dyan da?
6: Ha, yung kadang yang katawo sa una.
1: Okay.
6: Yung nasa subong na, yun ay man, wala man ang nakakita. Kontra, wala ko na.
1: Oo, oo. Pero galing.
6: Pagkabalo ko lang, pagkabalo ko lang sa akin, hindi ko si Sir Ross Bali, ito may stroke na isang high school niya. Mayroon?
1: Oo, oo, oo.
6: Dito may edad-edad ito. Pero si Sir Ross Bali, kaya wala nang tayo si Sir Ross Bali. Ito, tapos si Sir Ross Bali, saan si pamilya yan.
1: May kabataan, kagasawa ni siya?
6: Ang pagkatagal ko may pamilya, buhay ko palo kung gaupod ang pamilya. Basta siya lang nag-isa sa
1: pamilya. Ano ka pa? O doon naging gagamit ni Gile? Daw mo na?
6: Gagamit, pagtuguro ay takmalo kung may pamilya problem. Laki ito, ginayaan yung kanya pamilya.
1: Ah, okay. So, siya yan nagtutod sa balaya?
6: Hindi ang hindi pa pamabalaan, guys. Kaya basta sa iya sulod kalay,
1: no.
6: Ang binhalinan.
1: Okay. Pero teka, paano na ni subong ka pang sa bahay, sa barangay, after ni?
6: Kaya si Saul, ano, kita si Ula Kapalo ang kasuhan. Okay. Kasi ang hindi ko VIP na kung yung kwan, kaya arson nyo ko na, no?
1: Okay ka.
6: Ula Kapalo ko na na ang kwan.
2: Oh. Grabe ba? Pero buhi ni sa Katropang France, huwag sa hospital?
1: Katropang Irwin?
2: Huwag sa hospital, ya?
1: Posible kayo ng hospital, kaya ito ito, kalapalok ito, lawas siya sa, ano, damos paso.
2: Oh, gulgulan ni mo yala kagulingon mo sang ano maita ma ano sa ma kadulot bla.
1: Gani man, oh. Emo nang ano da?
2: Basi
1: nang
2: gulul.
1: Mo nang masubo da kay basi siguro tuyo emo no tasong kabuhi ay.
2: Mm. Kay nasulugan sa do wadaan sa pag-asa, hindi ah.
1: Yo.
2: Ang pamilya amo nang madalom-dalom ang pamilya nga problema bayaan sa okay sa amo man nagakatabot da tungod sa mga bisyo tablao. Pamilya ta palagi o. Kay bisyo ta, hindi ta manan. Gakalamita pang mga kabataan, pamilya, sang ina, nga, mga bisyo nga na.
1: Mm-hmm. Correct yun. So, take it up, Arwin, naman nga ito, subong nga, ano, nga, nakuha ng information from, parang ibata, ano? Pero,
2: oo.
1: Tidre, kita pala kay, sa investigator, arson investigator,
2: oo.
1: Sa Bacolod City Fire Station.
2: Oo.
1: Kay Fire Officer 2 Anthony Val Isanza.
2: Uh-huh.
1: Ang arson investigator katropang Irwin.
2: Uh-huh.
1: So si Foto Isanza do mo pa man nila nga nakuha man yung information pero hindi man nila katropang Irwin mapatod gid kun
2: uh-huh.
1: Ang gintunaan sa kalayo mismo halin to sa Pilason.
2: Uh-huh.
1: Kung gintut kun gintutdan niya gid man ang iyang balay.
2: Uh-huh.
1: Kaya mo pa nang dako nga pamangkot pera, no? Kung halinggit man to sa iya, basta di ang kalayo, magkadalingin ko nung nagdako, black at apartment, ito siyempre.
2: Mm-hmm.
1: Siguro, why bala na hingagaw bala?
2: Oo. Concrete pa bala bala niya?
1: Ang kita mo daw.
2: Mm. Namin ko na balayo?
1: Siya, oo. Kaya mo na nang balay na kay may mga nahalitan man bala.
2: Mm-hmm.
1: May mga napiktuhan man, bangod sa sinakatropawin nga ginimo sa sininga para sulta, no?
2: Mm-mm.
1: So, pamatiyan, pero si Fire Officer 2, Anthony Val Isanza,
2: mm-hmm.
1: ang arson investigator sa Bacolod City Fire Station.
2: Mm-hmm.
7: Sir, good morning.
1: Yes, sir.
7: Bali, sir, regarding to sa investigation na to, sir, may hala kita gagapon niya ya caller nga nagsawag diri sa aton mga around alas 3:56 sa hapon kagapon sa Disney bisang Agosto nga may isa ka residential fire incident may natabo dito sa may Purokto Nison 1 Barangay Bata. So nag-respond dito sir ang aton nga mga fire trucks especially sir ang aton nga iya ka mandalagan fire substation
1: okay.
7: Aton nga first responder din sir nag-arrive dito sila sa scene mga alas alas 4:01 sa hapon. So, digital sir, ang ato niya, fire ground commander, fire superintendent, yun yung si Mase, para ato ko rin City Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, nag-conduct na sir sa, ano, sa scene size up sa fire scene. Kaya sir, during assessment sir, ang kalayo sir is still on progress. During the firefighting operation, sir, may ara kita dito, sir, sa isa ka tawo
2: mm-hmm.
7: na pilason. May laceration sa iyang liog, kag may mga pasok sa iyang sari-sari nga parte sa iyang lawas. Kag may lauyatan sa sir nga buka nga butilya.
2: Mm-hmm.
7: So, gini mo na ito, sir, atong mga responders, in-rescue sa ito sa sir, kag in-kwa sa fire scene. sa sulod. Kaya nag-atay pa sa tayo masulod siya balay sir eh. So, gin ko sa matod mga responder, siya gindala sa safe area, kaya gin dapatan sa first aid sa katon niya EMS or emergency medical service dire sa Bacolod City Fire Station sa gin transport sa pagkanto sa hospital sir sa Corazon Medicine para matigaan sa ano sir isang treatment sa medical treatment sa doktor sir. Regarding dito din sir sa ato niya sunog nag-declare si Fire Dog Commander na to si Mama Sip mga 4-4 sa under control and eventually sir nag-declare sa fire out alas 4-10.
1: Okay.
7: Ang ato niya sunog sir first alarm lang may tapos naka resulta sa isang duwa ka balay nga totally damage. Ang balay sir in panagiyahan ni Nonito Los Banyes kag ang isa ka balay sir ng ginapanagyan ni Mark Discataminto, sir. Discataminto. Ang atin nga sunog, sir, naglabot sa 152 square meter na may balor sa 38,000 or 38,000 pesos, sir, ang balor sa sunog. Kag, likewise, sir, na atin nga pang-incident, naka-result ni sa sir sa injured civilian, amo si Regan Los Banyes, 40 anyos, lalaki kag single ni sa sir. Ang iyang sunog sir, naka-sustain ni sa bone sa iyang left and right arm, kag laceration sa iyang liog, kag sa subong sir, ara sa Corazon Medicine sa papadayon ng pagpabulong sir.
1: Okay. Pero sir, ano ning observation niyo sir man nang do may possible do may problema ni siya nga mo ning natabo?
7: Ah sir, aso bung sir, amo pa na ko niya ginahibalo sir kay wala man tapa man kami na uyatan niya nga papel or certification nga alin sa doktor na makambal sir nga may ara siya diferensya sir.
1: Okay.
7: Ah sa subong sir na palo apa man namo nang sabi sir sa ato nga pilason.
1: Okay sir.
7: Ang ini ni sir nga sunog sir, ang ini nga sunog ni sir nagrali ni sa sir sa sector sa balay ni Mr. Nenet.
1: Okay.
7: Yes, amay ni sa sang ato nga ano nga big nga pilason.
1: Ah okay. Sir, confirm gyud man sir nga do siya ni nagginggulgulan niya gid man liog yan no?
7: Sa amon niya pa ano sir, in the assist dito sir, sa mismo ano sir ng ginggulgol yan yan na liyo. Kaya nga agi sir sang pilas siya sir ng hindi niya paso.
1: Okay.
7: Kundi agi yas ang
1: laceration?
7: Pilas niya ano sir nga sa matalong na bagay.
1: Okay.
7: O sir pero makasigurado ito sir, ginaulat ito ng findings ka doktor sir.
1: Okay sir.
2: Grabe no? Pero ti sunog ang realidad dito na mabalik ni ari na ni no, balik ang tas katropang France mga katropa 9:36 na katropang France katropang France
8: katropang Irwin no? Kaya mo itong investigation sa Bacolod City Fire Station sa pagpunguna mandala sa siningay kaso ni Fire Officer 2 Anthony Balisan sa katropang Irwin
2: ay na tabo na ti wait na may wait na may himo na. Ay, ulihi ang pag-sisisi.
8: Amo gani na. No, naglalanigid ba lang?
2: Mm-hmm.
8: Kaya pa magpunta man ng otoridad kung may kabataan siya, pamilya.
2: Oo.
8: Kiti, allegedly, why man kung na nag-nerves balaya na kahit mga kurus sa muna lang ang problema ako.
2: Basta malulong ka gani, Jesus.
8: So, ano pa, may tiga, ginangan-anganan pa lang din si Kagawad ni Lo Ortizo.
2: Ara pa lang si Kagawad?
8: Mapakato naman siya. Mulat-ulat siya.
2: Nagpa-ano pag-uro? Nag-ilispas kapitan ah?
8: Oo. Okay. Si Kagawad ah. Ito may istorya
2: sa kapitan Kagawad ah. Ano pa? Para daw...
8: Tingin kadulungan pa ito siya sa mga... sila ka mga staff series ang barangay. Para mapabalo ito lang. Para mapabalo ito nga. May interview ito sa ita pa lang.
2: Oo. Okay, kinu-
8: so, aray kita dari kapon sa may barangay hall sa barangay 1 sa Bimagalona.
2: Oo.
8: Wala ito lahat na lang si Kagawad. Even just for pilalanggit ka minutos na nga ito, man nga kayo kay Kagawad.
2: Makakuha na
8: para ito. Para makashare sa ito si Kagawad, bala?
2: Mm-hmm. Mga kakwa lang tadutay nga detalye. Tapos sa nagtuluntad yung insidente, sa mag-asawangan eh, huwag man taka ang ato naman din, na hospital sila, napatayang isa. Mm-hmm. Sinong posible, anong posible nga mga pinakaulihing, ano, base bilang mayara din, naway sa barangay, na records barangay, no? We'll see. Gani,
8: te amo ning tandring ay pamangkot katropang Irwin kay Kagawad. Ito pakato naman ko na si Kagawad ko na sa mga.
2: Oh, ara na sa, ara na sa.
8: Pakato naman ko na.
2: Ah, pakato pa lang gali.
8: Oo. Pero nulat-ulat talang di siya. Para makumpleto talang ni ang istorya ba lang?
2: Yes, yes. So,

0: Sige, wala to natin, di ba? Tiga ang ining grupo ni Kitapar Wind, isa ni isa sa mga makatilingala pala. Pwede ka malo, natin just drill sa Ibi Magalo, no? But maybe
1: Machag there's some other
0: municipalities pala, no?
1: Oo, matyaga ko damo na ni.
0: May mga
1: damo-damo na sila sa ibang guro ka mga barangay, naglapta na nga sila. Oo.
0: Sa may ari, Maniblao?
1: Mm-hmm.
0: Kaya binigit sa mga may na doon na bukid-bukid guro nga porsyon, tiba si Vidlapot man ito sila.
1: Oo. Ay. Ang ining insidente do nagkuha sa attention man naton kiti ang mga biktima mga tigulang bla.
0: So hindi man sila guro sa amo mga rota para win.
1: Oo.
0: May mga may edad.
1: May edad.
0: Para guro sa lichakto man ang edad.
1: Pero ako mo ka tropang France magsinsin. Makasin man ka ka members da. Oh, di ba? May pila. Hindi ko namin sa matabi.
0: Oh, mag-100 na kalibo eh.
1: Mag-100. Oh, mag- nalagid ba?
0: Sa pulo, ba't ang dabi? May pulo ka dabi sa nang tag-sin-sin?
1: Mm-hmm. May harap ka man sin-mil?
0: Sa
1: may sin-mil ka man?
0: Bawa.
1: Oo. Tibutang tabi, ang bulk nga paprinto, kay bulk na sa mo. Hatay ko si mo do tabi may bulo 20-20 da nga ano nga revolving fund para mabilin sa grupo.
0: Oo. So, tiyan mo ni ka tapay, no?
1: Kumusta na sitwasyon? Why gaulan da? Why gaulan? Why gaulan da?
0: Why man, no? May maling chimpo?
1: Mm-hmm.
0: So, ano pa? Okay man ang panahon sa buong pero si Kagawad, why pa ka, ano? Abot. Mm. Nangan-angan na si Kagawad, no? No. Para ma-discuss na niyo, ah.
1: Mm-hmm.
0: Para makakumplito talagang story yata. Detalya, ngot di rin.
1: Mm-hmm.
0: Makatilingala lang, wala ka to parwing nga, naglabot sa punto nga muna, no?
1: Gani. Pagkatapos, kinuhuwad pa. Why man armas, no? Puro niya buno, no?
0: Buno? Boy, buno ang gitanan.
1: Oo.
0: May alleged. May alleged ding labo pa.
1: Oo. Barikanta lang, nakamotorsiklo ang ining mga suspect.
0: Ang information talaga nakuha, talang ka-tricycle.
1: Ah, tricycle. Talang
0: tricycle, top down.
1: Mm-hmm.
0: Allegedly, ha?
1: Why
0: ako ng mga, muna mga natalupang dan.
1: Mm.
0: So far, kata pa, Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Sa sining mga suspect, no?
1: Mm-hmm. So, grabe ba?
0: Ano
1: Kaluoy man sa tigulang nang pinamatay sa mga suspek ho. Pero sige lang ha, may justice siya man.
0: Amo ganit, tanik ito parway, no?
1: Oo. Pero dapat mo na, alas 8, arado na mga office sa barangay. Alas 9, na dugay-dugay ho. Si Kapoy, pagkidway si Kapoy, manda.
0: Ay.
1: Oo.
0: Makuha lang kita.
1: Hipos lang hindi ka tropang France.
0: Sa sugatan si Kagawad, bilaw.
1: May hipos lang ko diya. Wala tawong barangay.
0: Sige lang. May lang na sila. Ma'am! Ito nga na, Parwin, di. Hindi naman natin mabalang kung sinong matisa. Hindi ako nindi.
1: Di, may
0: last episode ko, last time, birthday kito kayo, may pag-anita mo.
1: Di, may paglantaw mo nang malapit, guro. Muna mapisan, guro na.
0: Ako na, Parwin?
1: Oo, ang malapit, guro nga kagawad sa barangay, barangay hall. O muna mapisan, da.
0: Ah, siguro eh.
1: Okay,
0: ikaw so naman mo bitulog na naman sa barangay hall.
1: Amo naman na sila
0: ma. Pagkama mo, aray na, nagubra ka lang.
1: Amo na sila mga tamaran man.
0: Amo lang lang barangay hall ako. Aray na tayo. Ako, doon nagubra na lang ako. Kaya aray naman yung balay ko ah.
1: Mm-hmm. Oo. Basi may importante man ah. May importante nga, ano, nga kalantuan.
0: Okay, pangitaon. Kundi si balay ni Kagawad doon kay Basi aray lang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Malabayan ka. Resulta na lang di sa.
1: Base
0: nagprepara sa gulat ka Tropa Irwin.
1: Base nagprepara mo tas kay Kagawad.
0: Mas fine nga masugatan si Kagawad do.
1: Oo.
0: Mamang ko tadi.
1: Mhm. Aya, wan pa to convince guro sa sekretarya Kagawad, interview bla Kagawad. Ato to si mo gulat, tingin din dabi. Aras ba ando?
0: Ayo, kita na balay ni Kagawad.
1: Ah.
0: So, ara pit naman galit di.
1: Araya way na naya plug. Araya way na na plug.
0: Sa barangay secretary mo. Ariyo, diri lang ko to. Oh, train lang kami ah. Pero Parwin, dali lang kayo. Diretsyon, sinan lang si Kagawad doon. Para
1: sige,
0: dasig
1: sige.
0: Ko
1: ah. Okay, okay ah. Oh.
0: May nga ka. Ma'am, kato na lang kami niya. Para dasig lang man ah. Wad, good morning da. Oh,

0: bata. Oo, dasing naman na muna. Sige, good morning. Oo. Well, good morning. Katra Parwin, ma...
1: Aras kagawad.
0: Aras kagawad ni Lord Iso.
1: Oo.
0: Kagawad, good morning. Dira si Katro Pangandros, ang XFM, ah. Oo. Good nice morning. Meeting you, ah. Sige lang, mata. Hindi naman gano'n, ah.
2: Hindi. Ma, ano nang sa monarchy, element, iban government, at ang, dablang ginbuto, nadablang tagiyang. Ano nang pag... Ano nang background yun nata?
3: Kasi yeah. Siya na daw kumuna na siya nang nagkabot na si Duduga na nandun sa isang uli na daw nakabalo na nga kami sa isang may ano na sa okay. Pang-recruit sa isang nag-reklamo nga taga-barangay 3 ang pamilya, bala?
0: Okay,
3: siyang uli nag-agwan ang mga pamilya sa taga-barangay 3 nag-reklamo. Siyang uli ang ilang Iloy nagkanto sa barangay hindi gusto ang ito yung may reklamo na si Buning kinatok siya ko no kay kaya ito suno sa ilaya kung mamimbro kada ko no mahatag ko no ayuda ko no ang ano na ng ila ng grupo na ko kay ginapabalita na nga malockdown naman ko no maglockdown ko no ang hindi ko no mamimbro hindi no katilaw ko no sa Gracial at kay General
1: General naman
3: oy kami na muna na buta kinilala ko no hindi kasi no. Yung ginagawa ko niya, magkabot ng lockdown na, hindi na sila kapato na saan po kay General ka na ang mga kanto.
0: So, nakapamembro,
3: amulan na makapato ko sa lockdown. Yung lockdown ko nung, kaya ko na.
0: Okay, so balikan, parang katawan, laro ba ito? Ato ang Iloy, maraklamo na niya.
3: Hindi, kabataan.
0: Oo. Kaya nila Iloy na...
3: Napamembro na.
0: Senior na nang
3: Iloy. Senior na nila, o. Mga senior na ang mga ginapanginto, yan.
1: Bakit?
3: Oo. Kami araw doon sa nato may, ano na, si Runa, ano ba na, ng Aguirre. Doon muna daw, kinimuhin mo yan. Doon muna nag-ulig na pang recruit dito sa Barangay 3. Sa Barangay 1, doon ay na siya nagpangikwan niya.
0: Yung pang recruitan niya lang, Barangay 3
3: na dito? Oo, dito na siya nag-mutro. So, ano na.
0: Tapos, kapag,
3: ang tayo ng kinagkantuhan na sa pamilya, si Runa. Si Runa, kapag iniwala, man kiti ginabasog, saan nga siya kapag recruit sa...
0: Taga-barangay
3: 3 na. Oh. Senior mo na, sa... Hindi doon may papilis na sila. Kung may gabi ginapakita sa mo
0: na sa...
3: Doon mga late tilaguro mo, huwag pa gani... Yan ni Mr. Coral. Huwag ipagkwansag, ipamulong manasa mo.
0: Oo.
3: Galakat na sila sa ilang asawa, ipamulong. Kaya ang ilang panungkot, may tag-gismil, may tag-singkumil. Muna ko nung daw mutos, nila nga daw, pantigap yun ang sa kapuli. Tinas lang ni Mr. Coral, yagin natiglar na siyang last month.
0: Okay.
3: Sa between sang gumla ng Presidential Commission on Urban Poor.
0: Okay.
3: So sang sirip.
0: Yes.
3: Tapos ang DILG, police, BWD.
0: Okay.
3: Oh. Nagsama mo sila na pirmahan na sila by next year by January okay. Mabakit na sila sa ano na sa ilang ng lugar.
0: Sinilang sila sa ilo.
3: Amo ganyan na okay. Kaya tingma kung kami sunog sa iya kung kami kwarta man sa kumabot. Kali ko na sa Surigao, kung may duta sa kuno to, ipaligya to kuno, tiyaw mo na i-gasto yan. Gusto kayo baklo yun natin ang, ano na, ang duta niya. Oo, kukura niya. Ni Mr. Coral, yan din natin pinanglanon ko muna. Hindi ko nung ka-common na siya, doon ka, ano na, doon, kabuday ka istoryon, doon pirmina na kapasingit yung istoryon mo daw mo. Kapi mga pamangutong sa lahat ng mga ano yun, doon firme na nga pasingit. Kasi hindi siya kung gusto mabalaan mga mamula. Okay. Pruti kagawan. Pruti
0: kagawan lang masaling mag-ibigin
3: sa siya. Siguro may mga, ano mo na siguro, may mga traso na siguro ng wahit na kapalob na. Ka-brutal yun siya pa patay siya.
0: Doon ka-akikin, no? Doon ka-akikin sa suspect sa inyo.
3: Sige.
4: Fruity kagawad. Hindi nga muna sa atin. Pero may kinamatarong yaman. Kinamatarong yaman ng investigaran. So, may panawagan sa mga nag-ibig sa inyo kagawad.
3: Manawagan talo di ni mantan ka konti di kinala ko sino na kuan si Ergi mo sina sino sa pulis ga abunit sino mo hindi ko ka pangiti may si bindo ng may CCTV hindi klaro mayon ang sang CCTV pero na review pa sa pulis kung ano yung mga CCTV nga nagyan kag iya nga motor yung nasakyan kan ka ganun na kag iya nga itsura di kun way pa sa motor aka ano naka kadto to kung masang krimen
4: so kung parin na rin si kagawa ni Ortiz at least klaro na pati oh. Atakal kagawa mismo no
5: oh yeah. Why ba sa record why ba sa records barangay so far
4: why siya nagawa any complaints barangay ang bulang ito eh
3: ang bulang ito ang bulang contact ng
5: sa partisipa na
4: kontakta may kinatatukuro ay sa lao ayo bayo si ang pinatong edad sa ang ilois mga kabataan na nagreklamo itong nabiktima.
3: May mga kwan naman, hindi man may edad naman, pero hindi tama, may indigigas senior na mga legal naman yan.
4: So, kanina siya nag-recruit?
3: Si Rona Aguirre. Nag-guli-guli na sa pang-recruit ako sa barangay.
4: Ito yung survey ni,
3: sa barangay na muna, doon na siya nag-ibo. Kaya ito, sa gusto
4: ko. Mabalupa. Okay. Sige. Kagawad, thank you very much. God bless you, kagawad. Katotarawin si kagawad ni Lord Tizo.
5: At least nasa bati kagawad.
4: At least naklaruan ta. Mas maiginig opisyal sa barangay ang nakahatag sa ato sa information. Kahit sila ni Katotarawin rin nagabantay man, mamonitor man lang nila. Ang thank you, kitam. Kagawad, thank you very much. Maraming salamat, ma'am. Katotarawin, no?
5: Katotarawin, ano galing ang barangay na?
4: Barangay 1.
5: Barangay 1, barangay 1.
4: Barangay 1.
5: Oo.
4: Sa IB Magaluna.
5: Oo.
4: Arilan din yung lapit balay ni, ano?
5: Ni?
4: Ah? Ni Manong James.
5: Ni Manong James?
4: Pagkakot na rin sa ako na recruiter.
5: Damot sa ID, ginapakita mo. Basit nila na ito, bla?
4: Ano pa, Arwin?
5: Damot sa ginapakita ka ID.
4: Ah, oo. Identification crisis.
5: Lala na to.
4: Identification crisis.
5: Ay nako. Ibi magalon na ha. Ay nako. Kamalo ko damo na ni nag pamembro sila.
4: Wala ka pag walang ligo nagpa-panihar
5: si nakasakay ka na sa patrol? Nakasakay ka na sa patrol?
4: Aralin na ako sa patrol, tapos ako na linawtos balayin ni Kagawad.
5: Naligo si Kagawad?
4: Doon, ligot siya kahit i...
5: Napahamot pa sa?
4: At nagiging bidyuan ko na lang sa. Bidyuan ko sa.
5: Oo?
4: O, at eh, Kagawad, bidyuan ta Kagawad, dahil nakapaligo ka naman. Umutuguro
5: ang pinakaminutos. Tingala ko na nadugayan si Kagawad.
4: Okay, di...
5: Okay mo na.
4: Nagpaligo ka sa galing. Nag-ipos pa siya. Para siguro man, diretso naman lang sa garo duty man sa barangay.
5: Para presentable man ah.
4: Oo, kalinong sa barangay.
5: Wait,
4: ano niya? Okay ka solemn ba sa barangay?
5: Oo. Ambal ni si Rudy Cathedral. Sige.
4: Kung may inspired ka lang mag-ubra, kaya bangod nga solemn lang lugar.
5: Ambal ni Sir Rudy Cathedralo, sige, paano magkanto mga kagawad kayo wala sisyon? Oo, kada sisyon man lang makita mo kagawad.
4: Ay, ano tas mo, Webes?
5: Webes?
4: Okay, ting daw sisyon na nila, ang iba ng mga barangay, Lunes mo.
5: Oo, tiyan mo na naglinong.
4: Iti Webes na tagali, kaya iti Pidugay, ano na?
5: Hmm.
4: Oh.
5: Pero importante ara si sekretarya.
4: Sige sekretarya.
5: Ara si sekretarya. Hipsantan lang to. Nga wala taong barangay.
4: Amo gani. Di pag tokto ko doon na kibot pa to ang gabantay.
5: Mhm.
4: Kay pagsampo to ga report pa ta.
5: Oo.
4: Na kibot sila.
5: Mhm.
4: Sa media ni Mama, sa XFM at nagdali-dali man sila.
5: Ay, importante mo na-accommodate sa atong to.
4: Ma-address lang ka parwin ng atong ring kinanglanon. But at least na tukibantang, let's wait for the investigation ng isang pulis. Kung maangot isang pulis, ang nasambiting ginaligar, ni pagpanginto sa biktima ni Katropang Irvin.
5: Oho, oho.
4: So, this is nabalanta.
5: At least nakita ta. May mga hint lang gamay.
4: May hint na, oh. Kasi from Barangay Official, kita nakapangayo sa information. Kaya nagpagibanta nga mo ni Galing. No? So, good line na, Galing. Eh, diba, si kung may mga nag-sister, pag-inigaling ng mga grupo, mandiri Galing Yapon sa Negros, may harap pag-inigaling. And one thing, Katropa Irwin, na hindi mga, hindi from Negros, ang kasambiting persona, nga mo nang sa likod si Nika, ginaligar, do recruitment.
5: Ang founder, hindi taga Negros.
4: Hindi.
5: Sigurado ko. Ay, naku. Kalukoy lang sa mga recruitment kisa ablang katropang France sa magpati-pati, bra?
4: Gani man.
5: Mapagawa
4: sa kwarta nila. Sa balanta niya.
5: Alright.
4: Okay, katropang, rin naman ang update na rin sa patrol, ah. Na dugayan na to. Is na tigayon ng makaisura kay kagawan. So, ano pa yung win naman yung update sa patrol, silawan din sa karamang trans at abordo sa mga mabukong silawan sa mga sa Santa Pasco para sa nag-augil ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
6: XFM Live Reports.
5: Thank you so much, Katropang France, sa mga balita, mga katropa. Huwag ko na yung pinaka obligasyon natin, mga katropa. Standby, balikan tayong pinakamalitest update, mga katropa, kay Southland, nag-suspend sa klase na subong dito sa Kamakalan. Matapos nga may pinakamang threat naman to sa mga eskulahan, mga katropa, nga nagwa sa social media. No? Dahil yun tala karoon, mga katropa, sa pagpaparagad natin. Standby, kaga isa pag inyo, ang isa ka-driver, binumbahan niya, ang isa ka-traffic enforcer dito sa Himamailan, Bao Mariones. Nagdugo ang baba. May violation ko ni, no? Ang ining driver, ang sadya kiti dugin ka gin hold ang iyang ang iyang lisensya. Oh, kuwento na karon, no? 856 mga katropa.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
9: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
8: Yes.
9: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon tabala. Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
10: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, may mo hindi makapalakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso, siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso, ga-overheat na siya ang oil, gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mo gamitil ko lantrin na siya, that is a cancer-stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O, may tendency mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas. Kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay. Paimna na lang siya Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga ubag-ubag. Naghambal sa ako na imnan kukuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
8: Agod nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
5: Mm-hmm.
8: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay, amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay, ginkuha nila ang oil, kay ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
12: Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga niyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
8: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
12: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
13: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspasyon ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon, 3 na ni sa Cebu Pantukan.
14: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
19: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
18: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3 coffee mix.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
22: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating
20: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Hala, ka-exciting!
1: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries
2: para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
1: Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi
5: nag-atras ang public opinion.
7: Objective.
5: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang Bullseye.
9: Mga katropa, ginatabi natin ngayon mga katropa natin sa kay Ma'am Ruby Saria Cantero, may aga, dira sa Barangay Bata. Godspeed, thank you. Happy listening, Sir Ipe. Wilma de la Peña, nakatutok naman from Singkang, Bacolod. Good morning, salamat gid. Thank you, salamat gid, dira sa taga Barangay Singkang. Jovi Abudente, watching live with you at home, directly from New Zealand. Isla. Sa kay Tristan Liat Gulay mga aga, sa kay Mary Jane Balualio, monitor lang kami sa kapihan ni Linda. Dini sa kapihan. Dira na da sa ano no? Dira na da sa dingani na da sa merkado, ma'am no? Mamirian? Ma'am Mary Jane. Oh, Edmond Parmerola. Thank you. Ma'am Lental de mga aga man nga nagalantaw live katropa. Gapamati kami, salamat gid. Salamat, thank you. Jessica Gonzalez, na ari kami sa Mambato Chapter Himamaylan, ambal ni Ma'am Len. Ginatamyaw ko lang ang Jelwin, Sir Domingo, kag Ma'am Rian Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kag Ma'am Miss Pa Moreno, sa tanan nga na staff sa XFM. Thank you, Ma'am Len. Keep safe, ma'am. Chris Alona Flores, morning. Members of Moms, thank you. Sa mga Momsies na ako, no? Thank you, Gid. Ma'am Lilian Sembrano, Sir Roddy Catedral, salamat sa pag-upod, pagpamati diri sa programa. Thank you, Gid, no? Okay. Ario, may pakita, may bless inyo mga katropa, ang video nga trending ni sa subong sa aton nga sa social media. Natabo ni nagligan nga adlaw dito sa Himamaylan sa likod sa isa ka eskulahan nga nagbaisay. May argumento ang isa ka driver kag ang isa ka ang traffic enforcer. Ang impormasyon mga katropa, ginpahalin ni sa no sang traffic enforcer dito sa area ang driver tungod emergency exit area na subong. No, kabalon man kita subong sa sitwasyon sa eskulahan. Ang mga possible emergency exit mga katropa gina vacant kina. Wa ta kabalo abiso posible matabo eh, no? Oh, aring nagresulta sa physical mga katropa. Lato ani bala sa aton Facebook page. Dan. Atong git. Oh. ang dako mo na yung driver, traffic enforcer, dumugog, giting ilo, yab, yab, baba, o. Dumugog, ibaba, ya? Oo. Ara pa, ginatake, pag isalawat yung, ano, sa driver. No? High blood ang driver. High blood. Ginkwa ang yabi ko, no, sa motor, ari po, duwat na, nan, sa kamgi, tumbang traffic enforcer. Oo. Kadako daan sa driver, no? Kadako sa driver. Oh, kita mo? Oh. Ara, oh. Ma-atake pa naman, oh. No? Oh. Liabi. Ang liabi ko rin kwa, eh. No, amon isa mga katropa. Ang isa sa naglunta dito ng insidente sa Himamaylan. Now ang sistema nga ginahimo kuno da sa traffic enforcer nga may ga parada da nga mga tricycle tapos gulat sa mga estudyante, no? Pero panindugan to sang ano sang driver sang traffic enforcer sang hindi dapat mabakanti na siya, no? Para makalabay da ang mga estudyante in case gidman of emergency, no? Kaluoy naman sang traffic enforcer kadako abis ng lawas ang driver, mga katropa. Pero insakto ba na ang ginahimo sa aton nga traffic enforcer nga kumpiskahon ang mga liabi sang motorsiklo sa lugar, mga katropa, no? Nga mo amring nagtaas ang ano ang attention kag nagtaas man ang yan, nag-init man ulo sa driver, eh, no? Kaya nagresulta sa physical nga kumprontahan na isang duha. Ang traffic enforcer, ikilala ni mga katropa, si Ramil Biodola, 48 anyos, residente sang Segovia, Barangay 1, Himamaylan City, mga katropa, kag nagatrabaho na, madugay, eh, 11 anyos na nga traffic enforcer dira sa banwas ang Himamaylan, mga katropa. Ang dugang may impormasyon sa mga katropa, ang lugar da may ngalan na kuno nga no parking, kag hindi na dapat maparking yan. Pero ang ilig driver, mga abyan, nag-insister nga ma-park dito, nga nag-park dito. Tiyabura rin sa wise ang driver at ang traffic enforcer. And eventually, nag-argumento, no? Nag-taas ay tingog. Hasta na lang nag-resulta sa physical nga komportahanay sa duwa, mga katropa, no? Sa kamgid, ha? Ang ano? Chekonta kay ang LTO, mga katropa, nagdagdag sang show cause order, no, sa ining driver, no, dira sa Himamaylan, para may explicar, no, nga ginhimo niya to, ano ang bagay nga dapat naton na intindihon sa mga katropa. Anong sala sa driver? May sala man bala ang traffic enforcer, mga katropa, no? Ari karon sa linya naton ang aton na regional director sang NIR sang Land Transportation Office. We have RD Jack Conlos. RD, may aga, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
6: Katropang Win, may aga gid kag may aga gid sa aton bilog na tagpalamate.
9: Aha, RD, nagtawag kami kay medyo nag-trend list sa social media. Nag-issue sang show cause order ang aton LTO. Angot ni bala sa pag sakit o kung pagpatupa sang isa ka driver sa traffic enforcer dito sa Himamaylan, RD?
6: Nagmando kita sa at naiyo nga isuwan sang show cause order ining driver involved.
9: Uh-huh.
6: Incident yung panumbag sa isa ka traffic enforcer na perform lamang sang iya nga trabaho, no?
9: Uh-huh.
6: Personal din nakita actually sa social that is why immediately nag-order ako and within the day siguro kasi ma-issue na or ma-receive na to ang show cause order sa may Himamaylan Police Station.
9: Oho. Ang sitwasyon, RD, base sa informasyon naman namin nga nakuha di, no parking ang area pero nag-insist ng driver hasta nagkumprontahan na isla. Ang mga dugang ang informasyon is ginkwa sang traffic enforcer ang liabi. Pwede na, RD?
6: Actually, sa aktuasyon sa traffic enforcer, hindi ko mahambal, hindi ako comment because awal ko pa makuha ang full details na. But sa aktuasyon sa driver, kaya namin makonsider nga proper driver to drive a motor vehicle o pan motorcycle, kaya namin nga mga driver, makonsider natin, kaya may revenge sa kalsada. Kaya kung hindi sila ganit ka-respeto, sa isa ka traffic or law enforcer na ito yung nag-perform some road regulation or nag-implement, how much more sa kamarino nila na driver na makainikan, makalimitan nila sa kasada.
7: Oo, katapag-taas ang tempers ng driver ho. Pero RD, if ever mapamatundaan nga may mga violation, anong posible ma-sanction sa driver?
6: Dua lang, suspension or revocation ng driver's license.
7: Ah, okay. So hindi sa kadala? Hindi na sa kabiyahe?
6: Yes.
7: Oh,
6: yes, once ma-receive niya ang iyang service order, automatic suspension na 90 days.
7: Oo. Uh-huh. Ang problema pa ba, RD ba, si Waipapili sa mga unit ba?
6: Yes, isa pa na, no? May kanya pamangkot mo. Katapang win, dalain na sa investigasyon. No? Una, panahon din ang papel, lisensya niya, papel sa iyang tricycle, no? Kaya daw tricycle, ito ang iyang dala.
7: Oo. Uh-huh. Sa mga muning sitwasyon, RD, anong dapat nga mga attitude sa mga drivers? Once nga mayara na tension, mayara na sang mga pag-argumento by isay sa traffic enforcer, which permiga ka katabo sa mga dala nun tamo.
6: Importante, Gerd. Respeto ko na itong enforcer. No? Kung tanaw ninyo sa law and being sakto ang iya pag-apprehensin ninyo, may proper venue para reklamo ninyo. No? Ang pagkakopya pwede ginasama revise, basta ma-justify ninyo, ngaway ka mo sa law. No? May procedure mo na sigurado ako every LGU ang management. May procedure mo na sa pag-file ng complaints sa isa natin sa mga traffic enforcer.
7: Ay,
6: kaduwa, kung may mga pag-initay sa kapsada, as much as possible, hindi ka ginmanaog. No? Kung wala man lang isang hindi ka mo maglalabutanay, magbubanay, magsigidanay, hindi ka manaog. No? Kaya ang normally, pag nanaog ka, amunang-una, hindi nga nag-iigapainit sa sitwasyon. No? So, importante, hindi nga kalma lang ka. No? Kung sa kamsada. Kaya ang isensya natin, katropang when, hindi ina ginatagsin nyo ng pribili nga kinamatarong, pribilihiyo ina. Na kung hindi nyo pagalungan, pwede gina nga i-suspend or i-revoke sa ato ng opisina.
7: Oho. Ang traffic enforcer ni RD, deputized na sa LTO?
6: Hindi ako sure. Probably possibly hindi siya deputized ng LTO. No?
7: Oho.
6: And mabala na sa course ato ng investigation. But we are sending the message no? Na kung ginasaway kita sundo natin. Kung may salang enforcer, i-reklamo natin.
7: Mm-hmm. Oho. Anyway, RD, thank you so much. Salamat git sa oras ni mo, RD.
6: Salamat kid ka to pangwin kag may nga ganuat.
7: Inyo na ba ito mga katropa, si RD Jekondo, aton nga regional director sa LTO diri sa NIR. Di duwa ka bagay, either ma-revoke ang iyang lisensya or ma-suspend no? Ang lisensya sa driver. Pero maghambal ta gani nga physical na hindi kabudlay na justify. Kung may ara man, tsakto to. Kung may ara man sa la, pwede man ka kareklamo sa traffic enforcer mo. Nga hindi insakto. Pwede ka man ka-protest. Mga actuation sa mga ano nato. Hindi man na pagpaisug-isog no? Sa mga traffic enforcers nato. Nga daw kung kisa, anan mo pa ng patulan mo pa bala. Ang init sa ulo. Sige sa ka. Pero amo na ni mga tropa na tabo na ni. So, I bet may ara na sa mga blatter entries nga naglunta dito sa memory. Dason nga mga inadlaw, balaan ta ni, no? Kaya gindagdaga na sa showcase order sa LTO ang ining driver imbulbado sa physical nga konfrontasyon sa isa ka traffic enforcer sa syudad sa Himamaylan, mga
10: katropa. Diretso. Bullseye.
7: Balikan tari mga katropa ang aton nga pila ka mga latest update dito sa Kabankalan. Kay nagpakigangot man kita sa mga kapulisan, I think though hindi pa klaro. Ongoing pa siya po ng investigasyon sa aton nga mga kapulisan matapos nga may ara sang nagluntad nga pamahog sa eskwelahan naman dito sa Kabankalan.
10: Bullseye.
7: Di ini matapos man nga nagluntad to bala ang okay dali lang gid no kuan ta na isi katropang France may are naman shooting incident nga nagluntad diri sa Bacolod mga katropa.
10: XFM breaking news.
7: Ara si katropang France to katropang France.
11: Katropang Irvine, may shooting incident naman nga natabo kay nang kagahon.
7: Oo.
11: Diri mismo sa may Purok active barangay Mandalagan.
7: Uy. active.
11: Atres sa siyudad sang Bacolod. Kung sila hindi katropa Erwin ang biktima, kilala talaga ni kay LSJ din.
7: Mm-hmm.
11: 22 anyos katropa Erwin, kagresidente ni sa barangay Villamonte.
7: Oho.
11: So sa pagkuha talaga ni sang information with Police Lieutenant Benjo Malualio, ang officer in charge sa Carlos Apollo City Police Station 3,
7: mm-hmm,
11: ang biktima ni katropa Erwin ginaligar. Witness ni siya gali nagligad ng shooting incident sa Purok active man.
7: Atong motor?
11: Mag-utot. Mag-utot to? Mga Espinas.
7: Correct.
11: Kani Harold, kani Harley Espinas.
7: Oo. Uy.
11: Considering to, ang isa sa mga suspekto, ang naresto,
7: uh-huh,
11: apprehended.
7: Uh-huh.
11: Di kay sa tinuon to, katong parang mabalik na talaga ng istorya, just for the background sa incident din. Ang doon ka mga mag-utot, sila ni Harold, kani Harley Espinas, ang nagkakasali sa motor.
7: Mhm. Uh-huh.
11: Kagin sundaman sila katong parents sa duha ka mga suspek na nagkakasari man sa motor kagila yon kagin panglutang.
7: Oo.
11: Direkit mismo sa pagsulod mo sa Purok active.
7: Mhm.
11: Kasi din ang si Harold ni do muning nagtaliwan.
7: Mhm.
11: Samtang si Harley katong pang Erwin na muning nakaluwas. So mm-hmm, si ang biktima ni sa karon nga panibag-o ning si Alice Jaden.
7: Oo.
11: Ang napatay sa karon katong pang Erwin matapos ini nga ginaligar na sapuan.
7: Oo.
11: Kag may pilas man sa ulo, tugas ang pagtiro.
7: Ano nun? Balos?
11: Sa information talang nga nakuha kay Police Lieutenant Balualio, hmm, ang biktima sa karong katropa Erwin, do ginaligar kay engagement sa illegal ng droga, do user na ikonong.
7: Ay.
11: Pati as of now, ongoing pang-investigation, ginaibalo pa kung ano ginibiyang motivo,
7: mm-hmm,
11: kagang madalam na rason sa sining insidente naman katropa Erwin.
7: Aha. Pero nakatutok, police natin gurus ni katropa France, ano man ba si Balusay ni Bla?
11: Tiyan mo na da. Amo nang ginalantaw ta no kay hindi ko balikan ta lang ning kaso sa duha ka maguto di ginaligar nga sila man ang naga-involve man kuno circle nga droga sa tomo.
7: Mhm. Mhm.
11: No kay iti ang mga suspect na ito mga ka ano man black ka transaction man nila.
7: Oho.
11: So di mo ning rason ka trapper with so ongoing ang investigation.
7: Mhm.
11: Please na kuha ta lang niyang initial nga information from this incident.
7: Oho.
11: Sa Bacolod City Police Station, pero kahit ikatang Erwin ay nakagawa lang hindi natapod ng mga launa pasado sa kagawa siningan daw sa Webes.
7: Oho.
11: August 20 ang ining insidente katropang Erwin, no?
7: Oho.
11: So, ang muna update ato na rin sa Lewans Patrol ini para sa breaking news ini sa katropang Pansato Porgos ng mga bukol-pul sa labas magtumara sa Santo Pasco para sa nagawagay ng Pilipinas, Pilipinas XFM News.
12: XFM Break News.
7: Inyo na batay mga katropas, katropang France Andor Burgos baw ka re-et na sang palibot na spong nga nagluntad sa mga katropa do ka ano ba Balusay ato blang shooting incident last time to nga nadakpan to gani isa ka suspect pero ang isa ya why napatay to ang isa man ka puro ka kasana inis motor mo nagsinon deny mga katropa ginutang tong duwa ka mga magutod to tapos patay ang isa no ang isa na ang isa kautod na buhi now I think may kaso ginpatigayon may ginfine nga kaso kag may nadakpan yung mga suspect isa ning witness mga katropa ang napatay man sumong kagintino dira sa active sa barangay Madalagan. Paano na maritalyas na kag update sa mga katropa sa pinaka public affairs program just make sure you keep in touch kag nakatutok kamo sa aton nga mga public affairs program diri sa XFM mga katropa no para sa dugang development sa mga balita mga katropa no 923 kadto adto sa katropang Winston angot sini nagluntad to nga pahugay naman to mga katropa may school threat naman to nga nagluntad dito sa ano sa Kabankalan City no ini ba tapos mga katropa na duwa na ni kabalugan nito sa Tacloban no tapos nag kadto naman di sa Zamboanga kag tapos nagluntad to tirway man to no ambot kon ano ang pabinsaron sa mga kabataan ta nga nagaka-impluwensyahan sila sa mga balita nga ni mga katropa nga nagalapot ba sa mga lugar nga sa maispurahan diri sa nagkalain-lain nga bahin sa atong probinsya no detalyon tali mga katropa with katropa nga Winston Villanueva
12: XFM Reports.
7: Katropang Winston.
13: Katropang Win. Kasi sa ating mga tagsa-tagsa katagpalamat. Katropang Win daw medyo alarming ang situation karon.
7: Oo.
13: Ang mga eskwilahan, brutuhan na tundiriya sa sudad sang Kabankalan.
7: Mm-hmm.
13: Tungod nga sang asod-asod.
7: Mm-hmm.
13: Nga mga pagpamahog, mm-hmm, na baton, may mga threats, no?
7: Mm-hmm.
13: Na ginapos sa social media,
7: mm-hmm,
13: ay iban sa ila, sa ilang mga group chat, kag sininga or kasang nagligad, no? Nilaligtan nga si Mana, ang Kalubangin National High School, nakabaton ini, o sang pagpamahog, kag naging pangalanan pa sila nga maestro, na muna bigla na ugtan, kag sininga paniruho nila. Ay. O no, gin... tingwaan na maibaluan ang ngayon nag-post na ito pangwin kag naibaluan nga estudyante lamang susang silang blutuan kamaran bala kamaran mag-eskwila nag-imoy mo senaryo gurong isunod-sunod sa iba niyong mga lugar para naibaluan pinamangkot kamaran na gini mag-eskwila kasi ang halit bala niya mo
7: nabalaan siya
13: tapon. Kung madudumad sa aga ang isang kaskwilaan sa Oriental, sa Bais, nag-cancelar man, tugod man sa daw kaangay man, kaangay man nga magpamao, ang masubok at rupang win kagapino antes magtakop ang klase kahapon, isa naman ka kaskwilaan diriya sa Sudan sa Kabangkalan, per barangay, sa Barangay Bantayan, Bantayan National High School, nag-post na mo naging send ko na sa inyo. Send ko sa inyo ang mga contents ang ilang isang post.
7: Yes,
13: it is maghahatag sa kakulba, tadlok sa mga estudyante, kag mga ginikanan, no? Mga ginikanan, katropang win, talaga eskwila sa sinang eskwilahan. And sinilang aga katropang win, no? Isang kapribado naman ngayon Blutuan, diriya sa Sudan sa Kabangkalan, din papauli ang mga kabataan bangod nga may aras ang isa ka-picture na din send sa isa ka-maestra nga sang estudyante nga may aras ang armas lutang. That's why na-alarma naman ang ininga eskulaan kag din papauli, in-cancelar ang klase ka to pangwin tungod naman sining bago naman ini abing pagpamahog na batol sing sining eskwelahan ka to pangwin. That's why daw hindi na no hindi na normal kag daw hindi niya manami pamakian or hindi manami basahon sa mga post karon talaga circulate diriya sa amon area ining mga pagpamahog sa mga eskwelahan naton. Katropangwin may mga kabataan nga daw hindi na magkanto sa eskwelahan may arang na ano ni, no, mas gusto nila nga magstay na lang sila nga balay kaga hindi na magkanto sila mga eskwelahan bangod sa mga nagkatapos subong katropang win.
7: Klaro ko katropang katropang win katropang Winston, pila na ka ano, pila ka eskwelahan na kabaton sa threat ngini?
13: Pali kung ano ka pribado, no, ang duwa naman ka pribado nga eskwelahan diri, no, ang Philippine Baptist College, nakabaton man sa galingin na Ipsan lang. Ang Southland College, Subungaga, no, medyo may pagpamahog man, nag-cancelar man ang klase, kag tatlo ka mga public high schools. Renol, lima na ka mga eskwelahan diri nga kapaton sa amon sang pagpamahog ka katropang win.
7: Kaya ang mensahe amo ni si Jing Chong Rings. May maestro siya. May maestro lang ginapabati-batian. Kaga ambal nila palukpo nila tanan nga madakpan nila nga. Grabe yo, nga mga tiraga ho. Sinundi ni mga kulbaan man. Di, pero may investigasyon ng polis ni Katropang Franz, Katropang Winston.
13: Siyong sa Kalubangin National High School, din o sisa gito, hasta na maluan, nakilala to na identify, yung galit yung minor. No, yung minor, wala gapon sa dako nga accountability, kundi nangayon naman pasensya, nag-ibihibi. Kaya ang raso nila, nga tamaran sila mag-eskwela, abi, no? Na tamaran sila mag-eskwela, ang ilang joke, ang ilang dolaw-laog, naging naging trauma sa iba, that's why nakapan to. Ang iniya, subong wala pa. Palayon pa ang investigasyon sa ating mga kapulisan karon kung sino gid sa sining duwa ka-eskwelaan, kung sino ang ining mga po sinikaga. So, na iniisa, ya, katapang winini sa 5 years sa Southland College ha. PM ini, direct ini din PM sang estudyante. Ay ang maestra.
7: Nakilala.
13: So,
7: nakilala.
13: Kaya Lala. Kilala niya, no? Kilala niya, napatawag na ni ang ginikanan. Although mo na, no? Hindi para safety lang, hindi mapauli na lang na hanay subong ang mga estudyante.
14: Ay, grabe man ba? Dahay.
7: Tay, pulista, anong sitwasyon katupang Winston? May ara na may mga pulista? Naka-deploy na?
13: Yes, sir. No, actually, ang Bantayan National High School, kagabi pa lang, may mga Philippine Army nga nagabantay ang barangay kaga naton alerto naman dito hasta magaga no ato sila dito nagabantay isang tuod ga daw pagpamahog lamang pero kay kinanglan nila mag ano ni no same man diri no sa aton mga kapulisan din sa proper ka bangkalan karon alerto gyapon ka to pangwin kaga ara sa area nagabrubantay ka kun matuod gid ayan no matabog in man ang nga pagpamahog.
7: Oh, pero mas mayo katropang Winston may ara sa mga precautions na lang. I think abo na ginimo nila kay papuli na lang ang mga estudyante as precautionary measures base blaway ta kabalo nga magluntad man ni. Pero sa mga insidente abi, prior sa mga insidente, mga insidente nga nagluntad pero sne the gulpi bla. Daway na ang information nagwa pagkatapos ng tabo ang nag base labugay man lang ah base ano man lang ah base pagamo-gamol naman lang niya
13: gani amo na gani kito pangwin nga kasi sa bala itong mga nagkakatapos ang nagiligan daw ginasunod-sunod nga bilaw-gabi daw joke lang that's why dulaw-glahog na gabi pero tiyo isa kabalos ang epekto sa mga ginikanan. Parang isan nabi ang ginikanan at tuya sa luwas ang pungsod sa trabaho pagkakita sa sini mga post o makita yun yung mga balita ka ngayon sini hindi nga lalain man no? Actually kamo ga PM sa ato namo nagtataton kung ano ang sitwasyon ba't kaya mo lang balaton ngayon na ya sa world parang ang pagpamahog hindi na natuod marami ginapakalma na ato sila ba't ang eskulahan naman niya nag-iimo man sa ilayang mga paplano tikang para ma-secure man ang safety sa aton mga kabataan, mga learners aton, katropang wind. So ay sa aton mga sa mga kabataan no muntaning ibitaro likawan aton ang pag-iimo sa kaangay sining mga senaryo kaya hindi ikaw mo. Hindi lang ikaw masangtan sini no, damo ka masangtan kaga dapat untaton na tani nila ang amuning mga kaangay sini nga hindi mayo nga mga ginay mo katropang win.
7: Oo. Aton gyud sa home lang naton pamilya ang ginikanan mag patungas nila para mag laygay man sa mga bata nila basta may ginagyan bla basta may harap man sa mga sitwasyon sa pamilya. So nga nagresulta sa kamuning nga mga attitude sa mga bata or mga bata tanga lulong kayo kuno sa kay amo ni hambal ni John Vic Remolia aktong DILG secretary niya ang Gore Box gid kuno social media games pero may ako ng mga internet games ano kay provinsa sa utok sa bata nga maghimo sa ni Katropang France pero we will wait for developments ni Katropang Winston sa ining sa schools
13: kung sang nag-eskwela ka guro nakagi ka man guro ang pangampang sa mga alisang una sang sa computer pero di ba yung mga na-influensya pero amo na galing kikita may mga katatay man irresponsable ba napakita kita ng mga armas nila kaya patayo-dayo sa ilang mga kabataan ng ilang mga armas kaya tulutin luan sa tubangan sa mga kabataan kabalong kabataan ko din nila tungtong ginabukan kasi why kung kayo sa katropang win kaya pagka may itubol o may araw pagpamahog ining bata may pagsundo gabi mga pangin ng mga bata kabalo sila kung din lakwaon din latultulo na mga kita ang responsibilidad araman kita sa mga ginikanan no? Kay kung nantawunta ang damo man kita manambal ko ba na dampang man kita wala pa sang una ining mga sa cellphone. Oh, look at 5 kapiso sang una daw sa gababaw sang Dixan. No, main.
7: Oo.
13: Way back 1993, may ara na daw yung tiro-tiro man yung hampang.
7: Ano
13: pa? Sa damal daw ng panganay, may ara man daw auto-auto ng hampang da.
7: Actual pa to.
13: Pero wala man din, di ba? Dahil kay bangod kisa may mga irregular responsibilidad sa mga ginikanan man. That's why, isado sa ato mga kabataan.
7: Oo. We'll wait sa investigation sa kapulisan nato. I hope ma-identify pagkatapos mapatigayon ang intervention sa aton nga DepEd angot sa ni Katropang Winston.
13: Yes, sir. So, ano na muna ito ng statement sa aton mga kapulisan kag mismo ang LGU man eh. Sa nga kabangkalan, maulat man kita sa nga korano, ilaya pananaw, ano yung muon lang atikang, pag sa mga brutuhan man, sa mga eskwilaan, na apiktado ka ron sa sining wala pulos na mga pagpamahog, sa sining mga kabataan o sinuman ini mga persona nga rasa likod sa sining mga pagpamahog katapawin. So, mga anay, matag natin nga update sa sining mga sa sitwasyon, atong dinigyan sa atong nga area of assignment, para sa nag-ogyon ng Pilipino sa Pilipinas. Hindi ka trabang Winston Antonis Villanueva. XFM News, taban ka lang.
15: XFM Live Reports.
7: Inyo naman tayo mga katropa, si Katropang Winston Villanueva dito sa Kabangkalan, mga katropa. Ano man naman, mga kabataan ta, mag-angkon man kita sa hadlok nga magpagwa sa mga ano nga ni, sa aton nga mga sa sini ka mga mensahe. Papamahog sa mga estudyante. Kabalo ka mo nga ang ginapahog nyo, hindi lang maestra, kundi bilog na nga komunidad nga mag-angkon sa hadlok. Ah, nanamian kamus na? Mga ginikanan ta, makarmas mga katropa, kung may makarmas ka mo, taguan nyo, tsakto. No? Ang may makarmas ka mo, isingkit nyo magigit in tsakto. Kaya hindi magamit sa mga kabataan ta, sa kung ano man nga mga karakasan. Why kita kabalo kung ano kadalom ini nga problema? Why kita kabalo kung di ini nagalintanan ang mga nag-trigger sa mga pamatan-o naton nga maghimo sa mga karakasan, no? Maybe ginmention to sa aton gobyerno nga may ara sang ang pinaka-trigger is ang isa ka online game tapos na may mga chat dira, no? Nga nagapressure man sa bata, himuon na nila, no? Nagpangita sang target since kami ara sang armas, nakita to sang bata sa iyang amay or balay gamiton to nakita ta ang mga official kalabanan sa gobyerno ta nga may ara sa mga service firearms amuning ga ka involver nanawagan to gani si DILG Secretary John Vic Remolia ang balyas niya dapat i-cancelar na ang Robin Padilla Law. Di paano mo na makansilar, no? Kahit mga katropa, istoryante na bla karon ang Robin Padilla Law nga ginambal dire nga hambal nila isa ni sa mga culprit kun nga away hadlok ang tao mga maghupot sa mga illegal nga mga armas. Pero tanaw mo bla kun ang taon mong mga data naton ang mga armas gina paragihan sa mga servicemen naton, no? Mga government service officers naton, no? Police ara sa Coast Guard, I mean ara sa customs, no? Nga may mga armas sila. Ang iba ng mga tao nga may ang iban nga mga kaso puro naman ni pamahog, way man sang natabo. So siguro buro bantay-bantayan ta mga katropa kung may mga armas kamo da. Might as well kung may lisensya man na, di taguan yung tsakto. Pero hindi nyo pag pa-display lang da kapakita kita sa mga bata kaya kung anong ginahimo sa matatanda tumatama sa mata ng mga bata alas 9:40 mga katropa balik-balikan to ni dugangan to ni mga detalye pagkatapos sa mga panumdum. Standby
15: Bullseye XFM 90.3.

0: at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na soon ah. Ina, kapwede ba ko ah? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Exciting, bro!
8: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Katropa, ang isa sa ginadagday sa buong sa tumalang sa kapulisan. O paano nakasulod tong armas? No? Paano na nabit-bit sa bata ng grade 9 student, mga katropa, dito sa Ateneo, di Zamboanga University, ang ining armas, no? Kaya ti, para nagban ni sa Gapon, nga tiilong firearm, tapos kung mag-agi kinas gate, mga katropa, may arad na sang inspection, ang pag-explicar, mga katropa, sang DILG secretary natin, nga dira sa Ateneo di Zamboanga University, may ara sang 25 ka mga security personnel. Ang 15 on roving, ang pulo on duty.

0: Okay? So, diri nga bagay, mga katropa, natingala man kita, nga nakasulod na. No? Kung lang taon ta ang security nga system sa isa kumulutuan, mga katropa, Ateneo di Zamboanga, okay man, na nakaplastado man mga katropa. Na? Pero, ang isa sa ibungat to sang, aton DILG, balya, wala nag-agi sa gate, wala makapkapan, kay usual nga gakatabo magsulod ga sa gate kapkapan ng taon ang bag no, sa mga estudyante part sang security protocol sang nasambit nga bulutuan pero ang natabo to nagsakay ang bata sa sarakyan sang amay nag-agi sa dalan nag-agi to sa gate main gate kung ginagyan sa mga sarakyan wala mapatigayon ang inspeksyon. No? Huwag ka maluto nga bit-bit gali sa armas, bit-bit gali sa bata ang armas sa kamay niya. No? Ari ang pagpayag ni DILG Secretary John Vic Remolla, mga katropa, sa ato nga pagpakalagat.
1: Ateneo de Zamboanga had 25 security guards employed. 15 were on duty that morning, 10 were on duty that night. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka po pasok ng pedestrian ay titignan yung bag mo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it available offense, has led to a surge of crime.
0: Apo, direkta na eh, mga katropa, no? At this ra, mga katropa, ang ginambal sang DILG Secretary naton. So dito, there were 25 security guards nga assigned dire sa Ateneo de Zamboanga University. And then, 10 active duty, 15 active duty, and 10 gap-i ang duty, mga katropa. Way tumadala ang ano. Pero nag-agi to, mga katropa, dito sa alagyan gid sang ano, nag-alagyan gid sang iskurahan nga makasulod to mga salakyan, no? Diri nakapuslit napuslit ang mga armas nga gindala sa bata, mga katropa. And 7 a.m. pass pagkatapos guro gindulong nakalakat ng iyang amay dito yung naginimo ang krimen, no? Bit-bit ang isa kalong firearm kag isa ka 9mm pistol. Gin video daw kita kada sa social media sa ano gid ba sa mga online games ba. Gin butang niya ang video niya, I think do sa ulo ni or sa dughan. One man nga view mo. First man nga view, mga katropa. So gin pangita to, may target siya. Una yung target to, ang maestro, ang maestra, no? And then, ang duwa kasudyante, no? Matapos, gintura, tiro sini mga katropa ang itong mga target niya, mga abyan, dito sa eskulahan, ginluthang niya man kaugalingon niya. Amo na ang pagpahayag to, mga katropa. Now, wait na ka ba no kung ginluthang siya o nagluthang sa kaugalingon niya, pero ang perpetrator shooter isa sa mga napatay dito, mga katropa. Ang pinaka balita ng mato naton is apat ang patay, no? Duwa ka estudyante, dala na siya pagkatapos may guard pa kuno kada dala to, no? Pero that's all subject to be confirmed. Kaya mo na ang balita subong nagwa dito mga information as of this time, pero mga reports na mga katropa, we stand with the two casualties, no? Sa nuntag nga ano nga insidente, mga katropa. Diri kita, ang panawagan naman sang DILG Secretary naton, nga ginparawagan niya nga ang Kongreso dapat mag-repeal na, mag-review sang ining Robin Padilla Law, mga katropa, nga nagpamag-an sa penalidad sang sinuman nga mga tao nga madakpan nga nagahupot sang armas, illegal nga armas, mga katropa. Aray papayag sang DILG Secretary naton.
2: I call upon Congress to review the laws of loose firearms. We went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it available offense, has led to a surge of crime because, precisely because, loose firearms is available offense. I call upon Congress to make aims and to make laws that make it once again non-available, that make it once again preventable. I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms, identifying themselves as police. That should be a crime as well.
0: Hmm. Amo ito mga katropa, pahayag isang DILG Secretary. Ninyo, ang ininga mga bagay na ano na nagaatag sa kabakod sa mga gun owners nga wala pa sa lisensya, karabag ang kon sa armas, no, nga posible gamiton sa mga krimen, no. Ano ni sa mga katropa, no, kay ti ang ginahambal di sang aton nga DILG Secretary ang Robin Padilla Law. Ano ko Robin Padilla Law, mga katropa? Amo ni sa Republic Act 8294, mga katropa, nga naghalin sa Presidential Decree 1866, no, nga ang ining layi sang una may ara sang non-bailable nga ano nga offense, okay? Kung nagapossess ka sa armas, hindi ka ma hindi ka makabail, hindi ka makapiyansa. Manubdawan ta mga katropa si Robin Padilla, time to ni Fidel V. Ramos, mga katropa, former president, nga gindakop siya tungod sa illegal possession of firearm. Nadakpan sa may armas siya. And at that time, ang paghupot sa armas, mga katropa, is a non-bailable offense. Wala sang piyansa. No? So, di rin na nag-gwa karon. Di rin karon nag-nakita, no, sang aton DILG Secretary. Nga singya, wala na sang hadlok ang ining mga tao tungod sang layi nga Robin Padilla Law, no, ang Republic Act 8294 nga nagapamag-an sang penalidad, no, kung ikaw madakpan nga nagahupot sang illegal nga armas, mga katropa. Diri na priso si Robin Padilla during that time. But because sang ginambal naton political will or grabbing clouds politika, no, idol sa tanan, kag si Robin Padilla during that time is one of the icon nga pwede magamit sa politika para sa kandidatura sa mga politiko diri sa pungsod. So ginpasar to, mga katropa, ini ang Republic Act 8294, no, nga naghatag sang ligwa sa kay Robin Padilla nga makapiansa kag makagwa, mga katropa, no. So amo ni sang Robin Padilla, mga katropa, no. It was then passed 1993, no, na convict man siya, nahatagan sa some pardon 1998, kag na convict siya, mga katropa, sa sininya legal possession. That's 1993. Now ginapa nawagan sa ato DILG nga i-repeal niyo na, baguhon niyo na, no, kag dagbuga tagaan niyo nang sang bugat nga penalidad ining mga tao kaya nagahupot sa legal nga armas, mga katropa. Pero balikan tama nagkalatabo, no? Dito sa Tacloban, ang isa to ka perpetrator nga minor, mga katropa, nakabitbit to armas, no? Ang armas niya, iya katita niya, no? Nga nagpanerbisyo sa gobyerno, nakuha itong armas, amutungin gamit niya. Ikaduwa ni mga katropa, isa ka district commander, sinalom sa tinatapad sang Bureau of Commission, ang tatay sang suspect mga byan, na may araman sa armas. No? And if you notice, tanan sila, mga service personnel na sila, no? Sa atong pungsod, ga-authorize, nga magbit-bit sang armas mga katropa. So now, na ginhambal ni DILG Secretary nga tanan sa lamahon na lang, no? Pero kung lang taon mo ang kaso, negligensya sa mga service personnel naton kung paano na gina-safe keep ang ilang mga armas, no? Kay kung tao man lang niya, why man sa insidente nga naniro, tusla, no? Kay ti, may armas sila, amo na yung mga armas. Take note nga mga armas ni high-powered nga ginawiyatan sa mga ano? High-powered yung ginawiyatan sa mga kabataan. Oh. Nga subong, amo ning ginatry natong sulbar. Ano ning triggers ni mga katropa? Ang papayag sa atong DILG Secretary, ambalya, linya, ang isa ka-trigger, ang Gorebox. No? Nga online game, nga gatiro-tiro, it's a, kita ko mo na yun, nakalagtaw ko na. No? Bayo rin, tingin man sa mga katropa, nagapangita ka-target mo, sinutura-tirohon mo. Pero sa aton nga mga eskurahan, kalabanan gina-target sa mga bataan ang maestra, hindi gani mga estudyante man, no? Ti ang panaligban, anong ga-trigger sa utok sa bata bla nga maghibo sang kalakasan kag krimen nga kamalumangat sila nga illegal kag pwede sila dakpon sa kapulisan ta. Bisara ano pa kampanya ta nga ari may bugat at the age of 15, may ara ka na sa accountability, pwede ka na manakop, pwede ka na masiparar sa pamilya mo, pwede ka sa mabutang sa atong mga shelters, ipagdusahan mo ang krimen nga nagalutad ka ng mga katropa. Kita mismo sa gobyerno, kita mismo sa mga ginikanan, we don't know kung anong himuunta, mga katropa. But it's spreading nationwide, na? Ang ining mga ginihimo sa mga kabataan ta, like sa Kamangkalan, no? There were 5 threats nga nakalaton ng eskulahan to. No? 5 ka mga threats nga nabaton sa mga eskulahan. There is makulod, mga katropa. No? May ara man sang threat to. Ginihimo, perpetrated sa mga estudyante nga gusto lang maghatag sang hadlok para sa mga estudyante, para sa mga manunudlo, para sa eskulahan. Hadlok para sa ginikanan. May init sa maestra, maestro. Ako, if I may, no, makashare man ta sa aton nga experience sa high school kag college ta. Kabalo kita nga may gap, mga katropa. But during that time, ang respeto naton sa aton nga mga manudlo, taas mo. No? Nga kung maghambal sa nga, okay, luhod ka to, uyatan mo ng libro, kag maglakat, no? 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos dito sa gwa, okay lang. Why ka gatanom sang sakit sang buot? No? Because naintindihan mo, nga sala ang ginaobra mo. Because naintindihan mo, hindi insaktong ginaobra mo. Balikan ta ang mga estudyante subong, no? Resistant na ba ang aton mga estudyante sa mga koreksyon, pagtadlong sang mga panimuot na sa mga estudyante sa eskulahan, gikan sa disiplina nga ginapatuman sa aton nga mga ginapatuman sa aton nga mga manunudlo, mga katropa. Dinhi nagahalin anong trigger point sa mga katropa, anong nag-aspirar sa bata nga sa aton nga mga estudyante, sa aton nga manunudlo, mga katropa. Maybe base ang aton nga orientasyon nga ging kakasanta sang otoridad ang aton nga mga manunudlo, tungod sa kinamatarong sa mga estudyante naton nga na sobra pa karon niya sa mga manunudlo ta, no? Kay hindi na magpati mga estudyante tas bong, no? Magpati man sila pero tiga sakit buot nila. There were several threats, mga katropa. There is makulot, no? Sa isa ka dako nga universidad diri, mga katropa, pero ginhipsan lang, no? Balaan mo kung kis mga eskulahan ta nadlukan man nga ma ulamid kang magwa ngalan nila bla, nga hindi nga malamita ang alan nila sa may mga threat to mga katropa. Bala mo na dukan mo ng mga private schools kay magdubo ang ilang mga enrollees mo. No? Pero tutuod lang damo sa mga private schools di nga may arat na sa mga threats sa mga katropa, ha? Pero ginapabailan, ginahipsan lang. Hinalik na marito mo kaho, kag maghimo, magluntad ng mga insidente, dira na tabay sila sulay. Wait a oras, mga katropa, alas 10 punto. Ma'am Lentalde, good morning. Tamiya ko lang, XFM. Ah, okay, thank you. Tapos na nagli. Oh, thank you, ma'am, ha. Salamat, gid. Wait a oras, mga katropa, bukas naman. Na? Sa kalan sa atong technical partner, katropa rin. General Upsai, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO, President Dr. Ray Milito Oy, mga katropa, buwas naman kita-kita na eh. Sa atong nga pala atong tunan sa Bullseye, mga katropa. No? Mm-hmm. Okay. So, amari, no? Kita na kita buwas, mga katropa. Direkit lang sa 103.9, mga katropa, XFM Bacolod. God bless. Have a nice day.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang karang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting! Wednesday!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon, Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X
7: simply,
4: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 103.9 XFM 103.9
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mahimo nga kauntan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
13: Endless Love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless Love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love, sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

Ano eh? Eh, nasikat sa ulo ko. Nasobra ng inom ko kagabi. Kung hindi ako makadumdum kung paano ako nakapauli diri kagabi. Bah, ang ako nagi. Kung hindi lang ako tingil pamatiyan sang iwit niya, hindi pa ako magbangon. Katuhan ko na lang siya kagdamugan.

0: Kita mo kaliunod sang panggal mo?
1: Ah, ginkaloyan man ah. Ay, luto na to ng mga magagmay nga limango, kag mga kasag. Ang iban nga mga dalag ko, among ipabaligya ko sa imo karon sa mga turista.
0: Ayos ah! Pero, din kayo makatuloy mo yahaw?
1: May buhato na ako nga importante.
0: Si Shai naman oh.
1: Pilyo ka ha.
0: Good luck, partner ah.

0: Mayo nga gacha itinay.
1: Oy! Ganter?
0: Ako matuod, chay.
1: Uy! Ikaw, Ged? Ikaw, Ged? Lauro! Lauro! Dali di baladay! Lauro! Dander, magdayon ka anay. Kay madamo ako sa ipamangkot sa imo.

0: Bagay pa, Minsaro. Nga dito ka nakaapok sa Mindoro ba? Daw hindi man mapatihan dander? Imposible!
1: Amoy na matuod kay Lauro, kay Tinay.
2: Kung sa bagay, inimugid matungkad ang gahom sang Ginoo.
0: Ote, ano karon ang plano mo kay sunusay mo? Diri mo na lang hulato ng pagbalik ni nanay mo.
1: Mangita na lang siguro ako sa trabaho, Diretsoy.
2: Ate, madamo ka man sang ubrahan, diri ah. Madamo sang hotel, diri sa isla.
3: Ay, kanubos ang sweldo, diri, nay?
2: Ay, ah, kunamo, ano na lang yung buhato niya?
3: May gamit para sa pangisda si Dander, nay. May mo niya itong abuhato ng kabuhian.
0: Ate, maayo man na.
2: Apang Dander, wala ba na ako nagahikay sang ikasarang mo, ah? Apang nagaisahanon ka na lang diri sa isla. Kag masiling nga isa ka nakailo. Makasarang ka?
1: Hindi man ako inutil, Chay. Kag sa banta ko, hindi lang ka ugalingon kung masarangan ko nga buhiyon.
2: Om, Chay, napaslawan ka na sang makaisa. Tanga ka na konsuliton mo pa.
3: Nay?
0: Oy, Tinay!
2: Hindi lang ako yung gusto nga makita nga nagahibi na ba nag-akon mga anak. Tugod ako ang una nga masakitan.
0: Sige na, sige na. Magsugilanon lang kamo diri ha. Kay sundon ko lang si Tinay.
3: Ay, pasensya ka na kay nanay ha.
1: Matuod man ang ginambal niya. Ako gani, ginapamangkot ko man ang kaugalingon ko kung bala. Kaya ko nga magbuhi sa pamilya. Kag makapaiskwela sa akong mga anak.
3: Mapisan ka nga klase sang tao. Kini, mangin positibo ko lang sa imo pananaw sa kabuhi, Dander.

0: para si Dander?
1: Oo, Nay.
0: Eh, nagapangaluyag naman siya sa ima.
1: Oy, si Nanay bala mo?
0: Ay, nasakit na niya isa kabes ang balatsyagon mo. Nag-isa pa, may ginkaisahan na kamo ni Chris. Nag hindi ka na makaisol, dira? Wala pa ako nalipat sa natabusan to. Naghigugma ka sa iya. Habang anong kabaylo? Ang paghibi mo kada gabi? Heh. Anay kay nakalimot ka na sa mga kasakit mo sadto. Hinali naman siya nga nagpakita nga daw murto. Kag para ano? Para pantuson ka naman? Heh. Ikaw ang mapakao na sa iya. Abishine, magpaminsar ka sang maayo, ha?
1: Nay, wala man siya sa may kinhambal, ah. Ginpakadto ko man lang siya diri para nga makita siya ninyo. Kag makaibalo ka mo sa natabo o sa nadula siya.
0: Ginahambal ko lang ang mahimo nga matabo. Hoy, Shine. Nagapakadto ka pa lang, nagapabalik na kuya. Kag nakahibalo na ako sang sunata nga ginasautan mo.
1: Nay, ang buot mo silingon. Pananglit, magbalik si Dander sa akon. Hindi ka magpasugot.
0: Natural! Hoy, may Chris ka na nga damo, kwarta. Makadto kapagid kay Dander. Nga bisa ng iya kaugalingon na hindi gani niya mapakaon. Sabi magpaminsar ka sang maayo, Shine. Ano ka? Nagbuang ka na bala? Kung padayonon mo ginang gusto mo, mabaylo na lang kita pwisto.
1: Anay ka bala, Nay? Paano ka nakasiguro nga makasal lang ako kay Grace? Mangin malipayo na ako.
0: Kung may kwarta ang tao, mabakal mo ang kalipay, Shine.
1: Wala kita sang kwarta, Nay. Ang buot mo para silingon, hindi ka malipayon sa luyo ni tatay? Nagahulat ako sa sabat mo, Nay.
0: Kinahanglad ba bala nga ihambal ko ang makita sang mata?
1: Nay?

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: ko. May mga tao na nagkakadlo matuod. Apang nag-init kaling ulo niya. May nagaluha. Apang hindi mangalihugot sa ilabratsyago ng paghibi. Kuli luha ini sang buaya. Ini makita sa pangwa nga dagway sang tao ang natago sa kasing-kasing nay.
1: Kung isiling ko abi nga hindi ako malipayon, anong paminsaron mo?
0: Siguro, paminsaron ko. Nga wala mo ginapasalamatan ang mga grasya nga ara na sa mga kamot mo. Wala mo ginakalipay ang pag-abot namon sa mga utod ko sa kabuhi mo. Wala mo ginatagan sang bili ang wala sang katapusan nga pagtinguha ni tatay. Nagkakasubo man lang iba niya tao kung ginainteresahan niya ang ginaangkon sang iban. Oh. Kung hindi ka gusto nga magkalipay sa kaugalingon mo ay kasarang, ambot na lang, nay.

kung hindi malipayon si nanay sa kabuhi niya. Nabalaka ako. Nagalibog ang ulo ko. Paano ko pang itawon ang kalipay ko? Sa material ng mga bagay? Sa utiksang kasing-kasing ko? Sa diin? Sa diin?

0: adlawan na ni Chris sa Sabado. Kaya siya nisikuhan ko lang sa isa kasikat man niya restaurant. Nga ginapanagiyahan sang Pinay na kapamana kuno-kano ang hiwaton ini. Sigurado nga madamo ang iya mga bisita. Kapuyo naman sini nga aton anak.
1: Dapat lang nga maanad na siya. Aba, mangin asawa na siya ni Chris sa hindi madugay. Kagkon ato na sila sa lugar ni Chris, nga ara sa mataas nga syudad. Madamos ang taga dito ang maganyat nga magbisita diri sa isla. Kag sigurado nga may mga paryente man sila nga nakapamanas ang kano. Hapon, kag iban pangarasa. Ang natural, mabisita sa ila. Kani siyempre, masako siya sa pag-abi-abi sa ila.
0: Daw sigurado kagin yung mapakasalang bata mo kay Chris ng ina ba?
1: Kaya nga nga hindi. Aba, nahambala na ina. Nag-urasan lang niya kung pakahawian niya ako kay Chris. Kay mabayluhana ay gigamisang pwisto nga duha.
0: Be, tinay?
1: Si Chris yung gusto ko nga pamanahon niya. Tapos! Tapos!

0: Pang temprano pa nga nag-inabot ang mga bisita ni Chris.
1: Temprano pa sila nag-inabot, Shine. Okay ka lang?
0: Ah, okay lang ako ah. Handa naman ang mga ilin nun. Cold beers, tag-available naman ang mga whiskey kag brandy.
1: Ah, salamat naman ko na mo.
0: Handa nang tanan, Chris.
1: Mano na lang ako. Kung wala ka sa akong luyo man.
2: Chris, happy birthday!
1: Oh, ba? Excuse me, Anaya. Sugatun ko lang sila.
2: Oh, hello, friend! Oh, may ginagabot ka mo.
0: Kadaan mo sa nag-inabot ng mga bisita.
2: Oh, thank you.
0: Check ko na lang, ah. Kung kumpleto ng pagkaon. Para makasugod.

0: Shine?
1: Lima ka po tahi lang, ah.
0: Jesus, ah. Sobra-sobra na gani ina, eh. Kung nagpakasa na lang kamo ni Chris, kundi isa na lang kahanda. Kami ani Matt, birthday ko sa nagpakasal kami. Kagpila ka semana lang, ginsuguran dayon ang pagpatindog sang hotel and restaurant kaini. Gani subong, wala na nagaproblema sa kwarta ng ako niya pamilya. Kag uho, lanto ba lang mga lahas ko? Mga tunay initanan. Bali, amo ining savings ko. Basta may kulok kwarta ako, ginabakal ko dayon sang alahas.
1: Pero dako man ang kita sang hotel, hindi bala? Dollars pa?
0: Kadawang labis ang kinabayaran si Matt, eh. Utang man ang tanan niya ginpundar namon dire. Pero nga ba lang ang paligban ko ina? Kay daw prinsesa ang kabuhi ko yan, no? Kag-abi mo, ginhambala ni Matt si Chris nga kung magpakasal na kamo ko, no? Pahula mo niya si Chris ang dakong kantidad nga gamiton sa renovation sa inyong lugar.
1: Ano?
0: Oo! Ang tanan ko nga duta ninyo, patindugan niya sa mga apartments. Hindi gani, makumbuya sila kuno. Mapatindog sila sa mga dalag ko nga kalanan. Kaya nanamian si Matt sa kay Chris. Nagaplano pagigani si Matt na ma-entra man sa negosyo sang pamilya ni Chris. Inang palaisdaan bala? Mabakal man siya kuno sa mga bangka nga di motor para sa pagpangisda. Kagsubong pa lang, daw ginapananaw ko na ang matabo kung mangin mag-asawa na kamo ni Chris. Matubod na lang matubod ang kwarta sa imo mga ginikanan kag mga utod. Kag mapalaron ka, Shine, ha? Tungod sa tanan ng mga babae diri sa isla, ikaw ang ginhatagan sang igtalupangod ni Chris.
1: Kung wala kong tani, nagbalik si Dander. Mangin madali kong tani ang pagdesisyon ko.

0: Nauro nga ka sa tulog, sa sulod daw.
1: Wala man siguro sa malayan kung magsulod kita, no? Eh, pareho man kita nga taga-dire. Hindi ba lang nagsilang si Chris nga imbitadong tanan niya taga-dire?
0: Ha!
1: Kundi dala na kita dira, eh.
0: Hamba lang na yan, na.
1: Ha? Nga nga nakasiling kasi na migaw.
0: May nakita ka ba lang nga taga-dire nga nagsulod?
1: Masulod kita sa inasala, no? Mainom ta dayon, beer, ah.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to have
6: the secrets of hell.
7: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
8: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
9: Santon Plus Gold.
7: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
8: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
6: The secrets of hell.
8: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
5: Yes, to help.
8: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
6: The secrets of hell.
7: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabaka

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: Magandang News Central.
1: XFM time alas 10:48 na mga katropa may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sining kaman sa mga bahin sang kalibutan na. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropa, subong adlaw ang inyong kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Sentro. Oh, ano na kita Webes, Agosto 22, 2026. Mga katropa, kita naman rin maginop na humali na last 10:30 at balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga ito rin tutukan talakayon kag-discussion na ine. Siningad law sang Webes. Sentro. Sa mga nag-monitor, dara subong sa aton mga katropa. Umaling kayo na sang aga, patamiyawon, tas lanay sa mayang aga. Dara, abla, good morning sa inyo, dara.
2: Di na kamo?
1: Sa mga nag-monitor na dara, mga katropa, ng XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. Kag hindi ka mo magkalipat, may arama kita mga katropa sa social media, Facebook, kag sa YouTube. At ang Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman mo ng XFM 90.3 Bacolod. And don't forget mga katropa, meron kita sa ginatawag nga official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre address ninyo ng mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Please download kag ma-install dra ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text line sa XFM Bacolod, amunin ng XFM Bacolod News. O sa aton nga hotline, amunin 0915-628-7926. Hotline sa XFM Bacolod News, mga katropa, 0915-628-7926. Alas 10:51 na, ano blang ato nga dapat tutukan talakayon kag-diskusyonan? Siningad law sang Webes. Drilang sa ato nga pala tuntunan mga katropa, drilang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, antes ko blanay magpadulog sa ato nga mga topiko kag talakayan, ipakilala at blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health. Amo ni ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ipakilala ko na isa-isa sa inyo mga katropa ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, ahos kag amarguso. Itingo bin ang mga katropa sa isa ka kapsula, agad nga makabulingin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Matasing inyo ang sugar level, imong blood pressure mga katropa. Mapahaganagan man ina ni Santon Gold Herbal Capsule. And kung ano pagidang mga balatian mga katropa nga naghahatag sinyo das ang kabudlayan edo gahasol ba sinyo nga trabaho mga katropa, masolusyonan ina ni Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, hindi ko mo magkalipat, mayara kita sa nga Santon Vitamin C alkaline base ka vitamin C mga katropa. Himo naman ini sa mangosteens pero linakag mga prutas ka magaranogid sa vitamin C mga katropa. Sentro. Makapabakod sa atong immune system, makapa-adjust aton sa pagkambyo klima, mga katropa. Hindi masamib lang ang maglayan matsyagta. Kay subong naman nga panahon dan, hindi kita kapakot, kay tig-ululan naman. Bawating isa, hindi mo man masiling always nalang gaulan. Kay mga katropa, gatagiti man ang init, konti on sang tigilinin. Sentro. Dapat protektadong aton nga lawas immune system ta, dapat may booster aton nga immune system, mga katropa. And also, mayroon kita sang premium D3 soft gel capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, inintingob si isa ka soft gel para makapahealthy sa itong cells, makapabakod sa itong mga katulanan, mga katropa, kag makapa likaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria, kag viruses. Mabakal initanan nga mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health Wellness Center. Ginhamtang dres sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide and also sa online, mga katropa. Sentro. Alas 10:53 na. Mga katropa, basi malipat ka mo sa pagbakal ninyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule, kag Premium D3, and also ang Santon Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. Ang mga stabs, hindi nyo paghaboy. No, kahit sa iba, basura na. Mga katropa, kayo nagpatay na nga ito nga probong sa Antonio Nex sa 5,000 papremyo. Sa isa ka sa isa ka banig sang Santon Gold Herbal Capsule, lima ka sa shea mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix, isaman ka banig sang Premium D3 Softgel Capsule, same sa Turbo, pang sulon nyo na isa-isa mga katropa sa kada sobre. No? Ti may apat ka na ka-entry. Ti ang lima ka sa shea sang Santon Gold Coffee Mix, isa na naka-entry mo. Isa ka stabs sang Santon Gold Herbal Capsule, isa na naka-entry. Same sa Premium D3 and Turbo. Mga katropa, anong himuon? Pagsulod sa puti nga sobre, sulatan sa inyong nga pangalan. No? Address, contact number, kag pagapirmahan. Mga katropa, ang ining ano, ang ining produkto, dako ni siya ang mabulig sa aton kay nga na ang inhealthy na kita, makadaog pa kita. Kay nga mga katropa, ang inyong mga natipon nga mga entries ihulog ninyo sa pinakamalapit nga XFM station sa inyong lugar. Kung dire ka mo sa May Bacolod, ngara kita dira sa barangay 39 Dalan Lizares bala aton nga wellness center, ang Yes to Health Wellness Center. Pangitaan nyo lang dahil sa Miss Angeli, ang bala nyo. Miss Angeli, mahulog ko sa entry kay ma-intra ko sa sining weekly draw for the Santone and XFM libu-libong papremyo, mga katropa. Kay kada Biyernes, may gabuton kita ng isa katagdaog sang 3,000 pesos cash, mga katropa. Ha? So, ang grand draw prizes, paano ini? Mga katropa, ang grand draw naton, ang first prize, 50,000 pesos cash, grand second prize 30,000 pesos cash, third prize 20,000 pesos cash, kag mga katropa, pulo ka mga consolation prizes nga tig-tag 5,000 pesos cash each. Eh, mga katropa, no? Ano pa nang ginahulat nyo mag intra na sa aton nga Santon Denex FM libo-libong pa premyo, mga katropa. Centro. Alas 10:55 na. Mga katropa, before ko pala mag-proceed sa ato ning first nga bisita sa ato nga resource person, talakayon, tanibala sa gyapon ng pila ka mga grupo. Kahit siling ko kapon sa inyo, supunan tanin ato nga topiko, no? Ang ato ning mga gintalakay, bala mga katropa, angot ni bala sa nasambit ning mga involvements at siling mga kabataan, no? Nga sila mismo ni bala ang, ano mga katropa, ang involved sa karon sang sining tiniruhay, no? May pila ka mga kabataan na mga katropa ang napatay bangon sa sining mga ginapang buhat sang iban nga mga kapwa nila estudyante diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ah? Una to natabo mga katropa dito sa Banwasang Tacloban. Kung sinin to mga katropa, may pila to ka mga estudyante yung napatay man, no? So ang mga ganman to, duwa ka estudyante, no? Duwa ka estudyante ngati mga buhi. So tingin sa to na kustodiya na sa kapulisan, pero subong mga katropa gid sundan ini sa siyudad sang Zamboanga, no? Sa siyudad sang Zamboanga dito sa Ateneo de Zamboanga University. So mga katropa, the big question diri nga ang bata nakaposes ng armas kay ginaligar sa DICE investigation sang DILG sa payag ni SILG Secretary John Victremulia nga ang ano mga katropa ang biktima or ang suspect na kuha ilang ang armas sa sakyan sing nga amay kay bangod nabilin dito. So tiyan mo to mga katropa na rampage siya, naniro siya. Tubtob ka siya mismo ang gintiro may kaugalingon niya nga nagresulta siya kabatay. So tiyan mga katropa, may mga ginalantaw nga mga angulo. Ano ayan ang kabangdanan sini? Ano ba lang mga katropa ang rason? Kahit siling ko kahapon, may gin-discuss ko to nga isa ka ni holistic group extremist or mga extremism group mga katropa. Nga ginalakipan ini sang mga nagkalain-laing nga mga grupo, no? Ari to kahapon gin-discuss ko 764. So ito mga katropa, may short may additional lang kita sa story behind sang 764 ngani, no? Kaya nga ang ini nga ginatuyo sa sining nga grupo mga katropa, hindi gid siya maayo pamatian, no? Hindi gid saya gusto naton nga matabo ang ini nga mga pananawan sang ilabinagid may impluwensya ang kabataan nato kay bangod sa sining nga mga bagay. Dere siling nato kahapon gindiscuss ta, this is our continuation sa discussion naton about sa sining nga ni holistic violent group or extremism ni mga katropa, no? Kay more on ano sila, ang ilang approach mga katropa through online. No? So, damo na ni sa may mga nabiktima. Ang supon ko subong sa aton nga diskusyon na muning 764. Naging founded by Caden Head kahapon, no? Na-discuss na ni nga ang nag ano ning ang founder sini si Bradley Caden Head last 2023 yung naging tukod mga katropa. So si Caden Head experience, naka-experience siya sa pangbully. So dito ay na ano mga katropa na realize nga ti do wala nang pulos ang tanan kay bangon sang ginahimo man sa iyo, no? So diri mga katropa nato kiba naton nga si Caden Head gali, no? Ang ining founder sang 764. Ano ni siya, no? May character ni siya galing makatropa sang 10 years old pa lang siya. Nagaka-amaze siya makatropa sa graphic online content nga may kang tanan sa murder kag torture. And also makatropa, ang assistant principal sang iyang gina-eskwilaan, no? Involved mang gali ni sa terrorist threats ang nasambit ni nga founders ng 764. So ito yung mga katropa, ginggamit man ni Caden Head ang school computer para mag-drawing sa mga school shootings, no? So mga katropa, ginhimo pag ginigali ni Caden Head nga muning founders ng 764 nga naga-extort sa mga minors through extortion or coerced mga katropa. Kay ginapaho ginigali kung hindi pagtumanon ang iyang ginamando. May ginahimo ni siya galing mga katropa nga swatting attacks. Ano ning swatting attacks? Ang swatting attacks galing mga katropa, tripingan niya ka. For example, be, akon balay, may makatawag. Sa akon balay, dito ko binagtawag. Gali, address ko ang call. Nagtawag ko, be, for example, sa police, sa 911. O, 911, may incident. Be, for example, no? Sa balay ni Mr. De La Cruz. Tema katropa, ang bata to or ang minor to nga ginasugo ya nga amuning himuon kun hindi magsunod sa iya sa skuhan niya, tawagan matawag siya sa pulis, sa mga otoridad nga may amuning nga natabo sa balay ni Mr. De La Cruz. So tema katropa, ang mga kapulisan makadtotos balay sa biktima sa sininga minor de edad nga way to nagpate sa iya. Tapos ti gali amuning mga katropa, para ano ba daan mga katropa, kabalo naman kita, ang swatting attacks or ang prank calls, may serious law enforcement, ano ginasadaan niya? May salabton kagid ni. No? Basta mga prank calls, matakpan ka, matukiban ka. Kaya tong bata mga katropa, nga way nagparty sa iya, amuni, ano ya, do i-extort ya. No? Nga hindi nga magsunod sa akon, tawagan kong police, nga darasin nyo balay, nga may krimen nga natabo na. Gali pagsampo sa mga otoridad, wala mang gali may nagakalatap. Amo nang style ni Caden Head gali sa mga minor para tumanon o kun sundon ako anong gusto ya imando sa ila. Tisubong mga katropa, ariyo, sang si Caden Head na aresto, suno sa iyang behavioral therapist mga katropa. During the trial, nga si Caden Head kinanglan sini nga magpa-undergo sa psychological treatment kaysa nga ini ang prisuhon. Pero mga tropa, after pag-review sa mga video evidence angot sa mga nga na retrieve sa computer ni Caden Head mga tropa, kagdalista diri ang 7 deadly sins. Ang presiding judge nga si Jason Cashon mga tropa nag-address nga si Caden Head nga naghambal, there is something horribly wrong with you. Horribly. No? So ito yung mga tropa, ang 764 sa karon gin-designate na sa terrorist organization sa Canada kag New Zealand. And also mga katropa, gina-consider man nga ini ang part sa ginatawag nga Order of the Nine Angles. Ginakabing ni mga katropa ang Order of the Nine Angles amuni ang Satanic Left Hand Path Network nga nag-originate ini sa United Kingdom. Ti ginalink-link na ni sila. So ti mga katropa, after to sa pag-arise kay Caden Head, may mga subgroup ang 764 nga may mga naaresto man nga mga subleaders mga katropa. Last 2025 ang Department of Justice ng Amerika nakaaresto sang duha ka mga leader sang or sub-leader sang sub-group sang 764 nga aging kilala kan dai Prasan Nepal alias Trippy nga naresto sang April 22, 2025 sa North Carolina kagag 21-year-old nga si Leonidas Varagianis o kung mas kilala sa kay alias War nga nadakpan sang April 28 man dito sa pungsod Greece, no? Ang international arrest warrant gin-issue batok sa kay Varagianis kag gin-extradite ini balik sa Amerika, no? Nga gin-request ini mga katropa, pero mga katropa nang ano ni siya, no? Nag-resist si Varagianis nga mag ano ni, nga magpa-restore extradite balik sa Amerika. So nasundan pa ni mga katropa, no? Kadamo pa. And mayo man ini kay napangitan sa solusyon. Amat-amat gin pangtap na ang nasambit ni nga mga nihilistic violent group o kon nihilistic violent extremism mga katropa. So subong ari check naton si Councilor Jason Villarosa kay karon mga katropa after sang interview nato kay Councilor Jason Villarosa supunan ko ni amo na ni mga katropa ang ensa discussion naton sa 764 organization sundan tani karon mga katropa sang ginatawag naman ni nga grupo nga No Lives Matter. Another nihilistic violent extremism nga grupo. Mga katropa, ano naman yung punto sang No Lives Matter? Ano naman yung ilay ang abot silingon sini? Nga amo ginigyapon mga katropa ang tinutuyo nila sa society and also sa mga kabataan. No? So tiyari mga katropa, magapakigangot kita blanay kay Councilor Jason Villarosa. Ano na ni sa karon ang masabat sang syudad? Para ang exposure sa kabataan mga katropa sa social media ang mapaganagan. Ako po nato mga katropa ang si Councilor Jason Villarosa. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew, Councilor. May ngaga.
3: Yes, may ngaga. Katropang Andrew, wag siyempre sa tanan ka pamatid subong may ngaga sino.
1: Councilor, thank you. Good sa mga time, sir. Councilor, kay T. After to sang Tacloban na sundan ini sa Zamboanga, and wala na sang ibang pangaginabasol counselor because of the exposure sa mga minors and also sa mga teenagers naton sa karon sa social media. So counselor, as imo debate sa committee mo sa information and also sa ano bala counselor, no, sa sini nga mga
3: yes,
1: oo counselor
3: naton sa ICP.
1: Mm-mm.
3: Yes, Katropang Andrew.
1: Yes,
3: we are aware of what's happening sa especially ang isa kadlaw no sa Zamboanga. And I think this has been an issue since the previous months with regards to the shooting incidents.
1: Mm-hmm.
3: that was recorded sa atong lugar sa Pilipinas.
1: Okay.
3: And like you said, one of the reasons katabo ini is of course the exposure of our children no sa social media platforms.
1: Yes, sir.
3: Especially sa mga online games that are linked with violence and mga malain ng mga batang katapahan ko.
1: Okay. Pero Councilor, subong dumay kinanglan man ni support sa ibang mga councilors natin in other committees especially sa mga minors bila Councilor Kun. Kung gusto tagid man ipaganagan, ipatuman tabi ang pag ano bala no, malimit bala ang paggamit sa mga kabataan sa social media bala, Councilor? Sir?
3: Yes, as you all know, one of our senators, Katropang Andrew, filed a Senate bill with regards to the regulating of the use of social media for our children.
1: Yes, sir.
3: Especially sa aton ng mga kabataan na 15 years old and below.
1: No,
3: and I think this is a very good proposal in which nati diri kita sa local we will adopt once na mapasar ini nga bill into a law and of course in full support man kita diri sa City Council whatever legislation nga makaregulate sa pag-usar sang social media platforms especially to our youth.
1: Oh.
3: Kaya ti, as we all know, di man tat, legislate, especially kung out of control na naton, no, especially sa mga panimalay nila, I think the work begins at home. So, much better ang atong mga parents. Mm-hmm. As early as now, no, gaan man limitation ang atong mga kabataan. when it comes to the use of social media platforms. But of course, ang atong city government and the national government is also working para mapakaganhagan na pag-usar isang social media and especially ang mga online games sa atong mga kabataan.
1: Okay. But, Councilor, may mga... are you planning man so mag-tap base sa atong schools for just like for some kind of information drive, Black Councilor, to share the pros and cons regarding Black Councilor sa social media by using the social media sa amuning nga mga certain age, Black Councilor? Kaya well, no filter ang social media, sir mo. Tapos there are other factors nga makakause kinsang grabbing influence for them, Black sir.
3: Yes, I think that is a very good idea. No? I think one of the programs of the city is the is in line with the anti-drug campaign in which school to school libot kita. And pwede man natin nga ma-tap ang aton nga barkada kontra droga ng mga group dere sa Bacolod to include no the information dissemination of the use of social media platforms. And, I think ang social media platform itself ni Ara na dahil sa kasamang Andrew kung di ko man siya lah mga ano eh before ka mag himo sa account ni Ara na dahil sa kung pila ang age mo pila ang sanong birthday mo ang complete name mo ang basic information hopefully tani mas strengthen ini no may require kita some certain ID or na government ID before kita maka-approve application for a certain social media account. So I think that is also one good proposal na pwede ta madihon. Pero we have to start sa national aid para no para mayara kita alignment siya.
1: Correct, sir. Amo gani bala Councilor Pride may dumay dako gid lang ang balasyan kay nga Councilor so may mga naobserbahan nako. Kay based on my own research man, may other groups daan Councilor nga ginatawag ni sibla nga nihilistic violent group bala or nihilistic violent extremism nga mga grupo nga they believe nga ang kabuhi o duway lang duway bala kapuslanan nga rason nga ti mamatay lang sila by influencing the minds ng mga minors Black Councilor. And at pinaka-vulnerable din yung mga minors tood nga nag-expose gid grabing ano bala grabe ang time of exposure Black Councilor by use sa paggamit sa social media Black Councilor. And also sa sining mga ampang nga online games nga dira sila magsulod to or they penetrate sa sina nga community sang sina nga mga online games kag ipalapdag ni nilang ining mga advocacy nila Black Councilor.
3: Agree, no? Actually, there are some not only social media platforms, Katropang Andrew, but there are some groups, chat groups. I don't know if I can predict kung isa mahambal, no? Okay. Iba ng mga ano, hindi tala paghambal ang platform na ginausar nila.
1: Correct, sir.
3: But there are platforms nga ginausar sang aton nga mga may mga malain nga intention
1: yes,
3: to
1: yes,
3: influence
1: yes.
3: ang aton nga mga kabataan.
1: Correct sir.
3: So I think mo pagid na ang kinala naton bantayan. Especially ang mga parents at home no as much as possible basi pwede nila ma-check up ang computers, ang cellphone. So I think dragged gina pagi sa aton ng mga malain nga may mga malain nga intention ang ilang gusto imo.
1: Correct. And one thing pagi Councilor diri dan sa Bacolod do nang in hotspot kita diri previous na nga mga report from BCPO and also from WCPD nga kita diri sa Bacolod hotspot sang mga online sexual abuse and exploitation about sa mga minors Black Councilor. Ginagamit
3: yes,
1: ang mga kabataan
3: isa pagid nga no dapat ang aton ng mga parents
1: yes,
3: no, instead of influencing our children we also have to teach them tuduan kita tuduan ta sila kung anong tsakto ano ang hindi tsakto
1: yes sir
3: kasi like I said kagina the work begins at home
1: yes sir
3: hindi man na nga nakita lang sa bata sa internet sundon niya na no? But there is a big possibility kasi sundon niya na but also we have to discipline our children tuduan gid sila kung anong ngayong abutang. Kasi once magkato na sa eskwelahan, kung anong makita nila sa online, i-apply na nila sa eskwelahan nila, ano na nila. Ako, for example, I have seen videos and kung ano bla katropa Andrew, mga trend subong sa online, makita ko sa nagiligan, nag-upo kami ni Mayor Libot, makita man natin yung ginihimo sa mga kabataan sa mga eskwelahan. So I think we have to follow mga tsakto ng mga influencers, and especially tsakto ng mga social media platforms na ginagamit.
1: Correct na, no? So, ti Councilor, basi may gusto ka nalang bing idugang ang mga panumdom na lang, Ged, before kita magtakop, Councilor?
3: Yes, of course. So, ang aton nga painumdom, Ged, sa aton nga mga parents is to discipline, no? Ang aton nga mga kabataan, ibantayan, Ged, sila sang maayo. Kay, like I said earlier, ang social media is there, no? Hindi ta na siya mapunggan, but the only thing that we can do is to regulate and to help our children and to guide them, no, sa maayong butang, para at least ang makita nila whatever they see on the internet ng mga maayo amo na i-apply nila, para at least safe ang aton nga community.
1: Yes, sir. Sige, Councilor, with this, sir, thank you very much for your time. Councilor, good morning. God bless you, sir.
3: Thank you, Katropang Andrew Mengaga.
1: Sige, sir, salamat. Good, Councilor.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Mga katropa, ito na batian si Councilor Jason Villarosa, Chairman sa Information and Communications sa Technology. Bala mga katropa sa aton nga sa kunyang panglusod rin sa syudad sa Bacolod. So, tiyan mo lang mga bagay nga kinanglan, mga katropa, sang support or may mabugat nga pundasyon from the national para masuportahan mga katropa kag drabi, for example, mabase or ma-rely ang aton dring ang mga lokal nga panguluhan. Kay tigaling amo na ding aton man gusto nga ipabutyag mo. May hindi man maka why man balasihan ang local government kun wala ang mga katropa sang mabakod nga layi ang aton nga pugsod para dira. So ti masiling manas lang ordinansa ti pobra ka na way ka matigapon sa mabakod nga pundasyon para sa sinang sa isang layi din. No? Pero galing mga katropa, tuod, no, direct tani ma-take na balas ang stand ang aton ng mga lideres, mga lawmakers naton. Para sa sininga tiyon, pasan yugo nilang iban ng mga lagi nga makatap na mga katropa sa sininga bagay. Hindi lang siling bing abanday solusyon lang. No? Bakalan ta mga metal detectors na whatsoever, mga katropa. Kagun, ano, pag-inbing ng mga nga doka temporaryo lang gid lang ang solusyon, dra lang gikutob. Buhay na dayon, tapos na, end of the story, that's it. Purante, we did our part, mga katropa. Pero hindi na siya siling yung dralakutob. Wala na nagatapos, kay nga. Kung namulang ginagyapon, mga katropa, ang ginabuhat sa aton ng mga otoridad, aton ng mga lideres, mga opisyal, tadre, politiko, tadre. Buhay ni mga katropa, sa katapusan, masundan lang yun yung masundan.
0: Sentro!
1: Diba? So, tayo dapat, amun na ning tunaan nila, mangita na sila sang pamaagi. Pagi sa pag-amend sa pila ka mga lagi, mga katropa. Amo na ganingin na duso ko. Kung ikaw mismo ginikanan, mga katropa, kung ikaw ginikanan, tapos bata mo be bully, dapat tani may mag-propose na or may maghimo, may magpasa sang hagna. Angot sa kabataan nga nagapang bully, nga ang ila ginikanan, mapasakaan sang kaso.
0: Sentro!
1: Diba, bata mo to ng bully, ikaw nga ginikanan, ikaw manabat, ikaw mapriso. Mga katropa. No? Kaya ti siyempre bata minor di mapriso mo bangod sa juvenile law nga na. Ti ang ginikana na mapriso eh kay bata mo to ng bully. Sila na dapat ang manabat ang ginikana. Kay diri gapati ko nga kun amo ni ang layi makatropa nga ipatuman sa puso't Pilipinas, din tabo ang ginikana nga madlok man nga tudloan disiplinahon nyo to bata eh man.
0: Diba?
1: No? Balik man gyapon us ginikanan mo kun ano ang ginhimo sang bata, ginikanan gyapon mahimos sang ginpangrawit ya. Kung ano itong impang buhat niyang mga kasalanan, ginikanay niya managyapo ng mahipid, mahimos siya. Alas 11:18, mga katropa, siling ko, sugpunan ko ning atong diskusyon. Kay later, mga katropa, direct ko magbalik sa kay attorney Carlos Sarate, no? Dapat ginman bila i-amend ang R18591 ako ng illegal possession of firearms. I mean, ang illegal possession of firearms, mga katropa. Paghupot sang armas tutang. Kahit may iban nga mga individuals nga nagaduso gani nga dapat maging non-bailable ang paghupot sang loose firearms sa katawo. Magsiling kita loose firearm, wala sa nagkakaigong ang dokumento. Illegal lang imo nga paghupot sang armas tutang. So ito mga katropa, before ko pala na mag-proceed sa pag-tagsang commercial, no? Are, siling ko, natapos na na itong 764, mga katropa, sugpunan tani, idri kita malumpat sa No Lives Matter naman nga grupo. No Lives Matter. Grabe, no? Sa pangalan palang dahil niya, No Lives Matter. Tiwais lelabot, ya kung sino ka na. No? Kaya mga katropa, ang No Lives Matter, o kung ang NLM, gani, ginatao, ginakabig ni nga misanthropic organization. Anong word nga misanthropic? Came from the root word nga misanthropy, nga muli siya makatropa, ang general hatred, dislike, or distrust of the human species, human behavior, or human nature. Te? A misanthrope or misanthropist amuna sa ang tao nga nagahupot o kung nagabatsyag sang sini nga balatsyagon. Te? O misanthrope ka? Way kaga pati or akig ka sa existence ang tao? Way mo ginarespeto ang human nature?
0: Sentro!
1: Te mga katropa, kung namuning imo nga mindset, dito, di, ang pagpatay hapos lang. No? Maybe I don't know. There are some murderers or killers, mga katropa, nga basi, amuni, ang ilaya, nga paglantaw. And, amunang logo sa No Lives Matter, NLM, mga katropa. So, tiyari, amuna itong misanthropic, mga katropa, kay gapati ni Shiraya, mga advocates ni sila for violence, terrorism, and destruction of humanity. Grabe, no? Human extinction o kung term, mga katropa, di ba may homicide, may genocide, pero ang No Lives Matter, sila ni ang mga advocates for violence, terrorism, and destruction of humanity o kung ginatawag nga omnicide.
0: Centro.
1: Grabe, no? Ang core principles, mga katropa, sang No Lives Matter, amuni ang ginatawag nila nga radical nihilism. Te magsiling kita ni nihilism, why niya nagapati dan sang existence, sang moral value, truth, knowledge, or related concepts, mga katropa, nga which is amuning magadala sang balansi sa sosyudad. Kay bangod nga may mga layi nga nagakadapat tumanon ang isa katawo. Para hindi siya magpinagusto da kung nung buhaton niya, mamatay na sa mga awat na sa, manglugos na sa, kagod ano pagid nga mga kriminalidad nga buhaton niya. No? Mga katropa, in short, nihilism and anti-humanism. No? Ang organisasyon nga ni mga katropa, nakilala ini bangod sa iyang bangod sa ilang nga gipangbuhat nga tikang may kang tanan sa pagpangatake kanga isang ginagroom ang isa ka estudyante o kung isa ka bata, no? And also pagpangbuka sang mga bintana sa salakyan kag pangpangsunog, arson, mga katropa. Ang NLM na ano na ni siya, nagpagwaman sila sa ilang mga manifestos, violent manifestos, nga ginaexplikar din ng ilang mga filosofiya kaangay mga katropa sa assault kag murder. Grabe. So, diri na ito mga katropa, ginakabig nga ang NLM closely ginamalapit nga gina-associate sa peripheral online communities such as maniac murder. O kon maniac murder cult, mga katropa. Kulto. No? Sadistic maniacs cult. Satanic front. Kag 764 nga gin-discussed a while ago.
0: Centro.
1: Sa July 2024, mga katropa, na-establish ang NLM. Considering rin nag-collaborate sa Mordwaffen Division, isa ka European neo-Nazi group. Grabe.
0: Centro.
1: Ang 764, ginaangot man to sa mga neo-Nazi group sa Europe, mga katropa.
0: Centro.
1: Grabe man ining mga impormasyon, no? Ang ining propaganda sang sining mga grupo, ginakabig nila Children on Fire. Okay? Ang mission is to kill mundane people. Okay? Grabe, no? Ang grupo nagapadala sang ilang mga mensahe sa Telegram kag also sa Discord. Sa Telegram, mga katropa, ang NLM nag-distribute sa crime manuals and provides information sa pag-ubrasang bomba, pag-disguise, sa pagpili sa mga biktima, kag pag-recruit sa bago nga mga miyembro para kag matun-an kung paano likawan ang hustisya. Grabe, mga katropa. So, regarding the RISA Institute for Strategic Dialogue, mga katropa, ang NLM, kag ang True Crime Community, nga tagaan taman na atensyon, nga ginalink na ni sila sa 9 school shooting plots nga natabo, mga katropa, sa Amerika. Wala gin discuss, no? Kung sino ning founder sini. Pero mga katropa, may ari lang dire. Ang logo sang NLM nga ginapresentar ko sa karon, ginhimo ini ni Joseph James DeAngelo. Oh. Isa ni siya, mga katropa, ka serial killer, serial rapist, kag former police officer sang Golden State Killer. Amo ni mga katropa ang original nga Night Stalker. Dito ginakabing ni siya nga rapist. Nga siya mismo, mga katropa, nag-commit sang 13 murders kag pila ka mga rape kag pagpangawat, mga katropa.
0: Sentro.
1: Ariyo. Amo ning tsura. Amo ning logo. Once nga makita nyo ni gani, sigurado tap na anyo ng kabataan nyo.
0: Sentro.
1: Amo ni, mga katropa, nga mga logo, ang 764 at Toto Kainag, ipakita taman ang No Lives Matter. Amo ni ang tsura sang No Lives Matter. Once gani nga may makita na kamo nga may amo ni nga mga logo sa mga ginalantaw sa mga kabataan nyo, nungka na kamo.
0: Sentro.
1: Dapat mangin aware na ang aton nga mga ginikanan kita, mga katropa, bisan sa aton nga mga pangidaron, dapat mangin aware na kita. Kay isang una ya, lain yang recruitment mo, pasahan ka di isang papel, subong yung mga katropa, easy access, very fast pa, mga katropa, no? Karapid pa sang recruitment, ang membership kadasig lang. Tanandaan niya, dinasigay mo. Eh, amo ni subong, mga katropa, ang influence sa kabataan, sa lipot nga tion nga sila mismo na-expose, dako na na ang impact sa ilang nga psychological sa psychological aspeto, mga katropa. De, deserve as inspiration to them.
0: Sentro.
1: Tagaan na sila nga, oh, you will become a hero kay bangod nga ikaw ang nagimo ka sa amuna, may reward ka or whatsoever, dala mga katropa nga mga bagay ikaw mismo ang mangin para sa imo nga grupo nga ginsudlan kag nag-impluwensya sini sa imo, mangin madinalagon ka sila kung sila pablado hero ka sila. So tiyan mo ning aton dapat bantayan. Tay, mga katropa, kung ma-influence gid man ang ining mga grupo diri sa Pilipinas, di na ni sa lahog-lahog nga issue sa karon.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Dapat na mga kabataan nga involved ni ang access sa cellphone lang taon tata. Diba, si mga katropa, dugay na ni sila exposed diri. Alas 11:27 magapos kita for a while, supunan tani karon ng ibang pagid ng mga topics and discussions pag balik sa sentro.
0: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
8: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legare, isa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa heart, sa aton sa brain, kag sa aton sa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin na E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para may prevent na to nina tungod siya sa ring omega-3.
4: Southern Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
3: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa ring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Xanthan Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Xanthan Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Xanthan Plus Coffee Mix, Xanthan Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Xanthan Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia.

XFM time, alas 11.38 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang sentro. Sentro! Kagpadaan niyo din ako, upod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun, din kita mag-proceed, no? Kay Basikondo, ano, try ko na lang si Attorney Sarate kung pwede siya, no?

0: para ma-discuss tani mga tropa. Ang pag-amend bala mga katropa sang lagi, no? Mga katropa sang RA 10591, especially sa paghupot sang sambit ning mga armas. Okay na si attorney. Okay, mga katropa sa piyak linya makopo naton si attorney Carlos Sarate, no, sa piyak linya. Central. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kopod mo sa buong si Katropang Andrew. Attorney, good morning.
1: Good morning, Katropang Andrew. Good morning, mga kasimanuwa sa Dira sa Bacolod.
0: Okay, attorney, thank you very much for your time, attorney. No? So, after isang insidente dito sa Zamboanga, bala, attorney, sa paghupot ni sa mga armas, bala, kahit ito mostly mga government employees ang iban kang attorney, no? Pero sir, tapabor ka man balayhan nga kinanglan nagid mi ni Liwaton or i-amend ang aton nga mga lay regarding sa pag-possess ng firearms, attorney?
1: Well, balaan mo sa tropang Andro, very simplistic na ang mga solutions, no? Na bangod nga may mga incidents of shooting, ay amenta ang ipingalay. Pero dapat siguro ulang taon dira, ano ba lagi ang ugat ang sina nga problema? Kasi kung ulang taon mo, ang amended gun control, binasiging nila Robin Padilla, reclassifying illegal possession of firearms, no? So, amo na nga ang ibang nga klase sa firearms, allowed na sila nga maka put up some bail, no? So amo nang essence kini ya. Pero dire, ang makita mo naman dire, ining mga shootings sa Zamboanga, kag dito sa Eastern Visayas. Ang mga involved dire na mga baril, parang licensed firearms.
0: Okay.
1: These are not even illegal firearms, licensed firearms in

0: kami na dapat kung may ara kasing baril, kung madamo ina ang baril, may butang ka, may lugar ka na kung din ibutang mo ina na very secured.
1: Oo.
0: So, that's probably the problem. So, hindi nga immediately, ay, may anong himonyo sa existing na may i-ano nyo naman, i-amen, make it harsh. Na ang experience in the past, itong hindi mo ina non-available, damo man ng mga ordinary Filipino people na wala siyang tala, pero gintamnan siya sa baril, hindi na siya makabail.
1: Gani man.
0: Okay, gain pa si Manggan siya nga illegal possession of firearms. But now, amente na, no? Kasi kung depende sa classification ng baril, ang iba, non-available kinapon, pero may mga may mga certain kinds of firearms available safe.
1: Correct.
0: At charged as ang possession. No? Pero as again, as a an advocate for reforms dira sa gun ownership, no? Ang ilang taon din siguro paano gin-implement ining mga existing laws pero, no? For example, during the time of Duterte, din may amendment mas lagi din mo. No? Gin-allow ang isa ka individual to hold many firearms. Hasta siguro 50 ka firearms, pwede. No? Pero may mga ano nga requirements sila and we are not so sure if these requirements are being implemented fully. No? Alam ba, dapat may ara kasing secured na daw ano ba daw vault na kung doon dito mo ibutang mo nga mga baril. At ang nakita na atong karon even with this licensed firearms nara sa kamot sa mga license holder may mga problema kay ang mga minor mismo nakaka-access sila.
1: Pero Counselor, I mean attorney, sorry. Attorney, ang imuning pag-assess niya nung gini ng do alarming na gid man ni attorney. Ang muning mga bagay subo. Kay do kahalog na gid katama mo.
0: Well, it's a complex problem, no? Kay hindi mo lang nasadang taon sa problem ng gun ownership. There is also this problem now, phenomenon related to any violence in social media.
1: Okay.
0: They have access, no? Tapos, siyempre, ng taon mo man ang isa din sa phenomenon dira, ining prevalence of culture of bullying sa mga eskwelahan. In-express mo na. Pero siguro ang isa dito sa major na ano sila ng taon ang message mula sa una ang gina-implant natin sa mga hindi lang sa mga minor kundi sa mga tao na it's okay to kill na ang culture of kill so even the minors now siguro pa ang siguro isa sa ano na ang tao nila sige na daw isa lang kag video game.
1: Yes, sir.
0: At ginatula nila dra sa internet. Wala na sa ila to na it's not good, it's bad, it's wrong to kill person at at a person. Pero especially during the previous administration ni Duterte, no, na daw normalize ang killings, no? And in fact ginormalize ang mag-hire ka sang assassin. So, si Vice President Duterte mismo, Tarzan Duterte, sige nga, may gin-hire ko. Kumapatay ko, may ipapatay ko man din si Presidente, si First Lady, kag si Speaker. So, ina na kultura, grabe ang impact sina, especially sa mga vulnerable minors. If you can, pag makita mo, mabutugan mo yun yung mga leaders natin, ang presidente, ang vice-presidente, ang mga official natin, so okay lang sa ila ang healing, can you blame the minors? So, ang tingin ka rin sila, katropang Aldo, ginagaya ng mga bata, ang ginagawa ng mga matatanda,

0: So, isa na sa dalong gid na problema nga dapat natong solusyonan. Mm-hmm. Hindi lang ng knee-jerk reaction, ay, amen nato nining layi, imamen nato nining policy on possession of firearm.
1: Correct na. Amo gani, attorney, but ti subong attorney, pabor ka man layan sa kung naning ginabuhat sa gobyerno. Takay, attorney, ang ginalikawan talang ba si bala may, ano ni, ng masunod-sunod bala kay doon may mga kapikat, ano na kuno, may mga kapikat something, mga reaction? Or the domino? Oh,
0: ano ginaya? The possibility is there. Bangod, it's the prevailing culture, no? Nawaay naton gina-arrest, ginapabayaan naton, no? Started years back. Hindi mo lang na sa karon ng administration gitya. It started years back, no? So ang how to address that? Dapat comprehensive ang pag-address mo. It will take education, it will take strict enforcement of our laws, no? And talagang ibalik ang values nato, ibalik nato na ibalik ko dito sa issue ng killing is
1: yes,
0: not
1: sir.
0: Good. Masama, hindi maayo inang pagpatay. Ang violence, hindi natong ginaglorify dapat ang violence.
1: Oh.
0: Eh, grabe, especially in the previous administration, ginapalakpakan pa si Rodrigo Duterte kung sige niya, faction niya ini, faction niya ina. No? But subliminally, may ano ina, influence ina, may effect ina sa kultura ng tao, sa pag-iisip ng mga tao.
1: Correct, sir.
0: So, hasta karon. No? So, ina, siguro, ganyan, it's worrisome, no? Especially ng sumunod mga kapikat, no? But again, it reflects the kind of situation, it reflects the kind of environment na kung diin ang aton ng mga kasimano, especially the minors, are now being confronted. No? Sabihin niya, halimbawa, may problem sa bullying. So, kung dinabuli ka, instead na isumbong mo ini sa authorities, no, para ma-address ini sa school teacher, sa principal, sa parents, no, ibutang mo na lang sa kamot mong solusyon, ginabuli mo ako. May baril-baril si tatay, oh.
1: Correct.
0: Anyway, nakita ko man ini sa TV, nakita ko ini, tapos siling ni official, okay man lang magpatay, di. Amo na yung solusyon ko. So, ano ginagawa? Dako ka problema, ginaya, katropaan, bro.
1: Correct, kid. So, attorney, ano na nang ano to subong, no? Dapat na ni attorney mangita sa paagi bala mahimos ang layi nga ang mga parents sa mga bully sa mga manabat bala sa mga actions ang ginimo sa mga kabataan ni Labla attorney, no?
0: Well, no. Ang balik ng gidyapon sa how paano natin ginpatako ang aton ng mga minors, no? But again, influence na sa ang environment sa community, no? Hindi mo man abil na ano ina na disengage sa ano ang realidad sa komunidad mo, no? Ang environment na kung dinara ka, no? Kung itong that environment ginaglorify ang violence, ako na ang imong attitude sa paglalanta mo sa mga sitwasyon.
1: Yes, sir.
0: So, dapat si ano ginagawa na it will take a very comprehensive solution gidra katropang ando. But you know, pwede mag-start sa mga small steps. Halimbawa sa eskwelaan, dapat i-strengthen ang security measures. No? Ang problema, kaya halimbawa, in this case, siguro kay anak din isang pangranon, pag sunod kang iya sa lakyan sa eskwelaan, why na ginagawa? So, ano, doon nakasulod ang iya na baril sa campus. Pag nadala niya dito sa ilang classroom.
1: Okay.
0: So, tumong siguro siya na, yung mga security and measure is strengthened. Tapos, yung mga gun owners, no, dapat siya, pwede nga, basta nakakagaan na sila lisensya, nakasemino na sila,
1: yes,
0: it's there, no? dapat may mga strict ano kid regulation especially in the ownership of gun no kay sininggan nila hindi mo na sala sang trail daw sala ina gid sa the person that pulls the trigger it's very simplistic no kung subong lang na sina no
1: Okay, sige na. With this, attorney, thank you very much for your time and for this ideas, mga information nga ginpalabot mo subong. God bless you, attorney. Salamat, kid. Good morning.
0: Salamat, Dr. Pangando. My God.
1: Thank you, good sir. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro. Makatropa ito na batian si attorney Carlos Isagani Sarate. Amo tayo makatropa, ngiya nga gusto man tani, no? Ipabutsyag for the public and also amo na ning tion eh. Nga dapat naging bini makatropa ito na ansang husto para mauntat, matap na ni makatropang nasambit ni nga mga nagalapta sa karoon nga mga insidente. Ito, parehas lang lang makatropang nga doon nag-haboy katabi sa upos kasi grillo or may baga dabi nga naglabot na makatropa sa gakaging hilamon or mala. Muna ang balam nila makatropa mo, ano? Ang maka-spread, dasig mag-spread. Spread like wildfire. Kiti, dasig mo. Kaya mo na ng punto din ang makatropa. So, paano na siya tapnaon? No? Kaya iti kisa makatropa, may style ng iban sa mga countries wala nga naka-experience during wildfire. Especially sa mga, kaya kumpisa na sa mga, doon sa grassland, bla, no? Ang mga hilamon, gamala, gakaging, iti, flammable na yan, dasig na siya makatropa, mag-dakop sang kalayo, bisan baga lang na. Sa padanting hangin, grabe. Pero makatropa, ginay mo na sa bandera. No, samtang nagadagan ang kalayo, ut doon na nila makatropa, may ibutang na sila or makot-kot na sila sang madalom, balang na do kalog-kalog para ang kalayo hindi na mag-dasig pa. Pero ganito, isa kung kontra mo naman ako ng hangin, blamadlos, bao, tayog pag inang ihaboy ang hangin, tayog pag inang malabutan sa baga. Mga katropa, no? But ang ato na gitmendri is tinutuyo, dapat ang aton rin mga naton rin nga ginapuntos si istorya ta. Ang gobyerno sa Pilipinas, mapangita na gid man dapat sa solusyon. Ay, ugali, no? Kinanglan ta na ni matap na. Unta-tunta. Kahit yung mga katropa, kung balikan ta to ang mga nagligad ng mga insidente, kaangay sin eh. Puro tanan, empleyado sang gobyerno ang ginikanan sang sining nga mga kabataan nga involved. Te, ang tiya, to sang bata, to sa Tacloban, polis. Ang tatay, subong sang sining nga bata, sa Zamboanga, isa ka chief sang customs. Okay. Amuning dapat tunaan. No? Kaya iti, ang involved mga ilang ang mga guardians, puro tanan na sa gobyerno, gulubra. Centro. Alas 11:55 na ang oras ko dungin ako labos na, pero makatropa, ang discussion tani about sa mga iban nga mga grupo, bilang ang mga nihilistic, violent, extremism, discuss tani buwasog po nang tani. Kay damo ni sila, dopilan sila kabilog rin sa listahan kung nga nakita ko din eh. No? Makatropa, buwas diskusyon nanta ni, talakayan tayong order of the nine angles. Buwas. Amuning sugpunan ta. No? So ito yung makatropa, mga produkto sa ES12, mabakalin nyo tanan sa ES12 Wellness Center, ginamtahan rin sa Dalan Lizara, Esparaga 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Centro. And sa mga katropa natong dranga naga-monitor, good morning. Sa mga katropa natong dranga naga-tutok, sining oras, no? Standby kay nagidugay magabulos ng XFM Network News, mga katropa, for the regional and national news. No, good morning sa mga katropa natong dira. Kay Dominic Acomodar, Wilma de la Peña, kay Lin Antonio Talde, kay Ivy Alvarez, Vince Dayuno, Jessica Gonzalez, Nina Katoliko, Rihanna Destro, kay Mayna Dumipi. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Centro. Standby kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyong anchor band si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapastamad din may ngunto and God bless us all, mga katropa.
2: Andrew Burgos. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sang ordaryong ang kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. ipatid lang sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na may anggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sanson kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Sanson Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Gary, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: symptoms persist,
11: consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
11: Sanson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, ipay-dipagig ko sa mabatean ko ng Sanson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na, ara na sa kape ang tanan na ginapang

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting, bro!
2: US women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay sabay niyo po napapahinggaan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balag.

natin sa report katropa hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tuma sa second quarter ng 2026 ayon nga sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.

0: Ayon yan sa quarter 2, 2026 tugon ng MISA survey ng Actor Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 55% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasa survey ng July 411 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Patropa sa balita para sa nagkakaisang Pilipino at para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Media Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
3: Mahigpit naman na minimonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng manawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacanang, may humigpimulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maraming tubig at makaramdam ng simptomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacanang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubog syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
3: Utos ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. around-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitarang spillway discharge. Ayon sa Malacanang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs na mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr., layo na hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala. Kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawin mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga mag-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bubuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidente yung kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan diin ng PNP na ang kalagaan ng mas mahigpit na regulasyon at responsable pagmamayari ng armas. Para sa Takay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaliktad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaltico na si Oily Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor habang sinabi ng ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
3: Idinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, mga katropa, sumasailalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawa na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza. Kanya pong unang salaysay tungkol sa muna ipagdadala na ng mga malimanetang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri ay mapang ebidensya at impormasyon kagay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
3: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin pagsa sa publiko na impormasyon tungkol sa kanyang kinanselang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Tapunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturi ni Tapunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung iyaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Herville Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Tapunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabayan ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News na papakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo, at sa 89.5 XFM Pagadian. Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 polis si dineploy. Katropa natin sa Balita Army Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private schools sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pagpapatrulya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ang mga pulis at mas mabilis silang makaresponde sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy naman nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugaling ng Panginoon ng Santo na vitamin C ang alkaline base ng vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Sa tropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: The Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahinga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Bonavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahinga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inakasa ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagtanungan ni Mr. Bienvenido Marius Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat ito may sumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin naman na ito mapaglilingkuran dahil sa may struktura makatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang mahintay ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Maglalako ng pandesal, patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: On arrival sa pagamutan ang isang nagtitinda na pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Dumalabas sa investigasyon ng autoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinaginalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect. Bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinaghihinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas.

0: tropang Erica ay nasang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa laing 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, nasan nanghihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Ngayon man, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, particular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16.

0: ang balita international, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents ang nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng Bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa Ditsante ng Premium D3, lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa everyday. Ako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas sa momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo at inaasahan pong harap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernesan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin katropa sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City at sa 106.5 Rojas Capiz.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan ng Agosto 2026.
3: Isang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay. Exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa,

0: Ani kamu magitraman sa Zantong at XFM libo-libong papremis.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 booster sang Santon Gold Capsule. 1 booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sa climate change. Oh. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadungong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing lawas. Magatudlong man sa maibid kag natural yung mga pamaagi agad malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, mag-apakigbahin sa inyo, sa pinas sini ng mga pamaagi, natural sini nga mga metodo, sa pagpabakod sa aton sini nga lawas, pinaagi sini sa pagtukib sang mga sikreto, sa likod sini sa mga tanong, mga bungang kahoy, mga sangkap sa aton sini nga kusina, nga ihan kadamo sa aton sa nagabalik-balik ang mga sintomas nga nabatyagan. Nagalibog ng ulo sa iban sini kung ano balang ilan sini buhaton sa mga sintomas nga nagadisturbo nagapabudlay sa ila. Samantala ang iban gali sini ara malang sa aton sini kusina, pwede malang gali naton makaon lamang. Nagkulang lang kita sini sa pagtuon, pagtukib sang mga pamaagi. Anong aton sini nga buhaton? Mga metodo sini sa pagpreparar para manginipiktibo sa aton sini nga ikaayong lawas. Especially pag-abot iya sa prevention. Kung may ginabatsag kita, makabulig para kita ang madasig maumpawan. Sa kung ano man yung mga sintomas o kung mga sakit nga aton sini na batiagan. Ang aton gali sa nga pagmangalagad, live man niya mabatihan sa tanan niya mga XFM stations, at dali sa bugo sa nga isla sa Panay. Dala sa aton sa nga 96.5 XFM Kadibo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, pagdira sa sudad sang Bacolod, 96.7 XFM Bacolod, kag sa tanan niya mga XFM stations sa Negros Island Region, and of course, dali sa 100.7 XFM Iloilo City. Kag live magitang babatian na makitaan sa mga Facebook pages sang mga XFM no nga ginapamatian ninyo dira sa inyo sini mga radyo ko na ginatanaw ninyo dira subong. Kag diri man sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Ayan, may mga pamangkot ka mo sini o kung problema, ginabatsyag sa inyo sa ringa lawas. May mo nalang isend dari sa atan sa ringa text line para nga basahon na ton. Samtang kita sini ang naga. Talakay, salot-salot lang na ton. Sa atan sa ringa talakayan.

Nandan na yan yung certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton siringa pagpangalagad. Isa na naman ka napapanahon sa ning atupiko ng aton siringa pag-aistoryahan. Nahanong din sa mga kombinasyon naman sa ginatawag mga pagkaon nga makapayo sa aton siringa lawas. Kung may mga combo or may mga combination gali nga makapabalitian sa aton, magaduloong sa aton sa ginatawag hindi maayo kondisyon sa aton siringa lawasan, makapalala sa kung may ginabatsag na lang kita sa aton sa nikalawasan, may ara man gani sa ginatawag combo, mga pagkaon nga kun aton ini kombinaron ang mga sangkap nga ini, makabuligili pabakod sa aton sa ninga lawas. Kung may mga food combo nga makapabalatian, makapadiabetes, makahatag sa aton, kung makadulong sa aton sa pagluya sa aton resistensya, makapaburon sa aton sa nga panulukan, o kung makapataas sa aton sa nga blood pressure, may ara man gali kita sa isang food combo, especially vegetable combo for our health. Particularmente, ang aton sa nga pagatunan subong food combo or ginatawag vegetable combo ang makapaayo iya sa aton sininga kurason o kon sa aton sininga heart health. Pero nga ang heart health ang aton sininga pag-aistoryahan. Tungod nga isa sang makabig na ton o kon ginakabig no sang aton sini nga gobyerno suno sa datos gani nga ang problema sa tagipuson, ang sakit sa kurason sini isa sa nagapanguna sini nga kabangdanan sang kamatayon sa mga Pilipino. In fact sa 2025 gani nagapakita nga sa 2025 ba nga ang ischemic heart disease amo ning leading cause sang kamatayon sang mga Pilipino. Nagapangaduha lang gani diri ang neoplasms o kon cancer kag iban pagid sini nga mga problema. That's why no isa ka rason of course sa kadamo sa mga rason nga bisan hindi pa ini no ang leading cause of death sa mga Pilipino, dapat din niya istoryahan naton kita do sa ano bala nga imbis kun tani nga may potential ka pa, may ginatawag kapasidad ka pa, may abilidad ka pa, may talento ka pa, may kinaalam ka pa nga pwede tani makontribuer sa susidad. Pero tungod sa hindi ang mga lifestyle, perhaps tungod man sa aton sa mga weakness pag-abot sa nisagana sa kaon, mapalipot ang aton sa nga kabuhi. Nga suppose kung magiyahan kita or madugangan pagin ang aton nga kinaalam, mas mapalawig-lawig man lang ang aton sininga kabuhi. Labi kaglabaw sa tanan, ini balang mahibalaan aton ang dapat, kaya hindi nagkakadapat pag-abot iya sa paghalong sang aton sininga kurason o kung sa aton sininga tagipuson, para nga hindi kita mangin isa sa magdugang sa biktima sa problema sinisa tagipuson. May kilala gani ako sininga sininga Doc Abimon, every time. Sa kada makabati ako sang huni, sang uwang, sang ambulansya, nagapasalamat kid ako nga hindi ako ang isa sa sakay dira, hindi ang akon sini kapamilya ang sakay dira, pero at the same time ginapray ko man ang karga sa ng ambulansya nga kun tani mahatagan pagid sang dugang nga oportunidad kun tsansa nga mag-ayo pa kag mabag-o ang iya sini nga kaugalingon kag ang iya sini nga ikaayong lawas. Ganino sa aton samtang kita pagsik pa pinakamanami naton nga mahimo, maintain ang aton sini kapagsik, maintain ang aton sini nga kapagros, maintain ang aton sini nga ikaayong lawas, pinaagi sa padayon nga pagtukib kun anong makapaayo sa aton sini lawas sa pangkabilugan. Particularmente ang aton sini pagastorihan ha sini edisyon sa aton pagpangalagad ang vegetable combo for heart health. Particularmente, may duha kita sini kautanon nga pagatunan nga ang kombinasyon nila sini makabuligid sa aton sini nga kurason. Amo ni ang kombinasyon sang ahos kag sang balunggay. Ano bala ang benepisyo sini sa aton sini nga lawas? Pero antes sina no, magambag ani kita nga ischemic heart disease nga maning leading cause of death sa mga Pilipino no. Maning kondisyon bala nga kon sa diin ang kurason sini hindi makakuha o kundi masuplayan sini sa nagakaigo nga dugo kag oksihina o kung oxygen tungod ang kaugatan sini nga nagasupply mismo sa kurason na, kaya ang kurason na ton nagapump ni sa dugo pagkadto sa aton sa nga kalawasan.

0: no sa bilog nga lawas naton. Pero siya mismo ang nagakinhanglan man sang dugo para nga mapabilin kag mapadayon ang maayos sa ni nga pag function kati may obligasyon man sa mismo saya sa ni nga kaugalingon o kung sa sini mismo nga organ para mapadayon ang manami sa ni nga kondisyon. Pero once gani karon nga ang ugat dira o kung ginaagyan dira sang ginatawag dugo kag supply sa ni sang oxygen, ang mag-amat-amat gani karon gamay ukon mabarahan dira na naga sugod sini ang problema. Amo ini ang ischemic heart disease kun ang ugat nga nagasupply sa dugo sa aton mismo nga kurason nagakitid o kun nagakipot kag mabarahan te ang iban sini no makabatyag sang pagpalanakit sang ila sini nga dugan no kun chest pain or may pressure nga mabatyagan sini sa ila sini nga dugan. Ang iban sini nabudlayan maginhawa or may shortness of breath te iban sini no heart attack kag ti in severe cases nagakadto ini sa pagka utod sa aton sa nga kabuhi o will result in death. Pero ini nga mga kondisyon o kun ini nga problema sa aton sa nga lawas pwede gid naton ini malikawan pinaagi sa healthy lifestyle. Ti magambal kita karon nga heart health ti botang balon sini kun paano ang aton sini nga kurason sa pag-function sa iya sini nga paghimo sang iya sini nga buluhaton sang maayo pagdala sang kun pagpam sang dugo sa aton bilog sini nga lawas para nga ang lawas man naton mangin healthy man, mahatagan sang nagakaigo nga nutrients, madulungan sa nagakaigo sini nga oxygen ang mga organs, mga parts ng lawas nga nagakinahanglan nun sini ginakargahan sang oxygen ng aton sa nga dugo para nga mabadala sa ginatawag bilog aton nga lawas kapag katapos ang mga higko man sa aton sa nga lawas ang magather man kagma tinluan na no sa aton sa nga kalawasan. Pero ano balang ang butang balon kung healthy ang aton sa nga heart? Kagano man ang butang balon sa nga kung sitwasyon susulod kung unhealthy ang aton sa nga heart. Kung healthy gani ang aton sa nga heart, butang balon, mahapos siya, nagabumba, kaga, nagapailig sang dugo sa bilog na aton sa nga lawas. Blood flows smoothly through clean blood vessels. Kaga ang aton sa kurason hindi trabahuso. Samantala, ang unhealthy nga heart, kabalis karan naman siniya. Kay kinanglan niya magtrabaho sang dugang pagid kaysa sa healthy kung tani. Ang aton sa nga heart has to work too hard sa pagpump sang dugo tungod mahimo ang kaugatan naton nga ginaagyan sang dugo ang nagamat-amat na kitid o kung gamay sini ang alagyan sang dugo tungod sa mga barabara dira kag hindi smooth ang pag circulate sini sang dugo. Kasubong bala sang halimbawa ano kung healthy nga aton sa nga heart kasubong na sini sa ginatawag matinlo nga hose o kung tubo ginailustra lang nato na para mahapos mention dihan ha nga mahapos ang circulation sang tubig. Pero ang unhealthy heart naman naton kung naribuwa, mahigko inang tubo, damo siyang bara, damo siyang lagdo, dira, budlay, kag hindi maayo, kag hindi full. Ang ginatawag pag-circulate sini, kung pag-ilig sini sang tubi. Di mo na nga trabahuso man ang aton sa ringa heart. That's why, no? Kung tuman ka trabahuso, ganun yung aton sa ringa heart, nag-enlarge man ina siya sa aton sa mga tagparamati compared niya sa mahapos kung tanin niya sa nga pagtrabaho kay matinlo ang aton sa nga kaugatan. Pero nga atuman ka-importante ang aton sa nga kurason. Tungod nga kundi, hindi na mayong kondisyon sa aton kurason. Kung halimbawa, mahina na nga aton sa nga blood circulation. Butang tabi, may pilas ni ka mga barabara o kung nagagamay ng alagyan sa aton sa nga dugo sa aton sa nga kaugatan, madali kita sa ni makapoy. Pabalik-balik ang pagpinot, pagsakit sa aton sa nga dughan kag hindi kita makasigurado kay basi ano man nga oras halin sa pagbatyag ni mo sina basi nga maatake ka sa kurason o kung ano man nga problema sini ang mahimo matabo sa aton. Kapin pa ang balsang kilala ko May mga handom pa kas kabuhi, dok mo. Amo ganing nga sila niya, gintinguhaan ko gida nga magsunod sa healthy sininga lifestyle. Kag ang husto sining nga makombinasyon, ginasunod to gid. May kabataan pa, kuya. Gusto ko pa yung makatapos, bata, kas magka-doktor ya. Amo nang isa ka manami na to, ang sininga motivasyon. Ma-inspire bala kita nga maging healthy. Tugod may mga handom kung lalabuton pag kita sa aton sari kabuhi. Hindi lamang sa aton dugalingon, kundi sa aton pamilya, sa aton sari isig katao. Ganit, tama ka-importante ang husto sini nga mga kombinasyon o kung combo sa aton sari adlaw-adlaw ng mga ginatawag ginakaon o kung ginainom. Hatagan talang kung sa example, bala, ultimo sa mga ginainom naton sini nga kafe. Kung hindi husto ang combo, dira, problema gid sa aton sa ninga lawas. Diin pa bala nga nagabatsyag iban sa pagsulab sang sulok-sulok. Diin pa bala iban niya kadamo sa mga complications nga ila sini mabatsyagan. Tungod sa hindi husto sa ninga kombinasyon, ha? Gamay nga kape, damo ang kalamay. Amo ni problema sang iban na, no? Muna nga bala noon ganin na to, Andre, upo kay Sir Josiel, kung gaupo kita programa nga hampalontan lang, hindi ta mga pi, mga lamay na lang ta. Kaya laban pang kalamay kaysa sa coffee. Pero kung hustong kombinasyon, like for example, ang aton sa ringa, Sunthorn plus coffee mix. Nami niyo kumbo, kaya nga man, ang kombinasyon sa ringa, may protein, plus may fiber, plus lecithin, plus isoflavones. Kadamos ang binipiso sa ringa sa aton sa ringa lawas. Dira pala daan sa protein, dira pala nga daan sa ginatawag o fiber, makabulig din para hindi kita madali-dali gutumon. Therefore, malikawan aton ang tentasyon sa sige timo-timo. Kung sige kita timo-timo, hambal sa mga katigulangan sa na, kung may mga edad-edad na, bawa ara naman, no? Wahay naman pahuway ang galingan. Di problema, gina sa aton sa ringa tiyan. Risgo sa rin sa aton sa ringa blood pressure, gataas na risgo sa rin sa insulin resistance and type 2 diabetes pag-abot sa isang panahon. Nga mahimo na itong malikawan, kung sa simple malagaling na pagpangafe, pwede kita mag-inom gali sang kafe nga may combo nga makapayo sa aton sa ringa lawas, pati sa mga hormonal imbalances, pati sa high blood pressure, kaya nagabulig pa nami sa aton sa ringa blood circulation, nagapamagaan man sa nagpanami man sa kondisyon sa aton sa ringa korason, ang ining isoflavone, sa glycine, combination plus fiber plus protein. Kagang manami pagin sa ni, kay wise in caffeine, bisan kabataan sa ringa lima katuig, pataas, pwede ya makainom. Pang bilog nga pamilya, pwede sa kabataan, pwede sa ginikanan, pwede sa mga hamtong, pwede sa may mga edad-edad na. Ah, kati kadamo sa beneficyo sa bisan pa gani sa aton sa ning brain and memory, may beneficyo ini tungod sa lecithin, ha? Muning manami yung kombinasyon. Like for example, mahilig ka man sini mag-inom iya sang ginatawag caffeinated nga coffee. Pero kadamo na, no, sang naka-appreciate sa nino sa aton sa ring Sunthorn Gold Coffee Mix nga man. Hindi lamang sa sabor, hindi lamang sa aroma, kundi sa benepiso sa lawas. Ariya pinasahi man niyang combo sa ginatawag coffee. Kaya raman ang aroma o kung nakahumot sa matuduod na kafe nga naandan mo. Araman ng sabor sa matuduod na kafe nga naandan mo. Pero ang manami lang dari, kung may kombinasyon pagid o kung gindugang pagid sa combo, maglawas may vitamins plus minerals plus glutathione plus collagen. Amo ni manami yung kombinasyon. Kay samtang nagaedad kita, nagabulig niya nga bisan pa ano, ha? Kahit kung nagainom kita sang kafe, kasubong ginapasudlan na itong sandugang collagen ng glutathione na itong saling alawas, bisan pa ano mapahinay niya ang pagtigulang. O kung tanawon ka bala nga daw tigulang na kay kurinot na imo panit, medyo hinay ka na maghulag kay luya na imo sini mga joints na gasinakit na dira. O kung tiga na hulago ng imo sini nga siko, tuhod, butkon, tungod nga nakulangan ka sa collagen. Nagakurinot na imo sa ringa panit, nakulangan ka sa collagen, damo kakaroon sa mga dark spots sa panit, nakulangan ka sa glutathione, damo sa dapat tinloan sa lawas mo pero di makafunction mayong liver kati kulang sa glutathione. Nga mahimo galing na ito nire kung ginapasudlan na ito sa glutathione at collagen, adlaw-adlaw kun nagapangafe man kita gamit sini o kung naginainom na ton sini Sunthorn Gold Coffee Mix. Sa mga nagapinangita, gali, kadto ka mo sa mga butika, available na liwata. Nga ton sini nga Sunthorn Gold Coffee Mix, may ara kita sini mga No, caller, kag-texter nga, nagkaka-stress sila iya sa Sanson Gold Coffee Mix. Ha? So, kung ano man nga man nagkaka-stress ka mo, nagkaka-stress ka may dok kung naubusan. So, para hindi ka mo ma-stress, kagini mo sa ibang sa di, para hindi ma-stress, magbakal ka din sila, ginadugangan nila, para nga may reserve sila. Instead, isa lang ka-box, sa ibang nabakal doa ka-box, tatlo ka-box, apat ka-box, kagang ibang pag sa ni abroad, nagpadala pag-ibang pila, kuntingob. Sa pagbalik pala sa mga upo niya naguli alin sa Pilipinas, pagbalik nagapadala sila sa Sanson Gold Coffee Mix. Sige, iban pagit sila ng mga product, ano? Even Sanson Plus Coffee Mix. Amo ni mga manami, iya kombinasyon sa aton sa ningalawas. Kaya sulitun ko, kung may mga food combo nga hindi makapayo sa aton sa ningalawas, may mga vegetable and may mga combo man yung makapayo sa aton sa ningalawas. Let's say, or take for example, hindi kagaman sila mag-untat sa pag pangafe. Pero nag-worry kasi niya nga tungod mahiligon ka sa tamis, basi bala magka-insulin resistance ako, basi magka-diabetes ako. Pero bimyo kong nano, ang iban sina, nga wai pa sa may ginabatsyag nga sintomas, bisan balaan nila nga dito sila padulong, bayan lang anay, total do, okay man, makaya-kaya pa man. Husto hindi, sa atuan sa mga tagpalamati, kikadamo sinis ang magbatyag na sa paginulsol o kung magtinguha na kung anong dapat ang makapaayo, kung ara na ang resulta o kung konsekwensya sa mga pagpabaya nila sila sa ringalawas, nga samtang maayo pa sila, ginahambalan man tani, ginagiyahan man tani, nga muning manami para ma-maintain na to ng maayong panglawas. Pero doon na abay sa tao, nga subkutob nga waay pa, no? Kung kaisa, hindi mo kita maghulag, muning hambalbla sa mga may edad-edad nga hindi man maghulag kung dilukpan mo. Hindi mahulat pa kita nga maglupok ugata, maghulat pa kita nga lupok na karoon ng diabetes o kung ng high blood pressure dira sa aton sa ningalawas, mangin kabahi na sa aton sinipagpangabuhi, sininga may maintenance medication kita tungod sinang mga kondisyones, tungod sinang mga balatian, nga pwede malanggali na aton malikawan. Kung ang pila kakausa, especially kung lifestyle ang may labot sina, ma-modify gali na aton o kung pwede man aton gali mabago. Like for example, ang pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Sari damo, pag-in sinay naka-appreciate eh. May nag-message sa itong, tinok pwede ko makainom sang premium D3 coffee mix. Bisan may diabetes ako. Actually, simple mo lang sa bata sinay eh. Pwede gini sa white diabetes. Kaya pinakamanami, hindi pa kita diabetic, nagainom na kita sang healthy nga mga beverages o kung mga ilim nun nga makapaayo sa aton sa ringalawas para ma-maintain ang mayong kondisyon. Hindi nga sa ulihi, maintain na naton sa bulong mga balatian kung ara na kahit ang aton sa ringa lifestyle, why naton sa nima correct. Like for example, ang combo naman niya sang premium D3 coffee mix, Sanson's, alin sa panit sa mangustin, plus may vitamin D3. Ang problema sa kadamuan subong, hindi na bastante ang pagpasilak sini sa adlaw. Nga kinahanglanon, gigkuntani naton sa aton sa ninga lawas para sa vitamin D sa aton sa ninga kalawasan. Pero sa kadamo, sini sa mga rason ng iban, pulaw sa gabi, tulog sa adlaw, tingko ni ma-miss na to ng beneficial sa ni. Pero ang isa ka manami sa nga balita, tungod niya ang combo sang premium D3 coffee mix Sanson's plus may vitamin D3, ginarecommend ko din sa mga tao nga hindi bastante ang pagpasilak sa ni sa adlaw para maka-harvest kung tani sang vitamin D. Pero sa kada higop na to sa ni sang premium D3 coffee mix, nagapasulod magkita sa vitamin na D sa aton sa ningalawas. So at the same time, ang manami pagkita ni kaya ang combo sa ning mga sangkap sa aton niya premium D3 coffee mix, nagabulig pagkita ni pa-improve sang insulin sensitivity para makalikaw kita sa sa insulin resistance and eventually makadto sa sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung aton mapabayaan. Ito mo nang hambal sa kilala. Tangati kung may diabetes ka na, tanhon mo na, hapaan mo lang na. Kikadamo na sa komplikasyon, pero pwede man gali na ito ni na maalikawan. And even kung may insulin resistance ka na, once nga religious ka lang, ukon matutong ka lang magsunod sa mga rekomendasyon na ito. Ano? Kapimpa kung magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center sa inyo sinin mag-inabatsyag. Like kung may insulin resistance ka, plastaran ka dira sa protocol, mga dapat kung hindi dapat mo sininga himoon Para nga madasig maulian ng imo sining nga lawas, madasig karon mo pawan ng imo sining nga pancreas, madasig karon nga maulian ng imo sining nga insulin sensitivity nga nangin resistant na ini no tungod sa aton sining nga faulty lifestyle, hindi favorable sa aton sining nga ikaayong lawas. Di kundi umpawan kita sa aton sining kinabatyag kaghambal sing kilala ko ti kapin pa libre man lang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center sa nagapinamangkot dili kadto lang kamo dira Lunes or Domingo tubto Biyernes, bukas na sila alas 9 ang takna sa aga, tubto alas 5 ang takna sa hapon. Libre ang konsultasyon dira pinagi sa aton sining nga alternative medicine consultant. Ang good news pagidara kay kun magkadto kamo ti mabakal nyo ang tanan yung mga products ni mga na mention na to yung product mabakal nyo ina tanan dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Pero kung dira kamo sini sa Tabok like taga Negros Island Region kamo o taga Ciudad San Bacolod, pwede makamudra yung makakadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang din sila, kung natubang lang din sila sa Marayo Bank. Available man nila diratanin ang mga produkto no ni Yes to Health Incorporated para sa inyo sininga ikaing lawas. Kagti, kumpiyansa kita sinikay, tanan ini sila, aprobado sa nga ton sininga FDA, UKON, Food and Drug Administration. So sa mga butika, mga parmasya, available gid nino tanan-tanan yung mga product nato. Amo na ba lang punto na konbla ng iban sini nagabalatian kakulang malang sa giya sa kung anong husto nga mga kombinasyon kati ultimo gani karon hindi hustong kombinasyon nato sa pagkaon karon problema kita sini sa aton sini lawas testing ya bala i-mix bala hindi husto kombinasyon sang matamis kag maaslom bala i-mix bala nga isa lang ka kaon kag iban pagid sini nga mga sangkap bala nga hindi sila sini match or compatible. Problema kita sa aton sininga panunaw kung problema kita sa aton sininga tiyan. And eventually, kung hindi natin may makorek, nagkakadto sa balatian, tungkol na matamat ginapaluya natin ang aton sininga internal organs. Ukon mga parte sa aton sininga lawas, kag aton sininga sistema sa panggabilugan, kung hindi yung padayo natin sininga mapabayaan. Amo nga, pag-abot sa aton sininga kurason, kinanggit sang husto pirmi nga kombinasyon na sa aton sininga mga ginakaon, mga pangginawi, kag syempre sa atong ginestoryahan subong ang kombinasyon sang ginatawag bumbay or ginatawag ahos kag balunggay nga magkabulig ya sa aton sininga heart health. Correct gid na doc, ako nag-ilis na ko sang coffee ko, ginabulos-bulos ko lang doc sa alas 10, ginsunod ko ang suggestion mo, alas 10 Santhon Gold Coffee Mix, kag alas 2 Premium D3 Coffee Mix. Ba, dok, katawahay lang sa life, dok. Well, sana all. Namitan eh, kung tanan, para sa imo, no? Siguro ay kanagoros ang ginatawag dako ang ginaobligar, no? Panagapun na patawahay ka na lang, but at least, pinakapunto, sinin, nagapang-afe-cafe kita, healthy nyo coffee ang aton sinin nga gina inom. Ako ya dok, nakabulig gid sa akon ang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang problem ko budlay ako magpupo lang gura ako magpamuhin abtan tag lima ka adlaw nagabutod ang tiyan ko nga daw nagatig alay akon hawak lingin na ulo buron panuluk bao dohalo pakiyawon mo yung mga sinto mga sintomas gina sa bagay kati amon ng imo ginabatsyag sa imo sining lawas pero nabuligan sang nagsigi-sigi sa inom sang aton sining Santhon Gold Herbal Tea. Kaya Santhon Gold Herbal Tea amo maning manami yung combo ha combo kon kombinasyon sang turmeric plus cinnamon bark. Ang kombinasyon sa turmeric plus cinnamon bark makabulig para nga magnami aton sininga digestion, para magnami aton sininga bowel movement. Like imnon mo ini limbawa isa ka oras antes ka sini magtulog sa gabi, pag-aga sini mabuligan yung magnami ng aton sininga bowel movement. Hindi ka matingala ha kay matamis ni siya pero stevia ang gingamit sininga pampa tamis. Kagang manami, pagit sining combo, kaya kung mahilig ka pala magkaon sang carbohydrates, damo ka pa kanon sang kanon. Pagkatapos, may dessert ka pagid. O kung may panghimagas ka, o kung pagkatapos kanon may soft drinks kapagid, o kung may kape kapagid nga pwerte katamis. Problema agad sa aton sa nga blood sugar. Timbuok aton blood sugar, pero instead pagkatapos mo kaon, kung Santhon Gold Coffee Mix or Herbal Tea, Santhon Gold Herbal Tea, ang imo sa nga inumon, mabuligan niya para nga hindi magtinimbuok ang inyo sa nga blood sugar. Dira, kung damo ka muna kaon, sa nga makapataas sa inyo sa nga blood sugar. Tungod sa combo sang turmeric and cinnamon bark nga ara dira sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Tidugang mo pagi dira, pila pag ito mga sangkap, ara man ang masustansya sa nga balunggay nga kadamo man sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Ang muna nga bisan, diin lang kita sini magbalikid, ano? Mga ginakaon na ton, mga ginahimo na ton, dapat aragin sa husto sa ninyo kombinasyon. Kag dapat nag-match din sila as much as possible para ma-maintain na ton ang balanse sa ton sa ninyo lawas. Kag pag-abot man sa balanse sa nutrisyon. Like, halimbawa, balik kita sa ton sa ninyo kurason. Ano ba lang nag-aefekto sa aton sa ninyo kurason, sa aton sa ninyo mga adlaw-adlaw nga ginapanghimo, especially sa aton sa ninyo mga ginakaon? Ari ho, kung ikaw sa ninyo mahilig sa mga mamantika, mga masebo ng mga pagkaon, mahilig ka karon sa ninyo mag-order, magpa-deliver lang, text ka lang, tapos i-deliver ang mga combo. Combo 1, combo 2, combo 3. Nga kanamit, ganda, ini mga kombinasyon na, no? Sa aton sa ninyo lawas. Pero too much oil, kag mga fast food nga ini, too much salt, pagid, no? Sa aton sa ninyo mga ginakaon, tilabot pagid kung nagpulupan ni grillo kapagid dira. Tapos, stressed ka, pyerme, kag kung stressed ka, ginapaupok mo sa pagkaon, especially mga matamis, sininga mga kalanon, kag kulang ka pa sini sa exercise, hindi ini makapaayo sa aton sininga kurason. Kaya dapat, para nga ma-maintain ang aton sininga heart health, mapalayo kita sini sa balatian sa kurason para nga hindi na magdugang o kung as much as possible, ano? Malikawan naton, hindi kita manging biktima sa nagapanguna sining kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino. Mapabili naton yung healthy naton sa ringa heart. Dapat fruits, vegetables, kasubong sa balunggay, kasubong sa isang ahos. Dapat exercise kita adlaw adlaw. Sino bala sa inyo dira ang nag-spend sang time bisan 20 or 30 minutes lang kada adlaw nga nagalakat-lakat o kung bisan lakat-lakat lang? Tulog sini sang temprano. Sino sa inyo makatulog alas 9 pa lang sa gabi o kung pinakagabi alas 10 na? Ang iban sini nagkakatulog iya alas alauna sa kagahon, alas 12 tungang gabi. Ang balsong kilala ko gamurarat tong mata. Maglawas siya sa mga graveyard shift ang ilan sa nga trabaho o kung mga nag-work from home gagabi ang ilas sini nga trabaho kung adlaw tulog sila. At ang iban sila ginahimo nila, at inom na lang sila sa Santhon Plus Gold Capsule, Permion D3 Capsule, like Santhon Vitamin C para bisan paano may pang pian-pian sila sa ila sininga pag pulaw. And then, isa pa yun ang pag-inom sini sang bastante nga tubi ang makabulig kung tani para nga aton sininga kurason. Ara ka mapabilin sini sa maayos sininga kondisyon. Pero te, kung kabalis ka ran aton ginahimo sina or kita sini sa pagpahapos, problema gid sa aton sa ninyo kurason. Mahapos ang namin ko, mahapos sini kay ma-order lang kita o kung kalabanan sini instant manamit sa aton sa ninyo panabor pero mabugat sa aton sa ninyo kurason. So diri kita karon, paano iya makabulig ang balunggay kag ang ahos para mapabilin ang aton sa ninyo heart health? Una kita sa ahos o con garlic. Ang garlic may aras sa natural compound, especially allicin, nga kasubong sa ginatawag clean up chemicals. Abaw ka patgatinlo gali, kasubong sa manugtinlo gali ini, no? Sa aton sininga kaugatan, nagabulig para mag-relax ang aton sininga kaugatan, nagabulig para ma-reduce ang inflammation. Remember, ang chronic inflammation may labot sa nagkarinlain, kagmadamo nga problema sa aton sininga lawas, lakip na sa aton sininga tagipusoon. Kag kon manami ang aton sininga o relax ang aton sininga blood vessels, ma-reduce ang inflammation, naganami man ang aton sininga blood flow o kon ang aton sininga blood blood circulation. Kaya nagabulig man din eh, para malower ang harmful fats sa aton sininga dugo. Bisan pa gani sa aton sininga blood pressure, makabulig ini panubo-dubo. Kahit hindi, nagapalang hugot ang aton sininga ugatan, kag ligwa ang pag-agi sa dugo sa aton sininga kaugatan. So, diri pa lang, no? Makabulig na sindako pag-abot sa aton sininga korason. Ma-prevent sini ang plaque build-up sa kaugatan, ma-reduce ang blood clot tendency, kag ma-improve ang aton sininga blood circulation. So, bottom balon, less blockage kung may ahos kita, smoother flow sa dugo equals lower risk of heart attack. So, sa kwan pa lang na? Sa ahos pa lang na. Kagang ahos, isa sa sangkap sa aton sininga Santhone Plus Gold Capsule. Kasi kadamo, sinisa nakainom sa kung nagagamit na sa Santhone Plus Gold Capsule, yung ila sininga manotis, no, nagamag-an ila sininga pamatyag. Nagapagsik ang ila sininga pamatyag, bisan pang ila paminsaro nag-aabtik. Anong rason? Kinaganami ang blood circulation. Kaya nagabulig ang ahos para matinluan ang aton sa kaugatan, mag-relax na aton sa blood vessels. Kaya siyempre ang kurason na aton sa mabinipisuhan man. Kati ang kurason, among nag-pump sa blood pakadto sa nagkarilan nga bahin sa aton sa lawas. Dira palang ina sa ginatawag garlic. O, karon, diri pagkikita sini sa balunggay ukon moringa. Ang balunggay dagaya ini sa antioxidant. Ang antioxidant kini nagabulig proteher ukon protect sa aton sa heart cells. May fiber nga makabulig manubo sa ginatawag cholesterol. May potassium nga nagabulig para nga ang aton sa blood pressure kontrolado kag manageable katama. Kag may plant compounds nga nagabulig reduce sa inflammation. Ang papel iya sa balunggay pag-abot sa aton sa heart among nutrient protection. Maprotehiran kita pinagi sa sa nutrisyon. Kaya nagabulig man din eh. Panubo sa aton sa nga blood pressure. Kaya isa karason kung nga nagataas aton blood pressure, sobrahan kita sa ginatawag sodium. Nagataas sa aton sa BP. Ang potassium malin sa balunggay, nagabulig iya tinlo sa sobrang sodium. Therefore, nagamat-amat balik sa normal range ang aton sa nga blood pressure. Amuman sa aton sininga cholesterol levels, mabuligan man yan, di magtanimbo, especially nga aton sininga LDL or low density lipoprotein, kag mabuligan man sa balunggay para nga ma-prevent ang pagbara dira. Kaya nga man, mabuligan ang ma-prevent ang pagbara sa kaugatan tungod nga ma-reduce ang inflammation sa hapin sa kaugatan naton. Siyempre, dira sa sulod, yung ma-prevent ang plaque from forming and hardening para nga hindi magpalanig ang kaugatan, mapabilin niya matinlo, kag mapabilin niya manami ang iya sininga ginatawag, o kung mapabilin niya mabakod ang aton sininga kaugatan. Nga kung i-combine naton ang ginatawag garlic and malunggay together, mabuligan para masuportahan ang matinlo ng kaugatan, mapanami ang blood circulation, kung ma-reduce ang long-term heart strain o kung ang pagpabug at pagpapabudlay sa korason nga nagapadayon sa madugay kag sige-sige kung hindi among aton sa nga lifestyle, pero mapamag-an gali ini kung adlaw-adlaw magita. Kag masami nagakaon sa kombinasyon sa isang garlic kag malunggay. Amaning nami yung combo ya pag-abot sa aton sa nga korason. Ang pamangkot, ang kombinasyon bala ko ng combo sa balunggay kag ginatawag ahos sa anong efekto sa ni? Instant or long term? Ang manami sa ni, sa aton sa mga tagpanamati, kay kun i- integrate naton. Ukon himo naton nakabahin sa aton sa ni adlaw-adlaw sini nga mga ginakaon ang epekto sini kag proteksyon sa aton nagapabilin man sang malawig kag adlaw-adlaw man kita sini nga protektado. Pag-abot iya sa nutrisyon na may iban pa gid sini nga factor like tulog naton, like exercise naton nga part man sang foundation sini sang healthy lifestyle. Amo ning manami sini nga adlaw-adlaw kita sini magkaon o kun mag-consume sang kombinasyon sini sang ahos kag balunggay para mapabilin ang manami man yung kondisyon sa aton sinayang korason pag abot iya sa nutrisyon. Pero may mga nagareklamong iban, di paano dok, mabaho ang ahos. Kabalo na ta sina, paano dok, hindi ko matunawan niya sa balunggay. Pwede ka mo siniya magkagamit o kung makatumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Kag sa kadamo na sa nag-try sini, damo to ganing nga na-mention to kaina, nga naganami ang ila sining pamatyagan sa una, damaluyang lawas, duway gana maghulag, daw medyo hina sini ang memorya o tamaran na minsar, nga nagnami ang ila sining kondisyon pag inom sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Inibangod sa kombinasyon sang malunggay kag garlic together. Kay mga sangkap ini sila sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Idugang pag inatondira ang kadamo sang sustansya sining spirulina. Araman sini ang ginatuagang palaya. May araman ini sang mangustin nga ang kombinasyon sining mga sangkap na gabulig panami sang aton sining overall health, especially pag abot iya susuporta naton. Pag abot iya sa nutrisyon. Kaya nagabulig ini sang pagpuno sang mga kakulangan sa kalawasan nga hindi naton madala sa adlaw-adlaw o kundi naton napasulod sa adlaw-adlaw naton yung mga ginakaon. Ayun, tungod nga nagkulang aton sa nga kombinasyon. Kung ang iban sini, hindi magiging palakaon sang utanon. Ba? Especially mga pamatanon sini. Ang iban sini, mahilig sa mga instant lang, mga prito-prito, mga gisa-gisa. Hindi magkaon sang palaya kung gamay itlog. Pero kung damon, magandang itlog sa nisa praga gisa, bilin mangyapon ng palaya. Amuning dapat na tuntunan, ano, nga kung paano na ito napasulod sang bugo sa mga utanon kag pruta sa aton sa ningalawas, kag mahimo na ito nani, kung di kita makakaon sa freska, pwede kita makasupply, bisan paano, mapunaan ng gamay, akong ginagamay nga kakulangan sa aton kalawasan through food supplementation, like ang pagtumarsari sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Pero binyo kong nano, base sa mga pagtuon, may ara pagdilis ang dako man nga papel ang pila sini ka mga bitamina kag hormone sa aton sini nga heart health. Like for example, ang aton sini nga premium D3. Ano ba lang ginahimo sa premium D3 pagabot sini sa aton sini nga korason? Ang vitamin D3 nagabulig man ni control sa aton sini nga blood pressure, sa inflammation kag sa blood vessel health. Kasubong bala no sang regulator nga nagabulig parang aton sini nga heart kag ang aton sini nga blood vessels mapabilin nga balanse ini sila. Kag tunod sa pagtuon, ang mga tao galing may manubo sang vitamin D level sa ila sa rigalawas, mataas man nila sa risgo sa high blood pressure, mataas ang risk sini sa heart disease and stroke. Samantala, ang vitamin D3, kung may ara galing kita, ginapasulod sa pagpasilak sa adlaw or through supplementation, makabulig magaling ini, no, panubo sini sang risgo. Bisan pa, hindi direkta, pero pinaagi sini sa blood vessel function. Kung mapanami ang atong sining blood vessel function tungod sa vitamin D3, kag makontrol sining inflammation tungod sa vitamin D3, dako na inangabutang na magpamagaan sa pagtrabaho sang aton sining kurason. That's why gine-recommend gid na to, ano, sa aton sining mga tagpanamati nga kung nagainom ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule sa paghalong sang aton sining kurason, updan na lang naton sang premium D3 capsule. Kaya nga man, base sa pagtuon, ang mga tao, no, nga may ginatawag anti-inflammatory supplement kung hormone na ginapasulod sa lawas kasubong sa vitamin D3, kung ma-reduce ganing inflammation, less damage sa aton sa nga artery walls, kag slower ang plaque build up. Nga makalikaw kita sa ginatawag stroke sini o kung iban pagid sini nga problema kung nabarahan ng aton sini nga kaugatan. Kag manami pagid, kay base ini sa pagtuon, nga ang vitamin C, kung iupod naton gali ini, makabulig pagid ini further, dugang pagid niya benepisyo sa pagprotect sa aton sini nga kurason. Kaya nga man, ang kurason o kung nga aton sini nga kurason, nagamagaan niya trabaho sini, kung manami man ang kondisyon sa aton sa nga kaugatan, maligwa ang pag-circulate sini sang dugo, pag-ilig sang dugo, pagkatapos manami ang pag-inat-inat sa aton sa nga kaugatan nga mabuligan gali, no, sang vitamin C kasubong sa aton sa nga premium or sa aton sa nga Sunthorn vitamin C, mapabilin nga mabakod ang aton sa nga kaugatan kag may ara pagkita sa isang antioxidant protection. Nagabulig ang vitamin C parang ang mga harmful molecules nga nagadamage sa aton sa nga selula, mapakigbatuan, mabuligan para nga malikawan nato ng pagka-damage sang aton sininga kaugatan, kag mabuligan nga mapabilin sininga smooth o kung suabe lang ang blood circulation naton sungod sa maayong kondisyon kag maayos sininga sitwasyon sang aton sininga kaugatan. Nga kung tumaron mo, adlaw-adlaw ang vitamin C, pinaagi sa supplementation like Chantan Vitamin C, or kung hindi man gani, pinaagi sininga sa pagkaon mo sa mga pagkaon nga dagaya sininga sa vitamin C, mabuligan gali ang kabakod sang aton sininga kaugatan, manami ang iya sininga pag-inat-inat, nga nagabulig para nga manami ang aton sininga blood circulation, kag hindi basta magtinaas ang aton sininga blood pressure. Nga kung i-combine gali naton ang combo sa aton sa Ultimate Trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, nagabulig gali, no? Pabakod sa aton sa kaugatan, nagabulig pabakod sa aton sa kurason, kag nagabulig panami sa aton sa blood circulation, pinaagiya susuporta sa nutrisyon. Kag sa pinabangkot, pinakabeses, dok, tumaron namon ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, bisan twice daily lang, makatumar kita sini sa aga, kag sa hapon sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Kag sa iba nga nagipinamangkot pagid, kundi in ni available ng mga butika, abi pagalawago na to ng mga butika, kung sarin ka mo sini makabakal sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, kag iban pagid sini ng mga produkto ni Yes to Health Incorporated, pagkatapos gid lamang sa pila naton kamaripot ng mga pahanumdom.
1: Ako si John, problema

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist after transfer. Please, sumabot ka.
1: Pabalik sa aton sering nga pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa inyo palagas, galing mga palamangutanon, ano? Base may mga concern ka mo dira sa inyo sering nga ikaing lawas, maginabatyag nga pabalik-balik damo na mga kamusini sa mga natilawan na testingan sa mga home remedies, even mga food supplement, pero ara gyapon ang inyo sering ginabatyag sa lawas. Sabi, isenyo na sa aton sering nga text line 0950-975-6970. Bawo si James nag-message sa aton na na-appreciate ganyan ko, no? Ang pagkadto niya sa Yes to Health Wellness Center. Kaya nagnamigid ang iya sini nga pamatsyag. Gahilab iya sini nga tiyan. Huwag ka na magkaon. Kaya ang pinakapunto niya, gusto niya magpatambok. Namigid ko ng result ka nagdamo iya sini nga. Kaon, tinginatagan siya sa pila na ika weeks nga supplementation na sini para nga makahatag man siya sa isang suporta, nutritional support, especially yan sa mga maniwa nga gusto magpatambok, dira pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira nahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaga ang mga karatig probinsya ganin nato, iban mga taga probinsya sang Antique, probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, sini nagakadto pa dira sa Yes to Health Incorporated para sa pagpakonsulta eh. And even sa mga taga Negros Island Region, mga taga siyudad sa Bacolod, nagatabok pa ina sila dali sa pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Sulitan ko bukas sila halin Domingo, tubto Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubto bada 5 ang takna sini sa hapon. Kagdida mo, manaka-appreciate sang kwanya ni mo, sang free consultation, kati ang balsang kilala ko. So nga, hindi mo na ma-appreciate bala, Doc. Nga gin prepare mo sa niya for your consultation. Instead, ibakal mo na lang sa Santhon Plus Coffee Mix o kung Santhon Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. So nga, lipay gani. Pagpuli ko kay imbes nga bayad ko sa konsulta, gin bakal ko sang coffee para sa akon sa niya agot. Santhon Plus Coffee Mix, saborito ako na eh. Tapos bakal sa sang Clear Skin Herbal Soap para sa yasin nga dalaga. Pagkatapos ti ang Sunthone Gold Coffee Mix para sa ila sininga mag-asawa. Tingnan nilipay ang bilog sininga pamilya, no? Dira pa lang na sa free consultation. Kagti, kung mabuligan nga maumpawan ka sa imo sininga ginabatyag tungod sa pagsunod mo sa mga protocols nga ginaplastar sa imo, dira, tida ano bala kadako nga pagpakamaayo, no? Nga ti ang potential nimo, ang skills nimo, ang abilidad nimo, ma-maximize nimo kung maayo ang imo sininga ikaayong lawas. Aga ni sa mga may ginabatyag sa kalawasan, dira may problema kamo sini sa pag-ihi, problema sini sa digestion, may diabetes kamo or arthritis kamo, dira prostate gland enlargement, dira problema sa menstruation karon ukon na ibang pagiging problema sa lawas. Kadto lang kamo dira sa Yes to Health Wellness Center, Barangay Arroyo, Barangay Arroyo, Yulo Street, Iloilo City. At tubal lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Sa naging pinamangkot, diin pagiging kuno ng mga butika. Sarang mabakali na yung mga na-mention na ton nga mga produkto. Kalabanan sa nagapamangkot sa aton sa ni is mga baguhan, ano? Kati ang mga dati na yan nakabalo. Aware gin sila sininga sa mga butika, parmasya, available gin din eh. Pero may arap ay ban nga way kahibalo nga pwede magili sila makabakal sa mga products sa Mercury Drug Store. Pwede makamamakakadto sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy o kung TGP. Pwede man din mabakal sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kagbisan pa sa generika, pwede ka mo makakadto, makabakal sa mga products ang ginamention naton din, no? Sa aton sa pagpangalagad. And of course, sa ibang pagid ng mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Kadto lang ka mo din sa pagbakal sa mga produkto ni Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton sa nga ikaayong lawas, especially sa patag iya sa ginatawag prevention. Kagang isa sang concern karon sa aton Department of Health, ang posibilidad bala nga pagtaas, pagsaka sinisang kaso sang leptospirosis. tungod sa malapnagon nga pagbaha nga ini. Bauti ang baha nga daan o kung pagtaas ang tubig diri kapin pa kung may mga kasapatan, kasubong sang baboy, kasubong sang kuring, ido, kagang ilaga nga nagamuad man, isa ini ka dapat gin naton kung tani nga likawan. Muna ginahambal ganin naton nga kung mag-ubog, makamu, kung makaubog kamu sa baha, tinami, tani, kung may butas gid kamu, ah, para hindi kamu sini mabasa. Porti ang hambal mo sin kilala ko. So, doktor, tagahawak na. Hindi nyo madalas butas-butas ya. Ang isa sa pinakamanami naton nga mahimo sini, para nga makalikaw kita, no, sa risgo sini sang leptospirosis, as much as possible, hindi kita mabasa sang tubig baha. Pero, kung sa anuman na kabangdanan, hindi naton malikawan, kung may tsansa, dayon-dayon, kita sini ang magpanglimpyo sa matilo sini nga tubig, kaghabunan, dayon naton ng aton sini nga lawas, gamit sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ang Sunthone Plus Herbal Soap may antibacterial property ini siya. Makabulig siya, tapna sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sini sa balatian. That's why damo, sila naka-appreciate niya even gani sila sa nga body odor na buligan ni. Ang iban sini nadula ila sa nga body odor. Iban, bisan paano nabuhin-buhinan ginman. Tungkol nga nagabulig ni Papa sa kagaw. Kaya ang kagaw ngayon na, kung ang bakterya ngayon na, once nga magsugat anay sa las nga aton sa nga balas, kapangalis nga wang aton sa nga baho. May mga katol-katol kasi mo sa nga kalawasan. Dira, makabulig man ang Sunthone Plus Herbal Soap, pa-healthy man sang aton sa nga panit. Itungod nga may ara sang kombinasyon sang kapayas, may ara sang bayabas, may ara sang mangustin, may ara sang balunggay, kag iban pagid sa nga mga sangkap. Amo nang hambal sang kilala ko nga siya do, abi ko ang bayabas, abi ko ang kapayas, ginakaon na na, abi ko ang mangustin na, mga prutas na siya. Pwede magalis panit, dira sina ang nami nga combo kung kombinasyon, kabisan sa habon pa, ang mga proteksyon nga pwede naton makaon pinagi sa prutas, pwede magaling naton ma-apply sa aton sa nga panit. Pinagi sa gusto nga pagproseso, kasubong sa ning paggamit sa Sunthone Plus Herbal Soap tungod sa mga sangkap nga ari diri. So para makaligaw kita sa mga kagaw, makaubog kita sa baha, panghugas kita dayon, kutob sa mahimo. Hindi na kita maglipat-lipat, kung dito na pagpalipas-lipason pa, gamit kita sini sang habon like Sunthone Plus Herbal Soap para ma-wash out ining mga kagaw, ha? Nga nagdukot o kung nagpilit sa aton sa nga panit, dala sa pag-ubog na aton sa mahigko nga tubi. Kagisa bagay sa concern naton, ha? Kung tingulan, ang pagdata man o kung ang pagdamo man sang lamok, amo maning isa sang dapat gid naton man tigamaan. Especially ang nagadala sini sang dengue. Ang pinakamanami naton nga mahimo sini para hindi kita magka-dengue, hindi na kita nga daan mapalapitan kag hindi makagat sang lamok. Paano? Siyempre, kung nagatulog kita, muskitiro kita eh. Ukon na suluot kita sini sa mga malagba pako nga mga panapton like long sleeves, long pants o kung jogging pants dira para hindi ma-expose aton buton di batii sini sa kagat sang lamok. Pero hindi man tanan nga oras mo kahimo kita sina, especially ng iban sini, dok, sang una pa na yung musketiro, dok. Why na kami sini ang nag-musketiro? Hambal sang kilala ko sang una nga, sanya dok, dami jo magproblema, ganit kami ni misis, kapin pa kung hindi ko mahatag na pangayo, ya? Yeah? Outside, di ko lambo, pero pero kung wain ako lambo, hindi na ma-outside eh. Ang pinakapunto lang nato, ang sani, may mahimo man gali kita, nga alternatibo. Kung ang ginagamit naton sini Sunthone Plus Herbal Oil. Kapin pa kung nagabaylo-baylon, chimpo, maulan, mainit, matugnaw, mainit. Kadamo sa nagreklamo pala nakit sang kalawasan, sini palamoy po'y palang alay, palamaul sang kalawasan. Ah, nagkastress. Pwede kita makagamit sa Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya makabulig yun, no? Para sa palamaul, palang alay, kaya pala nakit sang aton sini niya kalawasan. At the same time, nagabulig pa sa aton protect para ni kita mapalapitan sang lamok. Especially, ang nagadalaya sang kagaw, sang dengue para nga hindi na kita sini magka-dengue infection. Kagaman namin sini, gindisenyo kita ni Sunthone Plus Herbal Soap nga bisan adlaw pa, pwede mo niya mapamanyos kay ang iya sini nga scent is mahumot. Ah, mahumot iniya ang Sunthone Plus Herbal Oil. Hindi kasubong sa typical bla o kung na kinaandan nga balanyos bla. Ang balsang kilala ko, may termino ganyan mo. Dinumaan dok nga baho sa balanyos. Pasang ko na kadaan ginman ba? Dinumaan ang adaan mo. Mahumot niya sininga sen. Kaya nga man, gindisenyo gito niya, pwede mo mapamanyos ini sa aga o kung sa udto o kung sa hapon man. Kaya nga man, sa aga kag sa hapon pagkadto sa serum dira sina nagagwaya ang lamok nga nagadala sang dengue. Tikon na protection mo siri karon, pwede mo mabanyo sa aga, bisan pa sa opisina ka, bisan pa sa eskwelahan ka, bisan nagagwa ka, pero hindi ya offensive ang baho. Kung dito ka nami lang, no? Kabisan diin ka makadto, pwede ka makabanyos o kung maka-apply sa ni Sunthorn Plus Herbal Oil. Available na sa mga butika, ha? Kag-parmasya malapit sa lugar. Kaasin nyo sa mga lugar. Nagdamo na kagamit sa nga ka-relaxing gid sa ila sa nga pamatsyag. Pero syempre, sa mga nagreklamo sa aton nga tuman ang pagpalanakit sang lawas. Like for example, ang isang nag-message sa aton, sendok pasalamat ko sa Cess the Pain. Kay kunwaying Cess the Pain, waay gid ako basta-basta makabangon ta makatindog tungod sa kasakit sang akon hawak kag akon sa ninga likod. Pero sang gintumaran ko sang Cess the Pain, dasig lang dok, ha? Waay pa 30 minutes na umpawan ako sa akon sa ninga ginabatsyag. Sa iban pa gid pa nanakit sang lawas ko daw, hindi na gid magwanta. Ginasuhot ko mo sa trangkaso, nagapalamoy po, dugang ngilo inyo sa pamatsyag, palanakit sang kalawasan, dugin pong utan kamo, makabulig ang pagtumar sa isang Cess the Pain. Available mo na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ninga lugar. Kag sama-sama namin yung combo para maproteksyonan ng atong sarili nga mata. Mabuligan, hindi madali maglabo, hindi madali magburon, hindi madali makapoy ang atong sarili nga mata. Suportahan natong pinaagi sa nutrisyon sari. Ang combo sang lutein plus zeaxanthin plus beta-carotene plus vitamin E, perfect combination para pampabakod kag protection sa aton sarili nga mata. Nga sarang natong makuha kag mapasulod sa atong lawas kung nagatumar kita sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon, available man ni mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Kag ti ang combo blambal sang kilala ko siya dok. Ang combo blang nga pampatamis, ang combo blang nga mga mamantikaon, ba kombinasyon gid na nga nagapaluya ya, ha? Kag hindi magpatiga. Siko anong gusto mo patigahon no? Gusto yo kanang magtiga tuhod ya. Katimanog aradoso. That's why ang ginapalihog niya, ginahambal niya kay misis niya, utanan sa permi, sang balunggay, utanan sa tugabang, ugbos kamuti, iban pagin yung mga madahon, yung birding utanon, kay gabakod siya. Pero kung bata, yung kung ano maka-operate sa kusina, mga pinirito, mga makalamay, sa nga daw galuya, dok, may isa pang concern, ha? Doon balibad lang to nagaluya ang tuhod. Ang concern niya ganyan, ang sa babaw-babaw sa tuhod. Asin ko araya kombinasyon na iya sang maka kag clavo waska. Gabulig pabalik sang pwersa, gabulig pa namin sang blood circulation, nagabulig siri pa-increase ang libido kung nagatumar ka sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minutos antes siri ang sexual activity, mabuligan ha, mga nagaluya nga magpagsik ha, ang dagakulang, ang nakulangan sang pwersa. Mabuligan nga ma-energized kag do medyo nadulaan sang gana, mabuligan nga amat-amat pabalikin na kung nagatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men para sa manami sininga sexual activity, syempre para sa mga mag-asawa. Kag manami sini kay sa duha ka semana, kun sa isa ka semana, bisan kaduha ka lang magtumar sining Turbo Dietary Food Supplement every 3 days. Kag sa aton sini gani mga tagpalamati, especially sa mga way naton madangatan sa pagbasa inyo sa mga health concern, buti po ng pasensya agad. Kadang ganun ako labos ng aton sining oras sa aton sining pag-pangalagad. Pero kabay pangabisan pa, no, nakabulig-bulig na naman ang aton sining programa sa inyo sining mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sining ikayong lawas, pagbulong sa mga balutian, especially kung paano nato nini mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan antes pa man mangin uli ang tanan kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Sino na batian ang The Secrets of Health? The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: System pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. 3 pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Badyan ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, excited!

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Good afternoon, Bacolod! Happy, happy Thursday, everyone! Kamusta na ito ng mga katropa diri nga nagatutok sa aton nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod! And ang oras subong, alas 2:26, and ang petsa subong is Agosto 20, 2026. And sa mga nagatutok dira sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Madamong salamat sa pagtutok. Maayong hapon. And please do like, share, and follow sa mga wala pa ka-follow. Thank you. Kung gusto nyo updated ka mo every single day, no, sa mga balita, mga programa sa XFM, please follow our official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. And sa mga gatutok dira iya sa aton nga YouTube channel, no? May harap man kita dira sa live stream. XFM 90.3 Bacolod lang inyo pangitao, no? Kaya ara dira ang aton nga live stream, ladies and gentlemen, no? Mga katropa. At the same time, sa mga gusto man niya magtawag, may harap kita dira sa hotline, no? Akong ipin, ha? 09-50-522-28 18. Alright. And ara na dira nakapin sa aton nga official page, guys. Okay? Pwede ka mo katawag or pwede ko man ka mo tawagan, depende sa inyo, no? Kung wala ka mo dili karon load ya kag do ako pa man load at ako na lang matawag, eh, di ba? Yep. I-paste nyo lang din, no, sa aton nga official XFM Bacolod News and Public Service page ang inyong number para matawagan, no. Normally, ang ginatawagan ko permi si Melanie, si John Ski, si Bunga Spotted, no. Sila ginayang mga katropa at ang mga palapenpal. And syempre, no, sa mga naga tutok din, no? Especially sa katropa tanga si Jelwin. Maing hapon, katropang Jelwin. Good PM, Sexy D and Uncle Bob. John Sharing naman. Advance Happy Ninoy Aquino Day sa buwas nga adlaw. Kag pwede maka-request sang kanta ni Bryan Adams. Ang title is Straight from the Heart. Sige, later on, we're gonna play your requested song, ha? Katropang Jelwin, thank you. And Raymond Dirino, ang aton nga the one and only, no, ang reyna sa nga Lost Boys, no, walang iba si Tol Marby. Good afternoon. Abala, good afternoon, Tol. See you on Sunday. Rides, keep safe. O, di ba? Keep safe sa tanan ng mga Lost Boys kudra nga mga katropa, no? Gusto ko lang gali tagaan sang shout out, no, ang aton nga gipaobra na actually Tola Marby, no, kagsatahan yung mga Lost Boys, nagpaobra na ako sa Makoy Works gina. Similar niyo kita mo ni amo ning bag-o nila nga UV sticker, no, Koto Home, no, medyo to kagaras do ka something agaras nga do kamat, no, tapos aton niya kay gaano to yaga tawag ni naga imbus, no, do ka amo niyo imbus siya, no. No, ga-imbos siya, oh. Guwapo, gid. Siyempre, ginobra, gipobra ko gid to para matag sa mga Lost Boys bilang amunay ako niya nga balik sa tanan yung nga kaiyuhan sa akon. Thank you! Give and take lang tayo. Muna namin ako sa akon nga Lost Boys family. Kay wala sang leader, wala sang bossing, o tanan, level, no? Kagapon, actually, kanto kami sa Punta Taytay. Wala man sa plan, no, ano, nangapiya sa soli, nagdamo na langi kami dito, no. And sa mga gusto magpaobra sang ilang mga stickers, premiado ng mga stickers, guys, Makoy Works lang ito ang inyong kanto, ano? Makoy Works, dira na siya sa may kilid or sa tubang sang Robinson's Triangle, no? Kantoan nyo lang ang Makoy Works or kantoan or follow nyo ang ilang page kag i-PM nyo si Sir Makoy kay for sure ang ilang sticker ya swabigid. They have this new bago nila nga UV printer, no? Katahom! Thank you! Very, very tahom gid ka tama as in. And of course, no, shoutout man dira galino sa ato ng mga katropa nga ara sa Good Motor Trading. Oh, ara sa Good Motor Trading daw labi na gid kay Sir Manager Leel Bidoniate Mustang Imoto nga training sa Tiger. Dakpan ug gid sa basto, no? Idala siya baston kagagi pasot-saot sila guro kaging pakamangkamang, no? Actually, budlay man yung training sa Tiger para maging Tiger ka. Magi kagit sa nga, I think, six session, no? That's gonna be 3 weeks ata. Oo. I'm not sure kung 6 weeks, pero budlay ang ila training, no? So, kaga siyempre, gasto man eh. So, dapat, ya, may dedikasyon kagit siya kag motivation para mag-join, no? So good luck lang da manager, no? Shout out man na galino sa tanan yung mga ka-good motor trading tadira. And nabinagid kay Barry Works, thank you so much sa imong pagkuti-kuti sa akon nga auxiliary light kag tail tidy na ako, no? Grabe, bakod. Galing ka sobra mo ka taas ang akon sugaya to sa babaw puno. Pero gina-adjust ko na lang, gina-adjust, siyempre. Sabalo man tayo magkuti-kuti ginagmay, ah. No? And kita na naman kita sa Sunday, no? Mga tananda ng mga riders, no? Ride safe lang mga papangmamang. Kita na naman kita sa Sunday sa DSB sa 202 Cafe. Budlay pa na ito sa bakol ka na giyanta, uwi. Present! Suki, Gunner. Tolmar, bisuki, Gunner. Mat ka sa bakulay, ha? Kung kabalo ka lang. Wala na ikis sa ganiya. Magbakul, sir. Mat, sako niya. Namakul ka? Oh. And speaking of bakul, no? Kaga, kung may mga gabukul-bukul si Mulawas, no? Labinigid mga sis ka da or dugul pilan lang di may nagsulod na. Wala. Ano na yung mubaks mi palang tabi? Aboy nipis ako. May palang tabi. Ano na saman? Bebe. San lunta? Whoop! Oh, Konami. XFM Bacolod. So para ano man niya, bossing. Oh, Konami. Oh. Yes to health, no? Yes to health. Ay, sala. Yes to health. Oh, XFM, no? 103.9 XFM Bacolod. Palakpakan naman tayo dyan. Ano para sa ano ni Be? Okay, sorry. Ang tabi si Sir James King. Sir James King, para sa ano ni? Sa? Klasadya! Tingnan doon, wala ka na klasadya, oh. Ha? Grabe, no, guys?
1: May patawagan ko
0: sa'yo. May patawagan ka sa akong karon. Sige. Ibuta mo ng number kay tawagan ko karon, ha? Lantawanta ko nga sino na siya. Ito nami, oh. Oh, ibalik na kay Sir James Kim sa iyang nga klasadya. Abangan nyo na. Let's go! Ay, ko na si Aya kay ay! Kung lamok ka lang, tudsot, naging kapirmi. Alright, sa'yan mga katropa. Siyempre, no, speaking of Yes to Health Incorporated, no? Ining Yes to Health Incorporated nato mga katropa, may ginimo ining Ultimate Trio para sa aton, gid, no? Ang ila purpose ni isang Ultimate Trio, mga katropa, isa lang, gid. Ang matagaantas ang maayo nga panglawason. Siyempre, headed by our CEO, Dr. Rimilito Uy, no? Kagangibantang mga doctors dira, ginubra ining sa aton nga Ultimate Trio para lang mabuligan ta sa pang-adlaw-adlaw ta, no? Nga pag pangabuhi, no? They want us to be healthy, no? Amo na gani, yes to health. Amo na gambal nila, nga health is wealth ko, no? So, amo na gani, dapat mag-yes to health kita. Thank you! Siyempre, may Ultimate Trio kitang ginatawag. Amo ni ang aton nga tatlo ka suplemento, no, nga ginapangunahan sang Sunton Plus gold, no? Amuning may ara sang mangustin. Antioxidant naman yan, no? Kinanlan ni sa aton kalawasan. Kinanlan natin sa antioxidant nga makapakakasa talaga mga toxic sa aton kalawasan. May ara inisang ampalaya nga rich in ang mga substance nga nagapa-lower down sang cholesterol kag nag-regulate sang blood sugar. Although medyo mapait ini kanon, pero at least man may benepisyo sa aton kalawasan. Mayra man ini sang malunggay, ining malunggay naton mga katropa rich in vitamins and minerals naman ino. Amo nagani nga permig niya gina puksi no sang mga piakbalay para lang ilakot sa tinola.
2: Perfect.
0: Perfect kay Jay, kung butaan mo pagid sang garlic nga, ini naman nga present sa aton nga Sanchon Plus Gold. Amo naman niya ang paborito ko, ang garlic. Kay ang garlic, anti-inflammatory. Siyempre sa ado-adlaw ko nga pagkanta, hindi malikawan nga dugmagbanog-banog nga ako, hindi nga mga lingag-ngag, no? So amo ni gani nga, mayaragi ko ya always siya garlic every single day. Kay ining garlic naton mga katropa, anti-inflammatory. Kaka sa mga bukol-bukol, palamanog, sa aton kalawasan. Plus, anti-cancer siya. Subong pa nga panahon, daan nga gulpi lang, kita tanan may ara kita sang cancer cell, no? Depende na lang kung saan matrigger. So, dapat, hindi ka siya matrigger. Ang managay may garlic kita para sa anti-cancer factor. Last but not the least, syempre, ang aton nga spirulina na source sang aton protina sa aton kalawasan. So, ano pa ginaulat mo? Mag-Sanchon Plus Gold na ka mo. Gamay lang nga, suplemento pero dako ang epekto sa aton kalawasan pinaagi sa paghatag sang maayo nga panglawason. Sa isa pala ka kapsul, halos mambal ka nga mahilti ka na gid, no? Hindi. Dugangan ta pagid, gusto na mo niya, halos perfect kid ang lawas mo ya. Ari naman niya aton nga premium D3 mga katropa. Isa naman iniya ka suplemento nga nagabato against sa virus kag bacteria sa aton lawas. Always ginaya present ang bacteria kag virus sa aton panglawason, no? Ini nga aton nga premium D3 may ara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga nagapanami gid sa aton kalawasan. Ini ang sunshine vitamins naton, ang premium D3. Last but not the least, syempre para makompleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga Sanchon Vitamin C. Kung makita nyo sa screen yung mga katropa, no, sa aton nga official page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ara dira makita nyo, ining Sanchon Vitamin C is the mother of all vitamin C, no, kay bangod, grabe ini maghatag vitamin C sa aton lawas, nag-boost ini sa inyo nga immune system or aton nga immune system, no? Kung mataas ang immune system naton kag mabakod, wala kita dapat kulbaan, no? Huwag kang mangamba. Kumbaga, ito mo, ini nga aton nga Sanchon Vitamin C, nagabulig ini nga hindi kadali matapikan sa balatian, hindi kadali magluya, at the same time, mapag-unang imo nga panglawason. That's gonna be our ultimate trio nga babakal nyo lang sa tanan ng mga leading or sa tanan ng mga butika malapit sa inyo. At the same time, pwede nyo kantuan. Ara sa inyong screen, ang Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizard Street, Barangay 39, Bacolod City. Kumprahan nyo, damo kita dira sa produkto, no? Mayara kita dira sang Turbo, mayara kita dira sang Sanchon Herbal Oil, mayara kita dira sang Vision X Plus para sa atong mga mata. Kung gusto mo yung mas grabe ang coffee, mayara kita dira sang Premium D3 Coffee Mix, mayara kita sa Sanchon Plus coffee mix, meron kita dira sang clear skin para sa mga pampagwapa, no? Nga daw malaposti ang imo yung pagsiga, no? Nga daw kita mo na daw ikaw ang gahatag kaanyag sa tanan. Meron kita sang Sanchon Plus Sanchon Herbal Soap para sa mga tundi nga mga katikati or ano man dira, no? Nga mga ano sa ang problema sa ang panit, no? Ara dira ang aton nga Sanchon Herbal Soap. Don't panic, it's organic, okay? At madamo pa, may ara magkita sa Sanchon Herbal Tea, no? Tantuan nyo na lang ang Yes to Health Wellness Center kay pwedeng-pwedeng ka makabakal dito, guys. At the same time, pwede nyo man baklon through Shopee and Lazada. Online naman siya, mga katropa, ha? Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 nato nga shop para sigurado legit ang mabaklan nyo kag ma-deliver sa inyo door to door. Tandaan, tara nyo mga suplemento sang Yes to Health Incorporated, BFAD approved kag halal certified. In other words, pwede-pwede gid tumaron sang aton mga kauturan nga maslan. And once again, gina shout out ko lang diri ang akon nga mga utod, no, ang akon nga mga katropa or mga lost boys or brothers, no, ari diri si Sir Sweetcorn, no, si Sarge H2, si Bro Marlon, no, si Bro Bert, Bro Limar, Bro JR, and Bro John Ray. Sa wakas, makaupod na gid si Bro John Ray, no? Si Bro C. John, ramon dira si Bro Lil Bidonia, our manager sa Good Motor Trading. Ramon dira si Bro Jav, Bro Cesar Mauricio or Sir Paul, Sir Bro Julian, Bro Jobs, Bro Mars, and Bro Ruel Ridan, and Bro Ronnie, no? Shoutout sa inyong tanan. And kung gusto nyo man magpatamyaw, all you need to do is ibutang lang diri, no, ang inyong mga message sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari man diri, no, si si Katropang Bunga Spotted. Good afternoon, Kavokal. Pa-shoutout watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. Thank you! Habal ni Jelwin, Katropang Jelwin, ambal niya. Good PM Uncle Bob, done sharing na. Advance Happy Ninoy Aquino Day naman sa buwas nga adlaw kag pwede maka-request. Kinsulit siya lang galing, no? Maka-request ang Brian Adams nga song Straight From The Heart. Sige later, ha? Kung bala. Ambal niya ni Bunga Spotted Pang, maulanon nga hapon sa nagapamati sa imo programa. Gaulan da galiya sa Kabangkalan? Bala pang nagapati ka man sa isa ka relasyon, una lang ang sadya. Malamang, no, may ara ginatanan niya nga ginagyan tana, pero it is our responsibility nga pasadyahon always. Okay, sige. Ato nini karon tawgan, no, may ginapatawgan diri si Sir James King, oh. Si katropang James King, ako ton karon lang taon ko nga kung sino na anong ang tawgan. May latan hindi sa scuba. Kaya doon kakadlaw, gini sila, oh. Alright, alright. And syempre, ano ba lang pagkaubraho nato, no, mga katropa, no? Gusto ko lang shoutout kali si Amay Namo, no? Thank you so much sa ginatag mo nga t-shirt, no? Bukata home, no? Amo naman yato nga.

kadto kamo sa Silay, no? Dira sa MC Seafood Restaurant, dira sa Lantad. Kay kanamit gid sa ilang mga seafood. Ambal niya katropang Bunga Spotted Pang, shout out kay Sir Win Salinas, ang gwapuhon sang XFM Bacolod. XFM Bacolod, sabi ko XFM Kabangkalan. Thank you. Ari man nga katropang si Mayna Dumipig, good afternoon katropang Uncle Bob. Shout out ko na sa mga moms dira sa Punta Taytay. And shout out tagalik kay katropang kay bro John Ray, no? May arado siya okay-okay, no? Sa tabok lang dira sa ang inyong pricing ng ninyo sa tabok lang da, no? May tahom sa ilang mga relief da, nang relief kami sa akong bata. Barato pa, solid kag oreg pa. Thank you. Kag sa mga gusto matawgan karon, ha, ibutang lang dira ang number nyo, ha, dira sa aton nga official page, or kamu tawag. May ara kita dira sang number, ha, nga gina pin ko 0950-522-2818, okay? Ligad arena di siya sa Kabangkalan. Sige, ha, kung makabalik ko sa Kabangkalan, pakitaon ta kamuda. Ang gira-shout out ko tagaling ako ng banda, Boca Gapo na sa Jagi, no? Do gusto, doon din na kami pagpapanawagon sa stage, no? Dira sa Infinity Club sa Silay. Nagtukar kami ni Mark. Kaga una, extend ko, no? Dige-dige, extend naman. Doon din na ta magpuli. Dahil naman kung ano, tsunami, ah. Di karon, abang-abang lang ta, ha? Ang taon nyo kung di naman kami karon matukar, ha? Full band kami karon, basta, secret. Shout out sa akin ng mga kabanda, no? Si Brother McCoy, Brother Joel, Bro Mark, Bro Junmar, Bro Eze, no? Kita na kita karon sa practice ta, alas 6 sang gabi dira sa balay ni Bro Eze. Thank you. Six Strings Attached Band. Kailid law mo mag full band, ba? Sa mga gusto naman niya mag-hire sa ako, na whether gusto niyo duo, trio, no? I-hire lang kami, ah. I-PM lang ko, ah. Kabokal lang ang alam ko raw. Kabokal, PM niyo ko. Mapadibo, mapa fiesta, o ano man dira, no? Birthday. And shout out kay Sir Junjun Bueva of Domaguete. Thank you. Ano, isa na sa mga sponsor kasi Dumaguete, ha. Balik ako dira sa Dumaguete, ha, Sir Jun, ha. Kita-kits ta. I hope makatukar mi dira ni Mark. Sobrang bait na ni, ano, but-buhot ni Sir Jun, ha. Kaya niya paka panggas, di ba? Ipakao niya paka. Ilagaw niya paka. Agoy! Mga tao. Thank you. Teka ron. Yes, idol. No problem. Anytime. Alright. Shoutout kay Miss Emily, no? Ang mga wife. Shoutout ako sa wife mo, idol. Thank you, Abueva family of Domaguete, especially sa Valencia. I'm not really sure kung ang Valencia part na siya sa Dumaguete or another na siya na city. So, is Valencia belongs to Dumaguete? I'm not really sure. Si Sir Jun lang na makasabat. Sir Jun, ang Dumaguete ba ang kagang ka ng Valencia, magkadikit na sila? Or usara na sila ka city? Or I'm not sure. Alright, later, ha, magbasa kita sang sulat, no? Iniya may kaangot sa manoy. Wala na kung nugatig-ang yang manoy. Muna ito nabangan ka ron, ha? Muna ito ka interesting sang topic. So if I were you guys, kung gusto nyo matawgan, taka mo kag makaistoryata diri sa aton nga programa nga X-rated, kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Vocal.

0: ibutang na ninyo ang number nyo dira para matawagan ko. Or pwede man ako, kamo tawag sa akong 0950-522-2818, nakapin na sa aton nga official page, okay? So, alas 2.50 na sa ngapon, mamati kita na sa malipot nga pahinumdum, no? Mga advertisement, kag music. May request din si Jelwin nga Straight from the Heart by Bryan Adams. Sige, try nato na i-play later on, ha? Jelwin, ha? Once again, mabalik ang inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal sa Facebook kag TikTok. Diri lang siyempre sa X-Rated ka programa sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated.

0: exciting, bro.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Sa ato mahotura, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo na mahatag sini sa aton nilawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi, dali-dali magtigulang ang selula sa aton nilawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold, may ara sang mga ingrediente, Santo antioxidant, nga sa diin, nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga naga-help para i-prevent nga hindi mag-metastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang nga parte sang lawas ta mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, mayara siya sang balungay. Mayara siya sang balungay, puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay mayara sintogis kag klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas, dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya ngang imo kidney magfunction sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina ga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ko mo sa matambong pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks, kabaluman ko nga pala inom gid kamuya sa mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid kamo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag gina-prevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalainlain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
3: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Sukad nag-inom kog Santon Plus Gold, naulian

0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: So muna ka importante ang pag-inom sa Santol Plus Gold.
2: Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
3: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
1: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagidsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
2: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo,
6: iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discover nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: X-rated on X-FM.

0: Alas 3:07 na sa kapon mga katropa, kagining oras. Kinadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape. Lagi ba ang aton nga Sunson Plus Coffee Mix? Damo naging kugin na tagaan ni Nino sang Sunson Plus Coffee Mix, no? Kag nakambal gid sila nga swab, bigid ako ng sabor, kag wala gid sila nagpalpitate. Paano ka magpalpitate kay ini nga klase sang kape? Non-caffeinated, wala sang caffeine. Parang nagkape ka na, healthy ka pa. Naa nag-healthy ka sa Sunson Plus Coffee Mix mga katropa, kay ini may aras sang mangustin nga antioxidant, moringa nga nagapanami sa aton sa lawas, and may soya powder nga naga panamit pagid sang sabor. Nakabulig man ini sa mga hormonal imbalance sa mga babae, amo na gani nga mas laban nga nagagamit sang Sunson Plus Coffee ang mga women naton. Mga katropa naton nga mga babae. Nakugi ko nung bulig kay nag-regular na gid ang ilang ha. Bisita. Mabakal yung gidini sa mga butika malapit sa inyo, or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Kagduga nga shoutout tagali kay Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Ariman diri ang aton nga katropang Sexy D. Kasi gana na biraket, eh, we miss you na gid. Hindi nagikuti ka kadaw. Gusto ko magkutang. Alright, shout out to our Sexy D. Ambal niya, good PM Uncle Bob. Guapo, guapo, gidya sa imo. Sana all ba? Ikaw pala na yan nagambalaw. Sa bilog ng mga maduhan ako di katuhig, pero ikaw lang hindi nagambal yaw sa comment section na guwapo ko yaw. Doon ka hindi bias. Hindi bias, no, Sexy D? Katropang Sexy D, ah. Buwas arena natin sa, okay? So, I hope nga makakadto, no? Matapos na ng iyang Gcash nga racket. Ariman din si katropang Edmond Paramirola, no? Mayong hapon, katropa! Thank you! And once again, shout-out ko na kaliya sang si Sir McCoy, no? Kagang tanan nga staff sang McCoy Works Sticker House. Nami, no, sa ilan, no, kay kagina ko lang ginakadto, no, kagina ko lang ginakadtoan ng ilang shop, no, pero gimparash ko gid bala ang stickers ng Lost Boys, kay makita na kami dun sa Sunday. Abuot gid yas ang ilang, no, Sir JR, thank you so much, gid, kay kay ma'am dira, no, boka guwapa-guwapa sa ilang nga front desk personnel dira, no. Hindi nyo pagpangaliagan, ha, kay tapatin ko mo sa McCoy Works Boys. Oh, tabla ilang mga sticker, shadow gid ka quality, ari ang ilang UV, no? Ari naman ilang isa pa gid ka UV nga imbos, no? No, naga-imbos na yan, no? Gabok na skilly daw, no? O, di ba? Amo na gani kung gusto nyo magpaobra sang sticker, no? Kadtula ka mo sa McCoy Works, dira sa may tubang sang triangle, no? Lapit sa may Petron. Kadtuan nyo da ang McCoy Works stickers. Thank you so much sa sponsorship, ha. Madami magiging salamat buot. Gidya! Tanitana na muna, no? Tanitana ang sponsor! O, diba? At the same time, mga katropa, alas 3:11 na sa ngapo, no? Kag, as I promise, no, magabasa kita sang sulat. Kag later, ha, may tawagan kita dira, no? Ngala niya si Krista. Krista, kung kung kapamati ka, ha, please, be ready ka lang kay later, tawagan ta ka, ha? Sa mga end parts ng aton nga programa, okay? And hindi tara pagpaduga yun pa. Arena ato na ibasaho ng aton nga istorya, no? Ini nga istorya tagi na tiguluhan ini sang hindi na magtig-a si Manoy. Maayong hapon, Uncle Bob. Kasatanan yung mga nagapamati sa imong programa. halos 30 years na kami nag-aupod sa ako ng misis, ang kababa. Pero do na dismaya ako sa akong koglingon. Inabalang do ginabasol kong koglingon ko ang kababa. Ito ko do hindi ko na mahatag ang gusto or ang responsibilidad sa isa kabana pag-abot sa kama. Kalainan sa feeling ang kulbab, no, kaya hindi ko na kaya palipayon sa kama nga akong nga asawa. Bangod kaya nga akong nga manoy, duhaluso na makatindog. Nabala nga feeling, bala nga do, pirmi lang nagalatoy. Wala na sang pwersa para magtindog pa. Biskan ano ko kalabing-labing sa akon nga darling, biskan ano namon ka foreplay. Ato si Manoy tulog. Mukmuok ang tulog nga wala plano magbangon. Hindi ko kabalo kung nadalain isang ako na edad or may balatian bala ako. Amo na gusto ko ipa-check. Kisa din nawiya na lang ako noong ganado nga ako ni misis, pero ako yung mismo ang diwala sang gana. Oo, ara, pero si Manoy ang wala. So, sobra ko kawiya sa ako ng asawa. Kisa nagagawa ako sa kwarto, dito na lang katulog sa sofa. Uncle Bob, hindi dali sa isa kalalaki nga maka-experience ang amuni nga paratian o kakulangan. Hindi man ko matawag na tigulang id kaayo ang kulbab. Harap man lang ako sa edad nga 56. Mayara ko gani nga mga kilalaya nga mga 16 tahon na 16 tahon, pero nagabuga pa ilaman o mabaskog pa, tindugon pa. Pero balaya nga ako, amunin nga ako niya nahamtan o nadamtan. May plano ako magpakonsulta, Uncle Bob, pero ang problema ko, nahuya ako sa doktor. Nahuya ako mabalaan sa doktor nga amunin ako nga sitwasyon. Hindi ko ma-explicar sa doktor nga biskan ano kalambing, biskan ano kagiling-giling sa akon nga asawa, hindi nagidya magising si Manoy. I know, Uncle Bob, nga obligasyon ni isang laki, no, nga palipayon ang akon nga asawa. Kag same to her, para palipayon ako. Game na game yung akon nga asawa, Uncle Bob, pero ako yung hindi. Ang ako niyang kargada ang hindi magbuga. Ang lain pa, Uncle Bob, kay 10 years na nangagwat namon sang akon nga asawa. Makambal kaya nga medyo bataon pa yung asawa ko. Ano bala ini, Uncle Bob? Dala bala ini sang akong edad? Or may ginabatsag ako? O baka may ara ka nga gusto i-advise sa akon nga imnon nga pagbiging mabakod or makabalik, pagbalik sigla ng ako nga Manoy. Kesa tuntukod lang, Uncle Bob, na-adlock yun ako nung base bala sa ibang pangitaon sang ako ng asawa. May ka-adlock ako, Uncle Bob, nga bas hindi na ako mag-ayo. Kag-amo mag impotent na ako. Gustong-gusto ko gidihatag ang panginanlan sa ako ng asawa, Uncle Bob. Ano ba lang dapat ko himuon? Napatian ko sa programa mo, Uncle Bob, no? Nga may ara ka sa nga ginatawag dira nga suplemento. Amo na yung ginsulat ko ni sa imo. Uncle Bob, once again, madamugid nga salamat. Tagua lang ako sa ngalan nga Juan. Thank you so much. Thank you! Alright. Madamo gig nga salawan ka tropang Juan. Thank you. Sa mga nakabati no, problema ni katropang Juan, hindi na mag-standing ovation si Manoy Agoy. Wala naman kita nga, may ara niya solusyon sa tanang problema. So kung nagkapamati ka nila, katropang Juan, later, tagaan ta na isang solusyon ng iyong problema, ha? Masyataot kita dira na isa ato ng mga katropa diri, oh. Ari diri si Ricardo Dalisay, guwapo gidman gali si Uncle Bob.
1: Paano mo alam? Paano mo nabalan, Ricardo? Nagkita naman na tayo? Nagkita mo naman ang aking face? Sa personal? Sa festo-fest?
0: Shoutout kay sa katropa nating taga Batangas, katropang Nanette Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob at sa XFM. Thank you. Paki-shoutout naman po sa mga kabatang ko na binabaha. Oy, ingat po kayo diyan sa Batangas, ha. I know na medyo maulan pa rin sa inyo. So ingat lang po kayo diyan and may God bless you. Thank you. Ang balya kung nagkapamati ka, magturbo ka na. Correct? Paano mo alam? Paano mo alam, Ricardo? Gumagamit ka ba ng turbo? I think gumagamit ikaw ng turbo. Alright, no? Karon kay gaantagin na sa sanga, ano ah. Gusto mo lagawan takada sa stasyon. Ricardo, kadto di Ricardo Dalisay, ah. Lagaw di, ah. Mas-share di sa stasyon, ah. Yung mga pita na din sa guwaw, ah. Kasi wala akong kapangapi. Halo-halo lang. Alright. At the same time, no, alas stress, ah. Disuray binis ang hapon, mga katropa. Later, no, may tawagan kita, no. Ari-ari si Krista, Krista, kung kapamati ka man, ha, i-ready ng imo nga number kay ato na tawagan karon, ha. Pati gayon ini ni Sir James King, no, atong katropang James King, no, naglakat kagina. So, mamati kita rin sa malipot na painumdum kag musika, ha. Alas 3:20 na sa ngapon. Babalik ang inyong X-rated nga programa, kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, sa Facebook at TikTok. Siyempre, sa paborito nyo, nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X rated on X FM.
4: Alas 3:35 na. Mga katropa, and welcome back sa ating programa nga X Rated. Kaupo din yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Siyempre, nagkatuto ka mo giyapon diri sa inyong paborito kay Stasyon 103.9 XFM Bacolod. Pag siyempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa ating nga paborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung nagka-problema si Katropang Juan, kay wala na kung nagkatindog ang iyang manoy, pwes, ari ang solusyon. Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men kay ginhimo ini sa maka kag klavuhas ka nga mga natural nga herbs nga nagapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Ini nga aton nga turbo mga katropa nagapainit sa imong lawas para nga daw ganado ka. Kabalik imong gana kag nagapatindog sa imo ha. Kargada nga makalabuot ka sa 12 rounds nga ibuga. So na panginaulat nyo, 30 minutes before sang labing-labing kay darling, amo ang pagtumarsong turbo para at least sigurado nga mag-epekto ini. Makawatsag ka sang wagas ang lakas. Diba ako kay 6CD pa ko naman? O 6CD pa ganing gintrangkaso sa gani kay gimpaino niya turbo yung abana bells. Hindi, one to sawa ang siya pa yung natakan. Pila bala ko nung mag machine gun. Trakatakatakatak. And duga nga shoutout na galing, no? Ang balinya katropang Ricardo Dalisay. Arada amon nga manager sa Kabangkalan. Hahaha. Ariban din si katropang Melanie Martisano. Maayong hapon ang kulbab. Kapamati lang di kami sa Sitio Lapakdoldol, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you so much. Thank you again, Uncle Bob. You're welcome, and shoutouts to Family Martisano. Ariman din rin si katropang Lynn Antonio Talde. Maayong hapon, Sir Bob. Monitor always Mambato Chapter Hima Mailan. Thank you so much, katropang Lynn Talde. Ari pa, ambalya, great. Kulang XFM Campus Sir Jelwin. Greet ko lang ang XFM Campus Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, Ma'am Mispa Moreno, Ma'am Mispa Moreno, Ma'am Reina Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Jenelly Leonario, Ma'am Maricel Lalargo, Diana Bucani, Pastor Winston Villanueva. Salamat ka, tropa Bob. Exciting! Thank you! Okay. Manager nila gali si Sir Win Salinas. Okay, no? Parintanay pa kami ni Guru. Okay, akong father. Dahil mga Salinas man mo. Akong lola, Gideya Salinas. So, parinti, tagali. Sir Win. Alright. Sorry na. Kahit magtawag din, no? Isa taka katropa. Ang taon-taon kong available siya.
5: Hello, good afternoon.
6: Hello, good afternoon.
5: Ma'am Shopee?
6: Hello?
5: Ma'am Shopee?
6: Shopee?
5: Oo. Ari ko sagawa niyo, ma'am. May parcel ka?
6: Oh, sure.
4: Alright. Hello.
6: Hi.
4: Hello, kumusta? Am I speaking to Krista?
6: Sala, Kristel.
4: Ah, Kristel. Ano ba magsala mo nga pagsulat ni James King? Man, ba na?
6: Ay nga, no naman daw.
4: Hello, kumusta? Alright, Kristel, kamusta na? No? Taga diin si Kristel gane?
6: Sa Herbias Dos, Barangay Villamonte, sir.
4: Ay, wow. Lapit ka mo tagali kay Bibi Boy, eh, no?
6: Yes, sir. Lapit lang git.
4: Ah, okay.
6: Magpunta ako, sir.
4: Oh, okay, dahil ako nagkakaon sa iya, inasal mo, nagkagi ko na pamasyal sa iya.
6: Yan, sampat din na sa tiyan.
4: Actually, no, speaking of Bibi Boy, siya giniya ng tudlo sa ako na maging vlogger, no? So, una, hindi ko yung actor lang ako sa Tibon, kag sa Film Bites, ha? Pero, suli, kay director man na naman si Bibi Boy, kag cameraman, suli, na-influensyaan mo ako maging vlogger. Thank you, gina, Bibi Boy. And wow, baka may gusto ka nga itamyaw na nga mga katropa ta sa inyong lugar. Let's go, ah.
6: Yes, may alam dito, sir, sa mga ka-Zumba ko dari sa Herbias Dos, dari sa likod Hong Kong Zumba Mamis, kagang amon group po gid nga BTZ o Back to Zero o Villamonte. Aparyoso mo na, sir. Gusto ko handom ko man, sir, mag-actor-actor, mag-drama-drama. Pero gusto ko yung mga X-rated. Yes, sir, ya?
4: Sabi ba daw?
6: Oo, eh.
4: Doon lang ito gulp.
6: Oh,
4: ay, hindi ko na mag-dun lang, sir, mo. Ay, okay. Ako gani, doon naguntat ako gani sa amo ng mga, ano kayo, do, hindi na ako hirang.
6: Sir, hindi ka na mag-untat, sir, yaka manubo na yung lifespan. Dapat ipadayon.
4: Agapadugang nag-alis ang lifespan.
6: Ay, kung sa'yo na, ano, hindi ka update,
4: eh? Gano'n, di ba, turbo lang ko, ano, turboan lang, no, di ba?
6: Oh, turbo lang, sir, mayo na dayon. Mayo na yung dragon.
4: Kanami ba? Grabe ba? Ikaw, ikaw bitagaan kasi isa ka senaryo, Bino. Kung gaan ka sa mga isa ka senaryo, ano ang magiging title sa imo nga pelikula? Kay Ambal mo, X-rated. Ano ang magiging title sa pelikula mo?
6: Ay, title? Hmm. Pwede mahambal di ako malain sa raw?
4: Ayun, hindi, ano eh, hindi. Maluoy ka. Maluoy ka sa programa. Kung hindi ka pamating mga kabataan. R-rated.
6: Hindi, ako, siyempre. Siyempre, sir. Eh, gusto ko yung, sir, ako yung, ano, ano, ako, ano,
4: patikim
6: ako
4: ng pinya, mga muna.
6: No. Mga Rosana, bla. Sila sa mga muna, bla.
4: Tigain mo ang tuwalin. Ang malaupo mong pagmamahal. Ang kanamiton nga mansanas.
6: Kanamiton nga saging. Ay,
4: ay, bahala saging basta labing.
6: Ay, basta saging basta masubo. Ay.
4: Alright, may nag-mention ka, no, nga gasumba ka, tagasan o tagaan oras ka mag-gasumba or anong adlaw?
6: Ampeli subong, sir, wala kami ga zumba, gid ga practice kami kay Miara, kami tatlo ka contest nga pala buton, sir.
4: Ah, contest, ano ini nga contest?
6: Zumba contest man diri sa Barangay 35 tapos sa Iaka Triumph, sir, diri sa may shopping lang Ahilado kag okay. Sa Sulumdos diri sa Barangay Villamonte lang man, sir.
4: Ah, okay. Sige, I hope nga nabatian mo ang istorya kagina, no, nga about siya nga manoy, no, nga wala na nag kabalokan na like tindog, no. Tikaron kay na 30 years na sila gaupod sa iyang asawa kag 56 years old na siya, hindi pa magid amo na ka edad, no. O may edad din pud niya magid ka tigulang, pero galing kay dugay niya na nawala na palipay ang iyang asawa kay tungod hindi magtindog iyang manoy. Ti ano man ma-advise mo ba kung ikaw bi asawa, no, let's say ako bi, let's say, sige kay ambal mo nag kabalo ka magdrama, sige kunwari madrama tanga duwa, ha, madrama tanga duwa, sige, ha. Atong istorya is arita ang setting star ita subong sa kama, sige, in 3 2 1 lights camera action. Mahal, I mean palangga, kabalo ko nga gusto mo gid maglabing-labing, pero galing kay kita mo man yung wala nang ikatindog si Manoy. Paano ni man?
6: Langga? Ano? May nag-ambal ko langga. Kabay patanya yung mamati. Kaman sa akon kung palangga mo gid ako.
4: Ano gid yung iyong ambal nga duwa? Sino ka kulbaan gid ako? How?
6: Hindi. Amo na yung muunta. Malakad ta, mabakal ta sa Turbo Dietary Supplement for Men. Pasi palang mag.

0: maliit lang eh, man kuya, hindi man eh, ano. Pero
1: ay, imukamot ko lang pa sa tumakatod mo lang ga, pwede ka ko lang lain naman lang ga.
0: Hindi, di ko gusto mo, tiilon ko na lang para medyo laba-laba.
1: Duwa-duwa lang ga, kaya basi mahigko eh na.
0: Ay, hindi, tiugasan ko malang gamitan ko sang Santon Herbal Soap para limpyo.
1: Alang-alang lang ga, basi madala talang alang sa ospital na.
0: At hindi, kung gusto mo, huipon-huipon ko lang eh.
1: Ay, sige. Sige lang ga, ay,
0: ala, dito nagkakalaman na ikaw lang ka. Hindi, dala na, katulo na yung laway.
1: Oh, laway lang nga lang, guys. Pagtandilain na laway.
0: Sabi ka, laway mo ba kakainat? Flexible.
1: Wow, elastic.
0: Ah, grabe, oy. Grabe nang si Cristel, oy. Grabe.
1: Hagan-hagan sa pagkawa, sir, gay, Diyos mio, yawan kita nakabuhin.
0: Grabe. No, ate, ikaw, tayo tapos sa drama, ma-artista ka gidya kayo daw, swabe kitang imong acting, ano? Pero kung ikaw bin i-advise kay katropang Juan, anong imo i-advise iya kag sa iyang asawa?
1: Kung sa ako lang, sir, hindi magigurutanan niya babae, guro siya kapangita sang amo sinaguro. Hindi, ah, wait, mahimo, ay, kundi mansig na lang kung sa ano pa bala, ay touch myself na lang. Eh, mansig na lang babae, matok-matok, ano yung mungo niya, sir, eh.
0: Sa bagay na. Sa lalaki kay katropa mo.
1: Sa lalaki, ati, magamit na lang sa sang mga, kung ano, yung mga tigang bagay, nagagiyo sa lawas niya, sir.
0: Mga tiga-tiga ulo?
1: Hindi naman ang ulo, kaya ang ulo, hindi naman mag-iuse.
0: Pero feeling ko, ya, pag nag-turbo ni sa mampawa ni sa mo, di ba?
1: Oo, oh, feeling.
0: Tested and proven niya ang turbo, ya. Labot ni sa 12 rounds, ya.
1: Umayo pag ubo, ay tagaan ko ng tiyo. Kung sinahe doon lang alang, ginagurong tindog, ya.
0: Agoy, no? Amunin budlay, no? Pero sige, try si mo tiyo ang turbo. Di, try
1: ko supplement. Ay, pag-turbo, no?
0: Exactly, no? And madam, maging salamat once again, ha? Doon na bulol ako sa imo, ah.
1: Ay, nakto.
0: Umangkot ako, pila na edad mo, Madam Cristel?
1: 32 years old.
0: 32 years old, pila na imo bata?
1: Kailo yan, may ano na ko, 12 years old, kag 5 years old, sir.
0: Ay. Dual. Ay, eh. Tiara, gali, buhi-buhi man. Buhi-buhi kita ng mga kinanlanon.
1: Uy, bumigil ka tama.
0: Di wala kay kaugrado nga masundan liwat para may manghod naman sila.
1: Ay, alang-alang, sir, mas maayon nila guro nga binastusan na yun, hindi lang pagbusyo.
0: Alright. Alright, matapagin ka, salamat, Cristel. Ano dira ang ginapamatian nyo permi dira sa inyong lugar, ang estasyon?
1: Siyempre, XFM, Bacolod News and Public Service.
0: Alright. Thank you so much. Matapagin yes, ka, salamat. Sir. Kaga, isave ko ni mo number dira kayo kung wala akong lalingaw. Tawgan, naging ka dahil yun, ha?
1: Tawgan mo ito, sir. Dapat ipadramahol mo na ako na kay mo. Ang tantanan-tanan da.
0: Ay mo, buhay mo. Ang tantanan-tanan. Pabusin lalong sa alom kita, di gali.
1: Guro sa 101% ang pwede ko masarangin.
0: Ah, grabe, no? Dumi oxygen ba?
1: Wala na oxygen, sir. Yari ka lang, dextrose yan. Okay lang na yan.
0: Oh, grabe, direct na dextrose. Grabe, hindi yan. Bakot. Madamagin ka, salamat.
1: Ay, sige, sir. Welcome, sir. Tawag ka. Huwag mong
0: ka. Okay. God bless you. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir. Thank you.
0: You're welcome. Grabe, no? Dextrose pag hindi yaya. May tatong panama si yaya. Shout out na kanil sa amigo nga si Chris, ah. Diba ako, di mo nga motor jersey ako. Da naman, tagpila naman, baka lang talabi. Ito nakita ko na mo. Thank you, Shopee! Alright, alas 3:49 na sa nga po. Nabasa ko ito yung comment section to. Aliman din si Ricardo Dalisa. Yun, nagambal siya nga... Ha, mayo lang hindi nag-crystal. Ang title, aamin na siya. Ha, magdayunay ka mo gani, ha, patay na. Alright, no, grabe, no, grabe ka tropa. Taka si, Chris, ano na, si Cristel, no? Grabe. Manugbato man, manginaon man.

Grabe. Wala mo pa na pa drama. Yan nag-drama na dahil mo. Ay, nako. Tingin-tingin sa mga katropa to dira, no? Oh. Ano ang inyong mambal, no? Pero are, advice santa si katropang Juan, no? Kung nagkapamati ikaw katropang Juan, are akong advice mo, no? Una sa tanan, kabalo ko kung gaano ka bugat ang imong ginabat siya subong, no? With regards to this topic or sa imong ginsulat. Pero always mo gitandaan, no? May punto to si katropang Cristel, no? Hindi man tanan niya bahay, no? Niya naman mga babae nga satisfied na nga matupad ka lang, mahupod ka lang sa kabuhi nila. Bagay nila ang pagmamahal mo, sapat na. Hindi ya palang gaon mong sapat nga ina. Alright, no? And, syempre, una sa tanan, hindi ka mga nga nag-isa, ah. Damo sa mga lalaki nga nakakabatsyag sang amuna nga problema. No, depende na sa edad, no? Iba normally, pag lampas mo sang 50, dala na mapalay-palay si Manoy, no? Amuna gani nga, amuna sinatawag nga, erectile, no? Erectile dysfunction. So, kag normal ina, no? Sa mga nag-iedad na. Amuna gani nga, ginobra ining turbo dietary food supplement for men para matagaan ta solusyon sa ato ng mga Manoy problems. Siguro balan mo ining erectile dysfunction ta, no? Kisa kagwa ini, no? Tungod da resulta ini sang mga pagtigulang or tungod sang mga kondisyon ta mambla like alta presyon, diabetes, no? Kaga iban pa nga mga stress, eh. Kaga mga emotional nga mga stresses or mga ano ta problem, no? Amo na gani nga advice kuya si imo, imbis mahadlok ka magkanto sa doktor, it's about time nga magpa-check ka sa doktor. Kay anong pulos nga naging doktor na sila kung hindi nila kaya bulmo ng isa ka tao, di ba? At the same time, because of their professionalism, te sobra sila ka-professional, hindi ka na dapat mauyaya. Di ba kung gina-medical ka gani, ginama mo pa na ganing imo nga mga iglo nga gito gina-dribble-dribble nila para mabalaan kung may los-los ka ginapaubo pa nila sa ubo, may ubo, naaong, ginamamo mo na sa, ah. Lati, iya, pagkamamo na, guru, ginamamo pa ginayon, kukuk, dipinji lang ko. No? At the same time, syempre, katropang Juan, no, hindi kayo madlok. Kaya kumisali ka sa imong asawa nga, palanggao niya kabang buhay, with regards to your condition, it will happen. Nambalga nila, di ba, through thick and thin, di ba? Hindi pa ulihan tanan, ha? Turbuhi bala. Nambal ko si mo, turbuhi lang bala. Kay magabalik yun ang imo nga gana kag persa. Mabalik ang imo nga kumpiyansa si mo kogalingon. Amo na nga, hindi mo gid pagpabayaan ni mo kagalingo, no? Kung hindi mo man siya maservisuhan sa kama o mapasadya, servisyo sa ibang bagay, luto sa pagkaon. Ilagaw siya sa mga kung hindi niya gusto nga lugar. Masayon mo siya, no? I-cuddle mo siya, hindi pagkadulol. Cuddle, i-hug, i-kiss. Pero kung gusto mo gid nga maampawan gid sa yati, kabalo ka na na. Padilawi! Tala mo naman na ng gagiyo kag ano, patigaha kag okay? Sa importante, huwag sumuko, ha? Pray gid sa Ginoo always sa katropang Juan. Thank you gid so much. Alright. Buhari si Cristel, ha? Cristel! Yes to health. Call. And thank you sa pag-call. Oh, madamang salamat, no? Yes to health, good. Thank you sa pag-call. Ang call, alright. Thank you so much, Cristel, no? Be, ano yung tsuraya, be? Abaw, ah. Naka-bridge pa sa ho. Cristel, ba?
sunod na i-guest ka diri sa akon. Kung gusto mo maging guest diri sa aton nga show, ha, pwede ka gidi ka guest, ha. Pwede ka gidi ka guest buhas kung gusto mo, ha. Kadto lang di sa programa ta. Hindi gani, kung wala ko absence si Sexy D, tawagan ta ka, i-guest ta ka di para may upod gudra sa piyak ng table. Okay? Edo banog bato ni. Kuma boxing niya dayon niya. Alright, so once again, ha, gina-shout out ko dagali ang tanan ng mga naga ubra dira sa Makoy Works, no, especially sa kay Boss Makoy da kag sa imong wife. Shout out. Kay Jan Janda, shout out man. Pakadto na ko da, no, sugatong wala akong bata. Kita na ilang kita dira, no. And syempre, happy Thursday everyone. Shout out magali kay katropang Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Baba. Aran siya sa may Kabangkalan, no? Kabangkalan naman niya si katropang Elvira Gilogo. Okay? Kag sa tanan ng mga namati, subong hapon, madamo kayong salamat. Buwas, ara si Sexy D. I hope makamakadrama. Tanong kay Duidlaw na kung magdrama kag magkinadlawan. Ayokod sa iya. Kito kinatuyo ako kung ako lang isa. Dugay ako pong ab. Okay, and once again, it's 3:57 na sa hapon na wala na kita sa oras. May God bless each and every one of you guys. Ang mga katropa ta, sa mga nagkapapuli, please salong hinay-hinay lang ta kay makalabot kita sa destination ta, no? Medyo kung matrapik, medyo hindi lang magpainit, no? Suabi lang, pamati lang sa radyo, pamati lang sa programa. Swabi lang ang araw-araw. Once again, inisi ang Cold Bob ninyo, aka Boy Turbo, aka Kavokal sa Facebook at TikTok. Nagasiling na nasa Diyos lang awa, nasa tao ang gawa. TikTok lang diapon, perme, diri sa aton, every Mondays to Friday, 2 to 4pm sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob and Sexy D. Siyempre, sa inyong paborito. O, pari, may shoutout. Shoutout kong liliwat sa Hervias Dos, LHK Zumba, Mamis Kag sa Amon Gid na grupo call, BTZ Zumba Group, Villa Monte. Thank you so much. Salamat sa pag-call. Madamang yung salamat, Katropang Cristel. Alright, I have to go now. Siyempre, madamang yung salamat sa pagtutok sa inyong paborito nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting. God bless. Bye-bye. X-Rated.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na naka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Yes!
3: The Secrets of Health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Sanfon Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Sanfon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa itong sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
0: Gusto mo ba

0: secrets of health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Secrets of health. Sa mga kalalaki naan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina kinanglan yung manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance or imbalances. So pwede ina maabyan makabulig ato sining Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health.
5: Exciting!
6: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

ng kanina. Si Dota hindi.

time. It's on 4:35. Extra drive na. Kaupod si Mommy G. And kamo ang nakatutok na sa Carol sa 103.9 XFM Bacolod. Years Dota o ako. Nag-uso-usogid niya no sa una nga pagwa sa Dota nga game. And tamo na niyo, ginapilian Dota o girlfriend mo. No? Si Dota, pwede balikan. Si GF, budlay na balikan. Na. In kaso, gidman na. Kun mag-inaway na kamo. Kagkadamo pa sa iban ng mga istorya, kay man sino ang mas pipiliin mo, Dota o ako. Anyway, speaking of Dota o ako, no? Ginakasubugid, especially sa music industry, nga ang original singer nga gin-feature sa original man nga version sa song nga Dota o ako, ang nagtaliwan na sa nga si Vanessa Blanca, isa ka former member man sa nga GMA's musical group nga Sugar Papa. Kag siya ang nagtaniwan, bangod hindi siya ang aksidente nga nahulog. Hindi siya ang nagtaniwan sa Agosto 19, that was yesterday, bilang pag-confirm sa iya mismo nga pakaisa nga si Ivy sa isa ka statement na din-release sa Facebook. And si Vanessa, no, kagagiyang mga fellow former Sugar Pop members, yung sila ni Julian San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario, and Sholo Besmonte, ang ginakasubugid ang pagtaliwan sa ilayang upod. Kaga gin-share pagan inila sa ilayang social media account, ano, ang obituary ni Vanessa. So, masubo-subo naman nina, bangod at an early age of 30, ini si Vanessa ang nagtaliwan na. Anyway, sa atin yung mga katropa, padahil na sa gihapon yung pagtutok, ano, may ara na naman kita i-share panibago ng mga information or panibago ng information. Yani nga, kinanglan gin nga magpatunog na sa inyo ng mga radyo. Ikalma ta na nga ato nga paminsaron, ilabi na kung ikaw si Karon ang nakainom sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. I-enjoy gid ang smooth cup of Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na kaupo din yung mga co-workers, family man, or mga friendships nyo dira, no? Para sa isa ka perfect nga moment sa siniya nga afternoon. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang imo sa Magustine Moringa Soya Powder. And there are three reasons why you need to enjoy a cup of this coffee. It is mild and easy to enjoy, made with selected plant-based ingredients, and of course, convenient pa. Ikaw, arap man dira sa imo yung ulubrahan, mapabalay man, o kun himuon mo ini as your daily coffee break habit, wala gid sang problema. Okay, natural man ang mga ingredients ni. Kag ini ang sarak man, no? Hapos pangitaon, hapos baklon sa mga butika malapit sa inyong lugar. And syempre sa aton Yesto Health Wellness Center dira sa May Bingo Building Nizari Street sa Bacolod. E enjoy na ang imo yung coffee break sini nga hapon with Santon Plus Coffee Mix along with Extra Drive on XFM. Extra Drive.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon.

0: Face the Pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa
2: mga
0: bukika.
2: Mga katupa, exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
3: Evergreen Coffee Mix.
2: Kag ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kaya apektado mo sila ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nga nanay, nagambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib lang cellphone, bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ga-participate, ito hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumine para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, don't naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninisang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapag

0: Nanhagan sang paghangawa, nagabulig man tapna sang depresyon, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sang panginuino, ukon cognitive function, kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryana to ng vitamin C, nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidebatyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Na XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ko pala may aratis mga balita. Blabs na bibigay sa mga DJs nila kan.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
2: may how kita pag
5: enjoy lang.
2: Na XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

Isama na nga po niya ngang oras. Yes, nothing's gonna stop you, katropa, sa pag-enjoy. No, nga ikaw ang mayaras ng glowing skin and feeling fresh ka pa naturally. So ipakita gidi na everyday paagi sa paggamit sa ata niya nga Clear Skin nga himo sa Yes to Health Incorporated. O diba, do ka nabi lang niya nga naka-do it kamudera, nakakanta-kanta, tapos gaglow-glow pa ang inyo nga skin. So hindi lamang iniya ha, para iya sa mga girls, kundi pati sa mga boys, pwedeng-pwede gid gamiton ang ata nga Clear Skin. Again, it can cleanse the skin gently and makabulig man ini para ya maging soft ang skin, kag moisturized and makabulig man para feeling fresh and makaprevent pa ha sa ginatawag body odor. Gani, mag-order ng online gamit ang inyong Shopee or TikTok account para sa Clear Skin. Tandaan ha, may tatak, Yes to Health Incorporated. Okay, so padayon sa gihapon ang ata niya nga pag-updanay dari sa Extra Drive. We are on our way para sa last hour. And ako may i-share sa inyo later on. Ano ba na ang gina-observe pa sa siniyang adlaw, ano? Next time you know. Gani, hindi na magaling ha. Pamati lang dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag-vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Exciting!
7: Exciting!
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Wednesday!

0: 2:32 ang oras natin, mga katropa. O, kanami lang, ano, at least may arapasang light nga nakitaan sa sagwa. Hindi pareha sa nagligad ng mga inadlaw nga madulom-dulom. Tuga, no, sang bagyong Neneng or Tropical Depression Neneng. Nga, gapagawa na sa Philippine Area of Responsibility, apa, may ginabuluban tayo naman subong yaya. O, nga mga TDs, gani, always be alert, no, sa pagpamati dili sa XFM para at least may balaan ninyo ang mga latest updates sa atan yaya nga weather. And that's right, amo nang gusto ko man nga ipabalo sa inyo, the rhythm is gonna get you. Amugin na iya ang tuyo sang musika, no? I'm gonna catch your attention. Pagi sa mga music in the play naton. And syempre, para sa aton nga X time, you know.
1: You know na ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: X time, you know. X time, you know.
0: Yes, it's time, you know, mga katropa nga, today is World Mosquito Day. O, diba? Mosquito Day, pinapahalagahan. Oo, ako daan yaya, kung hindi ya, kung nabiging kagat ako sa lamok, tapos hindi ko siya yaya hindi ko makabalo sa iya, ano, hindi ko maguntat mo nga. Pero, dali lang gid, ha? Nga ang mayaran sa World Mosquito Day. At yung ibaluonin na, no? And it's time we know nga ang World Mosquito Day, iniya, gina-celebrate, ginasahulo, gina-observe sa sining adlaw para mag-unite ang global health efforts. Kada Agosto 20. So, every August 20 of the year, ginaya, no? Nga gina-observe ang World Mosquito Day. Crucial day ini abi para maka-raise mas ang awareness sa nagapadayon nga threat sa ginatawag nga lamok o kon mosquito. Uubala, ilabi na nga ang mosquito nga ina may ara sang ginadala nga dengue, zika, no, virus ka chikungunya. Na discover, no, kung paano protektahan ang aton yung kaugalingon kag paagi man ni na sa World Mosquito Day kag para masuportahan man ang mga research, no, kag maka-contribute para nga eradicate na or idulaon na bala, no, ang ining lamok. Pero basi bala maguba man ang aton yung ecosystem sina. But then anyway, no, eradication ng yasang initiatives worldwide. So ano pala mga social media tips naton, especially sa mga mahilig dira iya, no, nga mag-maintain sang content sa social media? Well, dapat ya ipabalo ninyo kung paano hindi kita makadtan, no, sa nga ginatawag ya nga lamok. Kag syempre dapat ibaloon ninyo ano ang cause and effect, no, kung makadtan kita ya sa lamok, anong dapat nga himuon, bla bla bla. So amo nang dapat ang mga content na ginahimo naton about mosquitoes. At speaking of mosquitoes, syempre ang Yes to Health Incorporated may ara man sa nga solusyon dira para nga ma-repel ang ginatawag yung mga lamok. Ilabi na kung oras, alas 4, no, kaina. Kahit kung nag-ulan-ulan, kagdalipatan ninyo nga i-ula, ano, ang mga natipon yung tubig, no, mga stagnant water sa mga suludlan ninyo, dira. Kag sa inyo nga palibot, wala nyo nalimpyuhan, base balahaw, no, ang dengue carrier nga mosquito ang makakagat sa inyo. So para iwas kita sa kagat, magpamanyos lang sa atin niya nga Santon Plus Herbal Oil. Don't worry, kay makabakalig ka muna niya, no, sa Mercury Drug, sa South Star Drug, TGP, Generica, even sa ano, sa Grace Pharmacy, kag sa Watson's Pharmacy, as well as sa Sincere Drug Store, Rose Pharmacy. Makabakal man ka modera sa Santon Plus Herbal Oil kay sa mga butik ka malapit sa inyong lugar. Okay, so balik na kita, ha, sa ating World Mosquito Day. Ang World Mosquito Day para sa mga individuals, ano? dapat mahibaluan nga kung paano protektahan ng kaugalingon. Again, paagi sa ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. Kag syempre, ang bugos nga pamilya, paagi sa paggamit sa insect repellent, pagsuksok sa long sleeves outdoors, and pag-eliminate sa stagnant water siya na siling na nga pwede i-breed, no? Sa nga, mga lamok sa ato niya nga panimalay. Pagkabalubala ka mo, no? It's time we know kung sinugin ang nag-una-una sinis ang World Mosquito Day, kag sino ang hero, no? Sa ginatawag yung pagka-discover sa lamok. Si Sir Ronald Ross, okay? So si RR. Si Sir Ronald Ross is a British physician and Nobel laureate, no? Sa 1902. Siya ang nag-discover, no? Kumbaga, he made a groundbreaking discovery sa itong August 20, gid mismo, ha? August 20, pero tuig 1897. Ang Anopheles mosquito nga nag-transmit sa malaria parasite. Kay amugin ni problema sa una, no? Sa wala pag-ibala masyado sa mga discoveries about sa mga bulong-bulong. Kag first man nga illness nga ginatuga sa ginatawag nga kagat sang lamok. So si Sir Ronald Ross gid ang nakadiskobre sina. So salamat gid sa iya. Now, may ara kita sa mga interesting facts partiya sa lamok, no? May ara gali siyang 3,500 ka mga known species ang lamok worldwide. Ay, perte, naging na iya. 3,500, gidya. So, po sinimo na yawan, kaginig litipon sa ila, eh, no? And, ang most dangerous nag-include sa mga species nga Anopheles, Aedes, kag Culex genera ang responsable sa malaria, dengue, kag West Nile virus. Kag gina-consider gali ano nga ang lamok ang deadliest, no? Nga animal. Kay man kadamo sa mga nagkalamatay, no? Nga iminresulta sa ginatawag nga kagat sang lamok. So ang mosquito naka-cause gid sang at least ha 2.7 million deaths. And take note, every year. Sa bugos niya nga kalibutan, ha? And about 500 million cases sa mosquito-borne diseases ang nag-a-occur annually. 90% nila sa mga mosquito-borne illnesses dito mismo nag-occur sa Africa. And sa kadamuon sang lamok, ilabi na dira sa inyo nga palibot, ang mga babayi lamang nga lamok ang nagapangagat. So, ang mga nag-try to reproduce ano nga mga female mosquitoes, kinahanglan nga mag-feed sila, no, on the blood para sa protina. Di ang males and females mosquitoes na trying to produce eggs, nag-subsist na lang sa flower nectar. Ah, may ara ba sila galiya sang ano? Diversion kung ginugutom na ini sila. Pero mga gat gidya galiya ang labok kababayi ano. And ang mosquitoes hindi attracted sa light, no? So hindi ni sila yung magpalapit yaya sa imo kapin pa kung magasilak-silak ka gidera, no? Kaya nakagamit ka sa clear skin. Pero ang mosquitoes are very well attracted, no, sa ginatawag nga dark colors. Kag unlike most bugs, ang mga mosquitoes, ano, ang attracted niya sa carbon dioxide. Amoy niya yung nagahatag sa ila sa indication na ang mammal may arasang tasty blood. Amoy na agi nakagat. Bawa ako gid, makanamit gid sa dugo. Kung gali, ah, basi ikaw amuman. Namit pa na guro, dugo mo nga, permi. Kagi ginakagat sa ila mo, ako permi-permi. Gijaya mo, nga ugtas. Ikaw mo na agapamanyos. Kikuya sa Santon Plus Herbal Oil. Ate ko di, hindi siya ka-atake. Okay, and also, nga ang importante ang World Mosquito Day. Nag-promote iniabi sa awareness sa ginatawag nga malaria and other nga mga mosquito-borne illnesses. Nag-raise some funds para sa malaria research and treatment and nag-remind no, nga i-appreciate man naton ang mga scientist kahit man sila ini ang nagadiskobre ilabi na no sa pag ano bala pag formulate ano or hindi gani pagka-discover man sa mga ginatawag ng mga pangbato naton sa mga kagat sang lamok na mayara iya sang mga dalang sakit. Alright, so that's it para sa atin yung it's time you know about mosquitoes para sa Sini Adlao because August 20 is the World Mosquito Day. Extra Drive.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, Galang Pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs na lalakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim.
1: Samtang may liwanag pa, kaya matamat na nadidilim. Dugay-dugay, ano? Kinahanglan na magpaalam ni Mommy G. Another pasasalamat sa pag-upod sa aton sa duha ka oras sa aton yung extra drive. It's a Thursday, so one more day! And sigurado ko ang atay yung mga katropa, ilabi na mga nag-aubra, kag nag-eskwela, lipay-lipay na naman, one more day na lang, pahuway na naman. Ay, tomorrow gali sa holiday! Wow! Pahuway gid sila ba? Todo-todo. Sige, enjoy lang ang atan nga holiday tomorrow. Don't forget kung ano nga adlaw buwa. Sabo naman ang atan nga next time, you know. Gani bantayan sa liwatan. This is Mommy G and you're listening to 103.9 XFM Bacolod. Up next, Extra Service with James King.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:02 sa gabi, mga katropa. Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Kariag, nagapangunang balita. Baga files, yan ay House Speaker Martin Romualdez ang supplemental counter-affidavit sa ombudsman nga nagalakip sa ginsumpaan nga salaysay isang 25 ka mga security aides ni yan ay Congressman Zaldico. Sunod sa spokesperson ni Romualdez nga si Attorney A. De Fajardo, baliskad ang salaysay isang 25 ka mga anay tinawo ni Ko sa pahayag sang 18 ka mga anay Maleta Boys. Pangod wala sila sang may nasaksiyan nga pagdulong sang kwarta sa kung sino man nga politiko o kung opisyal sang gobyerno, lakip na si Romualdez. Lakip sa iga file nga pagbaliskad ang pagbaliskad ni Orly Guteza nga una nga nagdetalyangot sa kung paano ipilit sa iya ang mga ligasyon agud nga pirmahan kag himuon siya nga missing link nga nagaangot kay Romualdez sa kaso. Dugang pa ni Fajardo nga sa pagkadamo sang nagkalain-lain nga istorya, klaro gawala sa ebidensya batok sa kay Romualdez. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaw ng mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Gold para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kidhaw.
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: XFM kid.
5: Ay,
6: pula ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Bigit sa mga DJs nila.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how.
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: Ifun, patra ang hapon. Hapon.
11: Bring it on.
10: Musika?
11: Musika?
10: Historia? Historia?
12: Ito
13: ba?
12: Ito
13: ba? Ano? Parini?
10: At iba pa.
2: Extra Service.
14: Extra Service.
2: Extra Service. With James King.
15: With James King.
2: Sa XFM

0: Ini yang 103.9 XFM Bacolod, mga katropa. Kaupo si katropa, James King. Sumayaw, sumabay! Mayo-mayong gabi, alas 6.19 na sa gabi, 6.19. 103.9. Kaupo si katropa, James King. Kagang ini nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 Coffee Mix. Sumabay! Sumabay! Sa ikayong lawas. Of course, mag-take sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Patayin kitang madamong ang nakilala mga katropa. Kada adlaw mga katropa natin nga nagpamatuod kung ano ka-epektibo, ano ka-beneficial ang mga produkto sa Yes to Health. Kung magtutok ka mo, yarang ilang pagpamatuod, testimonies mga katropa. And of course, padayon man ang aton nga si Nadia. Padayon aton sinaot, kiay kiay, sining kagabi. Shake those bums and lose some fat. That's right mga katropa, all the way down till 8 in the evening. Sa 103.9 XFM Bacolod, ikaw po si katropang James King. Sa mga katropa natin nga, nakapuli na, mayong gabi sa inyo tanan. Labinagid sa mga teachers natin. Sa atin nga mga manunudlong, halin sa palin pa, sa eskulahan, well, naghapit pa sa mga merkado para magbakal sa ilang mga panyapon. Pagpuli sa balay, degamo, luto, panghimos, upod ng pamilya, of course. Tugay-tugay, lesson plan na naman. Di wala? Maing gabi sa tanan ng mga manunodluwa, no? Kumusta ka mo mga katropa? Nanginusap-usapan nining si Palace Press Officer Claire Castro mga katropa, no? Tungod itong balangga na mitla niya, no? Parte sa mga manunodlo. Oh. Sa naibaluan mga katropa sa press conference ginakusar ni Castro nga may mga manunudlo kolo nga nagatudlo sang hindi maayong nga pamatasan sa mga estudyante. Kasunod din isang nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Indepensahan mga katropa ni Palace Press Officer Claire Castro ang iya kaugalingon. Matapos kang siya ang makabaton o nakabaton sa madamo nga mga kritisismo kasunod sa iyang payag angot sa mga manunudlo nga nag-violate sa moral standards. Panindugan ni Castro nga wala niya ginabasol katropa ang mga manunudlo sa baylo nagpanapahanumdum lang siya sa significance. No? Nagpanumdum siya actually sa significance sa ilang role sa pag-guide sa mga pamatanon. Yan pa ya, gukundugang pa ni Castro nga wala siya sang may ginambala nga ang manunudlo ang dapat nga basulon kundi ginpakita lamang niya kung ano kadako ang ilang role bilang ikadua nga ginikanan sang mga kabataan. Nagpamalibad si Castro sa pagpangayosang pasensya mga katropa. Okay! Okay kayo! Ayong gabi sa inyo! Anong inyo niluto na? Ay, balikan ko lang mga katropa, no? Ang southwest monsoon, habagat, magapadain ni siya nga mag-apekto sa Luzon, kag western Visayas. May aras ang grabe nga pag-ulan. No, ang ginexpektar mga katropa sa western parts ng Luzon, Huwebes, no mga katropa, sinigatlaw sa Huwebes, no? And heavy rains to intense rainfall. Ano ba kabalo mo kung ano kadamol? Kadamos ang iya tubig, gagin mo 100 to 200 millimeters mga katropa. Sa bahay sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. May naka-experience naman sa moderate heavy rainfall, 50 to 100 millimeters. Ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro. Daw ido ba? Well, siningad lang sa Huwebes mga katropa. Gusto ba? Hindi, no? Moderate to heavy rain naman ang eksperyensyahan mga katropa, no? And sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, no? Na, diri ko halin mga katropa. Pangasinan, Zambales, Bataan. Ang panundumda pa sa pag-asa mga katropa sa mga residente sa ining mga areas ay may arag yapo na posibilidad ng pagbaha. No? Rain-induced landslide. No? Nagahumok ang duta mga katropa sa madamo kagmalawi kapag ulan. Labi na gid sa mga areas kung siya din may arasang managani madamol nga ulan. Ang hihabagat mga katropa, no? Kar nag-enhance siya sa Gihapon, no? Gina-enhance siya sa duha ka mga weather disturbance nga nag-plank sa Luzon. Yun. Ay! So, kung kisa, dugay-dugay, wait ako man ako maulan, no? Kung hindi, sana naman huwag. Pero kailang may kapote naman tayo, mga katropa. May kapote ka mo da, karon sa gabi. Ano kapote? Ay, karon sa gabi, well, mga katropa, ready lang kumabog now. I-ready nyo lang ang inyong, antes ang inyong loving-loving. I-ready lang ang inyong turbo dietary supplement. Ang turbo na ito, no? Ini ang atin nga supplement. Kamakabulig para ikaw, pili mo, lalaking-lalaki, mga katropa. Barakong-barako. Ini ang himo sa makakaklabwas ka. Kamakabulig para may handsang libido sa lawas. Ikaw mag-turbo dietary supplement. Para malakas, matindi. The ultimate, the maximum level, mga katropa. Anyway, 626 ang ating oras. Patayin kita mga istorya na mga katropa. At iba pa, balita special. Oy, ma-try ta mga mati sa isa ka mga nakilala natin mga katropa dere sa Bacolod, sa mga barangay nga nagapamatud. Magapamatud kung ano ka-efektibo, ano ka-beneficial ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Dere lang, ikaw po si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod para sa Extra Service!
1: Extra Service! Extra Service with James King!
0: Para sa kay Jelwin, mahilad ang pagpamati, bro!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibalik ito ko sa akong sang Sister Pain.
10: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nakakapi ka na.
15: Nagagwapo ka pa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Mga katupa,

nga sabaw. Ano man ina nga sabaw, sabay-sabaw kita. Ay, gabi. 6.46 na nga doon oras, mga katropa. Ining 103.9 XFM, Bacolod, Corpus, si katropa, James King. Ang ining abayan sa aton nga programa, ang ginadulong sa inyo, katropa, sang Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, ang aton nga masustansya katamang kape. Hindi lang siya masustansya, no? Nagapagwapa pa siya. Nantawa ko balaking gwapo ko. Ay, gabi lang dahil. Walang kukontra. May makontra. Wala may makontra, wala man sa mga matulog. Hindi gid ka tilaw. Hindi gid ka tilaw. Tulog ka bala? Tulog ka bala ka, hindi gid ka tilaw sa mamahaw. Katropa nga ito nga, Santon Gold Coffee Mix. Ang, may glutathione ka collagen na munang napag, nagapanami pagid sa mga supat, kutis. Di ba mo nang kinangalan sa, kinapangitan sa mga babae kalabanan ng mga nagapagwapa? Huh? Glutathione ko. Nagtulok ka. Why ka? Tulok mo ko. Tulok mo ko, Christy. Kita ko ito, nagtulok ka sa akon. Why ka, gid? Why, gid? Babaka lang ato nga Santon Gold Coffee, mga tropa, sa mga butika sa inyong lugar. Mamangkot lang kamo, no? May Santon Gold Coffee kamo? May era, sir. May era, ma'am. Nah, ano daya na? Nami ako yung makabisita sa ato nga Yes to Health Store. Sa din ato Yes to Health Store, namtang sa Melizar Street, Sakop, sa Barangay 39. Well, mga katropa, no? At iba pa, mag-historya na kita. Antes ko magkato sa ano, mga katropa, no? Nabatin nyo itong ano? Nabatin mo itong si Pacquiao na kung bagong majority stake sa ano? Sa Miami Heat? Nabatin mo na? Amo na nagalagaw subong, mga katropa, nagalagaw. Ambot ko sa Iloilo na siguro ang inang story, mga katropa. Nagalagaw ang story subong. Galapta ka rin sa social media. Type nyo bala, Manny Pacquiao bought majority stake sa Miami Heat, mga katropa, no? Well, mga katropa, no? Hindi pa na-confirm na, well, ang gagwadri, false kunoy na. Although, nag-express na sa interest si Manny Pacquiao nga makakuha sa, ano ganyan tawag nila, makakuha siya sa, ano, sa franchise, no? Sa NBA. Although, kabalaman kita nga siya sa, ano, sa piano to? Basketball League, MBL, no, Manny Pacquiao. Teka ron niya, wala pang makonfirm na, mga katropa. Kay galap tabi sa social media, subong, no, nagkabutan na, Manny Pacquiao, buys majority stake in Miami Heat, no, sunok ka na sa mga sources, no. Pero until now, hindi pa na-confirm, mga katropa, no. Kay kabalo kita ang ining Filipino boxer, the legend, Kamao, no. Nakaset ko na siya to become the majority owner sa Miami Heat, no. Karon ni posible nga mag-mark na sa standing entry ni Manny Pacquiao sa NBA ownership, no. So avid basketball fan mag-gid, mga katropa, no. Kag na dugay na siya kanon nag-express an interest nga makakuha sa NBA franchise, no. Kag posible, pero wala pa na ano kay umuman sa Gyapon ang tagiya, mga katropa, no. Sa Gyapon, sa Miami Heat, no. Si nalipat ko itong pangalan niya, pero hindi pa final, hindi pa confirmed kung matuod din nga nagalapta, mga katropa, no. Pero iniya, mga katropa, no, isugid ko sa inyo, iniya matuod gid na, hindi gid ning nakalapta, dugay na ni mga katropa. Kaya kasi nagligan na in pagwasag gobyerno, mga katropa, sa ilang survey nga nagdubo kanong rates ang kapigaduhon, eh, no, sa nagligat nga tuig. Pero sino nga tuig, mga katropa? Nagsaka naman ang numero sa mga Pinoy, no, ng mga pamilya nga ginakonsiderar ang ilang kaugalingon bilang imol kag naka-experyensya sa kagutom sa ikaduhang quarter sa 2026. Second quarter. Ano ba na first quarter? January, February, March. April, May, June, ina, second quarter na, mga katropa. No? Ina, ang nagawa sa Okta Research Survey, no? Ang ini nga self-rated poverty ang nagsaka sa 4%, kag nahimo nga 39% sa Hulyo, halin 35%, mga katropa. No? May pagsaka sa 4%, no? Record sa Marso kun mayar sang 1.1 milyon ka mga pamilya. Inabantang mayaran sang 10.3 milyones ka pamilya ang nagakonsiderar sa ilang kaugalingon. Nagambal nga imulgid kami

0: Dugid kami ano, no, sang bulan sang Hulyo, halina 9.2 million ka nga nagbalhag sang Marso katroba. No, pagtaas ang nagarepresentar sang malabot 1.1 million no nga dugang nga pamilya nga naka-experience sang kagutom. Gikan sa 4.5 million sang Marso, nahimo 5.6 million naman katropa sang Hulyo nagsaka. So Mindanao ang may pinakamadamong self-rated. Sila ang nagapabutyag, nagahambal nga that's why silang taas ang rate sang self-rated poverty kag food poverty kag balance ang balanced Luzon ang may pinakataas naman nga na record sa pagkagutom mga katropa. So ang hindi nga survey ang ginpatigayan sang Hulyo tub-tub Hulyo 4 tub-tub 11 2026. So natika mo yan mga katropa, namambal niya. Last year nag ano manged nakabawi sini nga tuig daw balik na naman pabatyag lang katropa. Well, hindi kayo nag-iisa, marami tayo. Diba, Chris? Pwede ka nakatulok. Diba? Marami tayo. Well, alas 6:52 na sa gabi, mga katropa. Pagbalik nato na may ano pa kita, no? Masturya kita sa mga katropa nato, no? Gamit sa Santon products o Yes 12 products. Kagang mga special nga mga balita na to. Opo, sige po, sa katropa, James King! Ina 103.9 XFM Bacolod Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upunto din sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kagbenepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang Silay. Sang discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko ngadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
13: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM. Bako na yari ang nagapanguna nga balita. Nadakpan sa syudad sa Iloilo ang babae nga ginalagar nagapadlagan sa Paragon Visa Consultancy kag nangot sa kaso nga syndicated illegal recruitment kag estafa matapos nga nagapangikil sa mga Pilipino nga nagapangita sa trabaho sa New Zealand. Yan kilalang suspect kay Julie Pearl Robejes. 2025, sanggin pasalig ni Robejes sa mga aplikante nga makatrabaho kabaylo sa processing fee nga 100 to 300,000 pesos. Mangod na wala sa gibayad ang mga aplikante, kina-refer niya ini sa mga loan agent o good magkatipon sa pambayad sa ilang recruitment-related expenses. Pag-abot sa mga tag-reklamo sa New Zealand, wala sila sa naabtan o naabutan ng trabaho nga ginpasalig sa ila. Ginraid ang balay ni Rebes sa Auckland, bangod wala inisang permit para magpatigan sa recruitment activities. Nagpuli sa Pilipinas ang mga biktima kag ginatagan sa bulig sa Department of Migrant Workers. Sa kapilugan, 13 ka mga kaso ang ginpasaka batok sa suspect. Nagpapilin si Robes sa PS2 Female Custodial Facility para sa nagkakaigunga disposisyon. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM
4: 103.9. Exciting!
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid.
7: Inanyang music ah.
5: Na XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkita pa sumukta ko pala may ara sa mga balita. Blabs ng abi mga DJs nila kag.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Na XFM kid how?
10: Timo.
2: XFM 103.9
11: Extra Service
12: Extra Service with James King.
13: Yeah.

0: iba pa.
1: Sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
3: Oras! Alas 7:17 na sa gabi, mga katropa. Oras! Pinadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Diniang aton nga Soft Gel Capsule nga himo sa Virgin Coconut Oil, Malunggay o kon Moringa Oil, mga tropa. Vitamin D3 ang Soft Gel Capsule nga makabulig sa inyo para pag-on ka mo bilog nga adlaw. Makabulig man eh para mabatuan mo mga viruses kag bakterya nga lapta sa atong palibot. Bisan din kita magkato, mga katropa. As in daw ang palibot nato na damo-da puro virus kag bakterya. Kisa ganing tao, tsura daw virus na bakterya. Kinanglan tagit. Diba may mga tao nga, daw hindi ka kapalapit kay tsura yung virus. Hindi, joke ko lang to yung mga katropa. Parte lang yan sa may guguro, aking kasingit sa katao, panulukan mo sa yung virus, Victoria. Virus, bakteria. Palayo ka mo ta. Joke lang. Katropa, may gabi sa inyo. Kumusta ang inyong gabi? Hawak nyo na ba ang bill? Mabayad na ka mo bill? O kung tapos na? O kung nagpanginta pa inogbayad, mga katropa? Well, kita diriya, padayon na aton nga istoryanay, no, mga katropa, no? Well, maayong gabi sa mga nakatutukag diga pamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga salakyan, mga drivers naton, sa mga classmates naton, kung wala cellphone, well, nakatutok siguro sa, ano, radyo, kung TV, kung mabatian lang sa ilang tupadbalay nga nagadyan, nakagudyan sa aton. Maayong gabi sa inyo tanana. Jamin nanta, sound trip ta mga katropa. Tupod si katropan James King. Para sa aton nga balita espesyal. Ay, ari yan mga katropa, no? 69 anyos nga lolo, no? Nag-set sang world record matapos nga ini siya nga nakadunar na sa masobra 30 ka mga galon sang dugo. Oh, hamakon mo. 30 ka galon mga katropa, no? Alin sang tinsuguran nga, nga mag-donate sang dugo. Siya nakaset sang Guinness World Record, no? Well, 30 gallons, mga katropa, o kung pila ka litro ni, 113, no? 113 liters. Paano ko na-compute? Nabasa ko, mga katropa. Ang hindi nga, 113 ka mga litros ang dugo. Ang gindonar ni Dan Ryan sa Red Cross, ang kangay lang sa 344 ka lata sang Coke in can, mga katropa, ang kadamuon. Bangod sang wala untat kapag donar, di ba? Healthy man gid kung ikaw nagadonar. Gumaga na ganong dugo mo, mga katropa, no? Ma-replenish, bago, dami ni siya, katropa, as in may health benefits in it. So ginatagan siya, katropa, sang titulo ng most whole blood donated, no? Sa lalaki. Sang Hunyo 24, 2025, so sa Malta, New York. Nagsugod ang pagdonar ni Ryan sang dugo sang 1980 bangod man sa iyang nagtaliwan nga utod. Sang una abi nagaduha-duha pa si Ryan nga magdonar sang dugo, ilabi na bangod, nahadlok ini siya sa dagom. Kita tanan na, wala sa experience na, di ba? Hadlok kita sa dagom. Abang sang gintawag siya sang iyang nga utod nga talawit. Nagpasugod na lang gid siya, makuhaan siya sang dugo. No? Sugod sang nakadonar na si Ryan, wala na ininaguntat sa sulod sang 46 katuig, mga katropa. May mga tao nga muna gusto nila mag-donate sang dugo. Ito naging panata na bala nila. Well, nakagi lang naguntat si Ryan sa sulod sang 3 katuig sang nagmasakit siya, mga katropa, sang malaria. Alam niyo, makuha na sa lamok, no? Magluwas sa titulo, ginatagan man sang Red Cross si Ryan sang 32 ka mga milestone pins. Kagaginimuan man siya sang special frames nga human sa kahoy. Pananglitan nga magpadayon pa ang pagdonar ni Ryan, posible nga malabot pa ang 40 kagalon na sang dugo, no? Ang madonar niya antes siya mag-edad sang 80, mga katropa, 80 anyos. Well, suno kay Ryan, tribute niya niya sa iya nagtaliwan nga utod, no? Nga nabaton, ang iyang nabaton nga mga awards, kag-recognition na bangod, hindi niya inimalabot kung hindi bangod sa iya nga utod. May baluan nga na break ni Ryan ang hanay record ni Paritosh Bagay, mga katropa. Sa India, sa 2024, nga nakahimo sa 241 ka mga donations. Kalipay ni Ryan, nga inspirasyon siya sa iyang 20 anyos nga po, nga sa subong regular ng blood donor man. O, oh, diba? Iringabahin sa aton programa, mga katropa, ginadulong sa inyo sa aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, amo na siya, ang upon ni siya sa Santon Plus Gold. Amo na siya, katropa, ang makabulig para mangin mas effective pagid, no? Ang antioxidant activities sa Santon Plus Gold. Upod man sa premium D3. Ini sila ang aton nga ultimate trio, mga katropa. 7:23 ang aton oras, iniang extra service. Kaupod si katropang James King.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuos sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Oras, mga katropa, alas 7.45 na sa gabi. James King sa radio, tara, sumabay. Ini ang 103.9 XFM Bacol. At katropa, no, everyday, nagalagaw kita, nagalibot kita sa mga barangay. Kaga may mga makilala kita ng mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod, kag mga Yes to Health Products user. Isa na din si Nanay nga aras atun nga linya subong. Nanay Padilla, mayang gabi. Ano gani first name? Ano gani first name mo, Nay?
1: Agnes
0: Padilla. Agnes Padilla, taga Purok, Pilipinon.
1: Barangay 30.
0: Ayan, si Nanay, aside from una nga natilawan niya ang aton nga Santon Plus Gold, subong yan, na-try naman niya ang aton nga Santon Gold Coffee. Nanay Agnes, pwede mapamatihan kung anong naibulig sa imong benepisyo sa Santon Gold Coffee? Sige, Naya, go ah. Anong...
1: Daka, inog po na siyang ay naka... Inom ko na sang kuana bala sang shan.

0: Nang gol.
1: Ah.
0: Okay, gol kay tinagaong ko bala ng subong baboy, moro tambok. Pero ba inom ko na para matunaw.
1: Ang mulikid na.
0: Amo na to.
1: Oo,
0: ang bis ko magtulog, mainom ko na. Oo. Mainom ko ano, isang kapsul. Para ma-digest mo lang kinaon ko.
1: Para magganang tulog ko. Pero hagan-hagan lang na isang baboy. Pila na gani edad mo?
0: 71
1: years old.
0: Hindi pa gina-permit. Oo, hindi man ginakirmi. Ang galing kay tabuan ng nibalaki naglagaaso niya. Nablos yung tagaan niya kami.
1: Oo.
0: Sang tambok, balaw, baka.
1: Sige lang, basta hindi lang permi, ano? Okay.
0: Hindi, hindi man ko naplakaon kayo ginadilian man na sakon. Galing kay tisubog na ka namin. Man kay gasalig, man ko nga may kope ko mo. Namakainan ko kopi. Matunaw na, digest na yun na matunaw lang na yung mga fat.
1: Salig ko si nanay. 71 years old si nanay, mga katropa. Nanay Agnes, Padilla, madamo, gid nga salamat.
0: Ay, no, salamat, gid.
1: Thank you, thank you, thank you. Yan, si nanay Agnes, mga katropa, isa sa mga na nakilala naton. Pero sa nakilala naton siya, madugay na galing siya nakatilaw man. Ano? Sa Santon Plus Gold, kagatong Santon Vitamin C, nang nakita naton nga daw kinatake niya, nagligada or kagina lang actually ko sila nakilala, mga katropa, dira sa may Puroka, Philippine Honda Barangay 30, mga katropa. Salamat gid pati ang iyang abana si Tatay Roberto Padilla. Salamat gid ka madamo sa inyo tanan. Well, 7:49 ang aton oras, mga katropa, inang aton nga kwentong santo. 7:49 inyang 103.9 XFM Bacolod para sa Extra Service.
2: Extra Service.
3: Exciting!
4: Exciting!

Katropa, padabugin ka salamat sa inyong pag-upod sa atong programa ang Extra Service. Salamat, Gid. Kamada mo, buwas na naman kita mag-off the night. Ano ganito? Aboy, biyernes ka di, boss, no? Ala, ay, mailang kayo daw, hindi mo nga na pilihan kong song. Ado, to Christmas song na ninatungan na nato ng ato, ano, mga katropa, ang bulan sa Agosto, bear month na the son, no? Ano di man, no? Please come home for Christmas. Wala pa gani, Bear. Si ano ba? Si Makigan Tabalao, si Jose Marichan gani. Naglingning, nagligad. Nakigan siya. Inabalan siya nga. Gusto pa lang. Wala gani, Bear. Wala pa gani, Bear man. Nagano ka na? Magwa ka na? Well, salamat kita, no? Padayon kita mag-update na yung mga katropa, no? And amo naman niya ito, nga ito mga balita, kag-impormasyon nga na ihatag sa inyo sininga gabi sa Huwebes, sa Petsa Bindi na, mga katropa! Grabe, no? Pila na lang ka daw. Hasta Petsa 31, no? Buwas gali is a special non-working holiday, no? Petsa 21, mga katropa. Well, ganyan talaga, minsan... May mga ganyan nga, pero padayon kita mag-servisyo sa inyo, ang inyong katropa station. Ang bugos ka katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Again, salamat ka madamo sa inyo. Well, isang kuha na yung song ko kay the Christmas song na niya, makiganta ko ron. Ano pala si Jose Marichan? Ay, kanina na daw. Ay, mabuli ko na siya. Agosto 20 pa lang. Wala pa ganun. Ikaw ya, Chris, excited ka na mag-Bermond. Uy, no, hindi siya magtulog, hindi siya gusto nga. Katropa, padayon ang pagtutok sa inyo, Katropa Station 103.9. Ang ini nga programa Extra Service, kaupod si Katropang James King, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto. Produkto sa gas to health. Produkto nga makabulig gidya sa inyo'y kayong lawas. Sa mga wala pa dakray, kinanglan nyo gidna itry ina mga katropa, no? Well, iniang aton nga una, ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga mga kape, na manamit kag masustansya, kag very beneficial sa imo'y kain lawas, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee, mga katropa. Mm-hmm. Ang aton nga Vision X Plus para masolusyon ng malabo nga mata. Ang Turbo Dietary Supplement para enhance ang libido sa lawas. Muna yung dami nga song para sa inyo karon. Take Dion sa ang Turbo, ha. Of course, ang Sass the Pain. Kahit anong pain, mag-Sass the Pain, katropa. And ang Santon Plus Herbal Oil, ha? Ang Clear Skin kagang Santon Plus Herbal Soap. Inita na nang i-try nyo sa wala pa nakatry. Pagbisita sa aton Yes to Health Store. Isi Katropong James King. You do anything. May gabi, Katropa.

0: sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka nikita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung siya nito maintain na sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time, nagapanami sa ato siya nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po, laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko, sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa lawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sistapain.
0: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
6: SFM Exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Live testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gin.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs, amin bigit sa mga DJs na nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbarang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kun bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: 25 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Diin si Troy Dol.
2: Pangita, ya ka di ka
0: kita. Hi, Tita Marla. Good evening. Ano yung dalaya nga pamahaw?
1: Siopaw, achopaw, ng putok, pastillas.
0: Kaya may isa ato, no? Kaya po lang kita sa ato ng mga avid listeners,
1: yes,
0: no? Yes. May ara ka di yasing pamahaw, kag ano blahaw, ng padalundon sa atong tutunlan nga damo na sing duga.
1: Mm-hmm.
0: Totoo lang nga damo na sinduga. Ang imo lang kabalo kung nanday sino na duga nag-agi sa imo totoo lang.
1: Well, to name a few.
0: To name a few. Damo na yan eh. To name a few. First letter.
1: Wag na.
0: Ay, formado ko sa mga gabi, ano?
1: Oh, yes!
0: Pero ang dalom, naka, ano? Naka pang basketball short.
1: Mahal na ganyan, hindi bahag.
0: Ang gusto ko naman ninisok-sok ko, kinalusdos, hindi yung pagkatapos.
1: Nga, correct.
0: Ay, magsinadya na magkita sa alas 12 sa phone pala programa. Makaupo nyo, Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na, ang tanan naton nga mga XFM radio station nga naka-hook up na via satellite. Na, unta mga taga Iloilo, nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Nupod na si Katropang
1: Alec
0: Genray. Sa Roja City, Capi, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris?
0: Final answer.
1: Chris.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay, James Dean.
0: Are you sure?
1: James Dean.
0: Final answer.
1: James Dean.
0: Final answer.
1: James Dean Gani.
0: Correct. Sa Kalibo, wala pa ka balong si Kajoti sa mong sa Kalibo. Ari-ari ka type ang Kalibo. XFM Kalibo 96.5. Upunta si Katropang
1: Charmaine.
0: Are you sure?
1: Charmaine.
0: Charmaine?
1: Charmaine.
0: Charmaine?
1: Uh-huh.
0: Noel. Sa Dini the Pitman, bakal sa mga taga, ano, sa Manuka ni Pineda sa City Proper, gapamati sa XFM, nagbakal subong si, ano, Katropang Angelo Mapa. Bakal na, kung pangayo. Bakal, oy, bakal, bakal, no? Sa Kanlaon, XFM 101.7, napunta si Katropang
1: Romel.
0: Kanlaon.
1: Ay, Kanlaon ng si Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel, ah?
0: Romel?
1: Oh.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Supremo. Si Romel,
0: Final answer.
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan man kita sa 87.5 kag makita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Ang aton signal kung sa Star Cable kita lang tao kumus television nalin sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kag, Escalante. Kag ang aton nga mga tropa peeps, mga katropa nagalantaw naman sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Helen, Blauro, Tapang. Good evening landa sa inyo ah. Ga-enjoy gi ko mamati sa inyo duwa.
1: May ingap yung magkari kay Nanette Bautista dra sa may Buena Vista, Silay.
0: Good evening. Kaga, mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo. sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Ah.

0: sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero besag ka, uy, always ang gap na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama ni mine ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili

0: sa may atubang sang iway trading gali ito nga batiyon mata sa may Pineda Lechon Manok nagapamati sa subong nga gabi sa aton program ang sagay gidiya naga nila gumba nagidiyang XFM. Hindi mo nagidiya ma-mute ang pagwaragwag sang XFM. Ang sagay mambal ko nga sagay city is XFM country.
1: Nation. Siyempre, di ba?
0: Namin na tayo ginambal ko isugunan. Baka daw hindi amo, ha?
1: Mas lapad lang nation san sa country.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Nation and country is one is, lang na iya.
1: Is one gani. Pero mas ano eh.
0: Naging lain-lain lang yung terminology. Mm-hmm. Pero nation and country.
1: Mas social pa matiyan ang nation.
0: Ew! Oh. Social pa nation sa country.
1: Oo oh, eh.
0: Ah, sige be, kung sa kanta, be. May nation na kanta, ikaw be?
1: Ang United Nations.
0: Kanta gani, diba? Kanta. O, oh, unahe be, ano nga kanta nga may nation. Ako na.
1: Oh, sige ha.
0: Country ako, di ba?
1: Oh.
0: Country road. Take me home.
1: Ito yung nation naman.
0: Oh, nation.
1: Nation na sa iyong lahat.
0: Nasa iyo na yan. Nasa iyo na. Nation na. Nation na. Ano ito? Nation na sa iyo. Ano ito?
1: Lahat.
0: Pinamahal kita. Ito na.
1: Diba?
0: Nation na.
1: Sinabi na sa iyo mas ano ang nation.
0: Ugat-ugat na loon ba? Nation na lang lahat.
1: Pinamahal kitang tapat.
0: Hindi po los doon po. Kuha yung jamon ng bulimudlay na ba? O sige na, ang phone pa na programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto, magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-araman ng Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sarang mabakal sa inyo mga suki ng mga butika, kag mabakal man sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ah, base may ara ka ano? may ara ka wala dumduman. Kaya nag-message si John Ray sa akon ng sang Iloilo wala.
1: Oo.
0: May ara pagit kanta nga wala mo makanta.
1: Ano?
0: Na nation, may nation.
1: Ano?
0: Ah, dumduman mo nga. In the nation.
1: Oo, oh, ah.
0: Ah, title be?
1: State of the Nation.
0: Nante! May pa si John Rizzi, oh, inadumduman. Ikaw yun.
1: Yan, napagid!
0: Nation na ang lahat.
1: Napagid na. I am the future of the world. I am the hope of the nation. Pwede, left na sa una eh. Diba?
0: Oh, pang-greet na, nag. Ikawaan ko nga akong cellphone na bilhin sa guwala.
1: Oh, sticky ah. Hello, kagmayong gabilan da sa kay Nanette Bautista. And of course, hello man da sa kay Kalib. Mayong gabilan da sa inyo, tanan-tanan. And likewise, hello and good evening sa kay Emily, kay Ricky, kay Ivan, sa kay Dave, and sa kay EJ.
0: Nag-greet mo naman tong isa kagina.
1: Oo, oh, ganigin paliwatan ko no kayo lai mong batian.
0: Ah, grabe. Laing gima ni maminsar kung kay isa si John Ray bala. Nabuligan niya gid ka.
1: Oo, no, eh.
0: Ang ako niya naminami ito yung adan, country road.
1: Sige lang, John Ray. Ah, kay pati lawon tagid ka.
0: Veronica Amparo, curly naman ko ng buhok ni Dolphy Sobongo.
1: Yes.
0: Watching from Pilar Capiz, may gabi sa mga taga-barangay Santa Rosa, Murcia. Happy viewing, alin kay Janelle Gikin. Kay Energin, Apple, Pin, Pasino. Damot ang mga color sa Murcia, kag viewers. Si Apple Pen, Pen, Pineapple Pen. Kim Alipin. Tapos ang live Troy, nagtimpla lang kuya kadali kape, pagbalik ko, wala na you.
1: Hindi, kamigay kuwa lang siya.
0: Hari pa kami gani eh. Si Balo Mantike, Barangay Kabladan, good evening. Ay lang sa akong bana nga si Jonathan, si Dukis, kag sa darwa ko kabata, nga si Gabriel and Rafa, si Dukis. Pwede na ka mo katawag. Ha?
1: Yes.

0: Tigantike, labi na good sa kay Eugene Palek. Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart 0912-0076-793. Kag sa Globe 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Damon na miyan sa box sa mong curly ko, no? Pero totoo, do pao na ni saya.
1: Dugalok do, ano?
0: Dugalok do sang butsa.
1: Gani.
0: Abi mo, hindi ko balaan, ha? O, tawag na ka mo, kayo mahulat kami sa Jahon Taning Aton na Thursday. Ay, dali kang gid. Subong gali, ginasilibrar ang ginatawag nga National Radio Day. Anong yung una-una nga radio station? Sugod sang nag...
1: Pagsugod ko gid sa
0: pagsugod, radio. Pagsugod mo gid o.
1: Amo to siya kang DYRL.
0: Sa Bacolod. Ang ako naman niya, ang ginsuguran ko mo ng radio natin sa Sagay. Asang sa Subong, ako naging sumong gamanage ang radio natin sa Sagay.
1: Wow, congrats!
0: Diba? Ito mo na ako na sa radio station na nakatuan ta, pero balik ko yung jabo sa ginalinan ko.
1: Oo.
0: Te, amo na, nasadyahan ko kay dira ko man nakilala si ano?
1: Si...
0: Si Mama Mia. Nasinder ko malang nasa sanguna.
1: Rua.
0: Dito sa pabrika. Tapos yung nag-greet ko lang si Lolo o si Lola niya. Dugay-dugay. Meet kami sa plaza. Asa nag-asawahay kami nga doon, ha? Yung gabi, line number 2.
2: Yes, sila ba?
0: Ano? X na yan, hindi na yan. Yes, ha, X. Yung gabi. Sino ni?
2: Yung gabi yan.
0: Sino ni?
2: Si JL.
0: JL, taga diin?
2: Taga Kabangkalan City.
0: Pila na edad ni Migo JL?
2: Taga, ano na, ng 34 na.
0: Nami siya tingog, no, JL? Oh. No? Ano ni, nang balubuhi, balupatay, sultiro?
2: Hindi, ah. Diba, tumitag ang callmate.
0: Ah, callmate?
2: May master niya kasi bangga, simula.
0: Dahil lang, check ko ano yung line number 1. Line number 1, babae ni Lucky.
3: Lucky ko.
0: O, babay, anay. Karoon ka lang. JL, sa 34 nga edad, anong ginasakuan mo da sa Kabankalan kag sa diin nga barangay sa Kabankalan?
2: Ari lang sa Binicuil.
0: Sa Binicuil? Sa may proper lang dapit. Nakanubya ka na, JL?
2: Ay, may ara na.
0: Pila ka bilog?
2: Ay, na naman. Situan ba?
0: Oh, stick to one. Mm. Stick to one, tapos sumungita ka na.
1: Amo, Gujaya.
0: Nga ka pangita ka na subong, kay may stick to one ka naman, bala?
2: Hindi, dapat. Yung dapat may stick to one, mga babae, yung istorya eh.
0: Ay, hindi, namin, kuya, bala. Single ka na, subong.
2: No, single na, single na.
0: Sa amon, pagkabalo, pero ang totoo, dya, may nubya ka, Gijaguro.
1: Correct, eh.
0: Ang imo bala radyo, i-mute lang anay sa cellphone ng pamati para hindi ka ma-distract. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang may istoryahon.
0: Wala naman subong babayi nga may istoryahon. May mayo man nga istoryahon nga babayi subong, pero hindi ka kaano, hindi ka gets kay lain-lain ang ila ginapang-explicar. Iyan nga gina-explain kung mag-updanay ka mo about celestial body, about Newton ka atom, ano pag yun?
1: Mental telepathy.
0: About psychology, makalagas ka ayhan.
1: Masarangan mo na.
2: Paano yun? Hindi ka malagas na. Kung gusto gina.
0: Hindi namin, Kuya Balambal mo, Mayo mag-istorya. Tapos sumayara ka ni Mayo mag-istorya. And then, hindi ka man bala makahangop sa iyang, sa iyang topic. Yung mag-gets blow.
2: Ano gina yung topic kami?
0: Sige, ikaw yung babae, damahon ta, Dol.
1: Sige, sige.
0: Sige, ikaw ba mahon kay Dolpe? Ang ngalan ni Dolpe, subong si ano? Si, ano ngalan mo?
1: Si Kuan lang ko, si Fatima.
0: Si Fatima, okay. Si Fatima, ka istorya mo, ah. Si Fatima, isa ka nurse. Okay? So mayo ni istoryahon si Fatima, then panilagan ta kung makalagas ka sa ano, sa mga nabalaan ni Fatima about nursing. Go ahead Fatima, si JL taga Kabankalan Pike.
1: O ikaw una, istorya JL.
2: Sige, ako
0: hindi mo na istorya. Ah, ginakamugan. Tapos di ako sino una istorya.
3: Oo.
0: Ikaw na lang pati ma, una istorya.
3: Hello, JL.
2: What the name?
3: Bago na ako nagwa sa may operating room, kay may nag-ano to, may nabunan.
0: Then, sa likod, sa buli.
1: Hello? JL?
2: Yeah.
0: Sige, na dayon ikaw na dahil pamangkot kay para dire-diretso na inyo isuryahan na kay ti nursing ni saya mo. Oh, sige, go.
1: Wala ka man nagambal na JL.
0: Ambot. Lipot
2: man ni,
0: lipot man ni dila si JL.
1: Oh, lipot ko na dila ang lalaki. Lipot na kwan mo. JL?
2: Yes.
3: JL, siling nila. Basta ko nalipot ang imo nga dila, lipot man ang imo.
0: Ayo gaway pulo si JL. Ha?
2: Imiot na
0: bala. O sige, sige. Ano na, no man kay balaan mo ba sa improntong istorya? Hindi na niya mamemorya ni Dolphy. Kabalo ka na nga senior citizen na niya. Pasulit-sulito mo pa. Na, no, ginatistingan ka pa gani kung kabalo ka mag-istorya. Agadali ka, gin. Try ta bala, nai bala.
2: Hindi
0: ko na yung sabi niya ng istorya sa relasyon niya. Hindi, agani, babae, sa gani. Na, naman ito. Hindi man ikaw balo mo pa sa akin, tagakaban ka lang, man. Yogs na, no? Doon ka matan.
2: Doon.
0: Dali ng bala, ginaplastar pa gani, anay nga. Testingan ta kung kabalo, iman malabat sa bat. Kay ti, gusto mo blasing maayo ang kaistorya nga uyab. While gahulat kita sang uyab magapanawag sa linya, si Dolphy lang anay may istorya sa imo kung kasabay ka sa iya. Nag-gets mo?
2: Sige.
0: Take 2 na niya, mag-take 3 pa ni gani ka ron. Malintian kayo gano'n kay Dolphy. Problema na na mo niya, nga pa problema ka na mo yaman. Nidugga, gwa kisa patit mo ha. Muna na iya ka, amo na niya problema ha, hindi ka na daya mag-intra ha. Ulat gani, anay kay tisingan ka pa gani kung kabalo ka ginman manabat sa bat. Hindi ka dyan kakuha, gini yan. Ari gani, may babae gani, pa istorya, binabayi lang anay. Pamatian ta kung paano ka magdiskarte. Ay, ang bota, hindi na lang ta mag-istorya, anay na lang muna, goodbye na lang ha, ang bota. Lusopo sa imo, atakan ko ha.
1: O gani, man.
0: Hindi mag-pranka nga, hindi kabalo magdiskarte, hindi kabalo pasakay.
1: Hindi gani ka balo sa binabayi, sa bayi pa yan.
0: Grabe tripping na sa mga gabi, no?
1: Correct.
0: Pasakay mga kamubala kung anong gusto sa mga DJ. Bala kayo para masadya mga program ta.
1: Sa alin lang sa operating room, hindi kayo dyan kabalo.
0: Ah, sige, kita na lang doon. Okay, wala ka sa JL. Wait, plus yeah. JL. Oh, pero pwede ka mong katawag, well, Kisuryan. Ay kami din ha, ang amon call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Nurse ka?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tapos, ikaw una, istorya, kahit lalaki lang, kuya.
1: Mm. Ah, sino nga alam mo di?
0: Ha?
1: Sino nga alam mo di?
0: Si Michael.
1: Oh, sige.
0: May kililing.
3: Mike! Pasensya, ginagawa ko kayan ko ha, kay... May ano pa eh, may pasyente pa kami sa operating room.
0: Ano? Operating room? Operating room.
3: Operating room.
0: Operating room? Hindi, ano tong inyong ginoperahan sa sulod, Fatima?
3: Wala, lalaki?
0: Lalaki? Ano ang iyang ginoperahan nyo? Ano
3: actually, operahan? Paltak to, ah.
0: Ay, paltak?
3: Nadugayan lang kami kay ambot aganit. Naman tong panit.
0: Hindi man ikaw na iya ang ga-operate. Kikakapot ka malang na iya sang, ano da? Sang gunting kaga mga plaster, bitadine.
3: Ah, yeah, tuduan kami sang doctors na ikaw na lang niyo kay kadokatigaan na gilip.
0: Harota pa. Ano yung gamit mga instrument? Gunting yun man, lagari.
3: Angin, ano ko na lang, wala man gunting, wala man sang ano.
0: Lagari?
3: Mayroon gali kayo naman ni Krista dito sa sulod niya. Tilawin, nipper na lang.
0: At isang gingamit man ang nipper, sa din mo una ginpoksi, nga panit.
3: Ang ginkaptuan, ulo-ulo, kagin...
0: Dali lang nga ulo-ulo, direkta, lain to yagurong imo yung ginipper. Kaya ang ulo-ulo, magwa na siya kumakas ang panit. Nga ginulo-ulo mo dayon.
3: Kay ginalus-lus pa siya.
0: Hindi mo siya makaptan dahil ang ulo-ulo eh, kung lus-luson mo, di ba?
3: Paano ko ginpa?
0: Ginlus-lus mo, ginlut-got.
3: Sang wala na tao, ginlut-got ko. Ano? Nakabatsyag ba na ba siya? Titi, amo ito nga nakita kong ulo-ulo eh.
0: Ang bala na gid nga, hindi gid yung tsakto ang imo nga ginapanugid sa akon. Kay kung matuli ka lang, iriktahon rin sa ulo-ulo nga hindi pa na iya magwang ulo-ulo kung hindi maluslos siya.
3: Ay, hindi ko na ginapunggan mo.
0: Ha? Gwapo?
3: Gwapo.
0: Pero?
3: Pero puts. Amo ito nga napapaltak siya.
0: Basi amo ni gurong color sa line number one.
3: Abi?
0: Hello?
3: Hello?
2: Pa?
0: Natuli ka na, wala pa?
2: Napaltak na eh.
0: Ah, okay. Sino ni? Ah, radyo mo?
2: Ah, dyan, sa Himugan.
0: Dyan, ang imo nga radyo pa dyan. Ay, ka naga-feedback ta. Himugan?
2: Okay, bang daya.
0: Daw, katunog sa radyo mo, may sound system ka na? Low.
2: May ilang 1-1 speaker lang.
0: Very good. Bas ko, radyo mo da ba? Klaro signal na mo da?
2: Loud and clear.
0: Very good. XFM na gin. XFM nang ginapamatian sa mga taga-Himugaan.
1: Correct.
2: Yes.
0: Okay,
1: abay na ilang anay.
0: Ambalan ka na gid mo.
2: Sige.
0: Sa sagay kaya XFM na gin niya. Di gin niya ako mga.
1: Country ko nation.
0: Country. Ano pa?
1: Oh, sige. Kuya.
0: Ang imo radyo pa yun na. Ible.
2: Ano
0: na, ano na?
2: Madun?
0: Lulululululululu. Good gawin gani.
1: Sumay kalo.
0: Amo man Japon ang volume sa imo radyo, pinahin tala.
3: Sumay kalo.
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Jan.
0: Ang imo gani radyo, ito kay ina ka pa man ginambalan, wala mo ginapatay ako.
1: Ang speaker mo balay palayo. Tigan yung speaker mo, palayo sa speaker.
0: Napatay mo na pero ka feedback pa.
2: May palayo naging ko pa, oh.
0: Tito, do, radyo mo masulog gina yan. Hindi ka lang concentrate sa itong Suriana,
2: Hindi, okay na pa.
0: Ano mo, hindi gani okay sa amon? Sa imo ya okay? Nagabagroon mo?
2: Sige. Sandala.
1: No, patsyan na lang para mayo.
0: Mayo kaya kaway kayo gamit headphone nga magpalata. Patsya gani.
2: Pa?
0: Ano? Ano na, patay na?
2: Kaya mo matingon.
0: Diri lang gani sa cellphone pamati. Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone bala. Uy, manul.
1: Kasakit
0: sa dulunggan na dungol-dungol man si Janjan man. Hindi gani mamati sa radyo, sa cellphone ang pamati. Kaya may tukba kami din. Amo nang ga-feedback na si mo radyo.
2: Hindi ako ko rin. Palaog na ko pa.
1: Kupangon ko ni sa karoon.
0: Ilan na edad mo?
2: 36.
0: Walang gulang ka na pagkatapos. Hindi ka pa kainsindi kung anong gusto ni Dulpong ay papatay ang radyo. Balubuhi. Balubuhi, balupatay.
4: Balubuhi.
0: Ah, nakapangasawa ka na gali?
4: Yes.
0: Oh, nibulagan ka?
4: Oo. Oh.
0: Matingala ka pa.
4: Tumula, gali mo pa.
0: Oo. Oh. Kikatigasin mo?
1: Ulo.
0: Ulo. Ulo?
1: Ulo.
0: Ulo?
1: Ulo.
0: Ulo. Ulo. Nakanyapon ka na dyan-dyan?
4: Di ba bang bukas mo yun?
1: Kapanyapon ka na?
4: Ano pa?
1: Siko, kapanyapon ka na?
4: Kapanyapon naman pa.
0: Oo. Oh. Te, nabusog ka man na yan sa pagkaon?
4: Nabusog man ba?
0: Ano sudan? Ano sudan nyo?
4: Kagang.
0: Ay, kagang oo.
1: Ang, ah, nang gagmay nga kasag. Oo.
0: Hindi, lagko na.
1: Gagmay na iya.
0: Lagko na.
1: Ang kagang.
0: Ah, ando, ando itom-itom.
1: Oh, ah, sa kwan egal-egal
0: kasag. Sa mga suba. Na. Oo. Gin, ano nyo? Gin, ginbutangan nyo singgata?
4: Oo, oh, ginbutangan gata pa.
0: Ah, mugili ka tiri-tiri ka subong.
4: Alaman.
0: Kinagsaka ang kolesterol sa dugo mo.
1: Nami ama ko blas ang gata.
0: Ha?
1: Nami ama ko sang gata.
0: Kay Janjan, gata.
1: Amo lang sini, ang gusto ko nga gata, ang Janjan. Gusto ko nga gata. Ang gata sang nga makapabata.
0: May lain na yung version niya.
4: Ano si Gulpi?
0: May lain na yung version niya.
1: Ano, ano?
0: Ang gusto ko sa gata, ang gusto ko sa gata, ang ata sang agta. Ay, maliwat. Ano ito mo?
1: Ha?
0: Ano ito yung maliwat?
1: Ang gusto ko nga gata, ang gusto ko nga gata, ang gata nga makapapata.
0: Nama is Dolpe, no? Hey, gusto mo i-take home si Dolpe?
4: Pwede man pa.
0: Oh, sana ka din makanto sa amon, kaya gaan ka namon sing t-shirt, gaan ka man namon sang radyo, paimnon ka pa namon sang Gold Eagle beer, paimnon ka pa ginamon sang Saturn Gold Coffee Mix, sana ka makanto?
1: Oo, te. Sana ka din makanto?
4: Kamaro.
1: O, sigurado ka?
4: Pwede, good.
1: O, te, sige, ah, kay Gataan, takadayo.
0: Kaya kapangangkat ka makadto sa dibuas. Pagkatapos magkalasunsi, mapuli ka mabakulod.
1: Ano? Hindi ko mapuli ka. Kaya sa Sabado.
0: Ayaw, gali. Nakatagal yung Sabado, no? Ay, sa, pwede ka kato.
4: Pwede ka kato.
0: Pwede ka.
1: Basta sigurado na, ha?
4: Oo.
1: Okay, kwadi mo. May t-shirt ka na, may radyo ka pa.
0: Paimnon ka pa, Gold Eagle.
1: May kape ka pa.
4: Pagkatapos mo pa,
1: pagkatapos mo pa ngape, ma-beer naman kita, oh, Gold Eagle.
0: Pagkatapos ang doon ko parang luya ka na, masupsupan ka pa.
1: Oh, ma, di, kung mang luya ka, may Santon Plus man nga, herbal oil.
0: Oh, te, hindi ka pa na. Amo na. Amo na imo guro gamiton pa danlog ang Santon Plus Herbal Oil.
1: At yung masa iyo na amay.
0: Ay, wala kami na iya. Ang amon di turbo na di amon. Yaya ang pinaka-epektibo. Na, the best gito yan. Turbo na di amon. Turbo. Yan. Oh, te. Ano man? Makadto hindi. Nabuhas na lang kaya. Tag na lang dahil ni Dolphy sa'yo mo ang babae ngay pakilala.
1: Oh, correct.
0: Ready na sa Dolph?
1: Oo.
0: Pero magi sana sa mga kamot mo.
1: Ha? Gataan ko siya ganyan. No.
0: Ano?
4: Mabawang parang bago ng inibago pa ni Dolphy, ha?
0: Eh, siyempre, eh, kay natural lang na yung may agyan, kaya hindi ka man pwede ka direkta dahil yung babae na pangita mo.
1: Gina-check na namo niya yung adaan niya. Oo.
0: Kay ti, ang amon nga treasurer sa, ano, sa class.
1: Oh, nan.
0: Oh, nakita mo na mga picture ni Cecil Pedrajas?
4: Alam ko, biyala.
0: Hmm, sino na sa'yo kung nyo na sa'yo?
1: Si sino na sa'yo?
0: Si lang atong naisuryahan. Amo nang ipatigayo naman si Imo kay 37 na edad mo, di ba?
4: Yes,
0: na, si Cecil 38, no?
1: Mga something.
0: Na, oh, dalaga pa.
1: Dalaga pa na siya.
0: Pero ang pamember kagidanay sa, ano, sa katropa listeners and solid supporters.
5: Yes, papa.
0: Wow. Do sa iya nga sungad, do balimbing ni sa, do doon ni kasasyon yun na mamatian
5: eh. Kuno
1: chak, ang kuga, ano man siya mo? Gabaliswa, baliswa.
0: Oo, oh, gabaliswa, baliswa man ni sa. Pero balaan na ni sa, makita na ni sa. Eh, kato ko na lang, hindi ka na lang mangita.
1: Hindi, may ipakilala gani kami sa imo, buwas.
0: May irito kami gani, kaya kami talang mamaninoy kung matigayon eh.
1: Te.
5: Para naman.
1: Hindi ba pa? Pangita, diba sa, ano ba, sa Facebook, bala ng Cecilia Pedrajas, bala?
0: Oo, oh, na.
5: Ano pa?
0: Hindi na. Hindi na.
1: Kaysa ko lang ang balon.
0: Hindi na ipag-ihatag. Hindi na sa mag-agi sa imo kung ihatag mo ng Facebook.
1: Sa bagay.
0: Oo.
1: Te, ano sa imo? Gat anta kanay, ah. Huon na bala? Kadugay mag-uo.
0: Oo, naman ang Pilitay. Te!
5: Ano pa?
0: Oo, na siya.
1: Pero kadto, agad ibuwas ha?
0: Manda ka.
5: Okay.
0: Ay, ginapakol na naman sa buong
5: ano.
0: Ginapakol na nang daan naman sa buong Goldie Gulber mo. May ref man sa dalom na sa aton kantin, no?
1: Sa kantin?
0: Na, okay. Hindi ka magpati, duwari, do. Matyaga niya sa amon, mga scammer, blaw.
1: Wala kami diga pa nga. Tagsang ano ya, sang istorya, kulis-kulis lang.
0: Oo, gatupa na yan. Te.
5: Papa.
0: Tapos yun ang halo mo sa amon.
1: Tinuan ko man iblang lusong ko.
0: Mamunlaw ta dahil sa dinta mamunlaw pagka sa badugan eh.
1: Ha, sa bunista.
0: Wow! Dagat yung swimming pool, sosyal. Te, ano? Deal or no deal?
5: Deal na pa.
0: Okay na,
1: sige.
0: Amo na mag-discarte.
1: Correct.
0: Kaya ikaw pa, dumidugay ka pa.
1: Siya gito na kapadugay.
0: Te, okay na?
5: Wow.
0: O, plug na sa number mo pagkatapos na wala kami makuha. Kanto ka di sa amon.
1: Oo, wala kami agalahog. Disingan daw.
0: Te,
1: makato ka din,
5: te.
1: Ano? O, te,
5: sige na.
1: O, plug na ganit number mo.
5: Hindi, ba lang, ang gusto ko sa... Magsurya mo.
0: Ah, but ah, may ipatigayo na kami ganit. Oh, may surya kapag yun.
1: Was ganit, kato ka din. Kami kinapatigayo na kami.
0: O, oh, 09?
5: 09 81 0 53 73 72.
0: Only what?
5: 09 81 0 53 72.
0: Okay, bye.
1: Sige, salamat.
0: 16 after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Tritisoy. Soy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Magkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 10:37 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Cuatro, vamos.
1: Exciting.
0: Wala ka nang ginadawdawag yan, no? Ginadawdawag ka na lang ginadawdawag yan, no? Ginadawdawag ka na lang ginadawdawag. Balik ka sa phone, pal. Ang ining programa ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masanag kag tinaw nga pananawan. Masanag tinaw nga pananawan, healthy nga pananawan, healthy nga mata, Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreyev sa nari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag, XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. Paringan nyo na!
1: Now na!
0: Ay, sa mga taga-Kalibo Aklan, nakikinig kayo mga taga-Kalibo Aklan, most especially kay Maria Cristina Ribusio Neri and Paulo Arciga, Kauntoy Jesse Lumanog, and Len Antonio Talde. Abi ko tagle, talde gali. Talde. Ay mo viewers da, sino galantaw sa imo da?
1: Amo magyapon.
0: Wala linalin?
1: Wala.
0: Mayo no, wala masyang takan si imo no?
1: Eh.
0: Wala ka man content, o sige pa live-live.
1: Sige lang bala.
0: Patron mo ng internet bala. Manira moment. Patron mo ng internet bala na, no? Sige, sige live, wala mo magalantaw.
1: Ah, raab.
0: Ah, may aragali.
1: Tatlo.
0: Nandua tatlo.
1: At least.
0: Okay, toxic na gid man nabi subong ang Facebook. Toxic
1: gani man.
2: Thank you.
0: Wala pa ako nag-hello gani. Pero nang bala. Sige, ma-hello na lang ko. Ngayong gabi.
2: Ngayong gabi.
0: Yoni.
2: Mangkot lang ko. Ay, eh, anong gulo, si Rami.
0: Mamangkot kami na isang alan mo, ngalan?
2: Si Rami gani.
0: Rani, taga diin?
2: Atagol-tsagay.
0: Atagol-tsagay. Oh, ano pa ano pa mangkot mo?
2: Open ka mo ba si Esther kaya may bakbo ko na kan na kopi.
0: Mabakal ka sang?
2: Sample kopi, ang inyo yung product.
0: Ah, mabakal ka kung mangkot ako ng open pa mo na Yes Sir Clinic?
2: Boss lang, inyo Esther dira kaya bisa official man.
0: Ah, manira kami kay mabakal ka man. Pati ka na. Rani, okay. Bukas eh, bisan. Oh, bisan piyesta. Oh, hindi. Hindi lang pagpatamiya kilala ita ba si bala kung ma'am, balong bala karon nga may natabo man sa aton nga duwa, wala man. Rani, Rani, biskan piyesta official buwas ang amon nga Yes Health Clinic. Open lang. Oo, open
2: hindi,
0: lang.
2: Hindi ka nga bakal ko. Hindi, clinic na bakal ko yung mga products nga kaya wala ko stock nga kasi.
0: Amo gani. Yes Health Clinic gani. Open gani. Kailan na edad ni Rani?
2: Ha?
0: Kailan na edad mo?
2: 40.
0: May asawa ka pa?
2: Ay,
0: oh, congratulations. You deserve it. Pero may asawa ka sa muna.
2: Ay, na gano'n. Kinalakas ako.
0: Hindi gani.
1: Hindi sa una.
0: Nakapangasawa ka, Gidman.
2: Ako eh.
0: Labilog.
2: Ay na, Muslim pa. No, pwede sila.
0: Ah, kay Muslim. Muslim. Hindi, may bata mo, wala.
2: Tapos yan, Muslim to.
0: Ang bata mo, Musliman. So, ang tawag siya na Muros.
1: Pero ano bala sa, ano, no? Ang mga Muslim, hindi mong napagtawagon nga Muros.
0: Ay nga man, ano
1: mga kig na siya.
0: Ay, tuwa. Ano na, ano na, ang, ano na meaning sa Muros, galiaw?
1: Basta lain na para sa ila.
0: Hanap mo ko tonto si Rani kay may asawa sa nga Muslim. Hmm. Anong meaning sa moros sa Rani?
2: Taga-kalpe, taga-ano, taga-tumuluan.
0: Ang buta ka layo sa iyo mo sa bata, ginababangkot ko anong meaning sa moros. Tulog na Rani. Rani, tulog na Rani. Kay ikaw dating tulog mo na ni Sino siguro sa puno.
1: 40 ka na nga daan.
2: Nga, titulog pa ba kung mas-tap?
0: Ano?
2: Titulog pa ba kung mas-tap?
0: Ah, depende sa amo na. Kung mag-alasun si Imid, maglingin ulo na amo, napuli na kami, ha?
1: Die hard, giggle in sa akin, no?
0: Ilang kayo mga tao na mon solar, ma 24 hours kami, ah, para wala pa napatay. Ihatag namon sa inyo ang mga nagminagmi, kadya nga sunata, nga wala kadya sa iba.
1: Correct.
0: Dari lang sa amon. Ano request mo ang kanta, be? Kung may paborito ang kanta, no? Ang kanta ang gusto mo kantahon?
2: All the girls I love
0: before. Ah, ano? All the girls I love before.
1: All the girls I love before.
0: O, kantahabi ko na, be. Anong tono siya na, be? 1, 2, 3, go.
2: All the girls I love.
0: Hmm? Nadunlan? Lewat mo lang. Lewat to all the girls I love.
1: Diin ka na?
2: Mayroon, wala.
1: Ha? Din ka na.
0: Tapos, sabi lang na yung kanta. Tapos, sabi lang. Ang first line lang lang. To all the girls I love. Alang ka. Sige ah. Te, okay na ta, Rani? Nasabat na namon ang mangkot mo?
2: Kung may time mo, ligo na ka muli sa kagroma sa bitch.
0: May ara ka na po isto?
2: Ano ba sa kaproba sa ilan ni kilala mo na pero sila ni Samuel na.
0: Oo, oh, may mga kilala wanda.
2: Ang kilala nga no?
0: Siyempre isda eh, anong kilala kilala wanda?
1: Pati tabo yan.
2: Baka sa isda, baka ang kamote, kilala wanda.
0: Oo, oh, namit na.
1: Ang kamote?
0: Hindi, ang isda, kilala wanda, ang iparis, kamote.
1: Ah, okay. Oo. Hmm.
0: Sige ha. Dali lang bala. Hindi, amo na lang niyo. Okay, makadto ka naging malang buha. Sa sunod ng mga sinimana, guro, ikaw na lang luto sang kinilaw. Dalaan mo kami dali. Kami na lang mabakal kamote. Eh? Amo na lang na. Lutoan mo kami.
2: Hindi, tumatay. Tayo na ka maligo pa sa beach. Sa kagroma.
0: Ah, sige, maligo na tato. Pagtapos ang aton nga team building sa Bado.
1: Dito naman
0: next
1: na
0: week. Makadto ta sila kinong Rani.
1: Mm, sige ah.
0: Kaya makadto ka man di buwas nung Rani, no?
2: Okay, ano, ilan na doon ay kuhan eh, kilala mo na, ilan tiktik, ilan na kuhan eh, mga burgas mo lang.
0: Oh, sige ah, mangilala tayo, kung hindi ito nila kilala, mapakilala tayo ah.
1: Correct.
2: Kilala ko na sila, masamun, kilala ko na sila, masamun.
0: Sige, sige, lagawan ta na, lagawan ta na. Te, kita na, kita diri buwas.
2: Kilala lang bitch, kilala lang bitch, ang tagpuma.
0: Abi ko gani kung imobit siya mong katuan. Sige ah, makadto kami na ah. Thank you, Ged, Rani. Thank you na gani. Pag thank you na bala para matapos itong istorya. Kanta.
1: Kanta na ya.
0: Anong title gani ang request?
2: For all the girls I love before.
1: Oh, ba? Damo, isang una mo.
0: Julio Iglesias, kaya no? Mm-hmm. Oh, sige, play na muna. Salamat, Rani. Mingabi, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ari na, gaya request. Ara, dayo na. 1046. Si Julio Gidman, mukhang may ari pa hindi isang version.
1: Julio Iglesias.
0: Wala na iban. Mm-hmm. Ari na, to all the girls I love before.

0: struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag

0: bugto golpea. Hi, Len Antonio Taldi. Mambato, chapter Himamaylan. Good evening sa inyo nga tanan katropa. Exciting.
1: Wow, Himamaylan ha. Namin dahil ang mga bye-bye mo.
0: Himamaylan.
1: Mm-hmm.
0: Guys, ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, Balanyos nga pinakaepektibo sa may mga panuhot kag palanakit sa kalawasan.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na, Kutis Artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. And wonderful tonight, two of you.
1: Wow.
0: Permigit ko kapamati sa phone pal nyo nga programa. Greet ko lang family friends, Mads Neneng Sumalinog, Jonathan Sumalinog, Girlbert Sumalinog, Sweet Sumalinog, Jonah Ligaspi Samuel. Dugay pa man ang November, no? November na. November? Nga nga doga, paano na niya siya? Kapalawag niya sa mga kalag sa purgatorio. Pati ka na joke lang ha. Sweet Jonah Ligaspi, Samuel Julius Joy Adraneda, Longaki Tigianon. God bless always. I love you. Careful for chicks killer in cat center. Pwede ka pa nga i-radyo kay cellphone ako kapamati sa inyo programa. Thanks kung matigayon from your avid listeners, Charm and Wonderful Merlin Ponce. Good night, sleep tight. Do not let the mosquito bite.
1: Correct, Ijaya. Ka-rhyme ba?
0: Diba? Taga-DN ka. Taga-DN ni si ano man, si Ponce. Kung taga-sagay ka kato sa among station, gaan ka namon radyo, isa ka karton. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Oh
1: my God,
0: sino on dya?
2: Si Leo.
0: Leo. Oh, pakot-pakot naman isa.
1: Pakot-pakot naman.
0: Ah, ano balon mo?
2: May dalawa lang.
0: Anong dalawa?
1: Duwa lang.
0: Rasalain lay, doon man naman sabat, bisan na sabat, sabat naman tama. Kay witan okay. Tagid ka, gapangiwit ka man
2: bla. Una.
0: Sino mauna?
2: Ano nga? Ako una.
0: Okay, mangkot.
2: Pwede.
1: Oh, pwede. Okay.
0: Bagsugtan ah.
2: Ano? Ang mga pagkaon hindi makaon sa tunga.
0: Ano nga pagkaon?
1: Ah, hindi makaon sa tunga?
0: Nga pagkaon hindi makaon sa tunga.
1: Kasoy?
2: No, ano?
0: Oh, clue. Pagkaon na siya. Ano pagid?
2: Ano nga tanong mo kung mabalis ka ron ng imong isda?
0: Hindi ah, sa pagkaon tatuga ni anay kung ano nga pagkaon.
1: Ang kasoy.
0: Dugadali kayo mo. Tsakto ng sabataw, kasoy?
2: Wrong.
0: Tinapay.
2: Wrong.
0: Mara na naman. Mara na naman. Tsakto na, oh. Tinapay, no?
2: Ay. Hindi.
0: Hindi gadya? Ano?
2: Malapit na.
0: Lapit na sa tinapay?
2: Oh.
0: Nara na naman ah. Hindi ginya makaon ng tunga sang tinapay gid jay kay bilog mo na ya makaon niya mo padilugan mo ginaya. Ah, chakto hindi. Hindi gid chakto.
2: Ay, sabtang ko.
0: Oh, sige be.
1: Ano?
2: Ano pa ang pagkaon hindi kaya makaon? Tunga sa mapakulit donut.
0: Te, ang donut hindi na tinapay. Ay, di na!
1: Tunga kay may buho sa tunga.
0: Tinapay ang sabat.
1: Tinapay yung isulianta.
0: Tinapay ang sabat. Ah, hindi na yun.
1: Bagay na donut.
0: Ah, sige, isa pagid ah. Lapit na to na akong sabat ba? Ano nga tanom kung balis ka ron, mahimo isda?
1: Ano nga tanom, balis ka ron mo, mahimo isda?
0: Kung balis ka ron, mahimo isda.
2: Nga isda.
0: Dol.
1: Dalagang bukid.
0: Tanom.
2: Wrong.
1: Tanom. Ah, tanom gali, no? Tanom.
0: Hmm. Tanom, no? Sige.
2: Oo.
0: Ari ay. Kamote.
2: Wrong.
0: Hmm, marami naman.
2: Tanom, nakalabas ka rin ng mga isda.
0: Ano nga tanong?
1: Ano nga?
0: Kung balis ka ron, mahimo isda. Lang yun. Wrong answer, no? Lang. Wrong answer. Ano?
1: Sapsap?
2: Wrong.
0: Do, iya kita yung preparahan na doha pa. Manda lang isa karungong tsakto, ha? Dahil lang yun. Saging.
2: Wrong.
0: Upo.
2: Wrong.
0: Dali lang, dugay pa mas sa bataw.
1: Gani.
0: Dali lang, pinsaro pa ako. Dali lang, dali lang, karun lang. Karun lang. Mais.
2: Wrong.
0: Dali lang yun na. Alas.
2: Ay, na mais. Na ang mais pa. Ano na, isma. Isma, isma.
0: Mayara ko na explanation nga mais. Oh, ginabase na sa ginabase na sa litera. Eh, ano nga tanong mabilis ka? Ari pagid. Alas. Sala.
2: Hindi.
0: Perde na kami ah. Sabat. Ote, anong sabat?
2: Ano nga tanong nga kung yung balik ka ron yung isda?
0: Ano gani?
2: Ay, ano? Ano pa? Hindi ginalakot sa paksyo? Ano na ako?
0: Hmm? Ano ginalakot sa paksyo?
1: Damo ba na ginalakot sa paksyo?
0: Palagpak ni sa yaya.
2: Ano?
0: Masumbagan ko ni si Lila Tugay. Ano? Ano gani? Ano?
2: Luya. Ah. Luy.
0: Ah, Luy. Ah, sabagay.
2: Ara,
0: amo na yan chato na sabat. Hindi kayo ginalakot sa paksi wang imo isabat.
1: Oo.
0: Hindi kong isabat mo na nga, Luy, ah.
2: Luy, ah. Ay, tama man, 30, tama man. Ah, okay.
0: Okay man, ah. Tama ang ano.
2: Luy, ah. Balis ka ron ang Luy, ah. Mga
0: Luy. Tamo na kayo tayong sabat mo una. Hindi kayo ginapanakot sa paksiw.
1: Ani.
0: O kami naman, ah. Daw, ikaw lang yung tanan niya, ha?
1: Sige, sige. Ari.
0: O, Dol. O, patsyon tanisa.
1: Ang gani. Na, hindi pwede. Okay ka na?
2: Okay.
1: Anda ka na? O, sige. Nga, hindi pwede magdar na si Nora Honor.
0: Doon naman ang mga naligad.
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa. Sige.
2: Kaya ano?
1: Nga, hindi pwede magdarna si Nora Honor.
2: Magdarna?
1: Magdarna?
0: Magdarna? Ano sa manlaw ay nabungol pa?
1: kilala mo si Darna, hindi?
2: Si Darna?
1: Oo, kilala mo, hindi?
2: Oo, si Darna.
1: Oo, tinga, hindi pwede magdarna si Nora Honor.
2: Ay, siyempre. Kasi Nora Honor mo, hindi siya si Darna.
0: Tigani, tinga. Tsakto.
1: Nga agaling hindi
0: sa kay,
2: no?
0: Kay si Nora Honor siya, hindi siya Darna. Tsakto na kasabat. Oo, oh, sige.
1: Sala, gani.
0: Oo, papirdi na Leo, kay masabat na si Dulpo.
2: Sige.
0: Ay, ako pagaling masabat.
1: Oh, sige.
0: Hmm. Ako masabat, perdi na si Leo, ha?
1: Oo.
0: Oh, balda po sa nasa. Kay gamay ang ano, kay gamay na lang ang bato.
1: Ha? Sala. Sala gani.
0: Oh, sige, sabat.
1: Kay ang iba nyo artista, ginabutang anay sila dila kag tunlon.
0: Ang ano ang gibutan sa dila tunlon?
1: Ang bato.
0: Oh, kumpleto, ha?
1: Magsingit nga Darna. Ang kay Nora, ya, pagbutang niya sa dila, ya, pagsingit siya nga Darna, gakadagdag ang bato. Hindi kita pwede magdarna.
0: Eh, nakuha mo. Kaya gani ang bato.
1: Kaya kakadagdagan yung bato.
0: Ah, kaya kakadagdag. Hindi gali kaya gamay ang bato.
1: Namutangin na sa baya mo. Teka pag singit yan nga. Ang iba niya, Darna! Ang iya kanura ya, Darna! Teka kung niya na kakadagdag ang bato.
0: Ah, ang managaling answer. Te, okay man sa imo? Bato ka man sina? Okay daw, katanggap-tanggap man? Oh.
2: Okay na.
0: Kung naman, ready ka na?
2: Okay.
0: Ano ang ginahimas-himas, anay, antes, pasudlon?
2: Ay, ano man, kutag yabe man to?
0: Ay!
2: Yabe?
0: Ang imo na ya, nagligan niya kagabi ya, pero hindi na yan mo ya.
1: Imo na yung version niya.
0: Imo na yung version. Oh, ari ay, ako naman yung version ay. Ano ang ginahimas-himas, anay, antes, pasudlon?
2: Oraro?
0: Oraro?
1: Ito pagkaon mo ng oraro, ginalakot sa linugaw.
0: Mahimas ang imo oraro, ha?
1: Gusto mo kayo kung mapahimas ang oraro mo?
0: Ah, hindi lang kayo pa mahimasan, masupsupan yung oraro mo.
2: Siret na ko ah.
0: Oh, siret na ako. Bag na po sa. Ha? Pertahan.
1: Nga, pertahan na.
0: Oh, wala mo ginahimas ang pertahan na. Oh.
1: Sa bagay, ang iya nga, doorknob.
0: Oo. Bisang pertahan. Ginahimas mo na. Wala mo ginahimas pertahan na.
1: Magluwas na langit kung wala sa sira, inoksira eh.
0: Pamakota bala si Mian kung ginahimas kuya pertahan.
1: Wala yun ang gets ay ako. Ay, wala ko mag-gets. Kaya wala lang kung naigap ang nunda.
2: Pero wala original ko eh.
0: Ano? Pero wala kaya pertaho.
2: Pertaho original.
1: Kung magtalikos eh.

0: Dapat yung alam mo siya mga tortano. Pasugot na kami ang iti, manager ko man siya. Masinita siya naman ko ni Bas. Labunta mo, wala ka pertahan na, pamangkot. May pertahan ka, wala.
1: Kung katalikod gani.
0: Kita mo. Oh, perde ka ha. Amo ng tsakto nga sabat, hindi kay Jesuse. Leo.
2: Okay.
0: Oh, liwa? Madugang pa?
2: Pwede. Tama na.
0: Hindi ah, dungagal ko pa. Wali akong tatanay ah. Ikaw nagsugod-sugod. Ang repaysay.
1: Nagali ka, kainta ka mga ba? Mangampo ka ba lang gali?
2: Hindi, wala ka. Wala man, magkibla kong tama na.
0: Ah, okay. Hindi ah, huwaya. Ah, wala tatanay. Ari-ari. Isa na lang. Oh.
2: Patigil.
0: Ginakulbaan ni sang tanan, pero wala sang armas. Hmm. Ginakulbaan ang tanan, pero wala sing armas. Oh, sabat. Sino una? Si Dolpo, kung ikaw.
2: Ako.
0: Oh, sige.
1: Ano?
0: Ginakulbaan ang tanan or ginakulbaan sang tanan pero wala man saya sang armas. Sabat.
2: Kalayo.
0: Kalayo. Wrong.
2: Linog.
0: Ah, mga ano imo, mga disaster imo. Mm-hmm. Wrong.
2: Oh, sige. Kaya naman.
0: Oh, sirit. Oh, na, ikaw, ang sabat.
1: Aswang eh. Labas sa armas.
2: Ano, ano?
1: Aswang.
0: Aswang, ano? Wrong. Wrong.
2: Ano? No.
0: Ha?
1: Ano?
0: Sirit ka man?
1: Oo.
0: Oh, sabat. Dentista.
1: Wala man ko yung nadlock sa dentist.
0: Ay, nungay ko na. Wala man.
1: Tood man.
0: May guwab ka pa gani. Wala man pagpagabot.
1: Ha? Wala ko yung nadlock sa dentist, ha?
0: Ay, Tood. Pero kasagaran, ginakulbaan sila.
1: Ako sa bagay, kati gina-injectionan ka mo.
0: Indek?
1: Injection.
0: Eh, amal mo injectionan?
1: Ha?
0: Injectionan?
1: Injectionan.
0: Bang in.
1: Ha? Ay, hindi, kuya! Kote, Leo, ano ka pa na? Kote, ako naman.
2: Ay.
0: Ah, tama na ako ng Puliana. Hindi ah, wala pa.
1: Wala pa.
0: Wala naman doon pa.
1: Oo ah.
2: Sige, sige, pwede.
1: Kote, last na lang niya. Kaya ito kapag hindi ka nagid man. Kote, areo, pakta. Din mas bugat. Isa ka kilo nga algodon o kon isa ka kilo nga lansang.
2: Wow. Isa ka kilo nga algodon.
1: Oo, ka isa ka kilo nga lansang. Din mas bugat. Mas bugat.
2: Ah, malahan ko na.
0: No?
2: Aming tinuhan.
0: Wrong.
1: Ginakilo gani mo para mabalaan kung diin ang bugat sila nga duwa, ha?
0: Pili kami, mapili kami. Koton o kung lansang.
1: O, lansang.
0: O, sige. Tapos may rason, amo na.
1: O.
0: Nga, amo naging pili
2: mo. Amo na.
0: O, sige. O, oh, pili ka lang kung algodon o kung lansang. Di naman sa bugbugat ang lansang kung algodon. Then, justify mo, ha?
2: Algodon.
1: Kaglansang.
0: Hindi siya katulog sa pangyansan. Mabuang nila sa aton.
1: Te, ano matulog ka na lang?
0: Kita ko, mirmirme siya ka pa naman. Magbubuhang isa sa atin niya. Ano? Ah, si Red?
2: Si Red lang ko.
0: Pero wala kang ipilian sa algodon kag lansang?
2: Wala lang.
0: Oh, wala lang ko, no?
1: O, te, masabat na ko.
0: Ako hindi mo kuya pasabton.
1: O, te, sabat, be.
0: Pili ko sa dua. Lansang ko algodon.
1: Oo.
0: Siyempre, lansang.
1: Na, ah?
0: Kay mas bugat pamatian ang lansang.
1: Ah?
0: Bugat pamatian ng lansang.
1: Correct! Te? Bisan isa ka
2: bilo.
1: Equal na ba lang lansang ka algodon bala? Bisan isa ka bilo, di ba? Mas bugat ay dalo ng isa ka bilo lansang sa algodon.
0: Te?
1: Te?
0: May lang ang nagtsaktong akon nga diksyonaryo, di ba? Te? Mag-greet ka na?
2: Okay.
1: Di matulog ka na?
2: Mag-greet ka sa... Hindi pa, may kumpran na ako sa Sobya, mamati ko.
0: Okay. Sige, greet your friends. Go ahead.
2: Ginag-greet ang kumpran na mamati sa ex. Sa nanang mga programa. Sa X-Radio. XFM. Si Angelo, si Ivan. Si Angin, na pamati ko sa Pakoloda. Si brother and sister. Si nang pilma sa kanyang tanay na kapalamat siya pag si Jimmy pagkani sa Bonifacio
0: Iloilo na sa Iloilo tan sa Bonifacio Iloilo
2: sa tan sa Bonifacio
0: Iloilo
2: si Jimmy tan sa Bonifacio
0: salamat
2: po sa
0: nara pagali
2: sa pwede ka request
0: title
2: Laki Salayaw.
0: Grabe man, may kanupul.
1: Tuwang kafe, ina yun, laki sa layaw.
0: Laki sa layaw, laki sa layaw, bangkaw. Try na mo na.
1: Hindi ka gusto, hindi ka gusto sa ano? Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa badyaw. Laki sa badyaw. Laki sa badyaw. Laki sa badyaw, Leo.
1: Hindi ka gusto sa laki sa tunog?
0: Laki sa tunog.
1: Laki sa tunog. Laki sa tunog. Kaplog.
0: Bye-bye, Leo. Good night.
2: Asala, nakikatokang atay, salamat eh. Okay. Kay Tisoy, kay Umaman, kay Dolce, dan Langka. Salamat, Leo.
0: Salamat, Leo. Bye-bye.
1: Okay, bye.
2: Sikat.
0: Balik pa ang phone pa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So ano hanggang ngayon? Nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bili sa mga
2: nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ka rin sa mga balita, blamso, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain di dyan.

0: magaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
1: Wala sang konkreto, mga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
1: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solve your doctor. Believe sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Bilis sa mga buki ka. X.
4: XFM.
3: FM.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air
5: and online.
9: XFM Network Philippines.
5: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
9: XFM
5: sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante.

0: Delta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon, Visayas.
3: Sa XFM Cebu.
4: XFM Bacolod.
5: Sa XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: May Stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa Stevia leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may anaman sang vitamin D3.
14: Nga pampapasog sa aton nga tulaan.
15: Pampagana sang uto.
16: Kag-pampa-improve sa aton immunity.
17: May Santon nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami ta. Super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang-kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nani ang music, ah?
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs, nila kanya.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 103.9. Supple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
5: Siguradong ginhawa ay hatid.
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
5: Santon Plus
4: Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa akin

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, amin, mga DJs, nalakan, blam, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-ex ka. Ex ka. Ka-ex. Simply,
2: may how git dapat.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, git how.
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shinan Seng Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, Biyernes na! TGIF, thanks God, it's Friday! Biyernes na, Biyernes! Kaya siyempre, medyo ang likod na ton. Nagakabatsyag na sang Biyernes nga ginatawa. Kag sa mga katropa pips naton nga nagahimos na, nagaluto, nagapaligo o kon ikaw man ra ang naga nago pa sa habol kay nami pa tulong. Especially do kalinong sa kagahon subong. Nabano ka, okay, can we just leave? Gawa ka drama, pero ti alas 5:13 na, ha? Dapat, matatabog daw, especially sa may mga early padraya ng mga ganap sa buhay. Sa mga may klase, may obra, pero kung wala, ti ah, gidan ay akong amuni ang imo rest day. Today may my rest day. For the go, go, go! Pagani ni, ano, ni favorite ta. Nga go, go, go lang. Go, go, go! Yeah! Alas 5:13 na mga katropa. And syempre, nagkapamati ka mo dyan diri lang sa programa naton, Exciting Pilipinas. Diri sa Exciting Pilipinas XFM, Bacolod. Para kita ha sa 103.9 sa inyong mga tagsa ka radio. Para kita sa FM niya band. And ayara man kita sa buong live na live sa ito niyang official Facebook page. Komento ka lang kamudira sa inyong mga pa-shoutout o pa-greetings subong yung aga. O kung sa may mga friend kamudira, bigyan may mga birthday. Noti, happy, happy birthday. Ice. I forgot. Wala subong sang klase. So sa mga kabataan, dira. And nag-obraya sa government. Wow, jackpot. Pero sa aton lang yay, nga mara sa private sectors. Te, amatamat, gidira, himos. Tutayan ko malipatan, ako lang gali ang may supasok. Mga katropa, kay today is August 21, 2026. Agosto 21, tigdus 2026. Subong ang Ninoy Aquino International Day. Tingala ko man ito ginapinsar ko. Sarado karon ang City Hall. Kaya, oy, perfect holiday. Sa may mga nag-ano na lang daraa, sa mga nagpreparar, malaki kabalo sila nga holiday, nagpreparar sa ilang mga lagaw, kahit Friday, Saturday, Sunday, 3 days. Advance happy holiday! And happy weekend man. Giting po na, no? Di sa mga nag-biyahe na dira, padulong sila mga lalagawan, kaya na-plastar na, na-plot na nila yung ilang mga ganap pa. This holiday, ingat ha! Baliladaan mo, do hindi magbugtaw kon eskwela. Kag obra pero kon lagaw, alas 2 pa lang gahimos na. Sa aton mga katropa pips dire, wag na gatutok subong sa aton. Good morning dire sa Tita Salina Traje ha. Sa kay Jelwin, good morning sa kay Edmond Parmerola, good morning man. Nagatutok subong sa programa naton sa kay Katrapang Jelwin, diri ang balya. Tapos ako nung siya share sa ating programa. Kag ang balya, happy Friday sa tanan. Kag happy Ninoy Aquino International Day. Miss Atubang sa monument ko ni Ninoy. May mga hiwato naman nga programa. Chak to kagin. So mga gano'n dira sa may mga ano bala? Mga monumento ni Ninoy sa Bungus ng Pilipinas. Te, mga katropa. Kaya ragid sang hiwaton ng mga programa. Oras natin alas 5:16 na. Samtang nagahimos na aton ng mga ilaw ng tahanan. And of course, aton ng mga ano ang mga bombilya. Yung ilaw ng tahanan. So, bombilya ng tahanan.
hindi. Sa itong mga mother dear, dira bala, sa mga lola naton, aton nga mga guidance, aton nga mga parents, nga nagahimo subong aga, kung ano ba na aton nga ganap this morning. Good morning sa inyo, dira kagup din niyo ako, o, dira sa aton mga nabili niyang inoras, ano, dira sa exciting Pilipinas. Sa ilan ni Raymel Mamilia. Good morning! Mayong aga, kaysa sa tanan yung mga nagatutok sa ito na Adria sa 103.9 XFM Bacolod. Sa ilan ni Ma'am Rina Diastro. Good morning! Gamonitor lang ko no sila sa Conalom Chapter Himamaylan area. Kaya na shout out niyo ko ng tanan yung members ng Katropa Southern Area. Kag si Raymel Mamilia, happy birthday ko no sa nanay niya nga birthday subong. Happy birthday! Happy birthday to you. Anong pangalan ni mama mo? Sa Raymel Mamilia. Isa tanang galing nga mga birthday ha. Subong yung August 21 na ka-birthday ni Ninoy Aquino. Happy birthday kay Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning. Managa monitor sa lakon sa Mga Bato Chapter sa Mahima Maylan. Salamat! 5:18 na kag sa mga nagatutok sa aton. Ari ng mga musikahan natong this morning. Basta magsalang ganang exciting Pilipinas, iyaragid ang musika. Ariwa, Panalangin by Apo Hiking Society.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sarton Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sarton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sarton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
9: Historia eh! Lainy pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
9: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
10: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Sarton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sarton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sarton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sarton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: pagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning sa liwat mga katropa. And syempre, nagpapamati ka mo sa gihapon and diriya sa exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Ara kita sa 103.9 FM Bond sa inyong mga tagsaya ka radyo. Friday na mga katropa. Thanks God, it's Friday. And tikitakit sa naman kita sa Lunes para ya sa aton yung programa Exciting Pilipinas. Kami sa mga katropa peeps naton dira dong at nagasalibrar gani sa ilang mga kadlawan sa liwat. Happy birthday! Happy birthday sa inyong atadaan! Maayong agaman sa mga katropa naton nga free today, no? Wala siyang palilugban, wala siyang gaganap, kahit holiday plus wala pag isang extra ng mga side quest. Dira ako na lagaw, at hindi, nag-chill-chill lang subong aga. Good morning sa inyo! Sila na rin ni Ma'am Lynn Antonio Taldewa. Good morning sa ila. Ginapatamyaw niya ang mga miyembro sa XFM Campus. Sa ila ni Sir Win Salinas, Sir Jelwin, Sir Domingo, kay Ma'am Rena Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Ispa Moreno, kag Pastor Winston. Salamat! And of course, good morning madra sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton sa may Punta Taytay, no? Barangay Punta Taytay. Sa may Handumanan. Sa mga moms chapter naton, ano, mga miyembro sa ating moms chapter nga nagapamati sa aton kada aga. Good morning sa inyo. Sa ilan din ang Mary Ann Ledesma, no? Mayong aga man. Silang Tita Salina Traje, good morning. At Tita Daisy, good morning, Wandera. And of course, sa tanan ng mga listeners natin all over Negros Island region. Mga katropa, thank you so much, kid, sa pag-upo din sa aton niya subong nga aga sa ato programa Exciting Pilipinas. And what I've said, ganing mga katropa, Biyernes na. Happy weekend, mga katropa, sa inyo. Advance happy weekend sa tanan kiti holiday man subong. Paldo na paldo mga katropa, no? So, thank you so much sa liwat. Kag hanggang sa muli sa Lunes na magkita-kita aya. Padayon lang sa pagpamati dire sa programa naton, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kunaga. And hindi nyo napalisuwa pang inyong mga tag sa karadyo. Magabulos on the Secret of Health and after that, malitaan na naman kita. Kaupod sa katropang Franz Andrew Burgos. Sa liwat, thank you so much. Happy Friday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ito nga pala si May. Iwan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Cellphone Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy Ilis
5: ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magaan.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: X. XFM.
16: FM.

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninyo lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na rin mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pagdiskubre na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod yun niya ang mga suggestion na aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Ay halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang isa ka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini ay halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo madasig na sila ya. Pero lang sa mga kamote driver madasig man madisgrasya hambal sang kilala. Ang kilala naton kun di ka balumag, banak-banak kag maghalong. So ang mga prutas ginahalimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utano naman di kasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag gadesulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta, antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini prepare ang aton sini nga digestive tract kag ginahydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon man nimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom natin ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend natin, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion. Tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kay ang problema naton pala sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kun mabusog, pero pagkatapos na kun may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sini nga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dini nga mga benepisyo kung nagainom mo kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gin siya mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yung food and drug administration. situation. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sa ilas rin TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilas rin official store, yes, to health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilas rin mga product. Then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna tangaki mga paa. Narinig

Dasig sila nga ma-digest. It only take a 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kagga kinanglanon manaton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain enzyme ni siya, no, nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi karon may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon nimo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan, kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan, and then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ah, amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Something.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga, nga pagpasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Gutom balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini, kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na aton o kung gina-suggest na aton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon. Kay nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang

0: good fat para nga ma-absorb kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang iban sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat as soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig, pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amuning Santhon Gold Herbal at tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crash, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mo kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Amarayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waising dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na aton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni nato niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang siniya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung nagkaon taga ni sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod, kag hindi husto ang aton sini nga pagkumbinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli dihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masibo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawaga poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sunthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sa nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka-phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga siya doka. Gini-idea ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko. Baklan ko na lang sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormone na imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa niyang cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa niyang memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa niyang lawas, magpagsik man ang aton sa niyang lawas, mabuild ang aton sa niyang kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Sunthone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, Fireman D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga, sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diya so sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sa vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kahit kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ila sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining mga balatian. Kaga why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay-bay, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton agili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Supple Plus Gold.
3: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
14: Si Michelle.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: X. XFM.
7: FM.
8: Broadcasting live. News Center.
9: Mga balita nga una mo babaldiri mo babatian.
8: Express. Balita.
9: Labas.
8: Ang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita.
9: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
10: Express Balita. XFM tayo malang sa 6:17 na may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sining kaman sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan ang Express Balita.
8: Express Balita.
10: Adlaw kita sa mga katropa sa Biyernes, Agosto 21, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
11: Ako si katropang Wendell Balinares.
10: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong na mo sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na sa ilang mga radyo, mga katropang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, sa XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
11: Mga katropa, malantaw makita sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod, kon XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
10: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming apps ng XFM Philippines. Pangitan niyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo drama katropa mabatian ang kapinsig senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines sa Linsa, Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, ...53 on-air stations ang inyo drama nga ma-access sa sina nga streaming app.
11: Mga katropa, mayaram ang kita sa text line na diri sa itong estasyon ang atong nga numero 0915-628-7926.
10: Alas 6:19 na, mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagipan pa, diri lang sa Express Balita.
8: Express Balita. Headlines.
10: Sa mga balita diri sa lokal. Manugbulong nga ginpatay sa Ibi Magalona, ginaligar nga panukot sang kantidad agud mangin miyembro sa monarchical divine government.
11: Bacolod sang gunean nagaduso sang gun-free school zone sa pampubliko kag pribado nga bulotuan, multi-agency coordination na gina kinahanglan.
10: Mga Iloy, ginapanawagan sa City Health nga dalon sa sentro mga kabataan para sa bakuna sa measles kag rubella. Guys, ito ang mga headlines sa balita naman sa national. Sa sulod lang sa isang kabulan, PNP naka-record sang 50 ka mga dalagkong kaso nga nagalakip sang mga minor de edad.
11: Mayara sang 28 ka mga testigo ang ombudsman batok kay House Speaker Martin Romualdez.
10: Kaya sa itong mga headlines sa Balitas International, isa kagatos ang patay bangod sa narumpag na minahan sa South African Republic.
11: Kon military exercise sa tunga sa South Korea kag US sa gin palipot.
10: Sa ito ng mga balita sa sports, Strong Group Pilipinas giluto sa Korea sa nagapatay nga 2026 Jones Cup.
11: Balita naman natin sa showbiz, Corina Sanchez ginpahayag na may plano siya magsulod sa politika.
10: Kaya sa tanga balita espesyal, kaupo ni katropa, kaupo ta karas katropa ng James King. Ano bla ka palangga sa isa kabana o kung asawa? Oh? Ano ka palangga sa ang bana ng iyang asawa? Eh grabe mga katropa. Ang handom sa iyang asawa, kung ano gintuma niya gin? 80 ka hektaryas gintamda niya lang sa bula. Alas 6:21 na mga katropa, nyo nabati ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginang inadulon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
7: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
12: Express Balita, local news.
10: Patay! Ang isa ka ginapatay ang manugbulong kagpilason ng asawa sini matapos ng ginsulod. Ang ilang abalay kagin pangbuno sa wala makilala ang mga sospek sa Don Hermeno Village. Barangay Juan Banwas ang Ibimagalona kagaon sa Agosto 19. Ang nagtaliwang gikilala sa kay alias Bonnie, 84 anyo, samtang pilason nga ang asawa sini nga gikilala sa kay alias Virginia. Legal ang edad kag lunsay mga residente sa nasabit ng lugar. So nasa kay Police Master Sergeant Henry Mangana III, ang investigador sa Ibimagalona PNP, samtang nagakatulog ang mag-isawa, hinali nila nga may nagsulod sa ilang persona nga may tabo ng mga guya kaging pangbuno ang mga biktima. Dugma pa ni Mangana III, gintinguan pa sa asawa sa biktima nga magbato sa mga sospek kapang ini ang napilasan man matapos ang malabuan sa mga sospek nga gilayon man nga nagpalagyo matapos ang krimen kaginaligar sakay sa tricycle nga top down. Sa karoon, nagpatay ng investigasyon sa kapulisan ang sa motibo sa mga sospek sa pagpatay sa biktima kaginhulat pang dugang mga detalye gikan sa asawa sa biktima nga patay pang inabulong sa ospital.
11: Yan na kumpirmar sa pila ka mga opisyal sa barangay 1 sa Banwas ang Ibimagalona, gamayara sang reklamo ang biktima sa barangay angot sa iyang gilaygar pag-recruit sa iyang grupo nga ginatawag Monarchalment Divine Government. Ang biktima gin kilala sa kay alias Bonnie, 84 anyos, tricycle driver kag residente sa Don Hermino Village, kon Village Barangay 1 Banwas ang Ibimagalona. Sunod sa kay kagawad nilo Ortizo, iyang naibaluan gamayara sang reklamo lamo gikan sa mga kabataan isang isa ka babae nga gikan sa barangay 3 nga imbolbado ang biktima bangod sa kinaligar pagkuha sang bayad sa ilang iloy bangod ini ang ginarecruit ni Runa Aguirre nga amo man naging sugo sang biktima para sa pagpangrekruta dugang pa ni Ortezo nga natukiban sini ang operasyon sang Monarchalment Divine Government nga ginagamit sang biktima ang nagapanukot sang 100 pesos para makaparehistro sa nasambit nga grupo kag makabaton sang ID para sa tion sang lockdown makagwa kag makasulod nga ang may-ara sang nasambit nga dokumento kag ginpahayag man sang kagawad ang kung indi kon nga kung isa sa persona ang mangin miyembro na sang nasambit nga grupo makabaton ini sang bulig kon ayuda gikan sa wala makilalaan nga general ginsaysay man sang ospital o kon sang opisyal ang biktima mayara man sang isyo nga ginestaran sini nga duta bangod mayara ini sang nagapanagiya kag luyag nagkontani sini nga pahalinon ng biktima sa iyang propiedad apang nagpamalibad ini bangod nga iya panginahulat ang kwarta gikan sa ginalinan niya nga lugar sa Dinagat Island para ipatukod ang bagong abalay kag ibakal sang propiedad. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sa krimen kag pagkilala sa mga suspek.
10: Patay ang isa kalalaki matapos siningin tiro sa wala makilalang mga persona sa Purok Active Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, kagaon sa Agosto 20. Ang biktima ging kilala sa kay Alice Javen, 22 anyos, kagresidente sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Suno sa kay Police Lieutenant ng Benjo Balio Alio, ang station commander sa Bacolod City Police Station 3. Nakabaton sa tawagang ilang estasyon angon sa natabong ang shooting incident sa lugar, kagalayon man nga ginimbestigahan sa kapulisan. Dugma pa ni Balio Alio, nakita nga may pilas ang biktima sa ulo tugas sa paglutang kabagdanan sa iyang kamatayon. Kagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima witness sa pagtiro sa duwa ka magutod nga kanday Harold kag Carly Espina sa lugar nga nagresulta sa kamatayon man ni Harold. Gipaagman sa ngepeng ang isa sa mga suspek sa pagpanglutang sa mag-utod ang naaresto na. Apang, padayon pa nga ginahibalo kung ano ang motibo sa krimen. Kapagkilala sa mga suspek sa tangang biktima, kumpirmado man nga nagagamit sa illegal nga droga.
11: Pilason ng isa kalalaki matapos ini ang ginbuno sa iyang kaupod inom sa auto repair shop Woodstock, Porok Matahong, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, kagahon sa Agosto 20. Ang biktima ginkilala sa kay alias Elmer, 39 anyos, samtang driver ang suspect, kung driver ang suspect, ginkilala sa kay alias Joshua, 20 anyos, sa glass installer kaglonsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8 sa pagpanguna ni Police Major Rondel Tapang, nagainom sa makahululubog ng ilimno ng duha apang hinali na lang ni Joshua ginbuno si Elmer gamit ang isa kapatalom. Nagkaagom sa mga pilas ang biktima matapos ginbuno si Nays sa makapila ka beses sa nagkalainain nga bakin sa iyang alawas. Samtang ang suspect na tigayon man nga maaresto kag natigayon nga magkustudiya. Sa karon padayon nga ginabulong ang biktima kagara naman sa estable nga kondisyon kaginahulat pang desisyon si Niangot sa pagpasaka sa kaso batok sa suspect.
10: Dako pag isa kay value individual nga lalaki matapos makuhaan sang illegal nga droga sa ginpatigay nga drug bust operation sang kapulisan. Sa dalan sa Anuan, Porok San Sebastian, Maragay Sumagsyudad sa Bacolod, gabi sang Agosto 19. Ang naresto ng kilala sa kay alias Dancil, 19 anyos, isa ka barangay anti-drug abuse council kon badak listed, kag-residente sa Porok Bulinaw, Barangay 1, siyudad sang Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 9, sa pagpangunan ni Police Captain Ricky Cayao, natigayan nga nakuha sa suspect ang siyam kasashay kag isa kabulto sa siyabu kalakip ng bypass item sa suspect kag pila ka mga non-drug items. May kabugaton nga 52 grams kag nagabalor sang 353,000 ang siyabu nga nakuha sa suspect kag sa karon ning nakaunong na sa kustudiya sa kapulisan kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: Ginaprobahan sang sangguni ang panlunsod ang duha ka resolusyon nga gin-author ni Councilor Attorney Cesar Distrito kasunod sa mga insidente sang school shooting incident sa Pungsod. Ini matapos nagpanawagan ang sangguni ang panlunsod sa Bacolod nga mas hugot nga seguridad kag gun-free school zone sa pampubliko kag pampribado nga eskwelahan sa syudad. Ginpangabayban sa BCPO, DepEd, CHED, mga barangay kag educational institutions ang pagpalig-on sang gun-free school zones kag magpatigay gayon sa assessment sa campus security, access controls, CCTV, emergency response, evacuation kag lockdown procedures. Sino sa kay distrito hindi na dapat magkulat ba sang trahedya antes maghimo sa mga preventive measures. Ginpunto man sining ang seguridad sa mga estudyante dapat maging panguna nga prioridad kag responsibilidad sa eskwelahan, kapulisan, LGU kag inikanan sa komunidad.
10: Ginpayag ni Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Transport and Traffic, nga isa sa rason nga hindi matapos-tapos ang programa sang LTFRB mungod sa gulping nga nagabago ang nagapungko sa mga posisyon. Naibaluan, nagbigad lang, nagpadulong sa siyudad sa Bacolod si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Agad pamatian ang mga reklamo sa transport sector sa labi na sa modern jeepneys nga butungon sa bangko. Apang iningin suspende sa ombudsman, rason nga ginakangawa kung madayon pa ang ginpasalig sininga buliga. Dugang pa ni Ramos nga dapat hindi sa tao nga nagapungko ang obligasyon kundi iara dapat mismo sa opisina sang ahensya agad padayon nga matapos ang programa.
11: May personal nga katuan sa luwas nga pungsod si Governor Bong Lacson sa madason nga simana. Amukon nga si Vice Governor Joven Alonzo ang maging acting governor halin Agosto 23 tubtob Setyembre 1. Si Board Member J.R. Alvarez naman ang ginapoint bilang acting Vice Governor kag presiding officer sang sangguniang panlalawigan. Magapadayon ang pag-deliver sang serbisyo sang probinsya ilabi na sa matag-adlaw nga hilikoton sa Kapitolyo. Nagapamili naman ang mga assessment kon assignment sa Tagsaka Department to samtang ayara sa administrator's office nga nagalantaw sang tanan nga mga transaksyon.
10: Yara na sa 600 hektaryas sang katubuhan ang napatigayunan sang spraying operation sa probinsya gamit ang biological approach sa pag-away batok sa red stripes of scale insect kon RSSI. Yung paing ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga nagadamo na ang mga barangays ang nagatawag nga sila man makatuan sa ginahimo nga spraying. Kapo niya Rasala Casiliana kag Moises Padilla ang team nga naghimo sang operasyon kag may mga positibo na nga epekto ang nakita. Nagkuha na sang positibo nga reaksyon halin sa mga magagmay nga mangunguma sang tubo ang ginahimo nga spraying gani. Nagdugang sila sang team kag nag-hire sang bag sang dugang ang mga biologist na hindi man malabutan ang tanan nga hanahalitan sang RSSI apang to isang nga probinsya nga pangunahan ng tikang kung paano matapna kag hindi na maglaptas sa iban pang mga kampo. Ang RSSI ang isa ka sa isang insekto nga nagakaon sang tamis sang dahon sang tubo kag nagresulta sang hindi pagdako sang tanom nga tubo kag nagresulta man sa manubo nga purisa.
11: Isa lamang kapalupada kung makakuha sang reaksyon sa social media followers. Ini ang pagkabig ni United Negros Alliance President Salvador, Mayor Salvador Escalante sa mga survey online kung sino mahimo nga kandidato sa pagka-senadora. Suno kay Escalante nga isa lamang sa pagparis-paris ang ibang nga persona nga luyag mag-istorya politika ang nga ginpresentar sa social media kag matuod wala man gani isang pagsapulo kon istorya nga natabo para sa 2028 elections. Hindi malipod nga mareaksyon sa mahimo pagpapili ni 3rd District Congressman Javi Benitez pang madugay na nga ginapanginwala ini nga bagay ni Benitez sa bylaw. Siya ang nagapanguna sa pagtutok sa problema sa industriya sang kalamay. Ang pagpatukod man sa madamo nga infra projects ilabi na sa aspeto sa ikaayong lawas. Dugang na Escalante nga bisan sino makahimo-himo sang survey. Gani wala anay isang dapat patihan kung istorya politika ang ginapakita sa social media.
10: 5,000 kadugang nga senior citizens nga wala nadala sa listahan sa database sa syudad ang idugang nga tagaan sang tag 10 kilos nga bugas sa syudad. So na ka Mayor Greg sa tayo, pila ka mga senior citizens ang nagpresentar sang ID sa pangwala sang pangalan sa syudad. Gipangabay man sa alkalde nga magparehistro kag magkuha sang ID sa government center o kon sa mga official extension office. Nabiluan man nga ang dugang mga beneficiary ang wala gid man social pension nga naga-edad sa 65 pataas ang mga ini kag-qualified sa programa. Makakuha man gyapon ang mga ini sang tagpulo ka kilo sa kompleto nga 4 ka tranche sang programa.
11: Nagapanawagan ang Bacolod City Health Office sa mga ginikanan nga ipabakunahan ang ilang kabataan nga nagaedad sang 6 tubtob 59 ka bulan kontra measles kag rubella. Libre ang bakuna kag ginahatag sa naglain-lain nga purok. Suno sa CHO, ang marubong nga vaccination turnout ginatalana nga resulta sang paglaptas sang misinformation nga kagpagpatis sang iban nga ginikanan nga hindi na kinahanglan ang dugang nga mga bakuna. Suno kay Dr. Carmela Ginsole, ang bakuna hatag sang dugang nga proteksyon o booster bisan pa nga nabakunahan na sang MMR ang mga kabataan. Sa karon wala pa malambot sa Bacolod City ang 95% ka target vaccination rate. Gani ginapangabay sang CHO ang mga ginikanan nga ipabakunahan ang ilang mga anak antes matapos ang kampanya.
10: Alas 6:33 na mga katropanya, nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Lagi nang inadulon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
13: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
10: Tanto na padulungan mga katropa. Mga detalye naman sa balita sa national.
14: Express Balita. National News.
10: Na-record sa Philippine National Police ang 50 ka mga insidente sang kalakasan sa mga bulutuan. Sunod sa PNP, humalin Hunyo 16 to Agosto 19, nagkita sa data nga ang mga biktima mong children in conflict with the law on CICL. Lakit na sunod sa iyang mga bagong insidente sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University kung sariin duha ka mga estudyenteng napatay. Base man sa data sa PNP Public Information Office, sa may aras ang 26 ka mga ginaligar bomb threats, 12 ka mga shooting threats, 4 ka mga insidente kag illegal nga armas, 2 ka pamahog sa kabuy kag 2 ka shooting incidents. Unang ipayag sang PNP nga nagsugod sila sa paglista sang pagsugod sang bagong school year sang 2026-2027.
11: Ang Department of Education o DepEd ang magapanguna sa nationwide school safety drill sa maabot ng Agosto 25. Ang nasabit ni Tikang kasunod sa pagpanglutha nga nagluntad sa sulod sang isa ka eskwelahan sa Zamboanga. Tinutuyo sini nga mapabakod ang seguridad at kagilayon nga matap ng anuman nga kalakasan sa mga bulothuan. Una nga ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga bangod sa natamo, luyag nila nga i-re-evaluate ang sitwasyon sang seguridad gag ang ginapatuman subong restriction sa mga bulothuan. Gipahayag man sini nga handa sila nga maghatag sang dugang nga pondo agod mapabaskog ang seguridad kag operasyon sa mga eskwelahan.
10: Imbo yagyag sa Office of the Ombudsman nga may pila sila katistigo ba to kay Anay House of Representatives Speaker Martin Romualdez. So nasa opisyal nga pahayag sa Tanod Bayan may 28 ka mga testigo nga handa magtudlo kay pagbuyagyag sang salapton sang Anay House Speaker. Gani sulo sila nga makaatag sila sang direkta kag material nga ibalo sa mga transaksyon nga ginaimbestigaran sa karon o kon sa kaso ni late 1st District Representative Romualdez. Sa konsering kapin sa 20 ka mga testigo ang ginpaidalom subong sa legal nga proseso sang Office of the Ombudsman.
11: Ginhangkat ni Vice Presidente Sara Duterte ang palasyo sa Malacañang nga ipahibalo sa publiko ang tanan nga travel authorities nga gin-issue sini para sa mga opisyal kag empleyado sang gobyerno. Lakip na ang gastos sang gobyerno para sa ilang mga biyahe. Hindi matapos ginbuyagyag sa palasyo ang iya plano nga magpadulong sa Japan apang gitpahayag nga gin-cancelar sa opisina ni VP Sara ang iya travel authorities sa Agosto 18 matapos nga nagbag-o ang iyang plano. Gin-question ba sa Vice Presidente ang pila ka mga reports tuhoy sa yang plano nga pagbiyahe sa Japan nga gagin pahayag nga outdated na ini matapos nga nagbagwang iya nga plano. Madumduman man nga una na nga ginklaro sa Malacañang nga wala sang galastuhan ang gobyerno para sa biyahe sang Vice Presidente.
10: Alas 6:36 na mga katropa nyo na batihan ng mga detalye sa balita sa National Owl. Gagin ang inadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
7: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
10: At na naman padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
14: Express Balita, international news.
10: Mosobra sa kagato sa nagkalamatay matapos kinarumpag ang artisanal gold mine sa Zambui, Western Central African Republic. Natabo ang insidente sa itong Martes samtang madamo ng mga minero ang nagkatrabaho sa minahan. Sunod sa mga lokal nga opisyal, padayon pang operasyon na pangitaon ang mga missing kagposible na lubog sa narumpag ng minahan. Hindi pa final ang numero sa mga napatay bangod nagpadayon pang rescue kag recovery operations. Ang among aksidente kinandan sa artisanal mining sa Central African Republic bangod sa kakulang sa mga pagsulundan kagamitan kag mga tikang sa kaluwasan sa magagmay nga mga minahan.
11: Ginpalipot ang tuigan nga joint military drill sa tungal sang South Korea kag US sunod sa South Korea Defense Ministry. Pati nga yunon lamang inisulod sang anom kadlaw base sa request sang US ang 2026 Ultra Freedom Shield Exercise ang paghihwaton lamang sa Agosto 21 tubto 27 sunod sa pangabay sang White House. Si South Korean Foreign Ministry Chu Hyun nagsiling nga nag-ugyon sila sa nasambit nga plano. Matandaan nga ginanunsyo man ni US President Donald Trump nga natalana sini nga makikita sa leader sang North Korea nga si Kim Jong-un sa masunod nga mga binulan.
10: Alas 6:38 na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa Balita sa International. Kaginang inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: At naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
14: Express Balita. Sports.
10: Buhi sa gihapon ang paglaom sang Strong Group Pilipinas nga makuha ang tatlo kasunod-sunod nga kampiyonato sa Jones Cup. Ini matapos gilutos nilang Korea sa score nga 113-87. Ang katalagan sa grupo gimpangunahan ni Matthew Wright nga nagbalhag sang 24 ka puntos. Bangon siniyara na sa 4-1 ang standing sa Philippine team. Sunod nila ang tubangon ng Chinese Taipei Blues sa final group stage. Kahapon, kadlaw Agosto 20. Kag sa pinakalatest na lang din mga katropa nga update sa hampang nila sa tungasang Strong Group Pilipinas kag Chinese Taipei. Ginlutos. Liwat, no? Nakakuha naman liwat sa katalaga ng Pilipinas batok sa Chinese Taipei. Sa score nga 117-74. Yara sang 43 kapuntos. Nga avance mga katropa. Ang Pilipinas o kung ang Strong Group Pilipinas batok sa Chinese Taipei. kag wala tayong dream makatropa no ang ilan nga pagsulod sa semifinals sa nasambit ni nga torneo kag magatutok na sa karon ng Pilipinas sa ilang ampang batok naman sa Jordan. Ang balita sa sports, mga katropa, kinadala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
10: Ito naman, mga katropa, padulungan ng mga detalye sa Showbiz News.
16: Express Balita, Showbiz!
11: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz News, si Corina Sanchez, mga katropa, ginakonsiderar ang pagpadalagan sa maabot ang mga eleksyon, mga katropa, kahit iini ang may plano na galing madugay nga magsulod man sa politika. Ang veterano nga broadcaster nga si Corina Sanchez ang gin-reveal, mga katropa, nga gina-urge siya sa public o kung madamo ang nagahambal sa iya, especially ang mga malapit niya nga abyan kag mga taga-suporta o supporters ka magpadalagan ini no bilang ko na public service, mga katropa, ko na public official no bilang magpadalagan rabi sa ilang lugar no magasulod sa politika. In short, kahit mga katropa, suno man sa iya nga wala niya gina ano man lagi na pagdinay kagati suno sa iya nga wala man niya gina-close ang iyang door sa posibilidad kag actually gali may ara na siya ya dugay nang plano nga ti magsulod sa politika. Hambal niya, actually matagal na akong may plano, dati-dati pa napipigilan lang parate, palagay ko mapipigilan na naman ako, manambal niya, mga katropa, kag timbal niya gani basi mapungga naman siya no, although nga ti damo na nag-urge siya iya basi mapungga na naman siya, pero ti ang mga netizen diri, mga katropa, nagambal di nga ti it's admirable kung iya nga intention ginuya nga ti mag-serve gid ya no, kuwag kag ti pero sa iban nga mga babae nga mga kandidato nga nabalangga pati gayon gid sang social work o kon public service, pero ti ambal nila may gahambal diri nga ti isa si Corina posibilidad man nga bakod nga mangin kontra sang iban nga mga politician sa karon, kay ti sikat na si Corina Sanchez alin pa sang una, at the same time ti mayara kapabalasang husband ba no kun ba naman nga ti manggaranon man kag mayara naman sang pangalan sa politika. May gambal man diri nga she's good kay napakatalino ni ante mo nambal niya no, kat mas may nagambal man diri mas may sense pa yan siya kaysa sa ibang mga senador ngayon amo man nagambal no, tas may nagambal man diri awag na bigamo mo na sa comment section, may nagambal man nga pwede, pwede. No? Kahit ti mga katropa, muna sa karon no, ang pahayag yan ni Corina matapos ting isa ka-interview sa iya. Blang nga, ano mga twist mo sa buhay, mga plot twist mo, doka muna bala mga katropa. Pero, ti, ang balinya gani, basi mapunggan pa man siya, kahit ibiskan old dudugay, yan ang plano, pero may managapugong, ti, basi mapunggan naman siya kung no, mga katropa. Kagati oras sa ton 6:43, ang aton kabalita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton habon ng mga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent sa early signs of skin aging, bangod niya, mga katropa, makapaputi iniman sa itong mga panit. Nasa iya man nga natural nga ingredient, damugid sa mga hatag ang nutrients sa ato niya nga panit. At the same time, antibacterial, madula ang germs kagbaho sa imong lawas, ang habon nga pampamilya, ato niya, Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and Kojic. Mga katropa, ginimpunan pa sa VCO, kung ang virgin coconut oil, mayara kita sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
10: Alas 6:44 na, mga katropa, ay ninabatihan ang balita sa showbiz. Gang, siningit yun. Padulungan ta naman, mga katropa, ang balita, special kapod si katropa ang James King. Ibalantang istorya sa likod sa sining mag-asawa. No, kay ti grabe gining paggigugma sa iyang abana siya ang asawa. Kay 80 hektaryas kuno mga katropa gintamnan sang bulak. So ari istorya ni katropa ang James King kay nakabisita to siya sa Harden.
16: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
17: Lalaki sa China nagpatukod sa pinakadakong Hallwood Garden sa bugos sa kalibutan matapos matukibayan na mahilig sa bulak ang iyong partner. yung saranglong o brahon para sa tao nga di mo ginapalangga. Sa China, isa kalalaki ang nagpatukod sa pinakadakong hollyhock garden sa bugos na kalibutan. Matapos may baluan na mahilig sa bulak ang iyong partner, nagsugod ang ideya sa lalaki sa 2013 sa din nagstoryanay sila sa iyong asawa na sa subong nahanungod sa ilang childhood memories. Dirigin pakigbahin sa iyong partner na isa sa iya hindi malipatan na childhood memory ang mga pagpananom sang hollyhocks, isa kasahi sang cottage garden flower. Pagkatapos ng ila pagstoryahan ay nagdesisyon ang lalaki na magtukod sang garden para sa iya partner. Nagbakal siya sang duta kaginto na ang pagpananom tubtub nga nagpamukadkad ang mga bulak. Kagsubong ginakabig bilang pinakadago nga hollyhock garden sa bugos nga kalibutan. Langga-langga gidba. Inangatan nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement. Para sa nagaugyon na Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
10: Oo, ne. Ngabi ng pag-iugmas ng bana sa iyang asawa. Amo ginang effort yan, no? Brahan niya sang itamnan niya gidang ochinta kay Tarias. Sa ato niya katropang Mindel ya, mag-isa kay Tarias ya, gabi na na yan. Sa kay Tarias ya, okay na na mo, no? Sa mga mamumata bala. Diba? Sa dua, galipay na na sila. Kahit ti, siyempre, ang ilang patubas, damo, madamo-damo mo, no? Alas 6.47 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng balita espesyal kapat si katropang James King. Pero katropang Wendell, before kita bala magtakop, mga produkto sa Yes to Health, sa dito ni Mabakal?
11: Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ang Mabakal sa mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniang Mabakal man sa mga butika kung parmasya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
10: Sa mga nag-monitor, good morning sila. Salamat,
11: yes, good morning sa mga katropa naton subungaga, sa ilan ni Sir Lloyd Navales Trawa, good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arabalo, sa ilan, yes, ni Mama Elvira Gilugo, good morning man. Sa ilan ni Tita Daisy Galia, good morning, Tita Kadaan. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Sir Jilwin, mayong aga, kagambal niya ko, no, wala siya kadulong sa eskulaan, subong kay tiula man klase. Kay Ninoy Aquino International Day. Kay Sir Edmond Parmirola, good morning. Kay Mamayna Siliadora Dumipig, good morning. Yes. Dirin sila sa Punta Taytay mo. Good morning sa inyo, dira. Sa kay Sir Arvic Chris Casiras, good morning. Man, kay Sir Randy San Santisas, good morning.
10: Mayaga sa mga katropa na to. Alas 6:48, so mga katropa, tambay ka magabulos na ang bulsay si kaupon si katropang Erwin Salinas. Biyernes, holiday, gali subong na. O, tilong weekend sa iban. Sana all.
18: Bow, ka perfect.
10: Sige mga katropa, magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sa liwa, kami yung mga tagbalita.
11: Ako si katropang Wendell Balinaro.
10: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinons, Pilipinas.
11: XFM News.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: XFM 103.9.
21: The Secret of Health.
22: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
23: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium Sir Josel di ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwao naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung na-notice naton Sir Josel sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerding nga mga autanon.
22: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tinga tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
22: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
23: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya Sir Josel.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
0: Southern Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pa di pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
14: Ha ha ha ha!
9: Exciting!
12: Exciting!

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo.
9: Turbo.
8: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Southon Plus Gold.
2: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Southon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Payne.
11: Si Michelle Legale, isa

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
2: I am a citizen of this country, the former president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
5: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Pira ka mga balita naman mga katropa, ito nga ihatag sa inyo sa ito nga pampakaraga dali sa Bullseye. Para man kong adlaw mga katropa, it's Friday, TGIF, it's Ninoy Aquino Day mga katropa. Holiday para sa mga opisina naton, sa mga public, pampubliko ka mga opisina. Hindi na tagaan sa mga maglag tayo. Kaga, pila ka mga kuturan ta. Ara naman sila mga manay pa wise mong anay. O relax anay sumong. Kay, dasod sa mga nabalbal naman ta sa mga trabaho. No? Obra mga katropa, no? But nonetheless, welcome, welcome sa aton programa diri sa Bullseye. Panibago nga adlaw mga katropa. But this is Friday, so probably by tomorrow, why man sang obligasyon, why man trabaho, leave galing iban. Kung may araban obra, leave ang iban para long vacation man, no? Di, amo ginawa buhay-buhay nato na, no? Taking advantage ng mga possibly, ng mga... nga mga opportunities para maka-relax, maka-unwind, kag magbalik naman sa mga trabaho naton mga katropa, okay? Sa mga kuturan ta sa mga barangay, kumusta ka muna? Kumusta ang aton nga preparasyon para sa aton nga mga barangay na SK elections? Hindi na ko mapating ma-postpone na, no? Nahuya na ito mga kongresista at ang aprobahan pa nila postponement. Nga mismo mga barangay nagparawagan na nga ma-eleksyon na gadya. Hindi na mapunggan kag kinahanglan agad mag-ilis sa mga opisyal sa barangay. Amo na gilambal na itong mga katropa nga mismo tao kung magsinggitan yung tao sa gusto niya, huwag mahimo ang mga public officials ta. Masunod lang gid sila mga katropa sa aton gusto. Gamahanan man na ng pumuloy Pilipinhon, gamahanan man kitayhan, the power rests upon us, nga hindi na itong magamit kina. We let our politicians grab this power from us, a sovereign Filipino people. Ang pagbuto sa mga elekso, ang pagbuto sa mga opisyal, mga katropa, embedded na sa aton kinamatarong tana, sa aton konstitusyon. I'm just wondering ang mga public officials naton, ang ilayang tiradaya postponement. Amo to ang balgani. Iniguro mga politiko ni Wayne ni Kwartay Pundo para sa mga kapitan ta. Kandidatura sa mga kapitan na muna nga nag-resultan lang sa postponement. Abi nyo mga katropa, ang ining eleksyon sa 2020 barangay elections, mangin barometer man siya mo, katropa, kung anong resulta sa 2028 national election sa matapos ang barangay Neske election. That's why ginapunggan sa pila ka mga uturan ta. Nga hindi madayon kay gusto nila makontrol ang dalagan sa election para sa 2028. Pira ka mga balita mga katropa sa pagpakaragad naton sa aton paratong tulang dali sa Bullseye. Uraon ta to mga katropa, ato ba na ang senior citizen, no? History ang takaroon sa ang senior citizen to nga ginsulod sa ila panimalay, isa ka manugbulong, may grupo, may ara sang mga katapo, may grupo-grupo to sa ginsulod sa ilabalay kay ginbulo, no, ang bana mga katropa sa manugbulong ani patay. Isa na karon sa mga tutukan naton pagkatapos aring pinaka latest update sa sunod. Bacolod o kon naton nga sanitary landfill diri sa Bacolod mga katropa gindagdagan sa notice of violation sang EMB. Samtang sunod mga katropa nagpasiguro naman nga mag rikihir sa mga kinahanglan nga mga dokumento datos nga para sa pag-operar sa aton sanitary landfill dira sa Barangay Felisa. Kin pasiguro sang aton lokal nga panguluhan. Ang aton nga update naman sa mga kagapon, balik-balik ko lang tawto sang pinusdakan sang isa ka driver. itong traffic enforcer dito sa Himamaylan, nakita to nga doon na lang out of ang tawag term na ito, hindi impito. Wise. That's why na push na kan sa sentro. Pero ano ba na kinahanglan naton nga himuon para sa atubang naton sa mga konfrontasyon naton sa otoridad. Mga katropata na unta na karon istorya anta para mapalabot naman sa mga kabakuturan ta ang ining mga sitwasyon no sa mga drivers naton nga you have to control, hold your horses, sa control ang aton temperance, ang aton init sang ulo kay delikado. Hindi nami pwede madula ang posesyon, ang imong lisensya. Pwede ka masuspender, pwede maapektuhan ang imong palangitan-an. Kung namo na nga mo imong source of income, pwede ka pwede makakas na ang imong pribilyo na mag-angkon sang lisensya. In many cases, mga katropa, may mga argumento sa mga traffic enforcers naton kaysa sa mga motorista. Tungod man kung kisa, ang aton mga traffic enforcers, arrogante man blo, na isog man blo. Hindi man kabalo mag-explicar, hindi man kabalo mag-paintindi. Isa na sa mga SOP naton, no? Para sa mga traffic enforcers naton, sa mga lawmakers na law enforcers naton. Antes ang apprehension, dapat naka-intindi ang aton nga mga motorista sa mga violation charges para sa ila. Kaga dapat na-intindihan nila ang ilang giho nga nag-abular sa isa ka layi sang syudad, sang pungsod o kung ordinansa maybe nalapas sa mga drivers ngayon yung mga katropa. So dira kita, ang aton lang niya eksakto lang implementasyon man sang aton nga layi sa trapiko mga katropa. Kato ka nisba kulod lang damo diya Bertoldo. Kato nisba kulod lang kaya mo damo diya. Ang beating the red lights ni Jesus. Kung wala traffic enforcer, bahala na. Bahala na si Batman. Kantuan kay mo iya sa o kung na nakastop pa iya. Gagoya. Ikita mo. Anong tanak kay ti amunang attitude mga katropa? Ang dalan ta, hindi tama mapuslan kung kisa address makulod mga katropa, you know? Ang pag-shape mo na sa kultura natin sa dalanon katropa, depende na disiplina natin man mo. No? Kagang disiplina mga katropa, mahalin na sa atin, hindi niya sa mga layi. Ang layi, nagatudlo lang kung ano yung tsakto. Sa atin naman niya, courtesy. Bawa, kato ka sa mga major streets diri mga katropa, Circumferential Road, Lacson, ang pinalumbaan ay mga katropa, pinagustuhan ay, ha? Ang aton nga mga motorista, nagapinagawa sang ilang mga kinadman sa lumba-lumba sang motor. O, kato ka naman di sa Manusi, no? Kato ilaw na taglas no ibiras dusi, kato kang gabi, kay makita mo na ang nagasinambunot, pinalumbaan ay mga motorsiklo, ha? Nako, oo. Kabay pa makalapot ni sa igdulungog sa aton nga mga otoridad para mauntat na na pinalumbanay da sa Manose. Sa aton nga bagong dalan, bala? Hindi lang eh, daydayon mo da sa sumag, pakantuan mo na to dito sa... lapit pa gani LTO, gani ka balo, corona. Sa nagkakratabo da nga pinalumbaan ay baka tutos Granada, lapos sa Talisay, katropa ang pinagustuhan ay isang palumba. Grabe, ha? Mismo nagtip sa atun to, ano pa ni? Driver sang truck, mga katropa, nga may inugdulong sa Ilopes to. Balya, sinya ba? Mga kabataan, katropang Chris, may harap ako ng mga chicks dala mo, may maangkas pa ako ng mo. Oo, huwag mahadlok yan nga mabili. Kapinalumbaan na isa tiya sa Isus. Kabay pa mag-abot din sa idulungog sa LTO, sa BTTMD ta. Ag sa aton nga mga law enforcement, sa aton PNP, para ma-rovingan, bala, malibutan na mga katropa. Ang siste, amos ni, ang dira nga mga dalan, ginabantayan ba mga pulista, ang LTO ta. May mga lookout mo. O, lookout ka mo to, anay. Kay may aridi, anay, isang... may pa ano diya, may postahan na idea na yan. Layo pa lang abots na. tip lang na para sa aton nga mga authorities, no, kung paano kamo mag dakop siya na da alams niyo na yan, ha, malalaki na po kayo, ha. Imuunta nga aton kung ano nagkadapat para masalbar ang kabuhi base mag aksidente kay magtuga pa na ang mga hindi insakto nga makahitabo, hindi nami nga mahitabo, tiulihin na tara, ha. Oras mga katurap, 7:34 na sa pagpangalagad na diri sa Bullseye. Pira ka malaytis dito sa aton mga balita nasyonal. Ariyon, Robin Padilla, magapatigayon sang committee hearing. No, angot sini sang natabo dito sa Ateneo de Zamboanga University nga ang pinaka-culprit ginatudlo mga katropa is mismo ang mga online games. Ang hambal sang senador, ipatawag niya ang ininga mga online o kon ang mga creators or mga nag-developers sa mga online gamings. Pagkatapos kung hindi sila mag-ulhot, iduso sang senador nga dapat i-ban sila diri sa pungsod Pilipinas. Kung kinsa may punto man wala mo ang aton senador, where in the world nga makapaminsar ka nga despite sa managkakatabo may napatay na takloban sa kuna, ha, may totoo na patay man tungod sa pagpaniro, no, ang suspect sang aton nga mga awtoridad impluwensya man sa mga online games. Ang natabo sa Zamboanga mga katropa na ano man na ginalantaw man impluwensya man sang online games, diba na? Why not iban sila, no? Ang Gorbax kag iban pa nga mga tiro-tiro bla. Hindi ka na mag-COD, katropang Chris, ha? May delikado na. Gaka-apektuhan ko ng utokmos na. Pero mga katropa, depende man sa mga gamit na, no? So, una kita, though, ay man, ang pagkarasyonali bilang sa tao, gakaluguba ko no sa impluensya sa social media. Pero mga katropa, may i-presentable ako sa inyo. It's a group online. Ang ilang pinaka mga tool, platform nila is online, no? May ara sa mga grupo nga nagalapta sa binog kalibutan nga nagapang-chat na sila. They're trying to convince these young minds diri sa mga lugar, especially sa kita prone diri kita, no? Sa Pilipinas tungod kadamo sa mga bata di nga naga-intra, no? Ang ini ka mga kabataan, mga katropa, biktima sa mga maltrato, harassment, kaga mga exploitation sa ilang nga mga lugar. Gina-convincer kag go-offer sa mga daw bulig abi, no, nga tatapon kanila, no, daw may ara sila sang online help la. Tapos dara tagaan ka sang advice, tagaan ka sang ano, and eventually iinganyuhon ka sa paghampang sa mga online games, mga katropa. Ang ini ang mga online games kini, makabayolente ni mga ano, ng mga online games, no? And eventually kung maghampang ka na, didto ka na nila convince ron, no? Because of frustration, because ng exploitation, i-capitalize na sa mga grupo, no? Tapos i-convince ron ang isa ka bata na they don't actually exist already because of this exploitation and they need to revenge, no? Kinahanglan nila wrist back, kinahanglan nila magbalos, no? Pag kung sino man ang balusan, mga katropa, bahala na si Bakman. Amunin ko nung isa sa mga nag-convincer sa mga kabataan mo. Huwag takabalo kung anong kaundan sila. Pero it is what it is. Amunin ang nag-duso sa mga kabataan ta na maghimo sa mga kalakasan. Ang pinaka mga nagluntad ng mga shooting sa mga eskwelahan. Nga mas hapos, mga katropa, because you have the target, you have the people nga pwede, and you have the venue, no? Historia ito na blakaroon dugan ko yung mga katropa. For the awareness, we cannot discuss thoroughly because medyo restricted ang pinaka may impormasyon. Pero kinahanglan ta nga ipahibalo sa mga ginakanan ta nga we really have to check sang activity sa mga bata ta because nga delikado there's a group nga gamit sa mga platforms, YouTube, ikaduwa, Messenger, ang TikTok, ang mga any communication platforms, WhatsApp, Viber, ang Telegram, gag iban pa. Lan taon taman karon ang mga makabig naton mga communication tool nga na-flag mga katropa nga vulnerable sa mga exploitation kag scam. Kay para ma tagaan taman giya ang aton mga kabataan to just veer away sa mga communication platforms gani, no? Para at least hindi sila mabiktima sa mga tawag ni mga satanic group nga nag-convincer sa mga kabataan nato nga maghimo sa mga karakasan. Pira ka mga update sa international mga katropa? Ang Estados Unidos, ang US mga katropa, sige Japan pamumba dito sa Iran. May pira ka mga military installations nga gin-plastar, gin-dihon sa Iran mga katropa. Wala pa matapos, binumbahan naman sa Estados Unidos mga katropa, no? Ini pinakadako ha nga ginatubang sa US mga katropa sa idalom ni Presidente Donald Trump subong ang paglansar sa gyera dito sa Middle East, especially dira sa Iran. Nagaduging pa sa gihapon, no? Pero anong repercussion sa mga katropa sa parte sa Estados Unidos, ha? Because nga ti makita ta nagpabalos ang gahom ang US, pero on the other hand mga katropa ang ilang utang nagadako naman, it's more than trillion pesos nga na ano na atubang o kun na utang sang Estados Unidos, mga national debt kundi naglabot ay 20 trillion pesos mga katropa ang US ya dako pagid ang ilang ginsaka sang ilang national debt, utang nila mga katropa, no, naglabot na sa 39 trillion dollars ang ini nga mga utang sa Estados Unidos. Sa diin ni halin, paano ini na acquire, paano ini naglabot sa amo ni kataason mga katropa, despite nga ginalantaw naton ang estado is ang US isa sa pinaka stable pinaka manggaranon nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Oras naton 7:42 sa pagpakaraga naton sa aton palatuntunan diri sa Bulls ay mga katropa. Update kami, ako naman sa katropang Juan Salinas. Upod naton sa technical side katropang Chris Lebron. Franca, Diretso, Bullseye. No, online naton nga mga platform sa mga katropa. Pwede ka maka-check sa aton mga latest balita, mga impormasyon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dira man sa aton nga platforms, dira sa aton nga sa Kabangkalan City XFM. Pwede ka mo ka check in, no, sa aton nga XFM Kabangkalan. Franca, Diretso, Bullseye. All right, so man pira ka latest balita mga katropa. Update naton sa pagpakaraga naton, bisanano pa panak naton, bisanano pa ka hambal tanga anong nagakatabos kalibutan. Pero kay importante lang sa Japan ang aton nga ikaayong lawas. Full pack Japan, insakto ng Japan ang aton nga ako na normal sa Japan ang aton nga kondisyon na mga katropa, no? Testingan ta nga magtutok man bi sa ato ikayong lawas mga byan, no, ang pag confine sa hospital, doktor, maintenance kay iban pa, isa ni sa mga problema sa mga kuturan ta nga nagakaon sa ila kita, no, hindi kita gusto nga matabo ini sa imo, kag ginapahibalo namon sa inyo mga chronic diseases mga katropa is real nagakaratabo siya, no, ano ni siya, una ang heart, kuna heart problem, ikadawa blood pressure taas, high blood, ikatatlo ang ining diabetes, no, tatlo ka mga dagko kun nagapanguna ka mga masakit nga posible miigo sa aton mga katropa because of lifestyle. Ano naman ang aton counter, of course ginahambal di sa aton nga mga medical doctors, sa aton nga mga eksperto nga dapat tipigan taman ang aton nga ikaayong lawas. Inom kita sa mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immunity level. Tatlo ka mga produkto ang gina-endorsan naton sa inyong mga katropa. Premium D3 Santon Plus Gold ang aton nga Santon Vitamin C. Bulig ini para magpabakod sa aton nga bones. Insaktong nga circulation sa aton nga dugo. Mga katropa, Premium D3 ara na sa soft gel capsule. Yun pa nami pa ni because may ara sang virgin coconut oil kag sang malunggay oil nga ga-reinforce sa mga suplemento nga kinahanglan naton sa aton lawas. Ang aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, mangosteen, ang palaya, kag ang aton nga malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento naman nga ara sa Santon Plus Gold nga ginaikmambal sa mga eksperto, bulig para sa mga kultura naton nga may ara na sang mga masakit, even ang wala pa sang may mga masakit, no? Mangosteen, antioxidant, ang palaya, nag-regulate sa aton nga mga kalamay sa lawas. Balonggay mga katropa, nag-suplemento sa mga nagkakaigo ng mga nutrients sa aton lawas. Kag-garlic, ga-depensa sa aton kontra sa mga viral diseases. Kag-spirulina, anti-inflammatory. No? Nga nagabulig man, bulig pakupo sa mga bukol-bukol, kag mga hubag-hubag sa aton lawas katropa. Pero ang istorya, hindi ni ma-full pack ang i-epekto. Kung hindi kita maghimo sa pamaagi para mangin madasig ang pagproseso sa aton lawas sa sining mga suplemento nga kinahanglan sa lawas naton, no? Ang Santon Vitamin C ang aton nga kapartner mga katropa para magpadasig sang thought sa absorption sa mga vitamins minerals halin sa Premium D3 makaturman sa Santon Plus Gold kag syempre magamit kag magtaas ang aton immune magbakod aton immune system kontra sa mga infections nga posible magaigo sa aton. Pilion ta ang Santon Vitamin C nga because ang Santon Vitamin C mga katropa amulan ni ang vitamin nga alkaline based. Wala iya sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok, wala sang suka-suka nga daw masalaan ka pang nagabusong. Amo rin tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa nga pwede nyo mabakal sa malapit nga mga butika. Kag pwede nyo man mabisitahan ang aton nga mga Mercury Drug Stores, South Star Drugs sa TGP, kag Generica Drug Stores nationwide. Bulig para sa mga kultura naton nga nagainda sa mga masakit or nagapabakod sa ilang depensa. Okay, looks. Oras naton 7:46 mga katropa. Let's take a break. Balik kita sa mga balita pa sa aton patrol pagkatapos sa mga panundom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matake sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy Ilis
3: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold. Live. Testimony.
2: Lin and yo, sapo. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
8: For them, yung nag-atras ang public opinion.
7: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bullseye.
10: Balikan tayo na pira kamarang itis nga update naton sa ating patrol. Katropa, kay para mabalaan ta, para makuha tayo pira kamarang itis ng update.

0: palatuntunan, mabuhay po kayong lahat. Wala kami dito kapag wala kayo. Kapag andyan kayo, andito rin kami. Ang aton nga gina mga katropa ang kamaturan para sa mga kauturan aton nga nagpamati kay nagakonsuma no, sa mga impormasyon, mga balita sa aton nga pagpangalagad. Ang mantra man sa KXFM mga katropa, bahala na, importante tuod ang balita. Imbahala na, no, importante nga nakuha mismo directly sa mga source ngini, no, sa mga tao nga imbolbado sa mga incident, mga katropa. And apart from that, mga katropa, we give you a full entertainment sa hapon na. Aton nga programa from X-rated to extra drive to extra service, extra nga entertainment, extra nga mga impormasyon, extra nga mga balita. So, saan ka pa? Dito ka na. Balikan ta si katropang Franz Andro Burgos, mga katropa. Ariho, witness sa nagligad nga shooting incident sa Barangay Mandalagan. Gintiro patay, mga katropa. Detalye sa mga balita, kaupon sa kay katropang Franz Andro Burgos. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin Supone sa kapon nga informasyon sa hapon, sa aga. Matapos nga ito na kuwang information from Bacolod City Police Station 3.
0: Oo.
1: Sa pagpangunan, dira ni Police Lieutenant Benjo Balio-Alio na may ara sa nakabu ng shooting incident sa Purok Active, Barangay Mandalagan. Ito pa, Irvin, sa information nga gin-provide sa aton sang, sa pulisan, yung kilala ang biktima nga si alias Jason. Ang nakuha natong information from Bacolod City Police Station 3, nagay dahil sa 52 anyos, kag-residente ni isang Puro Kabakawan, Barangay Villamonte, sa Bacolod, sa Tropang Irwin. So, ang ining incidente, ginbalikan kami sa paano ni natabo, no? Sa pasungusan ako sa kay Police Lieutenant Vigio Balio-Alio, ang officer in charge ng Bacolod City Police Station 3, Tropang Irwin, ang biktima, nasapuha lang ni Kudong na wala sa kabuhit. Nga nagkami ang hold rank po sa bahing sa Purok Active sa Barangay Mandalagay. Kaya dinapatihan siya sa Parvin, may pinas na paulo, tugas ng pantiro. So, mo pa rin yung wine na nibaluan kung ano niya kalibre sa armas ang dinapatihan yung gamit sa mga suspect. Tiro patay sa sininga 22 anyos na biktima. So, sa information nga dugang sa aton ni Police Lieutenant Benjo Balio-Alio, inikono si ang biktima na ito ni Katapa Irwin, ang 22 anyos, ginapatihan nga naging saksi ining sa nagligad kung ang incidente sa pagpanglutang nga nakabuman sa Purok Active para kay Mandalagan. So, may isa na katuwid, duro ka Katapa Irwin, pagdugdom ko. May isa na duro katuwid, ito hindi ko magsalay sa latest, this was September to. September or mga ganyan yung mga ng mga bamamon ang mga binulan. Kaya involved ang duwanin ka mga mag-ukod na Kanday Harold tag Harley Espina. So si Rindrey Kato Farwin, bintiro sa riding tandem suspect ang duwanin ka mag-ukod na nagresulta sa kamatayon ni Harold Espina Kato Farwin. So ang muto na ito na kabuka na hibaluan nga ang biktima kahapon sa kagahon ang nangyong taksin sa muto galing insidente. Na nagresulta sa pagkatakot sa isa sa mga suspect kay Prof. Irwin na nasagisod ito. So, subuni nga gagawin pagdulungan sa direng lugar ng sininga biktima. Yan si Jason, yung Prof. Irwin, ang bitulong sa anyos. Agot, ma-istorya na ito ng iyan yung hinapada rin. Natabuhan talang direng kay Prof. Irwin ng iyan ang lulo. Yan si Tatay Noel. Yan sa subong nga ma-istorya sa mga ino na, doon man sabi sa iya, kung ano gini ang pagkilala sa iya nga po, pag iba no, iya. Kung ano gini din ang kanan ng biktima, no? Na mo gini din na tabo, kato Parvin, na gini, pero patay din siya. Sa wala ni makilalaan yung mga suspect. So, kato Parvin, si tatay, medyo may kabudlayan sa palamatingan.
0: Okay.
1: No? So, may gin, so lang pag kita rin yung mga kalamagutan nun, nga i-reiterate na lang on air. Para baka sunod ang ato ng mga listeners sa ato ng flow sa ato ng ring questions. No?
0: Si tatay
1: Noel.
0: Si tatay, ano niso sa biktima ka Trupang France?
1: Lulo, ako yan ang biktima.
0: Ah, okay.
1: Kasi tayo sa isaan yun, si tatay Noel, no? So, nangita na sa pagya para mag

0: on the discussion, kung rin interview siya ito ng Sulhay ng Balak.
1: Yes, yes.
0: Hello. Ay, si May Kabudlayan, sa Paisa Yan, nga pala matinan. Oh. Hi, good morning. May nga ka? Oh, Erwin.
1: Uh-huh.
0: Good morning, na.
2: Morning.
0: Oh, may nga ka. Oh. Sa kay mamangkot kasi mo, basahon mo lang ng sulat ko, ha? Oh. Kari nga, kung mo pamangkot na, ano ang pakilala mo sa imo ako?
2: Sa imo ako.
0: Oh, oh.
2: Pero mahinig ha, ngayon akong mambay, mahinig na bata. Mahinig din man. Mahinig niya lang. Isa lang siya, may regal kanto sa akin. Kumagkato din siya. Pero siya, may tagaan niya ko ang bakalbigas.
1: Mahinig
2: niya lang. Kasi ang asawa niya, ang asawa niya, na pamangisir daw. Pagkatapos na nga po ito, ako rin maglagay. Ay na, hindi na. Inaambalan ko rin na yung maghanong kapit. Balib. Alam mo na kayo. Ano mo na kayo yung natabo na. Yan tamay mo. Hindi mo na nga may balik. Tapos na lang.
1: Okay.
0: Ano ihantay ang rason na ginpapahintay?
2: Ang rason ko sa inyong ginpapahintay ko nga. Ang tatay yung asawa niya, yung tatay. Ibig-tubig yung tatay mo sa palanan. Tubangan yung labla. Nag-gift ko siya. At di kaya doon sa inyo, medyo may nakambal sa akin. Kaya ko ang patay na kagawa. Ang ito nga siya din balusan kaya nag-witness
1: siya. Okay, nag-witness siya?
2: Ito nga ka na pinso kayo siya. Ito nga, na mabalo si Fren Saya. Kasi ito nga ano nangyari.
0: Pero dapat ka din man nga, mungin na itong rason?
2: Hindi na siya dapat kasi sa akin lang. Ito ang mga anuan ng basihan, ito ang mga ginagasin.
0: Wala ka sa'ng iban?
2: Wala. Wala mo sa'ng iban pa. Ito ang mga ginagasin. Tumaari yung pakalitin.
0: So ka sa Farway, no?
1: Oo. Wait, sige.
0: Kaya mo ito ang pad. Kahit ito balikan sa tos na mention na sa'ng kagahina, ang ginarefer ito ni Tatay, ang living partner ni Jason ni Katapa-Irvin. Amo itong mga bata. Kaya sino ito sa bata? Kay Harold o kung kay Harley?
2: Na?
0: Kaya sino ito sa bata? Ang living partner sa'ng imo ako?
2: Sino?
0: Ang living partner bala sa'ng imo ako? Kaya sino ito bata? Kay Harold o kung kay Harley? Nabalaan mo?
2: Hindi.
0: Hindi ganyan ma-identify, no?
1: Isulat na lang.
0: Irvin. So, basta isa sa mga biktima to, siguro si bata ni Harold, balang na din partner sa biktima sa buong. Na ninduban si Jaden. Na ano ka sa Irvin, nga maging taxi sa amatong insidente. So, kasi siguro, hindi man makambal sa typhoon at si Malos Simang. Ang kabangganan sini or motibo katropang Irving.
1: Oh, pero
0: so, ari, no?
1: Ano plano nila katropang France? Ma-file sa kaso in case
0: meron? Mamakita kay tatay. So, makilala mo ang mga suspect? Mamasaka ang abukato?
2: Ako nila, wali nila may nabala. Mas kibok nila, wali nila sila makita.
1: Lang,
0: pero gusto mo man hatagan sa justisyang kamatayon sa ato mong pagkatay sa iya?
2: Kung rin kasi ng ano, natinan. Tagaan din siya.
0: Pero sa legal na proseso?
2: Siyempre natural sa legal. Hindi sa legal. Ibigay ng legal yan.
0: Kung ikaw pa magkakondisi dito, kamo. Ang ginikana niya yan, ginawala sa din, muna may istoryahan niyo kung legal gano'n.
2: Pero hindi naman maabot yung iluya.
0: So wala to niyo, istoryahan niyo pa.
2: Kung iluya ko, wala pa ito si Gilado ito, isa ang iluya ko, nangita pa ito yung iluya.
0: Ah, okay. Nangita pa yung iluya. Katatawin ang nanay, kagtatay, Jesus Manila, Dobra eh.